0: Tanan ba na mga higala, no? So, paabot po ta sa inyong dugang pa katong gusto mo hatag, pwede pa mga katropa para makadugang. Anyway, alas 8:02 na, arita mga higala sa dugang pang mga iskutanan. Dali na ta mga higala sa mga politika. Kay si Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag special session mga higala sa Kongreso. Kung saan na inaitabo sa nasa doon, abi ba nagkukway krisis? Kay, kini magpatawag mga higala special session ang presidente. Supposed to be, kining legislative, mga higala, no? Di naman nalilong nato, no? Nga kining legislatibo, nga gilangkuban sa Kongreso, ang House of Representatives and Senado, co-equal branch of the government, no? And doon na siya mga higala, independent, no? Sa pagpatuman sa trabaho, mga kaigsuunan, no, diya sa ato ang inadlaw-adlaw sa mga panginabuhi. No, dito sa executive o the other branch, which is the judiciary, mga kaigsuunan. O gani, dili basta-basta magkapanghilabot, no, ang pangulo diri. Pero, maulagi, in reality, naman tayo ginatawag ng mga priority bills, no, mga priority legislations. Kini mga priority legislations, mauni ang kuno mga higala, ihunghong sa presidente, dito sa ilang kaalyado, maingon yung unahan ninyo ni. Karon, sa sitwasyon mga higala sa atong Kongreso, specifically mga higala in the Senate, ang mga priority bills ni BBM, dili na matagad kay gaaway man. So, unsa mga higala ng mga priority bills? Unsa ng mga priority ng lakang? Matod pa ni Auntie Claire mga kuan ko no mga ikaayo sa mga Pilipino bantay bitaw nabalaka sila karon gumikan kay sa estado karon mga higalas kongreso basin kunog malangan ang mga balaod nun nga para mga higala sa mga Pilipino may buntag diha ni Roger Opinaldo. Oh, good morning.
1: Good morning.
0: Albarico Vlog, no? Diya siya may Cebu.
1: Good morning.
0: Ursula Xiao, buntag dol, katropang Arnel from Tagum ni.
1: Good morning.
0: Salamat, Inting Carpio des Pagadian. Og si, kisa pa man ni Adri, si Eugene Uyanggurin, mayong buntag. Paminaw na to, Shanti Claire.
2: XFM, katropa.
3: Maliwanag ang naisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayon June 15, 2026 kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon, at manatiling tapat sa taong bayan. Yan po ang nais ng Pangulo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Maubait! But sure, oy!
4: Ayaw!
0: Diba kakasabi mo lang din na hawak ng executive ang beat. Mautana ka ni Boyabunda, Auntie Claire. Sino ang may hawak ng political narratives nowadays in the country? Ang tubag ni mo, Auntie Claire? Of course, the executive. So, gusto nila magaigala, gusto niya ipaila sa ato ang good ang intention sa executive for calling this special session, mga higala, no? Gamiton ang... Kita man lagi madaog-daog, no? Ang kanunay, mga higala, kumbaga, gas-gas na kaayo, mga higala. Cliche na. ng rason para sa kaayuhan ni sa tao. Ana, abuse na kayo na mga higala ng rason ba? No, magpatawag og special session para unsa mapadali ang mapadali tong anti-dynasty bill ninyo. Sure mo riya? Katong anti-dynasty bill ninyo nga muraragwa, mo to'y dalion. Muhilaks kalagot si Irisi, ana. Di ba? Nga makadagad man lang gihapon, ay natin yung atika. Ay natin yung atika, no? Unya, usahon ninyo pagkumbinsi sa mga Pilipino, nga umuwi laing intent for calling a special session, no? Kung mismo sa baba na ninyo ni Gawas, anti-clear, nga kamo ang naghawis political narrative karon, but pasabot, kami nga mga Yano, ang lantaw na mo karon, ang tanan nga nahitabo sa Pilipinas, mga higala, no? Digid mi maingon pagbuot sa Ginoo. Ngayon naman, among damay-damay yun pang Ginoo, ano? Ang maingon na sa tao karon, kaning nahitabo sa Pilipinas, pagbuot ni mga higala si Marcos. Hmm. Presidente ko na siya. Mabito ni nga, na yung mga panawagan, mga higala, no? Na yung naghatag diri, anonymous na lang daw. Ako nang i-check unya, ma'am. Mabito na mga higala, nga unta karon na anagyoy panawagan ba nga, ngadto sa ato ang Korte Suprema, ang pinakataas mga higala nga, hukmanan aning nasod. Nga, mo, kuha na, mo aksyon na ani. Kaya nag-iyahay naman lang sila interpret sa balaod. Unya, none of their interpretation, mga higala, could be construed as final and executory. O mauna yun na itong matuman, nga naman, basta dili pa ang Supreme Court mo ingon, ang tanan, mga higala, ang opinion diha, ma-challenge yun na. Legal opinion, ma-challenge yun na. So, wa pa po nagpasabot, mga higala, ako mo kay abogado, tarong na dayon, mga higala, ang iyahang interpretation. Diba? O ganing na yung muda, o na yung mapilis kaso, kay wala pa nagpasabot, mga higala, nga abogado, automatically, ang iyang application, ang iyang understanding and application of the law sa sitwasyon, tama. Posible, mga higala, nga tainted with political motives. Labi na, mga higala, pananglitan, dako kay kagkasuko ni Sarah. No? Niya ka na, baya kay, dili ni mo ma-check. No? Pero, no, there is an element of truth by na, mugawas yun na. Kumbaga, labi na sa imuhang mga pronouncement, umunay yun ni St. Thomas Aquinas lagi nga, in the fullness of the heart, the mouth will speak. Kung unsa nang nag ulbo-ulbo nga pagbati sa imong kasing-kasing, musugot kag sa dili, mugula yun na sa mong baba. Bisan pag usaon ni mong tabon-tabon, bisan pa mga igalak, unsa ka ka, kana bang very conscious sa tanan nimong gipanulti, mugawas yun na, no? Mugawas yun na. Nya, maniidra bang tao, ana? O, maniidra ang tao, ana, bagay higala. Maniidra bang ang imong giingon, kay matod palagi, madakpan nimong isda, diligod sa ikog, sa baba, ragyod. So, by listening to them, mga higala, kana mga, of course, mga pro-impeachment, natural, no? Di ba ta supak anang mga rason nga accountability, bla bla bla. Kisa gawin mo supak anang naamanas balaod. Oh, naamanas balaod, mga higala. Pangutan na lang ba, what are the motives behind? No? O say, motibo behind, mga higala? No? Political revenge ba ni? No? Dumot ba yun ni? Are they on a mission? Kana ba siyang, kuan? Unya, dinili mo na, mga higala, ma... Kuan, dinili mo na, mga igsoon, ma... Masulti ba? Sa usa lang ka, kuan? No? So, kani karong ipatawag nila, mga higala, gumikan ko no kay malangan na ang trabaho, mga higala, sa kuan, sa Senado, labi na largely sa Kongreso. Ano malangan man sa Kongreso nga abdik pa magka ng inyong 300 kabuok di ang kongresista? Kani raman diri sa Senado karong may problemado. Nyabi ba na kung ingon ka, anti-clear, walay crisis? No? Kay gusto lagi nila mga igalay pamugos gud nga si lagi daw si Gatchalian na daw lagi ang kining Senate President. Kay giilana kuno mga igala sa legislatibo, sa pikas other sa other house mga igala, giilana pud kuno mga igala sa some people from the judiciary, but wapaman ang Korte Suprema gud moingon nga kinsagi ko anila ana, no? Kay moingon lang sila og base lang mga igala sa Abilino versus Cuenco. Ang decision mangod ana mga katropa, pwede pa nang ma-challenge ba? No? Kay nga naman, namin dagang opinion sad nga maipunto pud. For example, mga igala, no, in the Abilino and Cuenco, it was decided under the light mga igala of the 1935 Constitution, no? Nga from which the word all can nowhere be found. Mga igala, pag-abot nimo karon sa 1987 Constitution, klaro eh. No, klaro. No, nga the Senate shall elect, no? It's ilang presidente, di mga igala, no? Nga sa to, majority of all its members. So, I think, mga igala, I surmise nga, there is a purpose in putting the word all. Kay walay pung mga igala diya sa Constitution gibutan nga way pos. Or bulak-bulak lang. Abi nimo ng Constitution, rabi na kumpak kayo ng mataglinya na. Now, there is an intent, mga igala, sa Constitution, sa itong mga framers nga. Anong gibutangan niyag all? Nga nung sa 1935, niya pagkabot karon sa 1987, gibutangan dyan niyag all. So, naadyod na mga igala ay pasabot. Doon na gini gamit ba? Nga nung gigamitan man niyag all. Of all its members. Okay? Now, may ikon sila, kining reasoning ni Auntie Claire, actually mga igala, pagpangilad sa tao eh. Nya katubi tong mga tao in town may gala nga ang nahibaw-an ra nga balaod kay stop look and listen. Di ba? Ranitan. Hasty generalization man god. For example, mayon si Auntie Claire nga. Ni-recognize ng pangulo ang liderato ni leadership ni Win Gatchalian. Well, there's no question with that. No, panahon mga igala ni atong Independence Day sa iyang speech. Iyang girecognize as Senate President pro temp, no? Si Gatchalian. But kana ba nagpasabot mga igala nga walay nagresolve ba sa infirmity, no? Mga igsoon sa ilang gihimo, no, nga pagpuli. Wala eh. Ngayon naman, only the Supreme Court can do that. Pwede ba manghilabot ang Supreme Court sa pagpilig leader sa Senado? Dili. Pero the manner nga ilang gipili mga igala o giunsa nila pagpili ang leader na ay pwedeng musulod ang Supreme Court diha mga katropa. In fact, pamatuod niya na Abilino versus Cuenco. Mga kaigsunan. Isaka na sa nagdaghanag mga event. No? Santiago versus Gingona Jr. Mga kaigsunan. Nga kaso. No, na ay mga daghanag jurisprudence. No? Ang Supreme Court dili manghilabot. Kinsa ilang pilion, no? Wala ilabot ang Supreme Court niya. But as to the manner mga igala ilang gipili, nganong dosira man eh. No? As to the question kung ang 12 nag-compose ba siya mga igala og majority from the 24 nga original number mga igala of the member of all the members of the Senate. Ang 12 mga igala mangutana gyud sa Supreme Court. Kay mangutana ka mga igala ang Gatchalian, maingon gyud siya tama na ni. O mangutana ka mga igala nilang kisa pa na ada sa other side, no? Mayon gyud sa tama ning amo. Nya mangutana sa ka mga igala nilang Kaitano, which is abogado sad. Mayon gyud mali nang ila. Unya karon kisa may tuuhan nimo, no? Isa na gituuhan nimo diha mga katropa. Kinalang gyud mo kay nanay panawagan ron. Unta mo tingog nagmopataliwa na mga igala ang kining kuan ini ang Korte Suprema mga kaigsoon.
4: Now, Bullseye.
0: Kanus-a mga igala mo patawag og special session ang pangulo mga kaigsoonan. Una, when there is an emergency and calamities. Magpatawag sa special session mga igala kung ang isgutan kahintang karo sa sarangani. Emergency. Are we on a state of emergency? Di man ganin mo ka-identify kung crisis ba tao dili.
5: Pinawa!
0: Mayang buntag diha. Maing buntag diha attorney Emmanuel Mahipos, maing morning nimo.
1: Good morning.
0: Maing buntag diha partner, correct me if I'm wrong ni akong mga discussion karon partner ha. Kay kini ako dugay naman ako ning mentor gyud nako ni si attorney Mahipos, no? Mabito sa una nga wa pa ko nag-enroll mga igala. Kay bawbaw na ko mo discuss kay kini maminaw man ko ani ako maning maestro nga wa mi igi eskwelahan, no, dito sa among classroom on air. Mag-discuss mig tag duha ka oras perting taasa bisag unsay among topic. Maminaw ra sa ko niya kay di man ni basta-basta si attorney Emmanuel Mahipos partner, kumusta ka na, no? I miss you, no?
1: Good morning.
0: Buntag niya partner, migaw na sad ko sa to ang mga istorya nga di maputol. Madali lang nga gab ako sa ning tapuson. Kumusta ang sabungan, sir? Wa pa mo tingog si kuan? Mayor, I mean si Vice Mayor. Samot na si Mayor, wa gi kisaw das mawab. Eh padayon sa nako niya. Circumstances warranting a special session includes emergency and calamities. Aron nga mapadali ang pagpasar na to mga igalag balaod, like relief or recovery may gala, mga recovery measure, no, in the wake of natural disasters, no, health crisis sama tong COVID, no, ang presidente pwede gyud tumuyon mag special session ta, pwede, no, ngano man atay daghang problema ron, health crisis, but are we on a state of emergency or are we on a state of calamity, no, or health emergency or economic crisis? Wa man ganin yun na madeklara. Kung si Auntie Kels pa istoryahon, ba, ingon ba si Auntie Kels mga higala ka? Oh, ingon si Auntie Kels. Oh, muna yung tawag na kunin mo ko ron, it, bunyaganta na ka. Ayaw! Ingon ba yun si Auntie Kels maigsoon ka? We are not in a constitutional crisis. There is no constitution. So, sa inyong gidalian ang inyong special session. Kanto lang inyong gusto mapalusot, kanto impeachment. I mean, sana eh, antay dahil na silo para lang yun mapalusot to. Come on.
4: Bullseye! Bullseye!
0: No? Di ba ganin mo musultig? Nakabatay, crisis sa... di apa? Stalled public administration priorities. Sumuon eh, ilagay mong rason. Aron nga mapastrak, mapaspasan ang mga crucial nga mga socio-economic, education, mga reform bills nga napundo na kung sa Tagalog pa nakatenga, no? Due to previous legislative delays or gridlock or kini mga igala mga muna lang gihimong rason karon, no? So unsa nga mga reforma? Reforma sa anti-dynasty bill nga. Pwede gyapon kamudagan. Malagot si Irisia na ba? Niya pa, critical appointments to allow the commission on appointments to confirm pending nomination for cabinet secretaries. Ang ilang mga rason ani, kato kunong mga military general or foreign service, mga igala, o kato mga military general nga napundo na pending mga igala ilang mga promotion kay gaaway pa sa Senado.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Budgetary deadlines. O kanipod, mga kaigsuunan, aron nga maresolba ang mga national budget deliberation o malikayan nga ma-shutdown ang gobyerno. So, niini nga mga rason, asituuhan ni mo. Kaya gigamit nila ni mga igala kining critical appointments and mga public or administration's priorities. Nung nga na mga prioridad, mga igala, ang admin, nga wa na palusot karon. But what is the priority of the admin? Muna ilisod karon mga igala na ito i-decipher niya. Nga naman, dagan man sila mga igala gamit itong maskara niya. Na yung mga reforms kunuha, etc., etc. But, how about ini mga igalang impeachment? No? Di naman kung takasalig aning administrasyon na. That even mga legal matters, even mga igala legal actions, no? Mga procedures, kaya nilang gamiton para lang mga higala nga mataguan ang tinuod nilang mga motivation.
1: Bullseye!
4: Bullseye.
0: Motibo, mga tinuod nila mga igala nga, purpose.
4: Bullseye. Bullseye.
0: No? Huna-una, ah, ang trust and confidence mga igala sa tao sa kang BBM ubus. No? Aside sa net satisfaction rating, ang pagsalig yun sa mga Pilipino ubus sa yun mga igala. So, do you think nga pag moingon ang admin nga amo ning priority paspasin ninyo ni. Sugoon ta mo sinado bla bla bla. Buhata na ninyo ni. No? Do you think ang tao moingon, ah tama palakpakan nato siya. Tinuod ng iyang giingon. Dili oy. Magduda na noong tao mga higala. So, might as well, no? Kinahanglan nato diri ang transparency. No? Kung dili ba gyud ni mga higala usa ka pamaagi aron niya mapadali. Dili ang ilang basig ang ilang priority ba? Ang impeachment ba? Na naman. Kita ba yung tao ana bay? Kita gyud yung tao ana. Nga ang impeachment prioridad gyud karon. Dali man kag natakda na sila ni Bendalo. Di na kuno magahigala kinahanglan nga di na kun kinahanglan kuno nga 16 pa ka senador ang mubutar para makonbikto. No? Di na kinahanglan mga higala nga 16. Ang senador nga mabutar para makonbekto 14 lang kuno, minus 2. Nga naman, napriso mang usa, naglayas ang isa. Sige. Ato nang sa atong pagbalik mga higala, ato nang himayon, paminaw na to kanang opinion mga higala, opinion na niya. No, opinion mga higala ni kinsa ni Luis Trubat before anagab. Paminawon sa nato ni mga higalang na bali na ako spelling gap usaban na ako spelling kay nahimong laskon nahimong laskon ang lakson. Before ta mag-tack off mga igala for this break kanila nga break ha ingon si Caetano si lakson kuno kakonsabo mga igala sa palasyo tubag sa si kuan karon no tubag mga igala si lakson ingon siya nga karon kuno nga magpatawag na lipay siya. Nga magpatawag may galang special session si PBBM kay no more dilulo kuno. Dilulo sa imong kabuang.
5: I talk to my weirdly.
0: Hilom lagi ka no? Sigarin na din mo singgit ni mo para mo hilom ka.
5: I talk to my weirdly.
0: Alas 8:24 na! Aminaon siya na ito si Caetano. Taas ba na, Gab? Pila ka minutes na? Pila ka minutes? Taas? 12 minutes? Santil mong karaan. Sa atong pagbalik na lang. Okay, kinahanglan may galang uminom sa kog sa akong vitamins. Santon Plus Gold o katong vitamin mga igala sa... vitamin sa naday ko na palamtip na sa utok na. Premium D3 ra gud akong ginainom mga katropa og Santon plus Gold mga kaigsoonan of course Santon Vitamin C trio gina akong gina-maintain mga kaigsoonan. Mayong buntag sa ato mga katropa. No, diha sa may DMs rent a car. Ginahanglan dai tuod mo labi na ni ato mga viewers diri mga foreigner ang bana, no? Ato mga good morning sa atong 729 viewers. No, karon mga igala sa kining YouTube. Edison Kabangpangan from Cebu. Good morning.
1: Good morning.
0: Nelson Padillo, Evangeline Visande, Emma Luardo, Rona Sino, Linda Albachera, Yums Adreser, kisama ni si Leonardo Abiera, Curianong Hilason, Robert Manaytay, Norma Unabia o si Lefran Wang Canosa. Good morning.
1: Good morning.
0: Celine Duero.
1: Good morning.
0: Mayong buntag ninyo. Kung nangita mo mga higala o rentahan o sakyanan labi nagdiri ang inyong suroy sa Oriental o Del Norte, na banda mga katropa orbisan asa pa, diri mga higala sa Mindanao, duawa ang ato ang mga higala kinang page nila sa Facebook, no, aga DM sa Rent a Car Tagum, no, na naimut ang mga higala diya sa Pioneer Avenue, sakop sa Mangkilam, diya mga higala sa kanto sa Cristo Rey na nakabutang diya ilang garahe. DMs Rent a Car Tagum. Di kalidad barato mga igala kasaligan ang ilang mga unit. Di jog ka ibilin mga kaigsunan. No, ang nindot kayo niya maabi-abihon sa tag-iya mga katropa. Na diha aga DMs Rent a Car, no? Mga katropa, makikita niyo na sa Facebook, palihog na lang kung search niya. Mga kaigsunan. Alas 8.26 na. O kining oras sa ganin nyo maigala sa Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Balik ta, human lamang ni ini.
2: XFM Katropa.
6: Nay mga bana, nga bisag bag-ura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
2: XFM.
6: Ka-exciting, oy!
7: Punta kayo, ano yata karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ano yata nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo! Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mo yung kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
13: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
17: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
18: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko yan sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
17: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
19: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
21: Dili na lagi.
20: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
21: Sa muka, oy.
20: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
21: I'm tired. Stress.
20: Dong.
21: Unsa man gyud?
20: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
21: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiti hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: oh, usya may problema.
2: Pag mata lang ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
4: Exciting!
5: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay!
6: Oras may gala, doon tayo 34 minutos, pasado alas 8 buntag. Mayang buntag si Lynn Duero, ang tanan taoron, puro analis na tungod sa mga pabag-o-bag-o ng mga issues. O gani. So, kisa may makasettle, ana. Di ba po ka pwede mo ingon nga gumikan kay niingon si BBM, giila niya ang kang ang liderato ni Gatsalian, mauna na itama. Hindi ka makasulti na may gala. Nga, ang presidente mo ay mo define may gala or mo decide if that is in accordance with the constitution. No? Medyo ta makasulti na. Nga si Presidente Marcos mga igala mo, makasigi na siyang kamali. May buntag ni Alef, Ma'am Lilia Alefran Juan Canosa, no, mayong buntag niya from New Zealand. Usa bang orasa das New Zealand ron? Good morning, Geek Andre. Si Norma Unabia, may buntag si Arnel from New Bataan, Davao de Oro. Nagatanaw jud ko nimo kada buntag. Salamat, ma'am.
7: Thank you.
6: Si Robert Manaitay, pila man di ay ka konstitusyon dres Pilipinas ang gidala karon, pwede ba di ay nga triple ang atong konstitusyon? Dili. Ang pasabot ana. Do naman tay mga nakalabay nga konstitusyon. Nya daghang mga kaso nga na desisyonan mga katropa kaniadto sama nang kanang giingon nila ga Avilino versus Cuenco. Na desisyonan na under the light mga katropa of the 1935 constitution. Naman tayo 1935 Constitution, naaman sa tayo 1973, katong panahon ni Amahan aning BBM. Now, naaman ko sa atong civil code, mga igala, I think Article 9 ba na siya or Article 8, nga mga decision, mga higala, kanang mga decision sa Supreme Court, no? Gikas pagsugod Supreme Court, hantod ron. No, kanang iyang mga decision, mga igsoon, nga kundiin makita nimo kung giunsa pag-apply ang balaod sa sitwasyon or sa kaso, kung tawagon nato technically mga higala, no, given the facts nga gi lay down diha, kanang mga desisyon sa Korte Suprema, it shall form part of the law of the land, no, mamahimo nang kabahin sa atong balaod. Munang daghang balaod mingon ka og atong konstitusyon, pilaraman na ka artikulo, mga higala, gamay na. Pero asa man na magdaghan, asa man ang daghan mga labi na mag-eskwila, di, as memorize nun nimo sa mga kaso eh. Ngayon naman, magamit man nimo na kay, it is how, guide giya manguna. It is how the Constitution, I mean, the Supreme Court decide using or in the light of the law, ang balaod, provisions, o sabadi ang gagamit, mga higala, no? Gi-apply nga to sa sitwasyon. No? So, kanang nga kang Avilino versus Cuenco, ang atong constitution during the time is ang 1935. Hantod nga, ma-repeal man good na, no? Kaya wala may constitution, magaigala nga, kanabang dili repealable. No? Pwede man good na ma-change mga igsoon. Now, during Marcos time, nag-usab-sab siya. No, gani ang forma mga igalas gobyerno, gihimo niyang parliamentary. Oo, ang mga sekretary na himong minister. Oo, Minister of Education, ana. Sila in real life ito, murag, unsa man na siya. Unsa na nga minister siya. Oh, ano ba yan na, no? Minister of Justice. So, uyon to dito sa 1973. Karon, after 20 years, nipulisan mga igala ang Aquino administration, si Corazon, di na-draft mga igala ang atong Freedom Constitution, 1986, and then gi-draft mga katropa at the same time ang 1987 Constitution nga maoy atong ginagamit hangtod karon. Bullseye! Una siya magkakaigsunan. Alas 8.38 na, mga katropa. Mayong buntag, Lilia Suico from Davao. Diego Abanil, mayong buntag. Hinaro Solas, Jubil Datilis Yurong. Ayaw nagkasuko niya, ma'am, no? Ayaw nagkasuko ni Auntie Claire niya. E budawat siya kong balita kay laing tulak og shabu sa tagom na baybas sa kapulisan. Na isumpay diri, oh, me Rishi.
4: Ayaw!
6: At ang siren, kompletong detalis, balita katropa mo sa balita, katropang Larsan yun.
7: Live report.
8: Priso ang gisang putan sa lain na usab nga tulak og Cebu sa Tagum City. Kini human nabayba sa mga sakop sa Tagum City Police Station. May barangay Mangkilam ning siyudad sa Tagum. Alas 2:07 antak na sa kadlawon si Milabay nga adlaw. Ilang dinakpan niya si alias Romulo, 34 anyos, ulitaw lumulupyo sa barangay Magpo West, Tagum City. Sumalapas sa report na kugang ang suspitado human usab di ay kaahente sa kapulisan ang iyang gibaligian og usa ka pakete sa gidurahang Cebu. Nasakpit usab sa awtoridad gikan sa dinakpan ang laing duha ka pakete sa droga. Bypass money, budol money o usa ka unit sa Rusi 125 ng motor. Mitimbang o 2 gramos nga Cebu ang nasakmit sa operasyon nga nagkatilat o 13,600 pesos base sa standard drug price. Imasteryas na ang suspect sa Tagum City Police Station o ratabang sa kaso paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patikas bayan kito pang Arnel, no? Subin ausab nga nipitik ang kasing-kasing sa mga motorista nga milabay diri sa may National Highway sakop sa may barangay Bisan Village.
6: Oy.
8: Crossing sa Sobrecar Street. Human nagpaygayon na usab og pangpadakop, no, ang mga personay sa LTO Region 11 diri sa naasoy nga lugar diin dunay nakita katapang Arnel nga upat na ka mga motorsiklo ang gi-impound sa LTO nga mga kulang og mga dokumento. Although wala kini pili katapang Arnel ato na nasayran ganina nga tanan mga four-wheel vehicle, mga tricycle, bao-bao, o gubantang matang sa mga sakinan, ilakin ang ipara o gagipangitaan sa mga sakto ng mga dokumento. O sagad sa mga nangadakpan katropang Arnel, kining mga single motor nga walay mga helmet, lakit-sab kining mga bao-bao nga ginapara nga walay mga saktong dokumento o gakakulangon sa ini ang kining mga suga katropang Arnel. No? Although nga isa lang ka mga suga ini ang musiga, lakit na kini sa ginadakop sa to ang mga LTO personnel, mga katropa. O matod pa ang mulungtad kini nga pagpanakop hantod ugma puhon katropang Arnel sa dili gi wala gi katakdang lugar, no, so lauman ugma nga duna no sa pagpagayon nga pagpanakop sa LTO pero dili na usab sa lain usab nga dapit diri sa dakbayan sa Tagum, mga katropa. Gikan diri sa gawas alang sa kinsa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XNN News.
6: Dagang salamat katropang Larsan Yol sa detalye sa report.
7: Live report.
6: O, ginibalita doon ganinyo mga higala sa tuang Y2H Clinic and Pharmacy nga nahimutang mga higala diya sa May Ganti Road. No, diya sa Door 8 Building, M Central Building, Door 8. Diya mga higala sa nagluyoan ng Mr. DIY. Padong may higala sa Palengke, diya sa Ganti Road. Sakop may higala sa Magugpo West, Tagum City. Libre nga check-up o discounted nga mga presyo mga higala sa tanan ng mga produkto sa Yes to Health, mga kaigsunan. Samtang naapod niya si katropang Doc CJ, ang schedule sa libreng check-up is Miyerkules. Paingos Biyernes. Naunsi na dosi na trisi naman tani. Nagkalibog-libog na rin utok na to. Unya, ang kanang libre. Kanang discounted nga mga presyo, ignalas palangga niya. Oh. Ato siguro kung braga, kailangan ako mutan o ni palangga. Karo, kita ni palangga. Na. Sorry. Duha kagi ilang street level individual na sikop sa bypass operations panabo. Ato Sharon Jobleton Detalles, balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
8: Nasikop sa Panabo City Police Station ang duha ka mga individual nga diin usa ka nika gitawag nato PSLI. Kading
6: Sama to.
8: Sa nasigutan nga report nga nagtingkagula karon sa buhatan sa nasigutan usab nga police station ini nga duha ka mga individual nga dadaspan kini atol sa gisigayon usab nga 5 bus operation sa Panabo City Police Station. Kani nakuhaan kini nasigutan og kapin na 20 gramos sa gidudahag sa po. Nga diin mo kantidad sa gato sa 71,000 kapisos sa ang nagdutan sa mga dinakpan. Gani karong panahon na batod pa sa itong kapulisan, karong adlaw ay pasaka nila ang kaso ng kalapasan kini sa Republic at 9165 o Comprehensive Dangerous Drug sa 2002. Gumikan kay nadakpan kin sila o matod pa taw-taw na kinigipanitan sa itong kapulisan sa Panabo City Police Station. Gani, daghan pa usap, dako usap nila pagpasalamat gato sa mga operatiyo sa mga katawahan, residente sa iskutang lugar sa may DP Laurel, gumikan kay sila nagpahigayon sa meaning pag-report gato sa kapulisan, aron na sa mga masikop kining na iskutan usab nga mga dinakpan matod pa sa ato kay kapulisan pinaagi usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas nga kining himo karon sa ato mga residente sa iskutan nga lugar dako kini kasabang sa pagminos usab sa pagsupply sa mga droga dinhi sa nasangpit usab nga siyudad. Kada sa itong report, ganyan po, sige ka lamang sa nahisigutan ng lugar. Ako si Katropang Bong Algabre, XF News.
6: Daga salamat Katropang Bong Algabre sa report.
5: Bullseye!
6: Alas 8.44 na magahigala ang tagna sa tumbag. Banog-banog-banog ginimbahin na ito ganinyo sa Premium D3 magaigsoon. Aga Premium D3 ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. No, kini magahigala ang Premium D3. Adunay virgin coconut oil. Adunay moringa seed oil o vitamin D3 200 IU. Soft gel kini magahigala. Ga taas kayo ginatawag nga monochain triglyceride. So may trabaho on ani niya, inigsod ani magahigala sa imong lawas, no? Mamahimo kini ma-convert kini magahigala into instant nga energy mga kaigsoonan. So sa inyong gilangan diha, ayo pagluya-luya kinalan hugot kanunay ang depensa. Mag Premium D3 na ta mga katropa, mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide.
5: Bullseye!
6: Good morning sa ito mga katropa diha nga nagpaminaw Elizarde Barte, dress to kill na sad kabay. Isa may dress to kill. Ano? Felix Edpalina, maayong buntag katropang Arnel, watching from lungsod sa Linamon, Lanao del Norte. Maayong buntag niyo diyas ng Lanao.
5: Good morning!
6: Ruel Lampios Dol, ganahan niyo ko magtanaw sa mong live kada buntag. Ganahan mo tanaw sa kong dagway.
4: Pinawa!
6: Nino na siguro mo sa kong tingog, naong ay nalang tanawa. Grabe tao. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay mga higala. Dirita sa dugang palatong iskutanan ato manigi saad nga ipadungog nato ni mga katropa. Aminaw nato karon gab. No si Senador OSP, Senate President. Yapon ang tawag ani mga higala niya. Alan Peter Cayetano.
5: XFM Katropa.
9: Bisat saka ko na ilalabas yung mga ebidensya but basically ang sinasabi nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Senator Coco and Senator Tito said independent Senate kailangan na walang impluwensya ang Malacanang, etc. So the rest is history, but that's my first

0: tsaka kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, naiintindihan ko karamdaman niyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So, tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung blue ribbon, may mga pinagtakpan sa minority, sa majority, majority nila, no? May mga pinakita sa akin, whether ito yung... Basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically, ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then, iba-ibang grupo yun, ha? Wala pa yung, kung sa, wala pa atang 18 nun, eh. Yung Marines. So, ang inudyukan namin nun ay si Senator Loren. So, again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Mm. Nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But, kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na-witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya, although he swears wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na, kasi may sinabi Senator Lacson doon na parang, hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, eh credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa.
1: Mm. Okay na.
0: Or at least kay Senator Joel yung witness na yung particular witness. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government very...
1: Alas 8:50 na mga higala. We cannot just discount or dismiss mga higala. Sini mga susama nini nga mga pamahayag. No? Mga kaigsunan. Muna nga, kung magpatawag og special session, kang kinsa man ni mupabor. No? Usa ba ni mga higala ka pamaagis paghiusa? O usa ni ka pamaagi mga higala aron nga maipit lag maulawan mga higala kining faction karon ni kaitano mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! Alas 8:51 mga higala.

Alas 8.51 na Maygalan Tagna sa atong pagpanagubanuban. Oh, direta mga higala sa dugang panatong iskutanan. Kay kalabot mga higala lagi sa di man guna to malayo ning impeachment ba? No? Karon mga panahon na kay sa tanaw na to, mo ni urgent yun para sa ila. Kailangan ni mulusot og nabalaka gyud sila. Nga with this situation sa Senado, mga higala, simple yun nga matutyo gyud ang ilang impeachment. No? Malangan ba? Di man siguro ingon may gala nga ma water, pero malangan yun. Unya, you know, kung ma-delay siya, maabtag panahon may gala, awa na. Pero sige lang, ilamang gyapon ang ipadayon mga kaigsuna. Now, nasairan man nato ron nga, ang Senado, 22 na lang sila mga higalang presente. Okay, si Senador Jingo

0: Estrada is nakulong, pero dili siya konbiktado. Mga kaigsuunan, ang ibang tawagon pa siyang senador, yes. Senador pa ba siya? Yes. No? Samta mga igala si Senador Ronald Bato de la Rosa, senador pa ba siya? Oo, senador pa. No? Asa man siya ron? Aramas Pilipinas, no? So, kuan ba siya? Kinibang beyond the basyas coercive power sa Senado? O pa man siya sa laing naso, kamura, may ningong naara siya sa Pilipinas, di naara din. So, di ka ba kayo beyond the coercive power, no? Sa Senado, mga igala. No? So, pero, wala ginang ato mga igala, ginaingon ba nga? Unsa mangyoy inyuhang tumong sa impeachment? No? kuan ba yun ni? Kining accountability ba yun ni? O usa lang kapamaagi sa kini mga igalang pagpiang sa kalaban sa politika? Kay, kung nga ni Manguna, kung accountability ni mga igsoon, no, tanan man tanang nangita ang accountability. Pero dili po siguro ingana mga igala ka-attack. Ang accountability mga igala, no, mas mo grabe gyud na kung sugnuran ni mo nag political o personal mga igala nga kasuko. Ay, mahog man aron nga ma-weaponize nimo mga igala ang pong accountability, pero at the back of your mind ang imog yung tumong og tinguha nga mapapas gyud na siya diya sa listahan kay mao joy pinakalig-on nga kalaban. Bullseye. Wa ka nagtan-aw kumun ang kalaban. No? Muadto ka mga igala sa progresibong pundok ang ilang litokon Sara Duterte. Muadto ka sa mga pare mga igala Pera de los Buenos kato mga pare nga mga uyo ni Marcos ang ilang mga igala ginalitok Sara Duterte maoy gukdon. Mga obispo, with all due respect, no, your excellencies, mga obispo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Wala man lang ganin mamutingog sa diha nga ang gibasura, no, sa Sandigan Bayan ba to? Kanto mga igalang mga kaso kalabot na sa ill-gotten wealth sa mga Marcos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga, kaniadto, grabing banhaan ninyo when it comes to pag pangawkaw, no, nagihimo mga igala sa mga Marcos sa atong nasod mga kaigsuunan. Pero naabay nag-ingay, naabay nagsaba. Bisan kining grupo mga igala sa mga progresibo, naabay garali. Katurang kuan katong Atom no nga grupo mo ay garali. Pero ang ilang gikalaban di man si BBM. Si Alan Caetano ilang gikalaban. Wagan ni sila nasuko may galaga daw na wadag bili kato mga kaso nga pag kini may gala pag recover sa gingong mga ill-gotten wealth sa mga Marcos, no? Tinuod gyud ay na plan sa gyud ni Marcos ang iyang apelyido mga igala pero mo lagi sa gahom nga pamaagi mga igsoon. Gapot na to bag di ba gini mo na pwedeng lubagon utrohon o irison sa kasaysayan sa Pilipinas nga during the time sa iyang amahan 20 katuig, no, mga kaigsuunan, grabe kadaghan ang mga violation. Ito akong amahan gab di gin mo butar wa gin ni butar ni Marcos ngano man alang-alang usa man siya sa mga naaan sa unang mga MPA nga gipangkarga mga higala sa sakyanan sundalo nga di man gani kahalos ka istorya kay mo istorya ka pang but strokon maka. Oh. Kumikan lang kay naas bukid, unyang trabaho in town gabasirog kahoy. Oh. Nya pasangin lang mga igala nga kauban daw commander. Oh, in town. Ang dadagi dito mga igala, limbas, kadina, pitik. Ang armas, chinso. Okay lang tatog Jack the Ripper. Tinood man na mga kaigsuunan. Nga sa panahon nila, no, sa iyang amahan, hindi ko na yung muna ikalimut sa ilang pamilya, mga kaigsuunan, grabe, no? Gihukasan pag-ayo ang atong nasod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakadungog baka nipalag sila mga igala. Wala. Even mga igala, balita. Minus. No? Minus. Murag dawadaan na itong bili. Murag okay na ang tanan, mga kaigsuunan. No? So, karon tanaw ni mo, kumun ang kalaban nila. Ari ka mga igala sa mga obispo nga uyon ni Marcos karon kalaban na Sara. Ari ka sa mga progresibong pundok, kini mga igala mga NPA, ang ilang kalaban, Sara. Ari ka mga igala sa opisyal sa gobyerno, ang ilang kalaban, Sara. Ari ka sa kongreso, ang ilang kalaban, Sara. You cannot deny. Bisang pagpiyungan, mga igala, klaro man, nga ang leaning karon sa kongreso, mga igala, is BBM. Apo, well, pwede mo mudibati, ana. Pero, I think, mga igala, katungod na ko na. I firmly believe that it is my right, mga igsoon. No? Bisang pagpiyungan na to, no? Bisang pag atong piyungan, ang kalaban sa kongreso, mga igala, Sara, dili si BBM, eh. Oh? So, nahimo ba nga, isara ilang ipuntirya, mga igala? No? So, accountability ba ang tawag, ana, mga igsoon? When you are singling out isara ka tao, mga igala, imong ginagukod? Kung accountability, mga igala, you do it for the sake of accountability per se, ay, sus, ginuo ko lang purnasa na.
1: Bullseye! Bullseye! No?
0: Asa mang accountability kang Martin Romualdez? Asa ang accountability kang Amina Pangandaman? Di ba nangawara sila? Nangahilom lang sila? Asa ang accountability kang Executive Secretary Bersamin? Asa naman sila? Kinalang ba silang mutubag? Yes, nga naman, their names were mentioned. Labi na, mga igala, si Amina Pangandaman. Kailangan ba silang manubag? Yes. Nga naman. Napamatudan naman na diya sa House of Representatives. Ngayon, basta-basta ang mga insertion. No, giyaw-yaw naman ang irisi, mga igala. Even, mga igala, ang si Martin Romualdez, unsa ingon niya. Oh, dili siya mo uyon nga siya ay mastermind. Kay kini nga kawat mga igala, nagsugod pa ni sa presidente, sa executive. Now, kisa may DBM secretary, Amina Pangandaman, o asa man siya ron? Asa man siya karon, mga kaigsuunan? Dapat manubag sa siya ni ini mga
1: Bullseye!
0: Pero tanaw ni mo, wala ilaing ginalitok. Duterte ra yun. Sara ra yun, mga igala. Ngano ka? No? Ngano ka? Muna'y dakong pangutana nagtangag, may galag dakong ganda. Now, sa kung imong tanahon, mga igala, murabaga, buhaton yun nila ang tanan, mga igsoon. Kay ikaguol yun nila o ikaguba, mission failed yun na, mga igala. Kung dili nila madayon, no, nga ma-impeach mga igsoon si Sara. Paminaw na to, ha? Kay to the extent, mga igsoon nga, gusto gani nilang Luistro, even Chua, yung si Chua, mga igala, kinis Chua, murabag way blood control. Ingon si Chua, mga igala nga, 22 na lang kuno. Kanto lang present kuno ang ibhon. Kantong wa na dili na senador, wala nga senador, rin ako na to ibhon. Abogado saan eh? Jerbel Luistro. No, ingon siya, mga igala nga, dili na ibhon ang 24. No, gani sa impeachment, 14 na lang daw ang need. Uy. Dili na daw, mga igala, 16. Para ma-convict. Ang kanabitong, ang ilan ng mga igalang tumong is conviction, makasabot man ta kay prosecutor sila. Pero, you know, conviction mangod in impeachment, mga igala, is more than, dili lang ni mga igala basta pildikas ebidensya, bla bla bla. Ang conviction mangod mga igsoon sa impeachment kay very political. Gusto kong saon, gini mo nagbali-bali, mga igsoon. No? Di ba kung ni Korte Suprema? No? Quasi-judicial, quasi-political. No? Ang impeachment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, ang ilan naging karoon, mga igala, masabtan ni mo, yes, masabtan ni mo kay prosecutor sila, pero, pwede ba nga, o ingon ka, pagpagawas ka matuuran? Open for most possibility nga, dili ma-convict? Diba? Ang ilahag yun kay, focus lang yun sila sa usa. And one mission, which is to convict. No? Actually, wala sila dito. Di sila interested, mga igala, sa truth. No? Dito sila interesado sa conviction. No? Conviction could not be the truth, mga igala. No? Ngayon naman, politika man eh, brasuhan man eh. And impeachment man eh, mga igala. Number games ni. Labanan og numero diri. Mga igsuon. No? Labanan og number diri. Siyempre, pag daghag tao, mga igala nga mo, butar, natural. Pag daghag tao mo pabor, mga igala, ato sa administrasyon, normal. No? Makonbikto yun. Mga kaigsuonan. But, tungod ba na, may gala sa abundance of evidence? Yan sila nga, nado sila'y 30 daw karon ka mga kuan. Nado sila'y dugang 30 ka mga kining testigo. Ingon sila, mga igala, kinsa man ang mga testigo ha? No? Kana, gusto na ito maminaw, ana, mga kaigsuonan. Pero dapat plansahon siya ni karon ang naitabo sa Senado. No? Good morning, katropang Arnel. Sorry, karon lang ko nakahigayon. Busy man. Why problema, ma'am, katropang Ami. Pabinaw na to si Luis Tro.
1: XFM, katropa.
2: About that, as being a team, no? But I have expressed my position already that concerning the threshold for the purpose of conviction, it is important to realize that the Constitution and the laws are evolving. Why do I say that? Because the Constitution should be responding to the demands of time, just like any other law, no? And very enlightening itong nangyaring change of leadership sa Senado because it invited our attention to look into the doctrine behind Avelino versus Cuenco na in several occasions ay na-practice na rin ng Senate at nagkaroon na rin ng mga succeeding Supreme Court decisions along the same line, no? So, ang sa akin naman, let us anchor also our position on the mandate of the Constitution. Bakit tayo may mga senador? Primarily, the purpose is to represent the interest of the Filipino people. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi ma-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? So personal opinion ko lang. Mm-hmm. I believe that the doctrine in Avelino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction.
0: Okay.
2: That is my personal opinion.
0: Sige. Atiski.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Klaro niya nga iyahan na may galang personal opinion. Pero dili po din mo pwede nga i-separate mga igala ang iyang legal opinion sa iyang personal opinion gumikan kay abogado man sa siya. Mo ganing prosecutor siya diha. Di ba? Mo ganing prosecutor siya diha mga igala unya. Ikaw karon nga gapaminaw, kay mo kang ala tama siguro dog ang Luis Tro ba? Na gamito na to tong doctrine sa Avelino versus Cuenco. 1935 man to? So anita mga igala, di ay kudal diri, di ay konstitusyon, no? Kay di ni masabtan mga igala ni Lab, ihapak na to ni sa ulo, labi na, lami kay nihapak ko sa ulo, labi na kang antikler, iana ba? Kalimot ka aning konstitusyon ni mo. Limot-limot diya. Tarong diya. Oh, sa... dati Biblia ra to kung kabukabon seminaryo may kala karon lahi na eh. No? Sa tingin ni Agab, no? Himuon na lang kuan ka ng majority of the ano of all its members, no? Kadto na lang daw ang present, no? O kadtong na priso, no? Kadto na priso, kadtong wa may na priso dito ila Cuenco yata, no? Murag to ay abroad ato nga time. So kung nasa abroad, that's beyond the coercive power of the Senate, mga igala. Pero katong time, ako rasang gabito ng iyang argumento ba? Ingon siya nga, the law should be evolving. Yes, of course, mga katropa. The law should respond to the human exigency and the exigency of time. Mga igala, no? Unsa panginahanglan nun sa panahon, internet era man taron. O di na pwede mo attend, ba igalag imunang ka. Butangan din ng TV di agab. Putang TV niya niya na yung ulo mga igala ni Estrada niya ni Bato. Si Bato, kumutambong siya dili, iyan na ng problema. Oh, iyan na ng personal choice mga igala. Kay, kung mahadlok siya mo kuan via internet, kay basig uko yun po siyang matibag. Ayahan na mga kaigsuunan. Pero using the same argument mga igala nga gigamit ni Luistro, ingon siya nga ga-evolve daw ang balaod mga kaigsuunan. So ingon siya nga yes, ang konstitusyon nato nag-ingon nga kinahanglan majority of all its members. Basahon na to mga katropa para way dagang kuan. Basahin ko na lang ha? Basa. Ngayon dire mga katropa, no? Ato lang i-just, ato lang i-build tawag ni, i-build na to ang argumento. Ang Article 6 mga igala of the 1987 Constitution Section 2 provides: the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. The word "as may be provided by law" refers to by the means they are voted, not on the 24. Okay? Mauna ako, interpret mo kayo, mag-interpret sa kung ako, Pilipino ko. Listen po, di ko mo interpret aning atong konstitusyon. Abogado de, kakatropang, hindi ba necessary? Nga mo interpret ko ani, kwan? Nga abogado de, yun nila. Pilipino man ko, makasabot man ko, kahit bawasag ko mo in English. Oh. Kung gusto kang in Espanyol, kahit bawasag ko. Entiendo, y hablo un poquito Espanyol.
3: Pinoa!
0: El Niño misutoy. Miadtog misaoy.
3: Pinoa!
0: Oh. Unsa ingon bagay gala sa Article 6, Article 6, Section 2 of the 1987 Constitution provides: the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines. Mahigala. As may be provided by law, para na ko refers to katong tuas abroad makabutar gyapon, no? So wala ni question 24 ba o dili. Ang atong konstitusyon nagklaro 24 lagi na. Okay, 24 lagi na siya. Now, regarding the impeachment mga kaigsuunan, no arita. Regarding the impeachment, the Constitution also provides us, mga higala, in the Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Paragraph 1. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate. That's tama na. No? Ang House of Representatives shall initiate and the Senate shall decide. Now, on the decision, on Paragraph 6, mga higala, the Senate shall have the sole power to try, meaning ang Senado ra gyud pwedeng magtaral. Mabito nang sige nang ipangutana sa una, unsa man ang inyong Committee on Justice diha? Trial na o error? No. Gina question na bagay gala nga. Unsa man ang inyong klaruha daw ninyo nang inyong Committee on Justice diha? Kay mura naman bugdag. Adili kon pa ni. Dili siya trial, hearing lang ni, hearing, no? Preliminary investigation. Ila kitong gina-establish mga higala kay gamugamit silang hearing, mubadlong dayon si kuan, pero sa una nasige na silang kasipyat ana. Oh. Nga naman, bugtong Senado lang ang dunay gahom mga higala nga mutaral, no, sa kaso sa impeachment. No, ang atong konstitusyon mga higala, Article 11, Section 3, Paragraph 6 nagingon. Bisayon ko ni para masabtan. Ang Senado mao'y dunay sa man ang soul power. May naginusarang dunay gahum nga taralon o try og mudesisyon sa tanan all cases, tanan man all maka sa tanan nga mga kaso sa impeachment. Oh, sumpay dire ato ning Englishon kay para dita masayo. When sitting for that purpose, unsa nga purpose ang giingon may gala ni konstitusyon, kanang paglingkod nila sa impeachment. Sa paglingkod nila sa maong katuyuan, grabe na gyud ni gab, no? Translate na gyud ni ba? May man tag translate mga igalag Biblia sa una paingon sa Bisaya. O sa seminaryo. Alang sa kaning katilingbanong pangamuyo. When sitting for that purpose, samtang sila magtigom sa maong katuyuan, the senators, ang mga senador, shall be on oath of affirmation when the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice on the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No! Kani-kani nga ratas tumoy. Kaya na may gibutang drink, no? Meaning mga igala, damang ko'y prohibitory and mandatory nga elemento ang atong gobyerno. It prohibits and it mandates. Mga igala, mubawal o niya musugo. Ano ba? Mubawal, musugo. So, arita mga igala, pag minunsyag no, ayaw! Klaro ba siguro nagab, no? Klaro ba na nga nagab? Or mamahaw na ta? Iyon mga igala, ang konstitusyon. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all. Naadyo'y all. Gitanggal ta na ning all para sayon. Na may all, na may qualifier of all the members of the Senate. Wow, sabi mo ingon din House of Representatives, Senate, magyod ang dunay sulamenteng katungod, may galang mutaral din eh. So, of all the members of the Senate. Now, the question, mga igala, pangutanan na itong Luis Troque, mga ilang ginansinuit. Ang ginansinuit ni Luis Troque, ingon siya, mga igala, the Constitution is evolving, no? Mu-evolve ko na, tama na, mudawat ko ana, mga igala. I concur unto that, mga igsoon. Nga, ang balaod, mga igala, is, balaod is logic. And ang balaod, mga igala, luhika man na, mutanaw na siya, mga igala, sa lakaw sa kinabuhi o lakaw sa panahon. Like, for example, mga igala, no? Nganong naay mga balaod kaniadto nga, for example, the Article 256 of the Revised Penal Code of the Spanish Penal Code, mga igala, nga kung imong biaybiayon, imong birabirahag maayo, mga igala, ng mga authorities or representative of the crown, mapriso ka, oy. Mapriso ka, mga igala. Pero it was abrogated, mga igala, pag-abot sa mga Amerikano. No, it was abrogated. Ngayon naman, di na kamoy gobyerno, kami na pod. Nya kay mga Amerikano kay bililhon kay sa ilang press freedom. Bililhon kay sa ilang maigala ang freedom of expression along with the democratic system, mga katropa. So, iyo na was birahi da dia. Oh, mo nay naitabo kuno mga igalas kaso ni sa tong tawhana to si People versus Perfecto. Perfecto to siya. Now, asa na gani ko ato gab? Ila tong gi-apply tong balaura against kang Perfecto, no? Pero ingon ang Supreme Court dili na pwede kay nagbag-o na tag nalayas na tong isa ka nagdumala sa una tong Espanyol na puli rang Amerikano. Katong balaod nga ilang gipatuman, like for example labi na katong mainsulto sila kung komentaryuhan ng ilang mga tawag nila tawagan na Minister of the Crown. Wala na to, that applicable. So mo na example bang ang balaod galak gapauyon mga igala sa lakaw sa kinabuhi. Like another example, ngano natay cyber libel karon? Simply because na may internet. Kay kung wala internet, why post ng cyber ngano mag cyber libel makagwa may internet. Kay niya to bitong 1990s kung why internet mga igala libel man lang. Niya asa magbasi newspaper, radyo, mga igala unya pinakasayod bagin sa unang kasuhan newspaper gyud kay iswat man. Dire sa radyo mga igala lisod. Kaya ipa-record pa man niya, pinarabag pa yun, na-burn out to, ma-record ang TOA. Una kay, di ba na pwede gab, dawaton nga, panalitan, nag-yaw-yaw ko din, naminaw sa radyo niya, ilang i-record dito sa ilang recorder, wiretapping man siguro. Bawal na. Kinalan, ang korte gyud mo ingon, nga, oy, radyo, NTC, hangyuan, manduin na si, kuan. Ang technical department, ang engineer anang radyuhan na nga, i-preserve ang 24 kabuok nga tip on air. O, kay naay kuan, kinibang libelous kuno ang ipanulti anang sigyaw-yaw niya. Ano na siya? Katropa. Wa man na sa una, no? Wa man ang internet sa una, so wa say cyber libel. So, mo na ipasabot nga. Mauyan ko anang Luis Tro nga, ang balaod mag-evolve. Pero, naipero din mga higala, no? Naipero. Using the same argument, mga higala, kaya yung argumento, mag-evolve bang kunong balaod sa ito pa, kiningingon sa, very, fundamentals mang gunibay. Constitution ba? Fundamentals ni. No? Now, using the same reasoning, nag-iingon niya mga igsoon, nga, mag-evolve ang balaod, mga katropa, no? Nga nung di ba na ito, itugutan silang mubutar nga online? Mag-evolve man kang balaod. Alam, tugutan na ito, magbutar. Mas okay pa na, mga igala. Wala'y da kong provision sa konstitusyong mausab kung mubutar si Estrada ang online. Oh. Ha? Wala'y da ko nga provision sa konstitusyon nga mausab kung tugutan nato si Estrada nga mubutar online. Pero dunay dakong litra sa balaod mausab. Dugangan ni. Unsa may maidugangan ni, di man ta kabaluan na kay di man ta abogado. Unsa may manin, unless otherwise stated, unsa ba? No? Ana. Dunay dakong kausaban og makaingon ta constitutionally infirm and it will open for challenges sa constitution kung atong tugutan nga 14 ang mubutar instead of 16. Ako ana may galang opinion, no? Now, ako lang i-warning lang sa inyo nga my opinion mga igala is based on my perspective as anchorman, no? As komentarista sa radyo mga igala, dili as legal practitioner because I am not, no? Mga katropa, no? Dili ta legal practitioner, no? Komentarista hinoon. Now, mason sa akong pagduki, sa akong paghunahuna, using that same argument, may galay ang gingon nga, pwede bang mag-evolve bang yun ang balaod? Ay, yes, of course. No, tinuod na, mga igsoon. Mag-evolve yun ang balaod, mga katropa. So, why not allow Estrada to attend session or even tugutan siya magka-adto dito, di ba? Because nahitabo ba na? May pwede ba na? Pwede man. Totally deprived of liberty na ba si Estrada? I think not. Nga naman. Di ba man siya konbiktado? Mga katropa, and ang yang kaso pa may ni sulti na bang Supreme Court sa finality with its finality mga igala ming kag unbank yun nga tinuod si Estrada guilty beyond reasonable doubt nga nang kaso niyang plunder wa pa man tingali na priso la siya and na priso mga igala wa nagpasabot nga convicted na meaning rights could be afforded kung kailangan mga igala based sa iyang trabaho kay nga naman. Di ba po na mo siya may gala basta-basta nga matanggal pagka senador kung wala pa to'y decision tong kaso ngayang ginatubang mga higala. No? So, di mo do, senador siya karon. So, kung senador siya karon mga higala, why not help him exercise his responsibility as senador even behind bars or carcel? Mga kaigsunan, pwede ba na? In my opinion, mga higala, mas okay na kaysa atong usabuning konstitusyong muingon ta 14 na lang instead of 16.
3: Pinawa!
0: Mas dako eh. Mas dako nga lalis eh. Kay niingon man diri mga higala, firm ang atong konstitusyon mga higala diri. Article 11, no? Section 3, paragraph 6, tuas tumoy. Mga higala, no person shall be convicted without concurrence of the 2/3 of all the members. Now, balikan nato Article 6. No, Article 6 may gala. Section 2. Pila ka buok senador?
4: 24.
0: Tan-aw ninyo, asa may mas viable ana, no? No, asa may mas kini para nako kanang usabo na to. Delikado na, eh. Murag open for another challenge na sa constitution. And diha na to makita nga they are doing everything muna binding the law. Sorry, law.
3: Oh, yeah.
0: Bending the law. Nagtanaw ko ni Luis Tro, sir, mayong ipapaak og putyukan. No? And I'm not saying may galang nga mali siya. No? Pero ang ako pasabot mga igalang, iyang statement is pregnant with political leaning and motivation ako an ba, no? Tirada, no? Ako ningong iya man opinion, then may mali siguro ang opinion, ako basta tong opinion, di sa tong mali to ako. Pero makaingon jud ko ba eh? No? In response sa iya ha, pwede ko mo argue gyud nga makita lang gyud hinoon diha sa inyong the way you reason out nga By any means, no, legal or even to the extent of bending the law. Na takda na gyud mo anang bendi. We cannot bend the law.
3: Ay, yeah.
0: We obey the law. We don't compromise. And in fact, mga igala, atong Civil Code of the Philippines, mga igala, nagklaro, mga igsoon, no, in section in Article 3, mga igala, that even ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Mubend na noon. Morally, mga higala, mas arang-arang patong wa kasayod gab pero nakasupak. Di ba? Talawan ni mo, arita sa perspektibo sa moralidad, mga higala. Wa kasayod pero kasupak. Makaingon ka, somehow, mga higala, less, kung ato'y kita'y pastoryahon, makaingon ta, less ang iyaha, mga higala, ang accountability nga naman. Masa kay bawag yung taon? No, panalitan, matukag Dabaw. Wadyo ka kasayod, eh, may bawal yung manigarilyo, nakasigarilyo ka. You will stay, you will still, ano, still, you will still, ano, pay the penalties, no, according to the, ano, ordinance or Republic Act, mga higala. But, ang nagpatuman sa balaod, mga higala, yapon mo sood ang letter of the law versus spirit of the law. Mga higala, there is some sort of gamayang konsiderasyon. Instead of pabayaran, pahinlo ah. No? At least, wala na compromise ang balaod. No nga no smoking na implement gyapon nimo siya nga ang tanan nga nakasupak kinahanglan nga silutan. Well, na kay liberty of giving either tikitan or pahinloon. Kung tikitan nimo siya, makabayad siya, uli na siyang ila. At least he or she knows, learn the lesson nga di pwede basta-basta lang manigarilyos Dabaw. Kaya madakpanta, magkabayad ta. He learned the law in a hard way. With 500 or 1,000 pesos payment. Well, that's it. No reality, reality na mga higalan. Oh. But, pwede sa nimong option nga, manghinlo ka. Oh, manghinlo ka, kinasakpan ka. Or, pwede sa kayong warningan. No, pwede sa kayong warningan, mga katropa, kung siya dito nasa, dili niya intention ba nga, ang pinaka-importante, mga higalan, sa pagsuta, intent eh. Isuta-suta-usa ni mong intent sa tao. Intention ba ganyan supakon? No? Karon, tuwa siya nagpahipi dito. No? Intention ba niya nga hiluhan ang tao, mga igala, pinagi sa asuya ng sigarilyo, nagpa-dapling ganyan ng tao kaya hindi siya gusto makasimhot mo. No? And besides, wa siya kay bao. So, pwede po kamuingon nga, sige, warning, I will let you off with a warning. Mga niya, bawal, bla bla bla bla bla bla. Or mo attend ka, gani. Pwede na siya. Nakompromiso ba ang balaod? Wala. Napatuman mo siya. Mga katropa. Asa may purpose po sa balaod? Mag-rectify siya ang action. Di sunod, next time around, hindi na siya basta-basta mo yup-yup sa tubangan sa daghang tao, gumikan kay bawal man. Pagbaton pa niya na sunod, and he knows, dako-dako na yun. Di ba? So, siguro mas bugat may gala ang moral ano accountability sa tao, mga galang na, wa, asa may mas bukat? Katong wa kasayod pero nakasupak o katong nasayod pero nisupak?
3: Pinawa!
0: Di ba? Unang, una mga igala nga, dili tamudawat anang bendalo. No, di man ta lawyer. Pero sa kuan pala nga pamulong mga igala, pinubring pamong. Kaya yung unso, sa to pag may kwarta, mabend ang law. Ha? Sa ito pag may sapi di ay mga igala, hiwi-hiwi na to ng balao di ay. Dili maayo na. Oh. So asa man ka ani, madam? Kaingon man ka nga, mu-evolve ang balaod? Yes. No? Mu-uyon ang balaod? Dili mu-uyon. But mu-pasibo? No? Dili man pwedeng mu-uyon. Will not conform. But ang balaod mga igala, kinanglan, siyempre, no, ang atong gobyerno, ang atong estado doon ay police power. No, kung unsa tong kini mga igalang prevailing nga panghitabo, buhatan jud ang balaod mga igsoon. Buhatan jud ang balaod bitaw karon na internet, balaod sa internet. No, kadugayan ani bisan ning atong Facebook iparehistro na ni siya. Oh, ngano man? Kung mao na ni mga igalang bugtong bamaagi sunod na radyo. Ani tanbe, wa na maminaw radyo. Ato na lang yung YouTube mga igalang Facebook. O saan naman ro'y i-regulate sa gobyerno? Facebook! Kung i-regulate siya sa gobyerno, pwede maapektuhan mga higala. I-apply na niya. Ano man, pwede ba na? Yes! Appeal na sa police powers atong gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I mean, of the state, mga higala. Of the state. No? Muna siya mga katropa. Mag-evolve yun ang balaod. Pero, si kini nga specific nga kaso ba'y No, kung ikay akong pangutan-on mga igsoon, ikaw, sir, abot attorney, abogado. Kung ikay pangutan-on attorney, asa may mas maayo ani? Tugutan nato si Jinggoy nga mag-attend sa mag-video call? Or usabon nato ning provisions constitution nag-ingon nga walay bisag kinsa nga ma-convicto gawas kong mag-concur ang majority. Pila maning majority ani? 16 maning giingon nila.
4: Istorya hepot.
0: Himoon naman lang ko nilang 14 daw ron. Kay, nga nang 14 man, 22 naman lang kuno ang senador. O niya, ingon sa maingon sa atong konstitusyon, no? Sa Article 6, Section 2, 24 ang senador.
4: Pinawa!
0: Ano, patay na tong duha?
4: Ayaw!
0: Nag-abroad tong duha? O matingali, naaraman to dia, no? Si Jingo Estrada, anytime available, pwede ba nang bunloton, patuon ito senador, palingkuron? Pwede siguro na. Eh. Orang digin mo gusto, pwede po nang i-video call. Oh, kabutar bang gani ng inyong mga nas congressman, mga nas kongreso, nasa House of Representatives, sa pagbalagpot kang miyaw-miyaw, nga igura mo text nga, yes. Ato na nang palagpoton sa miyaw-miyaw, pwede ba lagi na? Bot pa siya bot, ani, dili lang makita mga igala, nga mabalaka sila mga igsoon kung madihado ang ilang kampo. Kaya ang ilag yung gusto, konbikto, mga kaigsunan. So by any means, legal or bending the law, buhato nila na. Mga kaigsunan. So, mga tinunaan ng Irwin.
4: Pinawa!
0: Mga tinunaan ng Irwin, mga igala, bend the law. Di kita, ako mga igala, no, sa akong pagka-kawintarista, sa akong pagka-angkorman, bay, nagtamod yung konstitusyon, no, di kita kumaingon nga bend the law. Nya ang imorang purpose of bending the law is in order to please the people. In order to please the people, bahugo ni mong balaod. Nga naay panultiho naay maxim mga igala, la illegal maxim mo naging on. Dura lex sed lex or kadapislit sed lit. Or the law may be harsh, but again, ladies and gentlemen, it is the law. Suko magkadiha. No? Malain magkadiha. And in the first place, ang balaod wag ihimo in order to please us. Gipanday ang balaod, gipatuman ang balaod, gipromulgate ang balaod para lipayon o gitikon lang. Tadi na mo. Mutuo mong tulpo, nadaghan na mo. Alas 9:30 na magahigala. Ingon si Luis to, anong buhaton daw ni? Masuko manguda, magwild daw ang mga tao, Gabriel, kung dili madayon ang impeachment. Imagina na mga igala. Magwild ko ng mga Pilipino kung di madayon ang impeachment. Sure ka? Or basin maglitson ang mga Pilipino o di madayon na?
4: Ayaw!
0: Ha? Sino ang mga igalang magpista ang Pilipino, manggawas karsada o niya mag... Baktas-baktas. Pero sige lang. Kaya mo lang ginaingon nila mga igala nga. Ambot kung kaya ba nila ang kasuko sa mga tao kung kana mga loyalista, kaya ba nilang sagangon kung katong mga nagpugong-pugong o muadto nagkarsada mga igala para mo protesta the moment kasi mbako ilang i-convict mga igala si Sara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay if not Sara Duterte sa inyong tanaw be, kinsay pwede na itong saligan aside from Risa. Ako, di diyo kumubutar ni Risa, mga igala. Bahalag mo yung bias ko. Di diyo kumubutar niya. Nga naman in the first place, mga igala, sa seminarista pa ko, kontra na ko ani niya. Nga naman. Mauni nag-propose atong RH bill. Katong RH law. Kanya, naago ko simbahan. No? Lahat siya kayog, musugot ko. No, lain sa kayog musugot ko nga, ang tanaw na to mga igala sa, ang tanaw na to sa sex mga igala, it's a conjugal act of love and it's not made mga igala para sa lingaw-lingaw o palami. It is made mga igsoon, it is given by God for procreation, not for recreation. Ay, sige lang, mag-recreate lang. Gamit lang mag-condom. Di, Jod ko. Although I recognize pananglitan nga siya mga higala na inahimong balaod. For example, katong extension mga higala sa tawag ani kining extended maternity law o leave ba to? Taos tawag ato. Nga nahimo ng 120 yata kaadlaw mga higala with pay. Okay na, nindot na. But di man po siya gapundo ato. Siya mga higala isa sa utor. Pero ang gapundo ato siya ba? No, it's the government. Eh, daba ko'y utang buot, utang kabubuto niya kung pananglitan akong asawa ng anak. Unya nakakuha mi sa SSS o gingani ni nakautang dai ko ri sa anak dili man wala man nganuman amo man sa tong kwartang gi deposit sa SSS oy
4: ay
0: tinod ano makautang ka bubuton man kaniya nga imo sa tong kwartang gi butang dito mga igala dia sa SSS sige nimong deduction umot subayon lang wa jud kay utang buot niya so oy utada ko ninyo. Other than Sara Duterte, kang kinsa ninyo pwedeng isalig ang Pilipinas in the next mga kaigsunan? Nganon? Ato din daw aton, mga igala. We are divided. We are divided na. Politically, we are divided, mga kaigsunan. To the extent nga even mga taga Mindanao moingon, ang taga Visayas moingon, mga igala, kung pwede pa lang na maglain mi, maglain na mi!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Pero, one nation na ta eh. Palag tamayon usahay tang mga Bisaya may gala kay gahi kay tang in English. Pero kubyansa ka brighta nila oy. To o baga nila. Mas dagat ang pagkaon sa nila. Mas dagat ang bukid. Mas dagat ang dagat, no? Dagat di maliguan mga dagat dito may gala sa Luzon, mga dagkog bahod. Oh. Oh, tinod mi to. Makalumos ang dagat sa Luzon, may gala lumos kay daon to mga gala sa rin eh. Pangit yung dagat may galitos balir. Unlike the dagat mga egala dres, pantukan pa lang. Anindot, naliguas pantukan. No? Samot, nagbuad to ka mga egala, kuan? Samal na, samot, kanindot kayo. Alas 9.34 na mga egala, ang tagnas buntag. Ang purpose good ko no, ani, mga egala, lagi kay magwild ang tao. Paminawan na to si, balikan na to, kay kuan man eh. Pwede ba makakol katropa? Kisa may manawag, no? Manawag through ano, unsa? Sige, taod-taod, no? I-open ako taod-taod kay para sa atong kuan. Ato sa ning humanon? Humanon sa lasan ako niya. Apit naman, no? Kay 9:34 na. Paminaw na to si Luistro. Go.
1: XFM Katropa.
2: On the mandate of the
0: katong isa niya, wala. Other video.
1: XFM Katropa.
0: Oh, sir, dapat ang konstitusyon ni Cory mo'y bag-o, dili ang daan na panahon pa ni Mampur, basura na to, no? Magamit niya punto siya mga kaigsunan, no? Kabahin to sa kasaysayan sa atong balaod, mga kaigsunan, no? Pero 1987, of course, atong gamit karon yung konstitusyon, no? Atong 1935, mo, ganit ng dili tanan mga igala aspeto sa Abilino versus Cuenco applicable sa panahon karon mga kaigsunan. Simple, dili parehas ang sitwasyon. Mga katropa, katong pagpuli nila, pag-ilis nila kang Kaitano, mga katropa, katong kang Cuenco, ang sesyon ato, gasugod na. Basaho ni mo mga igala ang facts of the case. Gasugod ng sesyon ato, na i-walk out atong mga panahon. Oh, gasugod na, anong walk out man to? Ang nakanindot lang mga igala, abin ni mo, katong kang, ang Marukoy labo ni Picas, kay nag-motion to ano, tawag ani adjourn si Tito Soto atong pag-walk out nilang tulpo kay wato ka motion to adjourn nagpadayon ang pwede silang mag-session ba nga wala to sila total majority naman sila pwede silang muusab usay ang usbon kay wala man tong nang lakaw man tong mga kanahan. Marukoy lang yun mga igala si Soto ning usa ka motion I move to adjourn di adjourn so wala session. Sige, paminaw na to mga katropa si another video ni Luistro.
1: XFM Katropa.
2: Magagalit ang mga tao.
0: Hmm?
2: Yun ang klaro.
0: Galit lo lagi?
2: Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial.
0: Super no? Majority. Grabe no? Super majority. Pila ta? 100 million? 110 million mga igala ka Pilipino. Mayroon kang super majority, that's more than 50. Super good. Diba? Let's say mga 70 milyones ka mga Pilipino, giusa-usa siguro ng pangutana mga igala ni Luistro. Wala gyapon. Bangag yapon, bangag. Go, padayon.
5: From my last recollection, 74%
0: Nalimang.
5: Ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na
0: so,
5: ito.
0: So, if we have, for example, conservatively, we have 100 million, 74% is 74 million. So, we have 74 million Pilipinos nga gustong ma-impeach na si Sara. And BBM has only 31 million voters. Taro nga po, nag-statistics ni Mudia Manang. Ay, nako. Sige, padayon.
5: Remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin...
0: Period. The same allegation, the same articles of impeachment back in the 19th Congress, which, by the way, has been ruled by the Supreme Court as unconstitutional. Don't do not forget, ha? Ngagi, misal, ay, dili man to sa unod. Dili lagi sa unod, pero gumika sa kaatat ninyo nga tirahon si Sara, gidaghan ninyo. Karon, no? Gibadlong mo, Skwan. Gibadlong mo sa, sani? Ining Supreme Court, no? Kuha na siya, unconstitutional ab initio. Void ab initio. Sige daw, padayon.
5: Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan.
0: Period! Wala pa daw naririnig na kasagutan. Gini akong linya, diri ko. Simula 19th Congress hanggang ngayon, isara kapasangil ang inyong gibato ni Sara, wa na ilain pa. No? Wala na ilain pa. Meaning, you are retooling, reshaping, reusing, recycling. Issues. So, pwede namin mo conclude, pwede na ba mo conclude nga pamuliti ka raning tanan? Sige, padayon, ante.
5: Congress, hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayan ng Pilipino. So, to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial.
6: I talk to my where the
7: hi.
0: Tanggala. Tama na. Gigutom ko nila. Ay, naku. Alas 9.40 na. Nan, mangutana na taron, be. Pulso ng Pilipino tagabi. Okay na. O, mangutana na daw tabi. Kuan man na. No? Siyempre, of course, taga-Dabaw yan. Eh, tagom ni. Dili ni Dabaw, ha? Tagom ni. Sige, mangutana na daw tas taga-Tagom, be. Kung masuko ba sila? Kung masuko sila, di subiit. Katungod na sa tao, may galang masuko. Pero masuko, baka may galang taga-Tagom. Kung di na madayon ang impeachment. Mga kaigsuunan. Sige, unahon na to sa katropang Lar.
1: XFM Katropa.
0: Sige daw, Lar.
8: Mga katropa, lahat sa katundurya sa may Freedom Park sa Sintrong Bayan sa Dakbayan sa Tagom. Alas to ang pulso ng Pilipino. O ganining oras atong mahinabi no, ang pipila ka mga taguminyos. Kabayan sa to ang topic karong buntaga, mga katropa. So dito mo lang atong unahon katundurya si ma'am. Ma'am, samtang manicure ka ma'am ha. Ako ka pangutan on ma'am. Ma'am, mayong buntag. Pangalan gani ma'am?
9: Ha?
8: Kulot. Kay kulot gyud imong buhok.
0: Kulot gyud.
8: Okay, ma'am. Masuko daw ang katauhang Pilipino kung dili madayon ang impeachment kang BP Sara Duterte. Lantaw ni mo, ma'am. Unsa imong reaction ani, ma'am?
9: Daghan gyud masuko pag ma-impeach si Sara.
0: Baligtad.
8: Masuko.
9: Masuko.
8: Apil ba ka, ma'am, sa isa sa mga masuko kung ma-impeach si Sara BP Sara?
9: Isa lang ko masuko kaya no i-impeach man nila si Sara.
8: Sa imong tan-aw, ma'am, makaturanganon ba nga i-impeach si Vice Presidente? Makatarungan man bang ay impeach siya?
9: Ay, hindi na makatarungan.
0: Tarungan ng cutie call diya.
8: Kasi pasibol may tabo sa Pilipinas, ma'am, kung madayon
0: samad ng
8: impeach
0: ng
8: si Sara.
9: Ibut yung Pilipinas kung ma-impeach si Sara.
8: so, possible magubot.
9: Magubot jud pati na mga kanang mga simple na mga tao nga mamumayan.
8: Okay. Ma'am, kung madayon gud ma'am no nga ma-impeach si BP Sara, kisa kaha sa imong tan-aw nga possible nga mopuli siya kung padaganon sa 2028 nga presidential election.
9: Ah, gusto nako si Basti.
8: Gusto nimo si Basti.
9: Basti, totoo.
8: Ikaduha nimo siya, option nimo siya kung wala si Sara.
9: Oh, kung wala si Sara, kung ma-impeach mo, ma-impeach man si Sara.
0: Trillionish di edi mo?
8: So sa imong tan-aw ma'am, asa kay mas labaw, masuko nga ma-impeach si Sara o masuko nga dili madayon ma-impeach si Sara?
9: Naay masuko, napoy gusto ma-impeach, napoy dili, di ba?
8: So balance.
9: Oh, balance, balance na. Naay dag sa kadaghanan gyud dili mo sugot na ma-impeach si Sara.
8: Apil ka ato ma'am.
9: Apil na ko adto.
8: Ah, so, salamat sa introduction. Adria katropa no ato ang hinabiyon sa si Ma'am Adria samtang gapahinlo sa iyang nindot kay nga kuko. So mama yung buntag ma'am. Pangalan po?
7: Jenny.
8: Taga-Tagum lang.
7: Mawab.
8: At taga-Mawab ka. Okay, ma'am, masuko daw ang katawhan kung dili madayon ang impeachment kang Sara.
7: Masuko, jud.
8: Masuko.
7: Ay, dili masuko.
8: Dili masuko. Ikaw ma'am, isa ba ka sa mga dili masuko kung dili madayon ang kwan? Isa ba ka sa mga masuko kung marayon ang
7: impeachment? Madayon ang impeachment? Oo, isa dyan po.
8: Nga no, ma'am?
7: Kay, siyempre, maayo ba ya ang kuan o sa mga Duterte lang sa okay. Ihang, eh, kuan o na to, ang ihang amahan ba nga, mo ay nagdumala sa tibok Pilipinas. Okay dyan ang pagdumala.
8: Okay.
7: Nga, karon, huwag ma-impeach sa Sara. Wala. Tanawara ko niya to ang kuan karon o. Oh. Unsa naman in town, oy. Namalik tong mga gipang kuan sa unang panahon na katong sa si mi ay ano po, si Duterte pa nga presidente na hinlo na unta tong mga drug addicts sa una
8: karon ma'am imo
7: na karon nabalik na po
8: balik na po
7: oh nya og maimpit sa si Sara wala na imo sunod sa binuhata ay kuan sayang amahan ba nga unta to nga ano paghinlo sa
8: okay ma'am ini reaction ma'am nga mas gigukod nila ang kwarta nga involved aning kang sa BP Sara nga million lang kaysa sa trillion nga sa corruption.
7: Kana pod nga kuan murag maunay lang gi. Kuan karon bang ano gusto nila nga makuan si Sara. Eh gusto nila na buton sa ilang kuan ana eh nganong ilang kuan si Sara.
8: Ma'am, last nga pangutana ma'am, kumudagan si Sara sa 2028, mudaog hapil di.
7: Mudaog yun siya.
8: Mudaog.
7: Kuto man sa ako ang makuanan Duterte man gyud.
8: Oh.
7: Duterte gyud si Sara gyud ang mudaog kung ya yeah, panikamutan lang yun na ito, unta nga kanang dili lang yun, unta na siya makuhan mo eh. Pero sa saon man na o gilahang tarbaho o na ang ma-impeach yun.
8: Okay.
7: Pag ito'y mahimo, kay sila may nang hawak karon.
0: Hawak nila ang bit.
8: So, moto katropa itong nga hipos nga Andrea ka mga taga-Minyos, matapan nila nga sila, nabilong sila atong masuko kung marayon ang impeachment. Bato ka nga BP Sara Duterte. Matupan nila nga dako sa potential, matupan pa kung mudagan si Sara, mudaog yun pagka-presidente sa 2028 presidential election. Gikan diriya sa sentrong bahay sa Tagum City. Alas sa Kiyusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM.
0: Salamat katropang Lars!
4: Hey!
3: Pinoan!
1: XFM Katropa!
0: Alas 9.45 na, may galantag na buntag. Ang atong GCash number ha kay 0991-537-8509. 0991-537-8509. Mauna, ang ato aga GCash. Nag-message dito si ako si Yubs, si Yubs Adreser, no? Na may pwede mi mangayo og tabang pamaagi nga ma-share ang suspect nga nagkarnap sa motor. Kung okay lang, ano sa man eh? Oh, pakisend sa, kuan, pakisend sa video. Sa man eh. Arnel Cortez ang name ani sir. Kailan lang ha? Mag-reply sa ako. Alas 9.46, kikan niya katropang Lar. Atong dirita sa kagatropang Bong Algabre, masuko ba ka ang mga Pilipino kung di ni madayon? Kay mo maingon mga egala ni Luis Tro nga, bay, grabe na nga number, oy, 74%. Grabe na. Super majority yun na, pero kinsa man ang mga tawha naman?
3: Pinawa!
0: Ato Siron, mga egala, aga... dugang pang reaksyon sa katawan. Ginukad, mga igalas, gawas kamay, katropang Bong Algabre.
1: XFM, katropa!
10: Salamat sa aming partikular day at nagkaroon rin sa mga historical sa Tagum City, Davao City. Ato kapulsuhan karon ang kining ginaingon na masukukunok ang katawhan kung dili may nayon ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Uto mo kanini? Kataguri kauban o isuon sa Guardian?
0: Pero guwa man na ma... Uy! Abin ako si Kidong.

0: sa pag inabuhi ka rin sa bago ko. Traksyon lang. Traksyon. Bakit ang tawa dito? Wala.
1: Hindi ba? Hindi ba siya klaro lagi?
0: Okay. Kung sa ibang panawagan ko rin, pagmusta sa taga San Isidro, Davao del Norte.
2: Salamat po. Pinaminaw sila. Ako rin na. Religyoso ko. Excepto, no?
1: Radyo Santun.
0: Salamat po ba yung okay, katropa Arnel, lumauto ang atong usap sa isyo sa Guardian Sisap na taga San Isidro, Davao del Norte, katropa Arnel, ang yung one opinion na dili siya masuko, mahilani pong ginibili sa Sara Duterte, aron nga sa Pilipinit, ipadayo sa pagdagan mga katropa. Ika naman rin sa may historical sa Bagong City, ikaw man ato sa camera si katropan Darsan yun. Ako sa katropan Bumo Mario Lavery,
3: XFM, katropa!
1: Ay! Ay! Alas 9.48 na mga katropa, ang dagna sa buntag. Og maura to. Di ba lagi masuko ning uban? Ah, basig, kiningatong na-interview na bilong ni mga igala sa 20, pila na may nabilin sa 74 gab? 26, no? 26% na lang. Buanga, no? Bitaw na ay mga nag-send din eh, mga igsoon na impeato. Salamat kayo, ha? Ako raning usa-usahon, balikan ko ni Unya. And please i-message ko sa katropang Arnel Cortez nga page o kaha sa XFM Tagum. No, nag-reply ko ana mga igala, pero dili gyud diha dayon kay say karon mo, kuan pa man ko mo, human ani may igalang programa mo tagpilaw pa kog mga 30 minutos. Sabi na po niya. Mga 5 minutes kay para kay kapoy gyud kayo mga igala. Kasi nagtuo mo kani magyaw-yaw may igalang 2 ka oras, 3 ka oras. Okay ra ni. Oh, nga kapuyon magani mong mamina ora ako na balin kay istorya. Bitaw mga katropa. Naanatay area no sa gina-identify karon sa atong kaubanan sa XFM Bukid okay noon. Jensan no ang atong tabangan. Karon pahibalo lang ako naggahapon katong kwarta nga inyong gi-donate mga higala gikuhaan ato namo. Gipalit mga higala og bugas. Doon na tay 20 sacks of rice dinhi mga katropa. And then ang kulang ani is mga canned goods. Mo na inyo nakita karon, no? Sige, muta na mo asa dapit akong table diha. Secret. Oh, para di ko ninyo makita.
4: Secret.
1: Oh. Asa man daw ko dapit diha be.
4: Secret.
1: So na mo na atong bugas karon, unya dili sa na mo ni i-repack kay wa pa man ta kapalit og noodles or unsa pa atong ibutang ani. Kaya kung amo ning i-repack daan karon tag 3 ka kilo mga kaigsuunan pag naanang noodles magbalik na punta ato na puning usabog pangabli hassle ka ayo may tong isara ka butangan hinlo sudsako and then plastar para isara ang kuan. So Martes man taron mga kaigsuunan, sa Webes mag-repack na mi, no? Sa Webes gyud, whether you like it or not, mag-repack na gyud mi. So, katong dunay matunol, dunay matabang, again, wala tay pugsanay. Do not feel guilty about because you wa kay nahatag. Ayaw ana, no? Well, pasalamat aning uban nga nakahatag. Naa sila sa siguro sitwasyon nga kaya pa. No? Kamong wala gyud ikahatag, magani tabanganan pa. Mga kaigsuunan, so eh pugsa, no? Wala man ay pinugsanay ato ah. No? Mga kaigsuunan. Pero rest assured nga kining mga inyong gi tabang diri, mga higala, amo jud ning ampingan. No? Amo gid ni mga higalang ihatod ngadto sa angay hatdan mga kaigsuunan. No? Amo gid ang pasalig ninyo. Nahimo na namo ni og mahimo pa namo ni mga kaigsuunan. So kung musalig mo diha, no, kamong mga labi na to mga nanarbaho, mga katropa, pwede mo send o kana mag-amot-amot mo, pwede mo send og any amount din na magahigala and then ipalit na to kung unsay angay paliton. Pwede po mo muingon niya, kani ang palita, then we will buy mga katropa. Inyo ming sulugoon.

0: ni ato ang katropa bayanihan alang sa mga nalinugan mga kaigsuunan. Nangutan na ka katropang Arnel mag 1 week ka pina nakalabay. FYI uyog paghihapon. And FYI na paghihapoy lugar mga higala nga di pamasud gumikan mga higala kay putol ang karsada. So ang kahadlok sa tao katong sa makilala sa una kung inyo nadumduman 1 month. No, ang mga series of aftershocks nga mabati sa tao mga kaigsuunan. So ikaw karon, okay ra nang aftershocks nga hinay. Unya aftershock mga higala 5.6 magnitude. Kinahan pa ka mobalik sud sa balay ana o magtulda, magtent na lang kas gawas. Even ang pagtent sa gawas dili safety nga naman, gumikas ka kusog mga higala. Kita ka atong paglinog nga murag gi ukay mga higala ang yuta. No? So panginabuhi nila ron, nayuban, yes, naanay trabaho, pero ang uban mga higala, one yun, no? Turan, Pilipino ta, mga higala, safety first, no? Safety first yun kaniya. So ato ning tabangan, dili, kini atong itabang, mga higala, dili ni makabuhi nila sa tibuok tuig, oy. No, pasi maguna-una ta nga, ay, gamay raman ang katrabang aral. Dili ni makabuhi nila, mga higala, sa tibuok tuig. Pero sigurado ta, makapakao nila ni mga higala, isa kakananan, duha kakananan. And it makes the difference. No? If you cannot feed mga higala 1,000 people, just feed one. No? Kung di ni mo kaya mo pakaon mga higala o 1,000 katao, which is, yes, of course, kalisuda na. Isa lang, mga katropa. So I challenge you. At itong mga naminaw di, oh, nang lakaw na itong mga YouTube, ha? Asa na mo.
1: Pinawa!
0: Isulat palihog ang akong GCash. 09. Magkuhasan mo kuha nito, buling, anang uling. Walay kwan uling na uling 09 91 537 8509. Again 09 91 537 8509. Usab 09 91 537 8509. Muna na pinaka GCash na lang ta. E pinaka dali mga kaigsuunan. No? Pa na ko ma-check kung pili ni sud karon, no? Na imo sud 100, 200, 50. Thank you so much ana.
2: Thank you.
0: Ayo jud bug inyong hunahuna ang katropang Arnel gamay ra man in taon niya si Quinta ra man ni, no. Salamat ana mga kaigsuunan. Ngano man? Kana inyo 50 o 50 nakabuok ubay-ubay na. Makapalit na nagbugas mga higala, isa ka pamilya na pwede na to mahatagan ana, no? Kanang inyong 20 kung 5 na kabuok o 5 na kabuok 100 gud na mga higala. Kapalit na nag-usa ka kilong bugas nya isa ka buok tinapa, no? Kisa may muhatag nimo ana mga kaigsuon, no? So salamat niya nang inyong ginagmay, no? Kung nasa muhatag og dinagko ang ano mga atong pangbalibaran, no? Salamat, labaw na salamat.
2: Thank you.
0: Unay muhatag diha mga higala bugas katong mga taga Tagum. No, naaraman ta diri mga higala sa second floor. No, rati mga higala second floor, Domingo Arcade. Diri mga higala sa Maharlika Highway, no, sakop ni Smagugpo North. Kani ganing tapad sa Bulgari, no? Unya ibabaw sa Standard Insurance. Duol aning ginahimo nga SM. At mga anak simbahan sa UCCP, naarami diyan, ay naidakong karatula diha, XFM. O, naarami diha, mga katropa, gusto kang dugangan ni muning bugas nga nagtapon og ron, mas labing maayo. Gusto kang muhatag isa ka karton nga noodles, mas labing maayo. Gusto kang muhatag may galag isa ka kartong tinapa, mas labing maayo. O, ato ng dawaton, mga kaigsunan. No? Diri, mas ato ang mga higalang istasyon. And of course, mga higala, properly recorded. And you have the option, ma'am, isulat na mong pangalan, pasalamatan na mo sa radyo. Pag may ngong kagdili, ayaw, sekreto lang, among respetaran ka na mga kaigsunan. In fact, na yung mga, natin mga donors, mga higalang ingana, ang ilahang style. No? Sir, ayaw lang, may ikuan mo, ni ako ah. And i-acknowledge na ito na mga kaigsunan. And thank you so much. God bless you all.
2: Thank you.
0: Alas 9:57 na. Wa na koy oras mga higala. Carlo James Torre Franca, maing buntag ni mo di ha. No, si Ana De La Torre. O oh, sorry sa mga wala na ko ma si Kwan Bing Habines, mayong buntag. Jeffrey Conoy, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Si Felix Edpalina. Si Tabachuy, mayong morning.
2: Good morning.
0: Si Ochiha Kun, Nganong magalit man mi nga wala man mi makadawat og apil sa mga pangawat depensa ra gyud na mga kawatan ray kawatan Ginoo ray ma masayod siguro no. Sige, wala tay oras mga igala makaginod pa sa unahan. Sanga na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Og of course mga igala sa ato mga mag-uuma diya, maayong morning ninyong tanan. Before ko mga igala manamilit, ati man na inyong mga tanom, kung kamo diha nag-uma mga igala, isprehe na, gamitin na mga igala. Og Latim Gas G, Foliar Fertilizer. Mapalit ra na mga igala sa mga butika. Timani, ah, butika? Sa Agribet, no? Timani mga igala ang pangalan, ha? Latim Gas. Di na sa butika mapalita, sa Agribet in town, ha? No? Latim Gas G, Foliar Fertilizer. Mga kaigsunan. No? Sa ato pong mga katropa diha, nga nananumog humay, mais, o bampanyang pananom mga igala, birahin ang Latim Gas kay para dili ka malkansi. Kay malkansi man ko kayong taong, rabi nimong tanong-tanong mga igala nyo, gaan. No? Na may mga dagko pero gaan. Na po yung mga di kay dagko pero busok. Oh. Nindot ana. Ana ka sa dagko pero busok. No, sa ato mga katropa diha nga nagmaisan, no, para bugat mga igala ang imong ani. No, di gyud ka maka in English diyan tawag pilyor. Ha? Kay tutabangan ka mga igala ni Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ha? May butag po sa ato mga katropa diha nga at taga opisina gusto uniform. Aduawa ra gud ninyo nang Sunrise MPC Garments na may gala na himutang diya sa may katuparan, puro katuparan barangay, sa may Teachers Village Barangay Magugpo South Tagum City mga gala uniform, office uniform, sublimation no, mga kining sports uniform, jersey uban pa diya mga gala ninyo mga sportswear no, anhaa, pangitaa mga gala ang na Facebook na sila Sunrise MPC Garments barato na. Di kalidad pag yun kaayo mga kaigsunan. On top, alas 10 sa buntag. Sa ngans, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Inyong alagad sa kahanginan. Kung ato mga kaubanan sa gawas gabayan, katropang Bong Alcabre, katropang Larsanyol, katropang Master Inday Tanini, katropang Darwin Dulatre, atong sparring partner sa Bigas Lawa, katropang Gab Alas. Inyong alagad, bata-bata sa kanunay, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
1: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo niyo mag isalista niyo ng eskapil, ha?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang dudik ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum. Maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
17: Oras mga maring, din tayo 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Alas 10 di ay char. May buntag, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
0: Exciting!

0: Hala, ayan, ayan mga maring, kaya to ang hiloto ng imong pian. Ay nako, kamusta? Welcome mga maring sa tuang tulumanon.
1: If I were you, kung ako ikaw.
2: Oh, aba,
0: good. Ay, Bicandria, si Studio, mga ikan si maring Inday Erika. Mura naman kung si Marian, ano ito naon?
1: Oh, mura naman si Marian Eteri.
0: Mura naman si Marian. Hoy, Marian, layan na gini si Marian. And let's go now ni Marian. Ay nako mga igala.
1: Kaning isa, tanaw na tuloy ko sa itsura ani.
0: Mara si Nova. Si Nova Villa.
1: Mara kwan.
3: Mara ni Home Along Dariles.
1: Hoy, mara ko din siya si Kuan Dilyata Etayan. Kato ka din sa...
3: Ay, matungay.
1: Kato nga mama ni Jan R. Marcia.
0: Hoy, manganta sa taoy. Manganta sa taas.
1: Bibi, manganta sa taas.
0: Signature sing na to. Go, ready, check, go.

0: Espagueti pa pa pa pa pa pa. Espagueti pa
1: kay nasuko na si SM, nasuko na.
0: SM, sabi si SM mo.
1: Mabulos ay
2: dili magudto mga kanta oy.
0: Asa man di ay?
2: Katong sisira magudto.
1: Ay sisira ta na kanta ro. Sige, dito. Ready get dito.
0: Buksan mo, papasokin ako. Ang mabulaklak para sa'yo. Buksan mo ang puso, sabi sa'yo.
2: Bubakang ate, oy.
1: Dahil
2: magunto ko, sisiraan bulaklak, bubukaan na magunto.
0: Ikaw pa'y absinot, ikaw pa'y magbotbot.
2: Absinot, mura rin bang naprogramo, ipaabot pa'y amog hapon.
0: Sige. Ala, oy, anya, asa mang kabi, asa mang kabi.
2: Sorry po, pabutan yung mimo, kaya huwag mo naprogram kahapon.
0: Sorry po, master.
1: Sorry po, tiya.
0: Siya, sorry po, tiya, Daria.
1: Si Vice, mong kung nalangay na lang tayo.
0: Hi, nakon.
1: Hi, welcome mga maring. Gikan diri sa studio sa 107.1 XFM. Tagum ako na inyo hang gamari. Pinakagwapo diri sa dakbayan sa Tagum. Ako na si Maring Indo Erika Dili. Gwapo dili, mister. Sa panibag ko piyansan. Tungkol kayo mga ngunay usilingan.
0: Yes.
1: Siyempre, kaba na po niya po ang mga
2: P9. Kinilang niya po niyo ngayon siya ko ng Panama. Kinilang si Tia Daria.
0: Aba. Kasi may mga slogan ni mo. May mga slogan.
2: Ako yung slogan?
1: Mga propaganda ni
0: mo. Kana.
2: Ako, no ID, no entry.
1: Mura ni kagkuan sa kanang LTO.
0: Mura ni sa Dili. Mura ni sa PSG.
2: Why siya ko? PSG.
0: PSG.
1: Kasi yung meaning sa PSG.
0: Kanang pure security guard.
1: Kaya nga, nara yung mga lapsaw. Oo,
0: mga inaanang. Police sa gate.
1: Police sa gate. Gate o get?
0: It's G. Get. Police sa get.
2: What's up na nga? It's G or?
0: Gina Gibra. Gibra.
1: Ayun ko mga igala. Kaoban ako ng mga malalang mananap. Oga, live sa tang mabati ka mga maring. Gikan diri sa Tagum. Live ga live tang mabati diri sa
0: XFM. May pinaila sa siguro ko. Ay, grabe. Digigin ko ninyo ipinaila.
2: Nada siya.
1: May ilan naman kami sa makita. Ano na yung muhang ginadala, makit alahan, ilahan na makadaya. Ay, si Kuwani, si
2: King Gutierrez.
0: May bilay, ilasan siguro na sok, oy.
1: Ladies and gentlemen, gikan sa Agdaw, nakaroon sa Tagum, naghasik ng lagim, wala lang master and dayta din eh.
0: Hola, Chihuahua! Mabuhay ulit! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And I thank you.
2: Pawaon, pawaon siya. Nalagay kay bago.
1: Kaya yung mga, akawlo, kaya yung mga bago din.
2: Mga bagong litis.
1: Kaya yung mga, kung ano
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Aba.
2: Ay, ima na yung pa-reportoan.
1: Nani yung mga bago.
2: Asa mo na sa bankiro, ha?
1: Ayaw kayo.
3: Thank you.
1: Nagkala yung mga
0: kuwan din. Ima na sa tgong pakuwan nun.
2: Perma na nabay kulang.
1: Ansa pero ibalik sa labaw.
2: Ayaw yun.
1: Ayaw lang.
0: Ako di ba ko may istorya. Kamara may siging istorya niya. Ako wala kayo ko. Diretso ko pwede may istorya din eh.
1: Mga maring live na karama mabati diri sa XFM Mati City.
0: Alright. Okay, syempre live na live sa taan. Diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Oh, siyempre.
2: Live kita dito sa Bukidnon.
0: Ba, mga ka-inspirasyon.
2: Mga ka-inspirasyon. Dito kami kahapon.
0: Mga ka-inspirasyon ba?
2: Ilatuan mo siya ito ang mga taga-inspirasyon.
1: Nakita mo sa taga-DE dito?
2: Oo, na dito.
1: Kada kagamot.
2: Ihaman, kagamot. Kato niyang istok.
1: Okay, siyempre mga maring live tayo. Mabati ka rin rin sa XFM General Santos City.
0: Alright! Hello.
1: Asa na?
2: Wala ka din gawas. Ang saka General Santos.
0: General Santos.
1: Yan sa so mga maring ha, at ahi ato ang mga pasurpresa ng mga kalingawan, mga pasalida today.
0: Mga tricks.
1: Daghan kaayt ang mga balon karon mga maring ang mga pasalida katungulan nato mga pasalida kagabi.
0: Ipasalida na to ito kahapon.
1: Karon nato ipasalida.
0: Yes, indeed.
1: Bosa, standby mo diyan sa mga nakadiya nga mga monitoring sets. Standby mo diyan sa mga Facebook live mga maring, paki-share po sa to ang live, paki-comment diyan kay mo sunod na tao to mga galang ato ang tila greeting.
0: Abay, greet na to mga Facebookers.
1: Mga li-liers.
0: Oo, ang siyempre, ang mga talo-taloers. Ana. O kato mga Ariaters. Kato mga Ariat kayo nga mga syulating pangwakas.
1: Oo, eh, timaya po ng mga kuwanda, mga Buricaters.
0: Ay, mga Takirubers.
2: Lain lagi na isa, Buricaters lagi na. Ay,
1: hindi? Okay, kasi maringganggang mamurag. Di na din na siya mga ayong yun. Magkumagun yung ipalit, Maring, kabalo ka tapilan eh.
2: Maring, maramang nalos-los, Maring.
1: Si Edgar mong guduoy, kanang... Kuhan kayo si Edgar ba, kanang Gergelicious kayo.
2: Gergelicious.
0: Ay, nako.
1: Kapatakaabri sa portahan, gibira ko sa tangkal.
0: Ay, lao, grabe. Ang sibo, si Edgar nakatulpo, manapermente, oy.
1: Pag soda mo sa tangkal, Maring, kay tangkal sa manok at risam yun, kaya naman sunoy dito. Ay! Ayaw ka na, girl. Lain na yun si Edgar.
0: Alam, sige, no? Congrats, Maring. At least naka-try na kaana.
1: Yes.
0: Na, so, animal instinct.
1: Gusto ka mo try, Maring? Try na to,
0: Maring. Kuala sa ka na nga. Ako sila nga... Sunod lang nila, pwede.
1: Mga katropa, mga maring, kining ato ang programa karon nga paghatag ni kalinyong kalingawan sa ere. Ato din kanato sa mabrutong gigama sa Yes Noel sa
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix.
1: O sa...
2: Santon Plus Gold.
0: Aba?
1: Sukol na ka, ha?
0: Sukol na ka. Sige, sige, be. Okay, siyempre.
1: Sa pa?
0: Sa pa. Sa Santon.
1: Santon Vitamin C.
0: Ay! Yes.
2: Sukol, sab?
0: Aba, siyempre, ang premium day 3.
1: Asa na adya?
0: Ang premium day 3 kay naan siya ay VCO. Kalang virgin coconut oil. Ah, di ba?
1: Kauban sa.
0: Kauban pa. Daghan kay mga ingredients, ana.
1: Pero ano niya, baka na.
0: So, no, ano na ito kanino ang ato ang, kuan, ato ang produkto kay Kadrisa. Yes to Health.
1: Ay, kayo maghawa mga maring, kayo mabalik me, o ay maghawa kayo, wala mong pawaa, wala ito yung mabayaran ka.
0: Oo, oh, siyempre, atake mo yun niya, pero, ay lamig puspusi.
1: May kanta din yung kanta ni Maring Charlene.
0: Aba, baby?
1: Anyway, hi kang Charlene Tagamawa.
0: Ah, ala.
2: Ay, ala. Ay,
0: minsan na.
1: Dugay lang muna ako ni siyang friendship kani Adto.
0: Aba.
1: If, alam sa inyong kasayuran si Charlene Oyotar din siya.
0: Oyotar na siya. So, kwan, sad, hiniktan, sad.
1: Yes.
0: Sige.
1: Hiniktan o ganang abaka. Kay wala sa mga titanos.
0: Lambong. Wala yung mga lambong.
1: Mga lambos, mga pisi, mga titanos.
2: Dili kahae ito, Maring? Kahit mo ng abaka.
0: Palagi, kagisan man na.
1: Kagisan man o ganang liha.
0: Liha.
2: Liha.
1: Gusto ka mo sa'yo, Maring? Hiramisan niya ako, ah.
2: Dili masakto, Maring. Excited!

0: oras, mga maring, doon na tayo 30 minutos na nakalabay sa alas 10. Siyempre, ay, lubat din ay mo ari ay.
1: Lubat ang di ay ni.
0: Welcome ka mong hurot, mga maring, sa tuang paraguban na gikadari sa XFM Studio. Welcome sa tuang The Meditation Break!
2: Alright! Sige, be!
0: Masa na yung mga nanakaan, nalubat yung mga day?
1: Nalubat akong upo.
2: Abay, ilisi na pali ah.
0: Nakada ba yung... Pwede kay pait-pait.
1: Wala pa man itong pali. Karaan man ito.
2: Ah, sige, Radis.
0: Spell radis.
2: Oh, kanang puti ba? Kanang labanos.
1: Bungoon mo rin. Ay, ang color kay coloros. Bungoon mo na yung ako, Android.
2: Sama na yung mga cellphone, no, eh?
1: Android, magun eh?
0: Mamora po na sa kong Infinix. Gagahapon din. Naglahit ko din sa kanang ko. Ginan ko nga hanap na yung cellphone, eh?
2: Mga pipi mo na yung cellphone. May pwede akong Apple kay... Dalawa akong Apple, ang kinitkitan kay nasa obos. O, mo na yung original. Ang spelling kay A-P-O-L, Apple.
0: Na-hurt, good good day. Ginan ko sa ating viewers nga, hanap to no ako ang cellphone kay Infinix naman niya ako ang cellphone. Mga para sa cellphone ni Kainet nga, iPhone.
2: Ay! Mau ba? Ay, gahapon ba? Kay naan ni Kwan. Agi to nga, Kwan ni.
0: Ansana.
2: Agi ang gahapon ang itong, ang gisakyan ni itong MVP player ba niya si Kwan?
0: Si Rene.
2: Si Rene?
0: Hala, oi.
2: Oo. Uy, kabalo mo? Pag iwan ako sa katong na yung nag-camera, ay siya nga, grabe kinibata, sayang ni Batawa kay, may may kinimudulang basketball. Ano ko, kuya, sayang yung kaya siya, sir, kay, ayaw kinimudulang basketball Batawa kay, kung ano, na-potential kayo. Kung kauban man na sila ni Kiliano, ay siya, nakadungog na kang Kiliano, sir, ay siya, nakadungog, bitaw ko, anak. Anak, kauban man na sila ni Sanyol o ni Tagupa, nakadungog, bitaw ko, anak na ilang mga pinuha.
1: Ayaw naman. Mga player po siguro to siya. Nakadungok man siya.
0: Murag na kuhaan siya. Ito, kung siya kabalo nga mga pickleball players man to, yung mong ginanggit dahil.
2: Aba.
1: Mini mosquito dahil kung si Habibi.
0: Lalo yun si Habibi ay kay taas. Kaya siya gabarog, no? Para anang taga LTO.
2: Yes. Oy, shout out sa mga taga LTO kay Habibi, okay. Kay Dudut Tahi, kang Dio Abilon, and the rest of the gang.
0: Kang Ma'am Karen.
2: Ang Ma'am Karen, oy, si... Ako lang ang kababata. Wala ko lang si Ma'am Karen Drive. So, wala akong tana. Atoon ko lang sila ang Office B.
0: At siguro nang atoon si Sir Alpido niya.
1: Tagayin siguro ng kapi si Ma'am.
2: Si Ma'am.
0: Kanang maabot ang iyong isyo, ihurot siya ng hatag kang Ma'am.
2: Oo, atoon ko lang. Atoon lang ko lang si Karen. Biyante kang Karina ka.
0: Anyway, maayong buntag sa mga taga LTO, Davao del Norte, labi pa kang Ma'am Karen. Good morning, Ma'am Karen.
1: Hello, Ma'am. Ay, may jackpot mo, Ma'am. Ay, nabiya mi, mag-rides biya mi.
2: Yes.
1: Kasi yatang parahon ba?
0: Huy! Kompleto man, tanong mahalok man tanong
2: kompleto. Hindi lang kompleto. Tuluman pa, complete three.
0: Right?
2: Okay, kinuhara ma. Kunuha mo, kompleto.
0: You are so bright today.
2: Yes, hindi. Nakasantan, vitamin C, may ansok.
1: Not so bright. Very bright.
0: Ah, very bright.
2: Not very bright. Hindi na ko, maluod na ko ani.
0: Not very bright. What? Very, very, very bright.
2: Aba.
1: Actually, so, there is a brightness.
0: Along
2: sumbagay na lang tang tolo. Sumbagay na lang tang tolo, Jerry.
1: Ayaw.
2: Oy, Inday Marie. Shout out. Good morning. Salamat kayo na SM. Si SM, Inday Marie.
0: Hello, kayo namin yun si SM, Inday Marie.
2: Yes.
0: Good morning, SM. Salamat.
3: Good morning.
2: Sorry po, SM.
0: Sorry po, SM.
2: SM. Sorry po.
0: Mga taga Bukid doon, maayong butang. Sorry po, SM.
2: Asa dyan si Inday Erika Karon, Maring Erika?
0: Kisa na siya?
2: Asa ba si Inday Karing? Si Karing. Nasa laing dapit to si Karing. Nasa ilang balay.
0: Kisa na si
2: Karing, hinapon man eh.
0: Asa di ay si Inday Karing Karon, Maring Erika? Hoy, naroon na siya sa kuwan. Ilan na siya sa kilid-kilid si Makuan? Si Mads Inday Karing. Kung sa dika?
2: Ay, naman si Kualo, si Bati Ognawong, sa hayag lagi kay. Aba, ikaw tsakidal, ha?
0: Aba, maragyang.
2: Pariyabi Ognawong ni Shamsi.
0: Shamsi nga.
1: Ay, sub-sub?
2: Shamsi, ito kong...
0: ay, katong vlogger.
2: Itong vlogger.
1: Ay, katong ana.
0: Itong dako kay Tinog.
2: Katong...
1: Ay,
2: katong... Ay, katong... Uy, si... Hi, mga guapa. Guapa panako, Nancy Camilo. Si Nancy Camilo.
0: Kamala ba ka na si Nancy Camilo? Kanang kuha na siya? Kanang, ikaw ba rin tagamawab, Ma'am Nancy, no?
1: Tagamawab ba na siya?
2: Litubag siya.
0: Unsay ingol niya.
1: Tagamawab na
2: siya. Ah, bawatan na ako na siya. Di ba matubag? Sige
0: da. Tagasa ka, Ma'am Nancy.
2: Nga, di ba?
0: Ato siguro ang pangutanoon si Pangulo kung sa mga...
2: Tino na Mr. VVM, na taga-kwa din si Nancy, taga-mawap.
3: I talk to my...
2: Wate mabuhat din. Ay, mag-tuak-tuak pa man nila siya.
1: Masamtang din siya.
0: Wala niyo mong pag-aanap kasi masirata.
1: Ayun, happy na naman ta. Basig wala na lang niya, wala pirmahi.
0: Basig, dito ata December. Ano ba yung mga nakita naman tayo na itanini sa GS? Guys, sa ano tagom? Sa una, katong giing nanti ka nga pertin na kong lingawa sa imuhang, opa, imuhang... imuhang gapnod sa kinabuhi ani idol dagol
2: aba hoy da si ku ano sama ni si Sabrina. Si Sabrina XFM Dabao. O sama yun ni Sabrina.
0: Ayaw pag-ana Sabrina.
2: Bibi ako pa-ana Sabrina ha. Ayaw pag-ana. Uy grabe na naman kayo. Pasiksi na lang doon ni ku ani ni
1: Arlene.
2: Ni kuan ka to si
0: Marlo.
2: Ito ka ba lang ang babae?
1: Si Arlene.
2: Arlene
0: isa man si
1: idol ni mo.
2: Si Arlene Borja.
1: Taga kuan ko.
2: Ay katong
0: Bainti Uno Ray Hawak.
2: Katong
1: Kaya nakadungom na siya maring Bainti Uno. Kung sabi na Coca-Cola.
0: Dili
1: katong lata nga ko.
2: Dili oy kamo ba kay
0: Sanmig.
2: Lagi mo mga makaistorya katong 1.5.
0: Hoy, ayun, pag-ano, pakawala mo ka sa people.
2: Ay, naku. Hello kay Jubet Espanyol.
0: Yes, walaing... pila ka babae din sa Davao? Duha ka mga guwapa di ha?
2: Duha lang. Okay. Ikatulo si katulo pang Marvin.
0: Si Marvin.
2: Si katulo pang Marvin.
0: Apo na ka si katulo pang Marlo. Maraga, alakip na sa mga pinakagwapa niya.
2: Ay, katulo si katulo pang Marlo. Okay naman po doon siyang mabayot, pero hindi ka siya mag-expect kung na siya customer. Shout out mo na Marlo o kang Marjorie ang iyahang dalaga diha.
0: Yes. Ay nako mga maring, alas 10:38 ng ating oras. Ang ato ang Varieties and Friends. Ato di ka na ito mga higala. Kung gusto ka mas planti pa yung mga pangunahon natin, makalimutin mo ng labay sa mong kinabuhi, inom na adlo-adlo mga higala o Santon Plus Coffee Mix.
1: Igatos.
2: Na ako'y?
1: Igatos.
2: Na ako'y tulya.
0: Unsay mo tulya, master.
1: Talong tulya ba?
2: Lakoy kwento ba?
0: Kwento ko, master.
2: Grabe naman yun. Grabe naman yun. Kabalo mo? Lakoy nakita. Grabe siya ba? Parang hiligin siya magkuhan. Hiligin siya po kayo short. Matutpas ako ang mga bubuin. Kini ko na siya. Ano ito na nagpuyo sa may kining dapit sa may agusan?
0: Sa ako, sa...
2: Doon lang ni Kuniloy.
1: Agusan Mars.
0: Sa lugar ni Lulong.
2: Karun, ano mangod siya nga. Yun pa sa ako mga babuit. Siya kuno ang Mother Madrid sa ilanghang lugar.
1: So, sexy kayo siya.
2: Aba.
1: Ay, Mother God.
0: Ulo, yan ang hapit na makita ang batikun.
2: Kana.
1: Hapit na mabasa. Mother Madrid pa rin ka ng nanay-anak na siya kay Mother Man.
2: Dili. Kung ano siya, mother?
0: Mother, baka na
2: ako. Mother lang siya naong, pero mo siya anak.
1: Anak lang di ay.
2: So karon bangkay, nakakuan manggugingon pa sa ko mga bubuit. Alam. Kuya, kuno kani siya? O niya, pagpakita na ko sa iyahang kiwi, sa iyahang, ako mga bubuit, naman to siya mga...
0: Sa kiwi,
2: mga nawong ba, kalang nawong ba. Buguon man yung mga bayuta. Ay, wala ka balog mga gay lingwa.
0: Masa ka naman. Masa yung kiwi ka nang tinigbansan. Salungay mo tulya, master.
2: Kana ba? Nga mo to, ana. Ang kiwi niya kay... Tanaw ko siyang kiwi. Ulay man siyang kiwi sa una. Ay, kay... Mura mo siyang naong sa iyang isuol.
0: Ay, pamatog din na. Doon naka-screen
2: siya. Naagin na pa. Doon na siya sa mga babuit na mga screenshot na mga video.
1: Ay! So kompleto.
2: Kompleto mo lang? Asa kompleto ha?
0: Sa comment section.
2: Karon, pagkaingon niya, sige siya ko nagsisag, tabi sa ko mga bubuit. Ah. Ako mga bubuit, naghibuot, og naka-screen record siya. Hello, og naka-video, og napagyan siya, voice over.
0: Nasa voice clip.
2: Karon, kaingon siya nga siya ko ni pinakanindot kaayo, og legs dito, pagtanaw na ako mga maring.
0: Uy. Hamis dyan doon.
2: Hoy, ma-erset dyan ang sock. Ay, maka-imber na dyan. Kaya nga naman. Inari ko nga no.
0: Nga no, master.
2: Ang iyang paatang. Kung kaya, long-legged siya.
1: Hoy, taas ka ang tiil.
2: Yes.
1: Long-legged. So, taas ka yung mga pinas na yung tiil.
2: Ang ligid bagi pikas niya. Taas mo na siya gigi mo ng birahon di ay. Long-legged.
1: Kaban sa 7-footer.
2: Long-legged. Alam ka, lumigid man. Karon. Sus, pagkita lang ko sa iyang ligso, eh, kinuok ko.
0: Hala, oy.
2: Mura magkanang, kanang mura maghaligi nga tugas nga, nagkakikinib ng lansang.
0: Oy! Hala, oy.
2: Mura gipuyaan og mga dili, mga hanti.
0: Mura lumber nga si Kanhan, ala.
2: Mura gukukulumber nga, ligso. Sabi din nga kukulumber, oy, bahi, man. Waka kasabot, kaya naitom, naiputi. Waka kasabot oy, bang?
0: Ba? Oy, klase-klase siguro ng lansang ang gitaop di, ha?
2: Ug akong namamatunan sa akong mga bubuit, nga katukan niya yung paa, eh nadegog nga no.
0: Gano, master?
2: Nakilog ko no nangguan magudo siya kana ng laba. Pagpanglaba niya, ang kaning chlorine o kaning oksalik, mm-hmm. Nagdungan.
0: Hala, uy!
2: Uy, grabe.
0: Na-mixing?
1: So nababad siya?
2: Nababad. Ang pikas puti, ang pikas, lagom.
0: Uy!
2: Sa lakot mga istorya, mura siya sikabang.
0: Mura siya katong isda nga kuan, katong...
1: Sorry, master.
0: Master.
1: Sorry, master.
2: Ang iyang wanta, ah. Mura nagkabang.
0: Mura siya durok, sana. Mura siya durok.
1: Ayaw siya na
2: kumira. Moto! Pero nakita lang kung ala, ina lagi, uy. Undaan ko na istorya, alipaka lang ina. Baga upaw mo, ito na lang mayot. Damak pa ni mga bayotan niyo, ay! Undaan ko tayo sa niyang isapot na inoong mo! Saring, mabalik tayo, ay!
1: Sapok, makinibuhong kagul ba? Usok-usok niya ba?
0: Gatong kato ang Marites, maringag, doon ay mga screenshot, doon ay mga kamaturan, doon ay mga kanagaling mga authorized sa abogado. Tuntok ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix, mga higala.
2: Yes.
0: Aron nga, mas muli ang tip ay mga pangunauna, makabawa ka sa angat pagkabuhaton,
2: mm-hmm.
0: Inom ka ang Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga.
2: Mangustin powder? Soya beans?
1: Soya beans?
2: Oh, malunggay powder. Ana.
0: Samang pabalik at ang nga ito ang Tilagritin.

0: know that you and I were meant to be forever. I can't tell you. Hoy! Ayun lang kinapalungan ng wifi. Kaya maputol lang akong pag-video kay Dere. Okay, so I'm atong kanta ni Helen...
1: Bella.
0: Bella?
2: Helen.
1: Isang ka na Helen dyan eh?
2: Si... Kanang Andam. Helen Andam. Kay anakata ni si Helen Reedy. So,
0: Reedy na siya.
1: Reedy na siya.
2: Pwede mga marik alas jazz. Korete sa isang atong oras. Welcome sa tuang Demerites. Tila greeting
0: star. No, so... Yes, welcome. Sundo ko na ko si SM, ha? Welcome. Welcome sa itong programang...
3: Hawa!
0: Awesome! Hawa di, ha? Ay, pataka!
1: Sir Alan Borea, kumustamos, my people, my
0: mga
1: friends?
0: Mga people, mga my friends, ha? Yeah. Okay, itong mga...
1: Ay, mga.
2: Ako'y masundo, Mary.
0: Okay, sa mga si... Kwan, me. Ay, ako ang sundong akong ang manang intro si SM yun, kay Paspal, kay Hype, kay Ma. Actually, si SM Arnold Cortez, dito pala ko sa Pigastampi, ginapaminaw na ako na siya.
2: Mabadi ay?
0: Oo, dito na siya sa Pigastampi. Una mamanas ako sa broadcast mo.
2: Bata pa ko ato.
0: Bata pa ko'y buhok, no?
1: Karon eh, bata pa man po.
0: Na naman ko na tugkan mong buhok, kilin.
2: Mga marik, kinato ang tila greeting sa tunika nato sa Turbos!
0: Male Enhancer!
2: Yes. Sa mga di na makahimaw na lipay kang misis, ay, naku ba si Mangita, galaing kalipay yun si misis kato sa kakakompare!
0: Yes!
2: Kaya si kompare ba yan? Dili mo balibang!
1: Ayan! Maoy, gibantayan perminti ni kompare! Nga malipat si mister!
2: Likayin ang mga insidente, mga maring, aron nili ka mahat portion!
0: Operation!
1: Para wala mo yung mga personal grudges!

0: Your family, there is a poro singko tinago andele mawa.
1: Yes.
2: Andele, andele, andele, mami, iya, iya,
0: Pero dami, saan mo na ininsip dire?
2: Eh, na po na siya. Na po na siya.
0: Makaupa man siguro ninyo ang Santon plus coffee mix, no? Kay, naupa man siya yung naitanini.
2: Aba. Aba, maragibig. Dari tayo problema sa upaw, diri. Dari tayo problema sa upaw, ha?
1: Gibigil na sad ka.
2: Gibigil na sad song.
0: Mura kalkansi ka ni Master, kay dili man mabasa niya ang pangalan.
2: Mga ni, sige lang. Anyway. Ako ni, naman ko yung quadri, naman ko yung interpreter.
1: Pinsan na, katong hapon. Sige daw.
2: Si Yataki Tumbi.
1: Sige daw. Ay! Yaks, ang si pangalan si Yaks. Yaks, ang si pangalan sa Yaks. Kung ano Yaks, kanang pangalan ni kay comment nga, kung si Master Yaks.
2: Taro mo niya, kanyang suga niyo. Taro may na ko nagtao na yung suga niyo niya.
1: Ano ni Payam si Paringam.
0: Ano po si Totski Guangko? Ano pa si Totski Guangko? Dire mi patila dire sa Marsman SOP SOP ang amua. Unsa man ang SOP SOP?
1: Sop man siguro na.
0: Ay sop sop dai ni.
2: Napa si Nancy Camilo ay mga wapa wapa abal kadaghan na ani nila oi. Isa man siya si asa man to gibiyaan okay. Sila si... Ay, si Danny Barusa! Aba!
0: Ako rin si... Ana si Ikulimaw, ah! Ana si Adol! Ikaw na nasa picture sa likod ni mo!
2: Ay, si Ikulimaw!
0: Si Ikulimaw!
2: Brother! Sagdala to na nga! Sagdala na asawa ni mo, brother! Kaya, di ba yun na siya gusto kalinaw, gin, brother? Sige rin na siya pamikil mo, brother!
0: Ayaw ko pensa, basig mapusilan ka, Master!
2: Oo, ayaw ko pensa niya, ah! Ayuhala namang ayuhonon niya, brother! Ikulimaw!
1: Ana pa si Danny Barosa nga hindi tanini patira ko bi.
0: Ayaw ko pensa kay wala na ni
2: pero ano pa na kita ka to vlogger mo nga patira ko basta di ba ana pa siya huy ko lang kawa ni kuminta uy pero no
0: kailan mo nga mga kuminto ni
2: kailan ba
0: kaya makaitong bungot
2: yun. Kaya itong bungot. Taka, pato, taka Cebu.
1: Labi na ba rin yan si, alagyo, balik-balik din yung ba rin si,
0: pero,
1: taka Sawata na siya maring.
2: Ha, taka Sawata?
1: Si, Nancy Camilo.
0: Taka Sawata.
2: Mauban, sige, Nancy Camilo. Anaon ka na mo diha ni Baring Baring Lar o ni Maring Erika o ni Maring Daria.
1: Patilawa siguro media o kuwan.
2: Mabisayang manok. Oy, kanang inigihaw mo kuwan, mo agay.
0: Mang Daria, ato siguro din bayaon siyang kapitan di asa kuwan. Oy, nabapwersa. Kalimot, nakalimto na.
2: Uy, kamo ba? Kamo mo yung pinakauna din sa XFM Tagom. Di ganyan yung na-greet ng kapitan di asa nabapwersa.
1: Ay, good morning. Good morning, day kang Willie Arcaina. Di na si may barangay, Captain.
0: Hello, Cap.
2: Gusto ko na ba kayo mga glitchon pagbista dito.
0: Oy, ikaw man itago sa bulsa. Tingala ko ng mantika.
1: Isa pa ilain ikaw, Ong Litson.
0: Si Kuan, katong... Oy, sakpan to may mukhaon.
2: Ay, sakpan to kisa to may mukhaon. Karni ni Kaon yun.
0: O, dito na mugna. O, dito na mugna. Ayan, kakusod ka mukhaon, Karni.
2: Kana. Dito nagsugod.
0: Dito nagsugod. Karon, wana, puro... Wala kay... Maring, wala na kay Kaya.
2: Ay, mamangita lang yung pinakupsan.
0: Eh, puro naman tambok ang pangitaon.
2: Kana, kanang ilimumbok ang tambok.
0: Wala alkansi na tani.
1: Napagiging ko dyan ang sanis eh. Naguba ako ang radyo kay mga yabag mo mga antao eh.
2: Aba.
1: I love you mga Mari.
2: Ako sa mga yabag, katahan na dobi. Buksan mo, papasukin ako.
0: Ayaw mo.
2: Para sa iyo. Dailapan ang mga aral mo na tag mo.
0: Botoo na dyan ko siya.
2: Kabasukin sila. May dalang tinapa.
1: Unsa ka tinapa?
2: Kanang miga o paypay tuna.
1: Walay ko ano yan, walay ka tong ako ni.
2: Ha?
1: Ako ni o imuni.
0: Classic. Classic lang daw kayo, Maring.
1: Unsa'y classic
0: ba? Kayo mga idol watching from Digos. Master, regards on imang langit.
2: Si, ay, si ako ang classmate na si Kelly Boy man langit.
1: Classmate.
2: Pero mo.
1: Hoy, ang dalawang dali.

0: si Manlangit Marina, kopya daw siya. Nagtabon-tabon sa papel.
1: sa
0: tabon-tabon. Pag-abrin sa papel maring.
1: Unsay na ah.
0: Hindi na magunaan mo. Oh. Yaha man siguro na. Ang imuha mo.
1: Hindi magunaan.
0: Imuha mo na din ha.
1: Kaya tarunga din ninyo mga cellphone diha.
0: Sige lang. Basta yaha mo na sabak kayo.
1: Yaha mo na ng cellphone. Sige.
0: Manangil pa ka, ha?
2: Abok, saan mo? Papasokin ko. Para sa'yo.
0: Oh, yeah, oh, yeah.
2: Magmukamin mo.
0: Oh, yeah, oh, yeah.
1: Kaya si Wilma, lagi balik-balik mo na. Uy, panit sa siko, mali.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Anyway, mga igala, kaya ito ang matila siguro ito. Uy, kayo.
2: Nabi, matila na ito nabi. One, una ko yung tila, be. Okay, isa ko ang nabi. Buksan mo, papasokin ako. Walang kamara sa'yo.
1: Ikaw mo yung kanta, pa'y tila.
2: Sige, sige. Bibi.
1: Sige, sige. Ah,
2: uploadan yung dila. Oy, ako man itong dila yung nakuanan. Oy.
1: Sige na, blue book oh. Paipit.
0: Oy, nari kang ipaipit sa blue book, Maring. Sakpan na ka, ha?
1: Tanggal ang lamog-lamog.
0: Sakpan na ka. Nanagay manggawas ano nga istorya, dabe.
1: Tanggal daw ang lamog-lamog ni Ronald.
0: Oy, gato ka. Oy, gato ka. Og naman yung kayo ipagawas na nadiya ang imong dapat ipagawas.
1: Ano ito, butangin na mga screenshot di, ha?
2: Ang blue book, nung alaw. Ano? Nung alaw yun, ha?
0: Mura ka rin blue book, dito man dyan din.
2: Bekantahan na na ito, ibe! Buksan mo, papasok!
0: Wala-walaon na yun, ha? Wala-walaon na yun!
1: Sige, kantahin na kay mo patukar na daganta.
2: Sige! Buksan mo, papasokin ako!
1: Ay, magkama mga mare, kay masunod na ito ang drama. Ikadriya sa XFM Dagom. Siyempre, kalikanta, hatod ni kanato mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulanti pa nga ito ang mga pangunahuna o muhuyos sa mga nagkadaiya ng mga hubad.
0: Uh-huh.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Oh, yeah.
1: Exciting!

0: guys, may manuka na, yawon ta karo manuka pa. Kanang bugal-bugalon, kikag tinauka na, murakag manok sa, murakag manok ni, kwan, ni Renato.
1: Ni Ronald Sako, murakag ana, mga manok ana niya.
0: Ay, nako. Mga maring alas 11:02 ng ating oras, welcome sa muang kaduha nga pagbalik. Muriya sa gipaabot nga tulumanon sa Tibok Mindanao, kiniangkong ako ikaw.
1: Yes!
0: Kami gapan niya mga kas, mga maring, mga kas.
1: Mga kas, karo, mga kas, karo.
0: Mga kas, kag sinilas. Kaya sige na, og lakalakaw mga maring, ha? Ay, nako mga igala. Ato anaga masinati ato masayran karon ang mga pasalida karong adlawang grabe jud kay namang mga pasalida mga marina dala gini siya og kana maganing mga pagtulun-an sa usa ka tawo
1: mga kuan ni na ang among programa lahi na ni sa mga programa sa radio kay dali current events mga good moral characters og mga nani siya good moral and the right conduct
0: sa mga sensational nga mga panghitabo
1: yes
0: nga kinahanglan og mga scientific nga mga pagtuon.
1: Kanya, kuwala gini siya sa MTR-7.
2: Nakapasar, nakapasar.
1: Nakapasar siya.
0: Sakto. Okay,
2: pasado siya.
0: Aga, syempre, mga ingala, kini ito ang programa. Hatod ni kanato sa mga panag-unang mga produkto. Gigama sa Yes Noel. Nag-una niya mga maring ang natuang Santon Plus Gold. Kapal kapsol.
1: Aga, syempre, kisundan na siya sa kanyang panag-adinod niyang kombinasyon ang Santon Vitamin C.
2: Apil na po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Okay, kalimot mga maring arang nga makabaton tag piskay nga pamanit o kanaganing limpyo sa lawas paingon sa sulod mag-inom ta og kape nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Aba.
0: I miss this coffee.
1: Yes, wala na mi alang kadilaw. But anyway,
2: gusto kang motilaw?
1: Palit day ka.
2: Palit kang buuguna ka.
0: Anyway, mga maring, ato ang kape, ato ang lamian ng mga produkto, mapalit ni sa ito ang mga pharmacy butika. Ingon man sa ito ang Yes to Health Clinic na Mokit Andri Asamay.
1: Asaman, be, doon sa palengke.
0: Yes. Sa tapad lang sa Mr. DIY.
2: Tara, sa ibabaw, sa ibabaw.
0: Yes, sakto na siya mga maring. Unya, pangita alang dayon si Doxy Jenny Druda. Kung gusto ka rin naman pag-check up, yung mga kayo doon ay libre. Nga check up gikan sa Miyerkules nga doon sa Biyernes o kung mapalit ka sa produkto pangita lang si Palangga.
2: Yes. kalimot ko
1: kalimot nahago pa mang gani ang
0: Nihimsog lagi si Palangga karun no?
1: Nihimsog siya.
2: Pamatod ini SM o nihimsog bagi si Palangga.
1: Ayun na din niyo na sa mukha ko si Sim kay. Kuan ba naka 15 pa ba kay 15 ba naka kuan yang gikuan gabi eh. Yahangi oh kakaso.
0: Ano apel na to dito ang nay mga RA.
2: So sa English pa na 15 case ng RH.
1: Ah RA.
2: RA di ay.
1: Dili RH.
2: Amin ako RH.
0: Katong RA 9169.
1: Ah katong RA 9262.
2: Lahi po tong RA ng chariot.
0: Ano to kay namo to sa LOIR.
2: Ay LOIR ito.
1: Hoy, sige na, bes. Huwag na nalang ito na itong drama,
0: anyway, bes. Siyempre, mga maring, ha, i-lisuan na yung mga radyo pa ko sa GB kahit mahalag masuko ng silingan. At least man lang makabaho sila nga doon na yung programa sa radyo nga grabe kaayo sa lingaw kaayo ang bit-bit mga maring, ha. Siyempre, giingon diri ang mga higalang dear mga bayot.

0: kinaboy sa tao, mga maring. Nasusama sa kadagat. Kung naipagtaob, daapoy paghunas. Sama sa kadahon sa kahoy, nga matagak sa yuta kung usa na kini kalaya. Apan ang dagat, di gina magpabilin, o di gina may mong tamis, magpabilin gina ng parat.
1: I talk to my lady.
0: Mga maring, ako na si Ana. Usa ko ka concerned citizen na napadangat sa inyong sibianan. Tungod kay gusto ko tagaan o kahupayan ning ako ang problema karon. Tungod ugbahin kini sa akong amiga nga si Madel. Si Madel, mga maring, usa ni wa inosente kayo ni siya. Kanang iya pagkaino sinti mo na magigamit ba ni Amora Baga diyan nang iabuso ang iyang pagbabayi. Unya, alam pa ni siya yung istorya o sahay nga perte humugag dila. Muna nga naghang kay mga lalaki nga ka na mga Moraga maka huna-huna o dili maayo niya niya. Para niyo masayran kung unsa gini mga maring. Sugda na ito sa sinugdanan. And this is what happened.

0: famosa historia.
1: Ay, oye, ana, an, mayong buntag, an.
2: Ay, Mariel, nakoy ka sokwan si mabay, sokmat sa imo, ha?
1: Unsa man?
2: Ikaw ba, kung mula agani ka sa kanyang mga laagad na mabapag, amping sabuy, pag, pagmatkon sa buka niyang kuwan, uy, kay mausay may istudyas mga tao ba?
1: Ay, wala bang kukuyigikuan, ano, uy, kabalubya ko kaya nga.
2: Nakaatin mo kuno ka sa katong social na birthday niya. Kakinamot ka dito, gipangkuan ni mo ng mga pagkaon dito na sa kuan.
1: Uy, wak magkukabalo di, ay kay, wala ko kabalo, to magugog nga, kaingon gani ko nga, dagkwas ako tsara na serving spoon, man di ay to. Wala dito siya, ako lang ikaw-kaw, kabalo biya dito ka sa kuan.
2: Madil, pagtarong sa imuhang kuan, uy, kay, musumbalik ka pa yagihapon sa imuha ng imuha mga kanang, mga mali ni mga kanang kuan, pagmatkon po do mga good manners and right can duck.
1: Sorry ko kaayo, eh. Kabalo ba yung sa kuang? Dali ba yung kuang? Mauwa ba yung kaayo ko? Kay dito ba gito? Katong giatuan ako sa SM Village.
2: Oh, na. Oh, pinakara yung kagsulti ba? Village, mag-good na siya.
1: Asa, Village?
2: Oh, abin mo.
1: Sa SM Village? Asa ka? Agay!
2: Kahit kag-ulo ba?
1: Uy, lang isang palagay mo ang kong aping.
2: Inamigara na siya nga pagkasagpa na ulo na hiwi mong aping. Kabaw ba ka? isa na sa mga magkuha og i-take advantage ka sa mga lucky.
1: Ansa?
2: Yeah, i-take advantage. Take one.
1: Ano
2: ba kay?
1: Sorry ko ka.
2: Ano imo ang matasa no? Mag-jurjuran dyan ka way kuan, ana.
3: Hello, girls!
2: Ayaw, di ba na, oh. Pag-amping, ha? Ayaw, pakitag mo, Tibo, nga. Kana mura ka, ace girl, kahit ka.
1: Dili ko, eh. Kasi rin na. Kasi rin na. Mura, mag-asangkili. Mag-asangkili siya.
2: Arthritis ka rin
4: siya. Hello, girls! Guwapa kayo.
2: Hello, sir.
4: Huwag
2: ka. Kahari ka magkuhan
1: ko. Hungaw lagi ka din siya.
4: Pasensya na mga guwapa ha, kayo.
2: Mag-out mo ko niyang pastiso.
4: Pasensya na mga guwapa,
5: kayo.
4: Ayaw
2: naman!
4: Hello, girls! Grabe. Ikaw
2: ba?
4: Lami kayo mga lawas ba?
1: Kisa ako?
4: Oh, ikaw po, no?
1: Ay, thank you!
2: Ay, hindi pag... Ay, uy! Ano yung makag-thank you? Ino kaglamig lawas? Bolivia na! Pwede na naman siya kasuhan.
4: Ma'am, dili ba yan, ma'am? Sir. Sexy d'yo kayo siya, ma'am.
1: Ay, salamat ano, kayo, sir.
2: Pwede kami yung sexy, pero ayaw ingog lami.
1: Sir, salamat
4: kayo. Ay, ang ma'am, ang lami o sexy. Kuyog, magkuyog yun na siya.
2: Hindi yung lahat ng words nga lami, lahat po ng sexy. Kaya kung lami, ba't pa sabot na katilaw na kain ako na kong lami?
4: Lami.
2: Yan, katilaw ka na ako.
4: Kuyawa. Ana din, ma'am.
2: So, baka makatilaw na ako, hindi kami ingog lami. May yung ka sexy.
4: Pero siya, pananano ko, guwapa nga sexy.
2: Baka na, okay lami. Na. Uy.
1: Salamat kayo, sir, ha?
2: Ay, sige.
1: Ikaw rin kayo ngayon sa kuwana, sir.
4: Eh, ma'am, malakaw na ko, ma'am. Bastos pa yung kawaman. Masuko mo yung mga lami.
1: Sir, namobo ka sa motor, sir. Kaya lahat na kayo lang.
2: Arthritis. Tawa na ka. Tara, Madil.
4: Ay, naon.
2: Ay, sige, kuwan ba?

0: Hi Mish.
1: Hi sir. Ay,
0: ikaw ba na kining ni ang ako mahadlok magpaspaktos kay Cor isa diri sim dalan?
1: Uy, wala sir. Uy.
0: Lami ani mo uy.
1: Sir ma.
0: Daghan ko mga babae nakita diri sa syudad pero ikaw ang pinakalamig na nakita anak ko rang gabi una.
1: Hala, sir.
0: Tapong lubot.
1: Sir, thank you, sir.
0: Mi ash gro ni mo jerjeron sa.
1: Sir, sir, ma. Pwede sad ba mo? Pwede sad, sir.
0: Nakining mukuan ko, i-text ka, tagay ikaw ang numero, be.
1: And address, sir, 0935. Ay, kung ano sa bala sa sobrana, sir.
0: Ah, sige, i-text ka, ha?
1: Ah, sige, sir.
0: Nakumu ko yung meeting ko doon. Sige,
1: sir, salamat, sir.
0: Pakpunin ka mo sambot.
1: Sir, kagilok, uy.
0: Mia, uy, i-text ka, ha?
1: Ah, sige, sir. Uy, an.
2: Ganyan rin ako dito sa Luyo sa Golden Guranta.
1: Ano rin ang Guranta? Ano rin ang mga naihian di ha?
2: Ikaw ba? Okay rin sa imong gihapak ay imong sampot atong lalaki niya. Waka kaila? Kaila di ka ato. Masa mong kauwi? Masi easy girl, makai ka. Ako nang advice ko sa imong haba kay hindi ko gusto nga maparura, matawag aning matawagan niya na maparura.
1: Masa pariwara, ano?
2: Patiwara. Mato ka sa kuan ba? Aming lagod ta.
1: Wala man gud si wala man gud to.
2: Ilain ko kay tono ni murag isi girl. Tan-awon kas mga laki ko. Ako'y laki di ani mo na. Georgian din ka.
1: Malakaw na lang ko eh. Malakaw sa ko. Matus ako dito ka. Malakaw sa ko ha.
2: Paminas ko istorya ba?
1: Lagi.

0: Mga maring na yung mga panahon kani si Madel nga, mura ba ka na nga ang iyang pag-inusinti mura gi-grab the opportunity sa mga lalaki ba? Maluhoy ko usahin niya kay kanang inusinti yun siya. Kunya, kanang na isa ka one time ana nga, nagbakta siya niya, basta ka malugag, sunod ko niya, giduol siya ko sa kalalaki. O ginanay mga pangitabo.
1: Hi, Madel.
0: Hi, sir.
1: Just call me Elrin.
0: Sir Elrin, samahan na siya ito, sir.
1: May ang gini mo eh. Igwad kikagsampot ba ka nang kita ko si Muas layo ka nang... Tay, pinako ni mong lawas kayo nga. May pagkao ka nang undanon, sabihon kamay niya. Igwad kiklubot niya. Kanang ngay ka ba? Kanang pitit ba? Murakag si Salome Salvi.
0: Ay, ayaw pa ginana, sir. Kagatanaw, yako lang sa Lumi Salve, sir.
1: Tama ko ba? Sa may gusto ni mo, wala ka, magalingaw kayo. Dadun ta ka, mga laag ta.
0: Sir? Asa mo ko ni mo dalun, sir?
1: Dito ko ta sa mga... Ato ta sa Kamigin.
0: Sa Kamigin?
1: Oo, ato ta dito. Manunuri ta dito kay Nay Katibawasan Pools. Manunuri ta sa Katibawasan Pools sa White Island, Hot Spring, o Good Spring!
0: Sir, ano ba, sir? Saan nang ganin mo dito, sir?
1: Maglubong ta dito o ka nang buhi nga mga ugat.
0: Sir, uy, nailagay ka, sir.
1: Basta kay, kung okay ka, igna ko, ha?
0: Sige, sir, may problema eh. Takay kong number ni mo, sir, kay mo PM ko ni mo, sir.
1: Sure ka?
0: Okay, sir. Basta ka, sige. Mo PM lang ko ni mo, sir, ha?
1: Sige. Mulakaw sa ko, ha? Mulakaw sa ko. Sige.
2: Psst, Madel. Uy.
0: Asa man, ana?
2: Kanina ako
0: sige, sunod-sunod lang ginakuan.
2: Kanina rin ako sila ang santan. Nagkaan ko diri, ha?
0: Mangiwala ka na, ili. Naihianan mo na tong laki.
2: Napaabot ko manghihino.
0: Asa man, usama sunod-sunod na ako.
2: Ikaw ba, naniida ko sa imo, asa magka-uwi ka nang humok man kay kag-ilong? Kasi imong kalaki, no, ma. Abuntisan siya ka na imong kalaki, day.
0: Asa may igon, ana? Good, uy, nga, igon naman doon
2: niya. Dili lagi. Dili ka mapakitang motibo ba?
0: Dandun ako na ako niya dito sa Kamegin. Niya, magkuhan namin dito sa Kamegin, magkotse.
2: O si Kamegin, Kamigin.
0: Kamigin.
2: Pataka naman dyan na siya, uy.
0: Magkotse, man may dito sa...
2: O si kotse.
0: Magkotse.
2: Ha? Tadungan na emosyonaltian ba? Kay muna kanang himuong taming ng mga lalaki nga. Tanaw nila marag humok ang ilong.
0: Wala man good na, good on. Ano
2: mo kanya nga makakaila niya? Onya pag-abot dito nang ikuan ka kanang isod ka sa malita.
0: Pwede sud mo kunya sa malita nga, pwede mo kunya sulod niya siyang kotse.
2: Awag ginang ma ni mo no. Kao Madel ba nang kuan jud ko ba nga di jud ka mapukuntang bay taa ka oy.
0: Ayo pa ginana good on ko ba.
2: Ikaw ba may mga yog number sa lalaki? Pakita jud kag motibo ba nga kanang humok ang ilong dali kay kang kuanon.
0: Ala nga, siyempre, lisod pug kaayo ga si may mga yog number mo. Kuan mo mo sa kasi datong level pod.
2: Awara dili na level. Ikaw ba? Ikaw no napaka-award jud ka sa FIFA.

0: Hello, ma'am. Roma, kamusta? Makalitan, makuyawan, magnamas. Guwapang ko kayo.
1: Bantay lagi sa sunod eksena. No?
0: Guwapa ka, ma'am. Sa ibang kagwapan, limitan ka. Pero di na makakabalo mo text. Manda yung dato ang lakaw na to ba?
1: Ha?
0: Manda yung dato?
1: Kayo. Wala mo ka nag-text. Wala mo ka nag-text na ako, sir.
0: Ah, so, narongsin na ito ko ang text guy?
1: Sir Darwin?
0: Dala ka sa kipanitsit ay.
1: Saan si panitsit sa kuoy?
2: Ako dali sa Lisbonville.
1: Ikaw, Ana ba? Ay, kontrabida dyan kay ka
2: ba? Ikaw, Adil ba?
0: Ay, ikaw, ma'am.
2: Ikaw ba?
0: Nalang palagi na siya.
2: Ay, sir.
0: Ay, hello, ma'am.
2: Sir, dili ni easy girl. Akong baba, akong amiga.
0: Ay, kamalo ko. Gagawa pa, ano, easy
2: girl. Ako nakabaho ko sa imang mga motibo ni mo ba? Kasi imo palang pamarugda, ano?
0: Uy, saan mo na hindi akong pamarug?
2: Babae rugiwa ni mo.
0: What? Imo man tayo mo maniraw. Dili ko, Ana, ma'am.
2: Nakini ako.
0: Ay, nakuha, inamigo ni. Kayo, kita lang ko, imo ang ka... Kauban nga gwapa kayo. Sexy. Lami.
2: Tanawa raw niya. Lami. Tanawa raw.
0: Matawag na to. Lami.
1: Eh, salamat kayo, sir. Sir Darwin. Salamat kayo, sir Darwin.
2: Madil.
0: Dili niya kadawa. Imong kaligang nga gwapa ka.
2: Madil.
0: Lami ka. Nga, ang sabi na, ma'am.
2: Excuse me, sir. Nag-appeal ko ga beauty pageant.
0: Ikaw, nag-appeal ko. Ma'am, nag-appeal ka?
2: Model ko sa... Sabon.
0: Saan ang sabon?
2: Kanang
1: ay di ba ikaw man tong ay ay di ba ikaw man tong aminaw sa ba ay ayaw mo pag-away B
0: may matingala ko ma'am sa imong kooban
1: ganang kayo si mong suot nga pantalon ba sa Calvin Klein
0: Calvin Klein
2: tanawar na kawar chika bayani ka ba Calvin Klein
1: Calvin Klein oh sorry
2: ba ayaw rin pag
1: tay sa pangotel sa ko asam ako naman asam ta mga uy gusto ko mukaon na ng Greenwich ba
2: tanawar
0: na wanto to sa mall. Ako to sa mall, Miguel.
2: Hey, sir.
1: Pakaanin ko Greenwich.
0: Dito ko sa Greenwich.
2: Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Asa man?
2: Dala-dalaon ka sa mga laki. Abi pa lang, dili mani mo na amiga.
0: Ma'am,
2: dili mo na kaila.
0: Ako siya, libre ko na ko si ma'am.
1: Salamat kay Sir Darwin. O, di ba dito sa Shockies? Sa Shockies stock.
2: Baga, natibig. Ay, ana ba? Paka-origin na siya, oy.
0: Ma'am, kasi gusto niya dalon siya. Kalaban niyo mo na, ma'am?
2: Hindi ko ganahan ang iyong mga ipang lugar nga kuan. Dito ko sa... Dito jud ko ganahan sa mga
0: kay yang gusto mo ma'am atumi sa mall kay mukaw na sa kwan sa Greenwich. Sa Greenwich man to.
2: Dili ko dito ko gusto ko dito sa
1: kuan,
2: sa kwan sa Julie BE.
0: Ayaw di ma.

0: tawba. Tawba. Masa man jud ka? Na kay mga nadungog do nga mga hungiyong sa pikas purok no sa purok 101-A. Na kay mga nadungog dito ang mga tambay nga nag-inom nga ila kang giplanuhan kanila, ila kang gisugal-sugalan kanila nga kung kinsa kunay makaunag kanang dubong sa buhi nga ugat.
1: Dilip, ayaw pa sayo pag inanagod an.
0: Madel, sayang ka imang beauty. Nakabaw gid biya kano nga ako medyo gwapa man jud ko pero layo ra ko nimo gwapa ka ika pero ayaw pud ing ana imo. Ayaw pud kanaog sa pipila ka mang ang-ang aron nga dili highest level pud unta ka.
1: Sa dili ba ko dili mo mababa akong level.
0: Tanawara dili gid level. Level.
1: Sama na siya ka na sa ako. O sama na siya level para ka sa kanang magtaon kag posti. Ang magbuhat kag balay na level?
0: Yes, yeah, sakto. ang ako ba nga dili ka, di ko gusto nga makuan ka sa mga laki.
1: Di ka gusto. Sama na, appreciate rin sa kong kagwapa.
0: O lagi, pero kung hindi ka na ako mapugan, kapila ka, happy ka mo ba na itong upaw nga pa yun sa kamigin?
1: Okay, gwapo mo rin sa kamigin. Kaya, kabalo ka dito sa inali sa kamegin?
0: Masa na yung dito na
1: ano yung katibawasan po sa island ng hot spring o cold spring?
0: Uy, ba na siguro kung mga mo, uy?
2: Ayaw naman.
0: Nili ba? Seryoso ni ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Umiagod mo ko si Un, uy.
1: Ayaw pag inanagod.
0: Ikaw ba? Ako na kang giisip na kang ako kang manghod ba? Hindi ako gusto nga ka ng pahimus lang nakas mga laki. Kita ka itong nilakog tiyan nga nagsibibiyad sa imo, ha?
1: Asa ito, katong laging nilakwan. Kano'ng lagi yung nilagwan doon nga, grabe kay Bilbil?
0: Nadunggan ako to siya kay estudyan niya, iyahang koan, iyahang mga amiga, ay mga amigo niya diyan sa may Bisayan.
1: Mau ba?
0: Giplanuhan ka nga, kung makuha daw, nagpakunanay sila, kung makuha daw yung mga pagbabae daong to siya muna, ayaw ko pansa, hindi ko gusto nga maing anak ka, dahil ka amiga, bibiyo
1: ka. Ayun din, nag-abisit rin magulang sila sa kuha dahil, uy.
0: Mahala ka, hindi ka mo to sa kuha, kunin mong ituri nga ate. Basta ako dyan ang gusto gina ko nga, hindi ka maing anak.
1: Ay, basta kay mula kausa ko kay madus ako dito ila ni Linlin, magkuwas ako dito guan, magpaturo ko diri sa simudugan ng Arius Arius. Sige na. Madus ako, sige na, babay na.
0: Sige, balik.
1: Mga maring, nabalaka ko sa kong amiga kay siyempre ang pag-inosinte niya, basig simba ko maunsa ba? Grabe kayo nga ko ang kaning advice niya. Kada bang ginasing-kasing yun ma? Eh, butan magugay siya. As in, butan yun kayo, kanang wala yun kay libog. Kunya, ang mga lalaki sa kayo, murag, kwanda yun ang iyang kahinaan ba? Kayo murag, hinay kay kurbada, murag, hinanagot. Sisultihan na siya, ginoon nga, lamian ni mo, Jujiro, na malipay po ng kanan. Magpasalamat po. Dapoy kayo sa nga gidala. Hapit siya gidat ato nga. Ay magparty daw. Mubar mo tatas siya. Hangtod, labay ang mga pilakatuig. Inani mga panghitabo.

0: Dahil...
1: Oh. Di,
0: nang
1: kwento. Sa'yo nagkaday, ah.
0: Naglangod, Jugo ba?
1: Unsa man?
0: Murag ibidaog-daog, murag ipanamastamasan, magkwa ni mga lakiha, we?
1: Unsa?
0: Oh, grabe.
1: Sa'yo ba't pasabot yung ipanamastamasan, ipay muslo yung mga pagkababay?
0: Dili, murag ginabuso na nila, ma. Murag layo na ganda yung sinangin istoryan sa ko. Murag ako nilang kaunon, murag nilang kugubungan pa.
1: Tanawa lang.
0: Murag ilan ang taklaan ang ako ang bugan. Napanulong na ito, panulong sa tunga sa bugan. Maginala, bon.
1: Tanawa ra. Muna giniresulta ni mo, Madel. Sa una pag-iinan ta ka nga dili ka magbutang ka og gintang sa mga lalaki kay kabaw jud ko ang mga lalaki nga igor jud na sus kini si kana sila ni kana si Ronald Lim Sako kana sila ni kin G kana si Eric Diginion lagi na sus kabaw jud ko ana nya unsa man unsa dai ka unsa may nahitabo di ay sa imuha kining Madel. Nahitabo gahapon?
0: Dili. Itong kwan last 2 years ago.
1: Nga.
0: Kwan man, maglapot. Ay, gano'n ako una-una. Mga kwan nga, hindi may mayo do'y lagibuhat na ako. Uy!
1: Sa ato pa di ay, katong sige, advice mo, ipahimus lang na naik atos mga...
0: Ah, wala. Good. Gano'n nga, nag-una-una lang ko ba? Karoon ako nag-una-una. Mga mali na ito'y lagibuhat sa kwan niya. Uy! Asa mo ko padulong? Ano mo reklamo? Unta ko niya ato mga tawahan na ito?
1: Ubanta.
0: Asa ba tama padulong?
1: O bantan duha ato ta sa
0: asa?
1: Fuller station.
0: Ano ko bobo sa ito?
2: Ayo di ba?
0: Mga maring. Muna akong problema karon. Karon pa reklamo ang akong amiga nga si Madel. Ha, duha na ka tuig ang nilabay, oy. Murag na panos na ba? Lala ko yung mga pangutana sa inyo ha. O sabay, o sabay, yung, o sabay, kahit tanaw ninyo na akong amiga ka ng inusinti, gano'n siya nga aning-aning? O may pagka-aning-aning gano'n siya? Kay, ingon niya siya o ka na nga, oh my God, ganahan kayo sa imong lawas kay lami kaayo, mag-thank you po ng buang. Gana pong mura siya ko, grabe, lagi kaayo? Murag ka na nga, mura na ganyan siya, ganang hubuan siyang tanaw, ino na siya, namihaan niyo mo, jir-jir, malipay po siya. Bangas. Sabay akong buhay, mayong buhaton ani para matambagan na kong tarong ning ako ang amiga nga si Madel, mga maring. Bi, tamagi ko niyo kunin niyo. Bi, kamo may nagpalik-alig niyo ng radyo nga mayong manambag. Ikaw, maring Erika. Ikaw, maring Daria. Adako man mo yung kagtian. Eksperyensyado naman ka, parema mo tanini. Maluoy mo tambagi ko. Din hinalang kutob. Anak.

0: Ayan, so mo ito mga maring ato ang gagibasa nga kaagit today. Kaagit sa usaka babae. Nga, kanagaling na si Omega nga medyo homok daw kaayo og ilong mga maring.
1: Kuya, kayo may hana. Ulo,
0: naging mga ingana nga mga kuano. Pero at least dili sayahan ni tabo sa personal. Yang amiga lang.
1: Pero kita, kita man yung magkuyog ta. Puro man talamay on.
0: Wala, wala yung si mapili ang laki. Mura, mga kuano. Puro sam kita.
1: Sumal kita permintay maring.
0: Ay, what is si Bungan, uy?
1: Ayun, siya is Bungan, si Bungan.
0: Ang, kanan siya, maramaduha pa.
2: Ako, sugot pa ko permanente. Ako yung problema, mga maring. Sugot pa ko permanente. Apo po ko talaga sila mo, sugot pa po.
0: Mga problema niya, mga maring.
1: Question mark din niya, di.
0: Anyway, katong gibasa na itong mga kaagi, hatod ko na ito, mga maring, sa ato ang lamian kaayo na ito, nga kaping, grabe yung kaayo ni mga maring. Maka, inagtimpla pa lang mga maring, masimut ni mga grabe, uy, makala ka nga, this is coffee. Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Giminaw na kuana, Mari.
0: Wapit gano'n tila ni palanggao niya, uy, mo kuan gano'n
1: palit ka. Ngamang libre ka, Maring.
0: Kanang,
1: wala, ato ang panudlanan, wala may sulod, Maring.
0: Ako, uy, kanang tag 60 na may gihatag ni Edgar sa kuwa sa allowance.
1: Uy, kuripotan ka ni, kuripotan na si Edgar.
2: Si Edgar, uy, liman na magkabalo mo, tanaw sa imong kalisod.
0: Kabalo ba ka, ano, 50 ka noon, Jason, ano, wala
2: nga, grabe naman na.
1: So, okay lang. At least, daghan ay mong kanon.
0: Sabi tayo, unsahay mga maring, kanang naimotsats ako akong kumpari, di ko mabalibad, uy.
2: Ano naman?
0: Pre, panoodan lang.
2: Mo ba, morimidyo sa sila, morimidyo ka silang sudan.
0: Sa tinuod lang pari kung wala ko nabuhatan pari, marabay na siguro kung gikuanan.
1: Ba't na mayat ka maring?
0: Mayat lagi ko karun, uy.
1: Siksi lagi ka ka maring, ay. Ano siya pangalan sa mong gisuot maring?
0: Amot, asa pinting pinggisungkit, napamayatag maring, oh, na may kuan ni Ria. Dito siguro din sa but anyway thank you for my sponsor today sa Ken's Barbershop.
2: Aba Ken's Barbershop mudawat sana sila og labadang
0: og mudawat sila tahi sa sapatos mga maring labi pag kato mga nagadaiyang mga gisi
2: og nagsmaw na pare na smaw di ha
0: asa smaw
1: building unsay
0: kuan ta lang kinang rounding rounding na sila
2: na building
1: napay kuan plumbing
2: plumbing.
0: Oh, mga plumbing.
2: Yes.
0: Anyway, so once again, thank you to tawag aning Kenza Barbershop and sa may Aksog Liko.
1: Sa Tagumpo, sa Tagumpo.
0: Sa Tagumpo.
2: Tagumpo. Sa Tagumpo S. Sa Tagumpo S, dali sa North.
0: Dili maguna sa S, oy.
2: Asa din na?
0: East.
2: Sa A. Okay, sige.
0: Po East.
2: Sa Tagumpo S. Okay.
0: So, ato ang taga-pagtagad kining kaagi ni kumagay medyo luoy. Biya po ko sa Yama rin. Kayo nasa concerned citizen siya ba? Sa...
2: Iyang friend.
0: Sa iyang friend niya nga si Madiel.
2: Saan si Madiel? Uy, ay,
0: saan? Uy, kaila ba maring nga? Parehas ni Madiel o ka ng kuan? Ang iyang anak ron kay marag kuan na, marag... Daghan na kaisag anak karon maring yalay. Lahi ng amahan maring.
1: Ha? Kasi Madiel, ha? Si Madiel siguro. Kay waman siya ka kuan. Basin. Huwag na nakadama ang mga lalaki kay iya.
0: Kuya man ba si Madiel?
1: Ipatamas-tamasan na maingon niya.
0: Pero lain, maabot kayo po sa punto eh. Basi manong maabot sa punto nga ma-rep siya.
1: Pero kung niyo ba siya itong upaw nga itong takakamigil? Bugha gano'n yung pagkapaga.
2: Sa ma-rep?
0: Ma-rep.
1: Ma-rep yun siya.
2: Grabe naman ang ma-rep. Uy, mabahay na siya. Uy.
0: Masay gahipit yung gahi.
2: Oo, kasi ma-rep good.
0: Ikaw mo na yung ma-rep.
2: Ma-prusen. Ma-prusen. Maraba siya na sa ma-prusen.
0: Sakto na mga maring. Pati ba ito na yung tambagan si Kuan, si...
2: Dali na siya magkotse.
0: Dali siya magkotse. Magsakay lang siya agapi di
2: Kavi. Aba, okay, sige.
0: I-text na sa tuwan text line 0966-3069569. O, dili ba ka mga maring mo? Comment sa tuwan Facebook.
2: Comment section.
0: Yes. Sa XFM 107.1 Tagum. Live na karoon mga maring. Comment niya sa inyo mga tambag. Live sa tang makakomment po sa XFM General Santos City. O sa XFM Mati City.
2: Aba, kabongga.
0: Sige na, pag-comment mo. Kaya ito rin na yung tambagan si... Sa kining ato ang...
2: Yan nga, gali si Ana. Yung amiga nga si Madel. No, na kami mga inana. Lagi mga tao. Ato sila nga istriya kamay. No? Lagi mga tao nga inana. Kanang mag-guan ganit siya. Kanang... humukog kag ilong. Yes. Oh, dali ra kay padala sa istorya nga mga wala na kaalam ang mga laki. Makuha lang nila ilang mga gusto kay mo. Wala ba? Mo scared na babos ka na dayon.
0: Makuha lang ang gusto kay ma-disable na yung messenger.
2: Ah, ma-disable na yun. Magkuha na, mag-lock profile. Mag-lock profile na.
1: Sige, lahi man ito mag-lock ang profile. Sige naman ito'y utang.
2: Oo, oh, ka na, oo, oh, ka na.
1: Karam na lahi ito siya.
0: Kana mag-airplane mode.
2: Kana mag-airplane mode, ay. Kana mag-airplane mode.
1: Kana mag-airplane mode, hadlog mo na tawagan pa.
2: Ah, wow ba?
0: Pero at least makakonect sa wifi.
1: Yeah. At least naka-wifi.
0: Yeah.
2: Pag naka-wifi, chokes ra.
0: At least nakakonect sa wifi, at least dili man ka sa silingan.
2: Masuko pag yung kanino balungon sa silingan. Kasi ba mo, ano yung balungon nyo man yun yung wifi nga kabalong nga gamit.
1: Lahat lang ipangalan sa kuwang wifi.
0: Ano sa DI na?
1: Bulgari.
0: Hello, wait ba?
1: Sa pigas na
2: Bulgari. Ay, magsabaw eh. Kaya ipabalhin na ni, ipakuwan nga ni Mama Arriba yun.
1: Ay, ipaputol.
2: Paputol na ni kuwan niya.
1: Basi ipachange.
2: Mabilsa.
1: Basi ipachange name. Ipachange name niya.
0: Bala na kay mag-data na lang ko. Anyway, mga maring, ato rin iti maya sa kamayong buntag sa makausap pa ato mga listeners, mga viewers all over the world, labi pa diri sa mga taga-USA.
2: Yes.
1: Mga taga, sa Europe.
0: Sa mga taga-Lebanon.
2: Aba, yeah. taga Russia, lugar ni Vladimir Putin.
0: Uh-huh. Sa mga taga-Ukraine, sa kang Volodymyr Zelensky.
2: Aba, oga, siyempre, ang diya sa North Korea.
0: Kisa na siya?
2: Kaoba ni Kim Jong-un. Kim Jong-un.
0: Sa mga nasa China, kasi yung presidente sa China.
2: Si Jinping.
0: Si Jing...
1: Ay, nilabi na doon sa Pilipinas. Kasi Baby M.
2: Si Baby M.
0: Si Masulti niya. Si Masulti niya. BBM sa ang programa.
2: Mr. BBM.
0: Sa ang programa.
3: Okay
0: lang gida.
2: Okay.
0: Gida.
2: Okay.
0: So, thank you kayo, BBM.
2: Yes.
0: Sa mga full support.
2: Sa Japan.
0: Sa mga nag-Japan si Presidente
2: niya. Bye-bye. Kami close. Kami close sa mga Presidente niya. Ito mga, ma-Ohio. Sana siya, Ohio sa Iduso.
0: Ohayo sa duso kong hayag.
2: Saan pa nga kung hayag o? Sa kay good morning mula sila. Apo tang kung sa'yo paniudto na niya.
1: Mga paniudto
2: ka sa'yo paniudto niya.
0: Ohayo ko sa'yo mas.
2: Ah, basta ay mga kwala to ni mga hapon ay mga katropa na to mga hapon may udto ninyo di oy da.
0: Sabi nin sila dili man na tumatimbaya kay gidakop naman ni Trump ang kandidato.
2: Ah, ang presidente.
1: Iyan ay ipabuthan
0: si Maduro.
2: Si Maduro
1: na kom.
0: Kabalo ba ka gisod niya sa iniduro?
2: Ah, uy, ala, uy.
0: Ano ako, sa diyata na karamanin nga, ikaw, Master, nakasuway na kay mga amiga ang ani?
2: Ako, nagkala kayo kung mga kailaan na nga mga amiga nga.
1: Hindi, ayaw kung nagkala kailaan si Giro, diya, Master, pamatodin na o kinsa naman na sila.
0: Pilakod ka, amiga, ani ni mo nga nabughain mo.
1: Pamatodin na, Master, kaya ako ano, wala.
2: Kaula no naman sa doon.
1: Ako ano, wala dito ko kaila. Ikaw, kailangan mo na kay kaila. Pamatuldi o kinsa mo na sila.
2: Drama naman ko ni Ato.
0: Sige daw.
1: Kamu diyan mga viewers, no? Oon sa man yung tambagan eh.
0: Ala, sige na.
1: I-comment na diyan sa comment section.
2: Pero ay mga inala, no? Siguro akong sa ako na may tabu ka ng mga inala mga amiga. Ino na lang ko nga. Basta kayo nila kapasakitan.
1: Bito, basta kay palamian.
2: Oh, palamian lang ka, okay rin na, oy. Naraman na siya kay, siyempre, galing atong
1: kwadre. Pero guwapa po to iyang amiga.
2: Guwapa siguro kay mamay niya.
1: Cleaver mo kayo siya.
2: Oo.
1: Ginatabunan niya ang babae.
2: Sige na, basta true friends. Mara ko na siya katong team song sa What our friends are for.
1: Ay, kuya, okay.
2: Keep smiling, keep shining. Na na da na na, tolong na dia dong. Na da da da da. Da da.
0: Dere tambag diri si June Ronald Lim Sako, ano siya nga. Ako ba niya magpa mga katropa basag di na oy. Na aman guro na ay gilokdo si Madela.
2: Dari. Ala ba
1: sa gilokdo?
2: Oy.
0: Kasi ilokdo nga hamis
2: mga rin ka. Alam ba sila nito, ikrito na ito mga taga TF Davao. TF na true friend. Bright, ang bright talaga na yung babaeng ito. Napaka-gifted child Lin-Lin. Nito, si Lin-Lin. Kuan mo ko rin siya, ang gatas sa niya kay Kuan Maguna ka ng gain. Gain. Ganang giniling na humay, giniling na munggos. Brian Kenny siya.
0: Sige, hi Lane. Hi Lane. Salamat kayo.
2: Taga Sydney.
0: Sydney, Australia.
2: Yes, yes.
0: Ay, papa niya, Lane.
1: So, dili siya, Unlane iya.
2: Dili, Unlane. Basi, patigulang naman ang Unlane.
0: Para magutusan.
1: Para pa na sa mga bukukod, oy.
2: Pwede na siya sa bata, di ay.
1: Pwede pa sa bata.
2: Mao ba?
0: Kanang gikakuan na naman rin, ginanay na kuan kanyang nalibog, anang anang agatas. Nanay niya, naog ba rin, paragli na sa ugat.
1: Ang Unlane. Ang nakabutan lagi sa iyang gatas kay Bukog.
0: Ya kay pag na may testimonya na pag humag-inom maring kay nahuhira mo tata balili piting kahiya maring.
1: Ano
0: yan? Kung ano maring kay.
2: Yan sa.
0: Ya na, oy, no orgy, para gila niya sa kay na may utok. So dito na, dito pala natoldo ka na ang mga problema.
2: Asa ang kuan di ay
0: para sa ugat
2: para sa ugat ug bukog kay
1: para sa bukog ano ito'y marubon
2: siya. Boy, marubon. Boy, jugo eggs. Di mo wala marubon ni bun maro. Ay, ginawa ko mga bayot.
1: Ay, bun maro na ito din,
2: maling. Dili pa mga guwapa nga bayot, jugo eggs.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako. Mga ito, mga batang ito.
1: Wala, maling, wala lang yung reaction. Bugon po siya.
0: Wala ko yung reaction, maling, kay nako yung gili-gili na rin. Saan,
2: saan?
0: Na may gipasa diri ang reels diri, ah.
2: Marubon. Mga ako tali ang Balbagwa rin, no? Sa Marian Balbagwa, kay ganang kay bukaan na marubon diyan. May mga marubon. Hindi ko ba kay maru-maru? Marunata, maruan pata.
0: So, ato na siguro ang tambagan ni si Kuan B. Ato na ning tabangan na ni si
1: Kuan B. Tambag
0: maring. Apa si di pa natin siya tambagan di ato ding itimbaya ato ang mga suki nga namati sa mga taga-Mawa labi pa ka Ma'am Philly Feliciano.
2: Oy.
0: Hi Ma'am Phil.
2: Si Ma'am Phil ng nag-invite dito sa kwaan. Siya oy mga dali dito sa kanang dila sa ila ni ato ani Ilalito.
0: Ilalito.
2: Oh, niyan siya nga, niyan siya sa wala kita mi sa Mawa. Siya nga, dahil ina niya, sabihin niyo sa mga kaibigan niyo nga kakain tayo diyan sa Ilalito Eatery. Kasi mayroon diyang balbakuan ay may
0: marubon.
2: May marubon.
1: Ay, marubon.
2: May marubon diyan. Kain tayo ng marubon diyan.
1: Pasabto ti kaso ang marubon.
0: Marubon.
1: Katong utok nga naibukog.
2: Malusot gyud ang bayot. Malusot gyud ang bayot. Malusot gyud ang bayot. Aba, aba.
1: Ang kain bon maro man to. Kay kun bon maro, bukog nga naibukog.
2: Malusot gyud ang bayot time sa kayo.
0: Ang mga kuan diay ingon nimo ganina do na tay mga suki diri sa mga bukid no.
2: Oh, yes.
1: Ang atong mga suki di ano, mga amiga po na nato diha. Okay, pamatod-an yun ang kagahapong adlaw.
2: Diya sa bukid nun.
1: Yes. Paminaw sila sa tuwa, pero absent to kagahapon.
2: Karindri yan yan.
1: Ano, asan ba din mo kagahapon?
2: Asan ba din mo kagahapon? Nag-jogging man, me.
1: Ang ito mga tigawa mo, panglanik, wala lagi daw mo.
2: Ano, ay nakamagod, me. Kung kamara may wa.
0: Ingin pa si Charles Jeffrey Humalon nga kini.
1: Uy! Uy!
0: Kini.
1: Ano siya?
0: Kini.
1: Ang isa. Oy.
0: Ingin pa si Wilma Joaquin nga ngi, kas... Kasa dili siya kasaligan niya friend.
1: Ang asa pa nato kato si Madel o si
0: Madel o si Ana?
2: Si Madel.
1: Si Ana siguro.
0: Karwan na siya Ma'am Wilma.
2: Ana magidna. Na magina mga ana. Di sapo kay giham ko adon iyang friend.
1: Pero okay magbuto si Ana kay ginapatalikda niya iyang amiga. Ayun, ayaw gud ana nila kay mga patalamas tamasan juga na nila.
2: Pa dili, panamas to dili patalamas talamasan.
1: May L good siya.
2: Tara, matatali doon sa kwantay ilani Ilalito, mga taga Marubon.
1: Dahil po si Romeo. Ano po si Romeo? Ang mga si Diwata, ragu-sexy din.
2: Aba.
1: Saan mo na nga Diwata? Si Paris?
2: Diwata. Sige, pag-itagwa, oy. Sige na, ito na tambagan, bigay. 44 na.
0: Sige na, so... ikaw mo kayo palig-alig aning kagihan. Ikaw mo kayo kuhangig kayo. Kay Brad ka
1: na. Pamatod
0: din na niya. Kopi mix manjad ka ka.
1: Mabunalan kag marubon din ha.
2: Okay, no. Ana, oga, Madel. Kamala lang doon akong tambagan, no. Ikaw po, mag-una ta kang Madel. Madel ayo na dai og kanang sulod sa mga inanak kay ang mga lalaki ron dai mga dukiro kay nang uban. Gusto gid nila og kanang digmaan, gusto gid nilang makuha nilang mga gusto nay mga lalaki na. Gawas nang uban diha nga para sa amoa nga kami di magidmi inanak nga klase nga mata nga mga nilalang. Maghuwat ra man budmi pero kung nara ko nang nimo magkuang ka mo. Mo grabels ka ana nina.
1: Pero imo dalon yapon sa kuan kamigin.
2: Oko nga dito sa kamigin kay na dito sa kamigin ay kadibawasan pools na White Island hot spring o cold spring kunya. Mga unta sa ilang balbakuan dito o kuan
1: Marubon.
2: Marubon. Mga unta Marubon. So, ana ano kang kuan pod ana pod at ana ay lang kay hindi mo di gira sa patuon nimo dai. Ay na lang siya buksa. Tat basta ka nila na siya pasakitan, okay rin na, bahala din na nimo na siya charge. Dili na charge sa imo ha, okay? So, kung ano sa mga gibuhat ni mo ron dahi, ana, bahala ko ka dahi, kay total, dako naman ka. O, ka na po din mong kaoban nga si Padre, pasag din na, kay dako na na, ha? O, kay kapoy naman kayo, sige, kung tambang
1: din. Ayun, dako, tiguang siguro, eh.
0: Ha? Sige, dako.
2: Tiguang na ba? Dako na ba? O, dako naman mong mga bukton, dako naman mong mga batis. Bahala mo, kay... Stress na meron yung problema ba? Dakay pa kayo may mga bayronon. Niya pa kaman, makamagsamog-samog pa mo sa mo.
0: Kamulo lang is airplane mode.
2: Mag-airplane mode na lang ng umbander eh. Pwede na na matawagan. So, anak, no? So, ang always remember, no? Ako isulti ninyo nga, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Hantan mga pohon, mga maring, kita magka-oban din sa imo ang ipaabot nga programa. Kiniangkong ako ikaw. Ako si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mestesa. Aban di makumpiyansaan tungkol kayo mangunay og silingan.
1: Kaya po din niyaan sa kanunay panabang. Kaya si Tia.
2: Asa itong slogan mo? Itong slogan mo?
1: No ID, no entry.
2: Aba. Aba.
0: Salamat on.
2: Thank you for watching.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Nagto ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako. Mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, imong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, patanase, halo, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, obo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor, kansilado. Double Gem EDSA, iginiit na wala pong kaugnayan sa mga organizer.
2: Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singsoni, iginiit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
1: Senator Erwin Tulpo nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
2: Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
1: Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
2: Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
1: Balitang regional, mga katropa, labi ng basketballistang si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
2: Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
1: Showbiz, Daniel Padilla spotted sa Verde ni John Estrada.
2: Sa balitang sports, Ateneo de Manila University wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana'y dao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po'y sa usaping tatalakayin sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamagitan ng opisyal na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Hindi pinayaga makapasok sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayaga makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon umano silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
0: XFM News Nationwide.
1: Naka-deploy naman, mga katropa, mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT 3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar ang matuhan ng Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vlogger sa lugar, pero in-announce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad.
0: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdag pa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na may tuturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Black na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Black sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang isyu umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
0: XFM News Nationwide.
1: Naghahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosecution sa kanyang pre-trial case.
3: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin introduce ng witnesses, ito yung ebidensya gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, huwag maghinihimok natin si VP Sara Duterte na umuti. Hindi itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng ebidensya, at na ebidensya ang magsusuporta ng ebidensya niya. So, ito na po yun.
1: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang inform ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
3: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na natin hinihingi, at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? At bakit kung may mga ganong salitang binitawan si VP.
2: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomaly.
0: XFM News Nationwide.
1: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webes June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Maaga rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation na magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
0: XFM News Nationwide.
2: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan, habang 33 na katao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 na pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala, kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang alaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa Balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German head of state noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields, kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisinilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charge, ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid hatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagbubula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang malalaking balita, Katropa, hindi po humarap si na dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Batibornia o Baterbonia at Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin at Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman ang abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasaan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ang kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yun na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, Katropa 104.7, XFM 96.5 Galibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa balitang regional, labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
6: Dumating na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talakogon, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Clerte Bobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at karangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi mula Davao Region patungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23 taong 2026. Layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Rovelin Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
7: Hindi na dalim, nawadaan ko ang anak, pero inyong ipakita sa ako ang magandang yapan ko din eh, para sa kumunong anak. Sakit man, pero tala, tabangan ko ni Lord na mahinay-hinay ang madawat. O tabangan ko doon ni Bobet na maangkon na ako, madawat na na ako ang iyang pagkahindo na. Then, salamat. Gikan sa 1 year old hangtod 90 years old
6: mga katropa, kapiban na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Mula dito sa AXFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, AXFM News.
2: Guro sa Bacolod, patay matapos painuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng AXFM Bacolod.
8: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24-anyos na suspect na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pambubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nilang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang suspect matapos umanong ilang beses na magkapunta ang suspect sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspect na uminom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay itinali umano ng suspect ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, 17 anyos na binata suspect sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Tuloy sa sambahan ng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na umano'y suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Cebu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Cebu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CIC na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimen. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakita ang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na pinaniniwala ang pinaslang gamit ang sariling belt ng CICL at wala ng saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rape with homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News!
2: Sinakong expired soft drinks si tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Diskobrehan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy de Choson, na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depot sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito. Napag-alamang mula sa Haro, inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson, na inamin mismo ng pamunuan ng depot na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala ang mga expired na soft drinks at magtapon nito. Posibleng hindi nagsusupervise ang depot kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa onseng sako ng mga bote ng soft drinks ang nakuha ng mga opisyales ng Barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ravina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kaso ang responsable sa pagtapon ng mga itong ito. Maliban sa Barangay Tikod, may nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: At lalaking papunta sana sa Lamay, sa Balamban, Cebu, Pinaril. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit ideklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis-umano sila sa kanilang bahay at papunta sana sa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspek matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest sa kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis upang matukoy ang motibo sa pamamaslang. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na maaranas ng pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasang maaranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
2: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
1: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at inaasa lulubog mamaya alas 6:26 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inihayag na ni US President Donald Trump na naging completely open o magiging completely open sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan ang nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng tatlong buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Inaasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, inaasang magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
0: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasamang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla, bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
0: Balitang Sports!
1: Atid naman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inanunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung aatras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89 matapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, na ang mga manlalaro at coaching staff ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa mga otoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live mula dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang ating balitaan ngayon pong araw ng Martes, June 16, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tipas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ato nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rin sa pupalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirming pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting.
15: Ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit. Ayaw ko ni balik sa pagka normal wa na ko gibati ro.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si George, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko aning Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukal na ang akong asin, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag yun nitukar ang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day yung mga katropa. Welcome na usapan ining atong programa The Secret of Health. Ani ang nasabang inyong health consultant na si Jenny Druda, inyong makawaban na sa gihapon. Pagatod ka ninyo ga-informasyon, alang kayod sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, silabi na. Sa unsa na ito matuldukan, nagkinig kayod ang atuang mga balatian, mga katropa, pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live, nosab kita karoon na din sa gihapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting Network, ilabi na din sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, and 95.9 XFM Jansan. Asa man ka karon nga lugar mga katropa, live kita karon. And syempre, obanin na usap ako ninyo mga katropa din sa Gyapon sa atong programa pinaagi kahit sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Pangutana, no? If you have concerns and questions, pwede kayo kamo mga katropa mo padala kayo din sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon sa 104.7 XFM General Santos. Tungod kay live usab kita karon sa ato agayong programa The Secret of Health. And hilabi na no sa mga katropa tao nato din ha. Kamusta ang tanan no? Hilabi na sa mga naigo gayod sa ato ang sa mga panghitabo mga katropa kining gitawag nato nga linog. Tao no, kamusta pud mo din ha? Gani ang ato ang mga pamilya dinas pulumulok. Medyo natruma-truma po dyan taon. Tungkol kayo lagi kusog po yun, no? Ang nahitabong linog. O gani, ano na pa yung mga aftershock taon? Maintag hinay-hinayra, kusog ra ba? Pirmi gayad mo abot sa 5.5 magnitude. Grabe ka kusog mga katropa kahapon. Naglinog na usab, no? Apa na luyos mga panghitabo. I hope and I pray no, sa ato ang mga katropa din na Stibok, Sarangani, labi na sa sentro gayod mga katropa nga naigo sa nahimong linog. Inaot nga din ang Diyos sa gihapon magpanalipod ka ninyo mga katropa. Magahatag og kusog layugid sa mga panghitabo. Nga din unta, dilipod maghatag og hilabi na kaluyas panglawas. Tungod kay kinirabang trauma, no? Kining tumang kahadlok mga katropa, grabe po ni makahatag gayud og kaluyas panglawas. Ilabi na kung dili kaya i-handle no? Sa mismong tao mga katropa, possible mahimong rason na ma-bar down gayud ang tibok lawas mga katropa. No? But I pray, no? Uban guys tibok, pamilya sa Yes to Health mga katropa and the whole team of Yes to Health like, Naturopath Wellness Center. Nagaampo no, nagnangamuyo sa itong abuhing ginoong adin ang Diyos. Hinaot, maghahatag ka ninyog kusog. Maghahumpay sa kabugat sa kasing-kasing. Aluyo guide sa mga panghitabo mga katropa. Kaoban ninyo ang Yes to Health Wellness Center and Yes to Health Incorporated. Ang XFM Broadcasting Network. Sa inyo hagayong kasubo. O kahadlok o kagool nga inyong gipangbati nga na karon mga katropa. Labinak ha sa mga katropa na to din ha tawon nga din adunay balatian o sarabanes pinaka problema ano kinibitang adunay mga kalamidad mga panghitabos palibot unya ikaw aduna pa gipang bati din sa kalawasan labi na kung ikaw adunay high blood adunay problema sa kasing-kasing ay nako dalkong delikado mga katropa no tungod kay kung adunay mga panghitabos palibot ikaw gayud pinakaunang nga maapektuhan na bisan pa man ingno nato nga layo sa imo ang nga lugar ang panghitabo pero tungod kay nahadlok ka doon na kay problema sa blood circulation doon na kay high blood nako po basig mahimong rason pa nga ikaw atakihon ha ayaw po tawon mo nang panalipdi ang ato ang panglawas tungod kay mao kini atong hinagaban ilabi na sumalabot yung mga panahon wata na sayod mga katropa unsay dangatan ato ugma mo nang kinahanglan atong pirmi pangandamo ng atong kaugalingon ug usa sa pagpangandam mao gayud ang pag-atiman sa ato ang panglawas. Huwag syempre ang programa The Secret of Health ang makinigay ng usa sa pamaagi no? Para gayod atong mahatagan o pagtagad pinaagi sa pinakasimple ang mga pamaagi mga katropa kung unsaon na ito nga matiman ang ato agayong panglawas.
Busa ubanin na usap ako ninyo ni natong programa tungod kayo bagong edisyon. Bagong pagtuon sa gihapon ang ato gayong ihatod unya sa ato ang Health Information na dinigin sa programa The Secret of Health ang hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel and our Healthy Coffee Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Mga katropa, kauban usab ang atong Santon Gold Herbal Tea and Visionax Plus. No, ang kapsula nga diin puno gayud og sustansya alang sa atoang mga mata. And our supplement for men, ang atong turbo mga katropa. Kinigay na itong mga produkto available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available na sa mismong Yes to Health Wellness Center in a very affordable price. O sa ato agayong mga XFM radio stations, mga katropa. Oras na ito, skitibok ang Pilipinas, alas 12:48 na, mga katropa. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners. Dinigid sa tibok Davao Region. Di yung nagpaminaw karon sa atong programa, Kamusta Kamong Tanan? Sa mga taga Turil, taga Katalunan, ilabi na sa mga taga Matina, kamusta po mga katropa? And then sa mga taga Davao del Norte, kamusta po mo din ha mga katropa, no? Mga taga Manquilam, taga Visayan, and mismo din ha sa public market, no? Nagalo sa bitag mga listeners and mga taga Davao de Oro, ilabi na sa mga taga Mawab. Kamusta ka mo mga katropa? Taga Mako, taga Mabini. And ato po tas Davao Oriental ha. Tungod kay live usab kita karon mga katropa. Pinagigid sa 99.1 XFM Mati. Kamusta ka mo din ha, no? Kay gahapon raba, diha raba taon to, no? Nag-text ang taga NDRMC, no? Sa ato ang mga katropa. Dito di ay ang sentro gahapon sa Davao Oriental, no? 6.6 magnitude. Kamusta mo din ha mga katropa? Hinaot ha nga din wapod tao'y naigo mismo or nahimong casualty sa nahimong lino gayod gahapon na mga katropa. Kamusta ang tanan and happy listening ha sa mga nagpaminaw karon. Din agad sa mga taga Barangay Central, taga Dahikan and usab sa gitawag na to ga Baywalk, no? Ato ang mga massage therapist din ha mga katropa. Pirmi usab ka na nagapaminaw sa programa gayod The

pa. Sa pamantang adlaw ron disisais pa no sa bulan gayon sa Hunyo mga katropa, so medyo dugay-dugay pa. Tungod kay medyo busy-busy papunta karon. So atong hatagan sa og taas nga panahon labi na para mas plastar mao nang sunod bulan magsugod ata din ha mga katropa sa dakbayan din na sa ato ang syudad sa Mati mga katropa, okay? And then ganin, aragyapon ang ato ang clinic usab din ha. Sa mga gusto mo avail sa ato ang mga produkto. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3. Available ka na sa ato ang Yes to Health Wellness Center. Naadi na sa A Square Building. Naadi na sa Barangay Central. Ubos gayon sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Abrido ka na alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayon sa hapon mga katropa. Nadan sa mga taga Davao del Norte of course, no? Padayon sa hapon ang atong libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan mga katropa. Ako mismo makibag himamat nga na ang kaninyo, your health consultant si Jeannie Duda. Alang gayon sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag-adlaw nga Merkoles, Webes, Bernes. O adlaw nga Domingo gayod mga katropa. Og ang ato ang schedule for check-up, ang oras, ato pa dyan gipasayo, no? Sabaday, mas gipasayo mga katropa. Alas 8 na ta sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Sa una, alas 9 man to, magsugod ang ato ang free check-up and consultation karon. Alas 8 na gayod sa buntag, no? Mas gipataas na to ang panahon. Paghimamat nga na kaninyo. Para mas mahatagan na itong panahon, mga katropa, ang inyong hagayong mga problema sa panglawas. Ay napaglangan, ilabi na kung ikaw dool naman sa itong Yes to Health Clinic din hagayong syudad sa Tagom. At doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng terahertz therapy, libreng juicing therapy and nutritional therapy, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail sa Yes to Health Clinic. Din na gayod sa Tagom branch mga katropa. Nga na agayod na himutang sa M Central Building Magugpo West. Tapad ta sa Mr. DIY Palingki gayod ang mga katropa. Brido, matag alas 7 buntag hantod alas 8 gabi. Muna ang opening hours and operating hours na ito mga katropa din na gayod sa Tagom. Tungod kay Yes to Health Wellness and Pharmacy Mana. Muna mas gipasayo pag abrido. Unya, mas gipadugay pag sarado mga katropa, ha? Alas 7 buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi. Available usab tuod din ha, no? Ang mga kung aduna mo yung mga gipang maintainer din ha ng mga medisina. Available usab mismo sa Yes to Health Wellness and Pharmacy din ha gayod sa Tagom branch mga katropa. Available din ha, no? And then in a very affordable price. Amunay kanindot sa ato agay yung mga produkto. Dili lamang produkto sa mga Yes to Health, kundi ang ato agay yung mga medicine, no? Available din na sa Yes to Health Wellness and Pharmacy. Affordable gayud ka na mga katropa. Bisita ha! And syempre magdungan tanga din matuldukan gayud ang inyong problema sa panglawas. Diniusab sa Davao mga katropa, ay kalimot sa ato ang schedule matag adlang Lunes o adlang Martes. Alas 8 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libreng check-up o libreng konsultasyon. Busa sa mga taga-Davao, asa mga kakalugar. Welcome ka mo gayod nga mo bisita mga katropa. Ang ato ang clinic address mo sa gihapon. Dinhi gayod sa Cellpol Building door number 3. JSIS Heights. At bang kita sa Kawayan Drive, Bantay Bata. Para mas panigurado kayo ban mo reklamo, ingon at bang sa Kawayan Drive. Pag-abot nila, wala man daw. Mulugsong pamanday sila mga katropa. So para mas panigurado, ilabi nagmabasa ninyo na kanang Dorian World bitaw. At bang niya ng Dorian World, narapod din na mismo ang atuang Yes to Health Wellness Center. Ako kay na atuang karatula din na ha. Unya, ubos or tapad rata sa Tagom Cooperative. Para mas dali ninyo malocate. Okay, abredo ang atuang clinic matag Domingo hantod Bernes. Alas 8 buntag hantod alas 5 sa hapon. Usbon ko atong schedule for check-up and consultation. Matag adlang Lunes o adlang Martes. Welcome ang tanan, bata man or tigulang.
sa adunay problema sa panglawas, or bisan way problema sa panglawas, buot gayod ma-maintain ang kahimsog kapiskay ni ini in a very natural way, you are welcome mga katropa.

0: كلمات نايس جوهات والنس سنتر your excellent choice in natural health care. Oras alas 12:50 ya singko na. So mga bagong abot din ha mga katropa, you can text your concern and the messages no, sa ato ang text line number mga katropa na 0909-1762844. So mga buot gayud magpadala sila mga mensahe, welcome kamo o ato ka ng hatagan o pagtagan. Unya human gayud sa ato ang health information. Balik kita mga katropa, pipila gayud, human gayud sa mga pipila ka mga pahinomdom. Ilabi na, maminaw sa kita o testimonya na no? Adi na makahatag og inspirasyon nganhi kanato hilabi na kung ikaw karon usa sa adunay balatian og usahay nawad-ana og paglaom no nga makaangkon og kayuhan. Paminawa kini ang manindot nga testimonya ato nga paminawan from Yes to Health Wellness Center, our avid client po mga katropa. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talon ng Tiginyo.
0: Bago ka ni ato din ni Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung katungo po na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw. Nga, ining problema na ko kay... Sa niya ganyan, trangkasoon ako, nyahuman, nervyos, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo, naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na, wala na yun. Ay, wala na.
0: Kila ka adlaw?
1: Wala nga mga 5 days pa lang gikan ko pag-inom. Mm-hmm. Nakita yun ako nga kuan 4 days o 5 days kita yun ako nga ni Dios na gitya.
0: Oh, ni Dios.
1: Oh, kita yun ako nga kuan ni nagi nagi review.
0: Wow. Unya human sa 15 ka adlaw, kumusta karon ang imong bukol?
1: Pag abot wapay mga wala na wapay 15 ka adlaw wala na. Wala na Dios na jud kayo.
0: Wala so nawala na gitud.
1: Anto pag abot 15 days wala gyud.
0: Wala gyud. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na.
0: Wow. Unsay maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Wala lang. Nagbiruan eh. Salamat sa Ginoo nga.
0: Amen.
1: Kwa lang tagpa mo niya. Kay doktor po. Kay mga dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naayo dyan po. Kuwan-kuwan, sakit.
0: Yeah. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalona, Pequeño.
0: Davao
1: City, oh. Yeah.
0: Dagang salamat and dalay ko natin.
1: Salamat.
2: Santo Basco. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayuti ay ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santo Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Epektibo yun ang Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon ka dyan, Turbo.
4: Turbo, supplement for men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: oras sa mga katropa. Ala una dos na gayod, kining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plaza Coffee Mix, ang pinakalami o pinaka-healthy nga kape. O nga din, bisa na 3 years old nga bata, pwede gayod makainom, inani ka safe, no? And very healthy ang ato agayong Santon Plaza Coffee Mix. Doon na kinimangustin, Zoya mga katropa, nga nindot kaayo alang gayod sa ato ang panglawas. Pinadoon na kini flavonoids. Usang ka-active antioxidant na dako kay tabang especially to our blood circulation. Available lang ato ang Santon Plaza Coffee Mix mga katropa sa ng butika nga dulo sa inyong lugar. O gilabi na gayud sa Yes to Health Wellness Center. Available ka na ang ato ang lami o healthy nga kape mga katropa. Gilabi na karon no, medyo bugnaw-bugnaw na ang panahon. Usahay grabe kainin sa adlaw pag abot sa hapon, kalitra pong ulan. Lami kayo iinom og healthy nga kape mga katropa. Ilabi na kung atong imnon, o gayud ang Santon Plaza Coffee Mix. Padayon kita mga katropa sa ato ang programa The Secret of Health o sa mga bagong abot din ha. Pwede pa ka mumuban o gamuhabol. Gani, no? Just text your messages sa ato ang text line number if you have concerns and questions. Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762-844 mga katropa. Ato ka ng hatagan o pagtagat unya gayod human sa ato ang health information. Atong pagtuon karon mga katropa, sa unsa nato matuldukan o mapugngan o malikayan no, kini gayong kondisyon sa kumon nga kondisyon sa ato gayong kapanahunan karon kini gitawag nato ga hormonal imbalance or dili pagkabalanse gayon sa hormon no, sa ato gayong panglawas sa mga katropa. Ato ang natunar nga daghan daig mga balatian na din dako ang koneksyon na nini gayong gitawag nato nga hormonal imbalance and sadly daghan ang wala na sayon nung nga din sila di adunay gitawag na to nga hormonal imbalance mga katropa. Nining atong pagtuon, atong susihon kung unsa gayud ang mga simple nga mga pamaagi, natural nga mga pamaagi para gayud hilabi na kung ikaw adunay hormonal imbalance. Sa unsa na to kini matuldukan mahimong balanse o hilabi na gayud malikayan mga katropa. Gani kung misguta o pagpanambal sa gitawag nitong hormonal imbalance, sumala pa sa atong mga eksperto. Hormonal imbalance, dili kini usually maayo pinaagi gayod sa pagpanambal lamang. Kung muinom kag pagpanambal, muinom kag mga unsa pa na imong gipang-inom din ha, para lang sa hormonal imbalance. Sumala sa atong mga eksperto, dili di ka na mahimong igo mga katropa. Gani ang usa sa pinakaunang lakang, kinahanglan di ay atong susihon kung unsa nga hormone ang nagkaproblema o ngano nagkaproblema kini. Tungod kay kadalasan or daghan kayo karon nga mga hormonal problems, nagikan ka na sa gitawag gayod nato nga mali nga estilos kinabuhi, kulang og nutrisyon, no, dili igo gayod ang pagtulog, unya gitawag nato gaadunay dako kayong level of stress, and then dili pa jud healthy kining gitawag nato ga weight or body weight mga katropa. No, kana mga pipila lamang no ka mga hidden causes katuwa pong nahisgutan no, mga ninglabay ng mga adlaw mga katropa. O mo nang kung hisgot og pagpanambal no, kay ang uban man gud adunay mga panginumon dayon no nga mga pagpanambal tungod kay nadungog daw nila it will balance their hormones. Pero sumala sa pagtuon ha, bago mo mag-inom-inom ni ana or bago mo manambal, kinahanglan dahil susihon ninyo kung unsang ang klaseng hormone ang nagka-problema o unsay hinungdan nga anong nagka-problema kini mga katropa, no? O tungod kay base di ay hinungdan lamang na sa pagtaas sa imong stress level, kakulangon o ganutrisyon sa lawas, dili igo ang pagtulog, or basig sobra ra ang imuhang timbang mga katropa. Mo na kinahanglan susihon gayud nato, no? Pero atong hatagan og pagtagad karon, how to support healthy hormones. ato nga suportahan nga din mahimong himsog kining hormones sa ato ang lawas, atong himuong balanse naturally and medically gayod mga katropa. Magsugod ta sa unsay pinakaugat gayod nining gitawag nato nga hinungdan sa hormonal imbalance. Of course, no, usa sa pinakanindot nga pamaagi sa Yes to Health Clinic bago ta mohatag og medikasyon. Ato sang ginasusi pag-ayo kung unsay pinakaugat gayod nga hinungdan sa imuha gayong balatiana. Bisan pa man sa hormonal imbalance, ato pud nang ginasusi kung unsang nga hormones ang nagkaproblema sa usa gayod ka pasyente. Unsay hinungdan ni ana? Para gayod mas mahatagan nato og complete advice and a complete medication gayod mga katropa. Number one, no? Poor diet. No? Tungod kay kining hormonal imbalance according to this, to our health experts, usa gayod sa pinakahinungdan ini o kasagaran hinungdan ini kining gitawag nato ga poor diet. Lack of nutrition. No? Ang lawas mga katropa. Although pirmi lamian ang mga pagkaon, sagana ang pagkaon. Pero ang pangutana kung kanang ang pagkaon, sagana ba na og nutrisyon? Sagana ba na og sustansya mga katropa, no? O, tungod kay maabot ang panahon, tingala ka. Randok, wa man kumagutman, pirmi man sagana ang mga pagkaon sa panimalay. Pero nga nung pagsusihon, kulang man di ay sustansya. Ay, labi na kining word bitaw nga malnutrition. O, ang mga Bisaya o ang ubang tao ani pag inunimog malnourish, muingon or makatuon dayon no. Ato ang hunahuna, kanarang mga payat nga mga tao ka malnourish ba jud nimo ay na. Pero do na pud rabay mga tambok mga katropa. Na in reality gitawag yapon na sa atong mga eksperto nga malnourish na. Kaya ang word nga malnutrition dili nagpasabot ka na sa body composition, kundi nagpasabot ka na kung unsa ang naa sulod sa lawas. Sagana ba ang nutrisyon? Or kulang ba ang nutrisyon? Sama na lamang nining kondisyon ng hormonal imbalance, one of the root causes is having malnutrition or kulang gayod sa sustansya ang kinatibok ang lawas. And it is because you have a poor diet. Unsa na lang na igipang kaon din ha. Basta kay lamis ba-ba. Huwag mabusog. Niya paborito. Bahala guway sustansya mga katropa. Hilabi na sa atong mga kababaihan. No? Igo na po datong mga kababaihan. No? Pero pinibita atong mga kababaihan. Ili kainig mga gitawag datog mga instant, mga fast foods. No? Kining mga atong mga kababaihan, mga sweets. And that foods, sadly mga katropa, wagid na gitawag na itong nutrition. That is a kind of a poor diet. Ilabi na sa mga bagong tubo karon na mga atong mga dalagingging din ha. Ay nako po, hilig kayo na din ha og mga unhealthy diet gayon mga katropa. No? Ikaduha, chronic stress. And then lack of sleep, kulang og tulog. Ay nako po, usapon na sa hinungdan ha nga din. Dili gayod mahimong balanse ang hormones sa lawas. Basig-sigi kag inom og mga pagpanambal din ha to balance your hormone. Pero ang usa dai sa pinakahinungdan tungod kay sige dai kag pulaw ito ah no, maglisod jud kag angkon og kayuhan mga katropa na obesity. Mao na gingon ato ganina no, kinahanglan i-balance and you must have a healthy body weight mga katropa. Aging, medications, and thyroid disorders. Usa din sa dapat i-check. Okay, basig, dili lang simpleng hormonal imbalance imuha. Basig ang imuhang mismong thyroid gland, maogayod ang nagka-problema mga katropa. Diabetes, it is one of the condition na gitawag na itong hormonal imbalance mga katropa. Ang pagpanambal, magdepende kung asa gayod ni ining ang mga kondisyon. Asa gayod ni ining ang mga kondisyon ang nagka-problema mga katropa. Ikaduha nga dapat himuon to balance and to support the healthy hormones. Siyempre, mawala kining gitawag na ito ga nutrition. The foundation of hormonal health mga katropa. Tudluan tamog mga simpleng nga mga pagkaon na pwede gayod ninyong kaunon din ha sa inyong panimalay tungod kay dako kay kini og tabang sumala sa atong mga eksperto to balance and to have a healthy hormone mga katropa. Of course, number one, why lain vegetables. Kinahanglan hili ko na dyan ito ang pagkaon og mga gulay. Tungod kay kini, sagana sa sustansya. No? And take note, our hormones. Doon ang gitunan mga katropa usa kini ka messaging nga Molly Call. Minsa hero sa ato ang lawas. Human kini nahimo sa diin man nga parte sa ato ang lawas, kini usab mo biyahe, udagan na paingon sa tanang parte sa ato ang lawas to help our cells, to help our organs and also our system alang gayud sa ikaayo sa ato ang kinatibuk ang lawas. And syempre, kini nga kalihukan sa ato ang hormones para gayud kini mahimo nga 100% healthy and functionable kinahanglan usab kini o gasolina. Isud pun magbiyahe ni ang hormones sa ato ang lawas unya waday pang gasolina labi na kay aperting mahala rabas gasolina ron no. Pasabot yan ang mga katropa ang nagsilbing gasolina usab sa ato ang hormones to travel throughout our body. It requires nutrients, sustansya. Asa gikan na sustansya? Of course, di na sa ato ang gipangkaon. Amo na, kung kulang kag sustansya, kulang pang gasolina ang hormones nga gadagan din na sa imuhang lawas, amo na, musugot kag sa dili, adunay gitawag na tuwag malfunction. Adunay pagkadugay sa delivery. Kung unsa man ay gipang order nimo din sa imuhang lawas, adunay dugay nga delivery. Matingala ka tungod kay syempre wa may panggas, gahulat pa ang hormones kadugay bud mo provide og panggas oi no. Murag ko ano na ba gitawag na tog hatagan ta mo illustration or imahinasyon no. Para mas masabtan nato ang kalihukan gayud sa ato ang lawas. Simple ra kay na no, kung ato masabtan mga katropa, inana ang pamaagi or kalihukan gayud sa ato ang lawas. Mao na musugot ang sa dili sa dugay panahon, na pirmi na lang ta kulag sustansya sulod sa lawas, kulag pang gasolina sa kalihukan sa ato ang lawas, mao na maabot ang panahon, aduna jud gitawag natog malfunction. Pagka problema gayud sa kalihukan dina sulod sa ato ang lawas mga katropa. And number one, maapektuhan our brain function, especially towards our hormone. Monitag hatag og mensahe, iyan sugo ng hormones. Ato dito sa atay, ato dito sa kidneys. Dalha kini nga mensahe. Tingala ang atay, tingala ang kini, dugay kay maabot. Tungod kay kulang dahil sustansya, no? So, kinahanglan mga katropa, ugaliin na itong kinahanglan, no? Sagana gayod og sustansya ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw. Prutas, of course, sagana kini sa sustansya. No? Sa mga nagakaon og isda, piliun ang isda ng mga healthy, no? Ayaran ang gitawag na itong tilapyag, bangus og hito. Para kanako usa kini sa problema sa atong kapanahonan, no? Tungod kay kadalasan nga tilapya, bangus, hito. No, grabe ni kataas og purine, grabe kataas og fats. Usa sa pinakahinundan ganong adunay gitawag natog inflammation sa atuang gayong lawas. Itlog, labi na ko organic, taas po kayo na siya mga katropa og nutrisyon. No? Beans and legumes, of course, my favorite. Pag maglata na ganit kong red beans o bisan pa nag white beans, hastang lamias sa buwan. Oy, no? Imuhan ng i-pressure cooker o niya. Muhada yung gisahon o pinagi sa gilusa o maayo nga kamatis. Butangan dag sabaw, unya malugay, perting lamiana mga katropa. Mauna usas ako ang paborito, no? Tangod kaya beans and legumes. Grabe kataas o gasusansya nga din ikaayo gayo da sa ato ang lawas. Nuts and the seeds, of course, and the whole grains. Di man kita mawalaan o bugas, piliyon nato ni makahealthy nga bugas, whole grains. One of the sample is brown rice, red rice, and black rice ang mga katropa. Dili kaya ang brown rice or black rice, bisag dito na lang kas red rice kaysa naman dito kas sa pure white rice. Wa na dyan sustansya. Hindi kita gihapon ang magka-problema, no? Kini nga mga pagkaon nga akong gipangisgutan, very simple rani mga katropa, ha? Pero kini sagana gayod sa vitamina, minerals, healthy fats and antioxidants mga katropa. Tanan kini makatabang para gayod ma-proteksyonan, ma-suportahan ang production sa hormones gayod sa ato ang lawas. Isipon nimo very simple rana pero kini dead ando dead akong kahimuan mahitungod gayod sa kalihukan gayod sa ato ang hormones, no? Kunya ko ato ang isa-isahon, no, nga mga nutrients sama na lamang sa zinc. No, sa mga kalalakihan nato din ang adin adunay problema sa infertility, adunay problema sa prostate enlargement. No, No, kindi gayo nga zinc usa sa pinaka-importante. No, tungod kay ang zinc, usa kini ka nutrients nga diin na mutabang para masuportahan ang testosterone level sa mga kalalakinan and also to immune function and reproductive health. No, usab both of men and the women ng mga katropa. Asa gikan kining zinc sa gana kanan sa mga seafood, no, sa mga dili vegetarian mga katropa. Pumpkin seeds, no, sa gana usab kana mga katropa. And then magnesium of course. Nindot usab kay kini nga nutrients to regulate and support our hormones production gayud ang mga katropa. Dili lamang no ang magnesium dako kay nagtabang to our sleep cycle, stress regulation and the blood sugar control. Take note kini nga mga kondisyon, stress, lack of sleep and then diabetes, kini nga mga kondisyon adunay dakong connection sa gitawag na tog hormonal imbalance. And ang magnesium dako kay tabang para gayud matuldukan o ma-correct kini nga mga disorders mga katropa. Asa na to makuha doc ang magnesium? Sa gana kana sa mga green nga gulay. Sa may mga green nga gulay, pinakasimple, malunggay. Taas kayo na og magnesium mga katropa, no? At to puta sa gitawag na tog broccoli, cauliflower, and then syempre mga cabbage, no? And then gitawag na tog spinach, mga saluyot, mga lugbati. Sa gana kayo na og magnesium mga katropa, it helps. Sa mga katropa na itong always adunay gitawag na itong problema sa ilang pagtulog. Pero may gayod taas ang stressed level mga katropa. And then adunay gitawag na itong insulin resistant. Type 2 diabetes mga katropa. Dako kay tabang kining gitawag na itong magnesium. Okay? Omega 3 fatty acids. It support hormone signaling, brain health, and inflammation control. Omega 3 fats, dako kayo na og makuha na to. Number 1, kining gitawag na tog avocado. One of the best healthy fats nga makuha na to, no? Kining avocado gayod mga katropa. Flaxseed oil, no? Adunay available din na sa inyong lugar. Flaxseed oil is one of the best. Sa mga dili vegetarian, makuha po na nila sa mga sardines, mga tuna. Pero lagi kini nga mga pagkaon, kinahanglan, labi na kung ang inyuhang source, gikan gayud sa mga dili natural, kinahanglan usab magmatngon. Okay, basig magpataka nila po kaon. Ay, sagana dahil ni healthy fats kini nga sardines and tuna. Aduna po dahil ni gitawag na itong omega-3 fats, fatty acid. Ahala, sagana po kaon. Ang problema tungod kay kana po taas og mga purine. So kinahanglan i-balance especially ko ang gigikanan nini dili gayud natural sama na lamang sa mga gulay, no? Pangtulong hatagan nato og pagtagad reduce foods that disrupts hormone. Atong gipang hisgutan ang mga pagkaon mga simple nga pwede natong kaonon din sa atong panimalay. Nga rin dako kay tabang to support and to balance the hormones mga katropa. Ato po tas mga pagkaon nga makapapugong sa kalihukan gayuda sa atuang hormones mga katropa. And take note, it is one of the best kinahanglan nato hatagan o pagtagad tungod kay lagi ang ato ang kapanahonan karon ang mga balatian. What you eat is who you are. Sumala pa sa atong mga eksperto. Mo nang pag muisguta og hormonal imbalance, kinahanglan atong ilhunusab kini mga pagkaon nga makapasamot sa kondisyon, makapapugong sa kalihukan gayud sa ato ang hormones. Number one, sugary drinks. Mga ilim nun nga din, grabe kataas gayud ang asukal. Dok, healthy man ang akong ginainom nga mga drinks. Always ko gainom og mga fruits drinks, fruits juices. Pero pag imo pang tanan, unsa man ang klase nga prutas, ma'am? Kanang naka-incan po di ay, no? Nakadilata ang uban. Ang uban kay nakasashay. Kanang mga tang, flavored orange. Nunsa pa na din ha, no? Nga mga flavored. Pero lagi kay fruits daw. Ay, naku po mga katropa. It is not natural. And then also aduna na ginay gitawag natog added sugar, no? Unlike na lamang sa mga fresh and pure fruits juices nga ikaw mismo maghimo, and then malipay patanya na mga katropa, no? Tungod kay kana sagana jud na gitawag natog sustansya, okay? And then excess sweet sa mo na ni sobrang mga tamis gikan sa mga natural sugary drinks and food sa mga katropa, kana di ay grabe makapugong sa kalihukan gayud sa hormones, no? Balikan na po datong mga kababayenan, hilig man jud og mga tamis, no? Labi na sa panahon sa ilaha gayong gitawag natong menstrual cycle, di ba kay mas gusto nila na og tamis mga katropa. Pero grabe po din na makasamot sa kondisyon nga gitawag na itong hormonal imbalance. Especially if you have already irregular menstrual cycle, ha? Sa itong mga kababayanan, take note. Kung ato na nagay mo, dili healthy nga regla din ha kada bulan, either delayed or advanced, or especially if you have already dysmenorrhea, pain during menstrual or menstruation mga katropa, that is a sign already of having hormonal imbalance. So ay na mugka og tamis, okay, kung mukaon pa mug tamis, mas musamot jud na abi ninyo og marilib mo pag mukaon mug tamis. Tungod kay mukaon kag tamis, that is the demand of your hypothalamus, of that's the center of your brain. Nga abi ni mug nakuha nimo ang demand sa imong brain, and na you feel satisfied. Nitaas ang dopamine tungod kay lagi happy man ka, no, sa atong mga kababayenhan. Pero ang balik ni ana, grabe po di ay og impact especially to your hormones. Matingala na lang ka nga, hala, muhabot ang pila ka bulan, nisamot man ka sakit ang regla. Nisamot man ka delayed, nisamot man ka advance. Tungod kay sige man kagkaog tamis kada panahon nga ikaw gayod reglahon, ha? Pantayin niyo na mga katropa, ha? And then ultra processed foods. Mag-order dayon og pizza, no? Mag-order dayon og mga unsa pa na din nga mga fast foods, no? Or pagprito din ha, unsay prito na to nga din naara sa ref, no? Nakabutang mga katropa, taas gayud og mga chemicals, mga proseso gayud nga mga pagkaon mga katropa. Excess alcohol, so mga nagainom og mga ilim noon, grabe usab kini maka-disrupt sa kalihukan gayud sa ato ang hormones mga katropa. Kini makapadugang sa gitawag na itong kondisyon nga insulin resistance, obesity, and chronic inflammation. So, mo ka to ang mga dapat likayan ng mga pagkaon, ha? And then, gani, wala na to na appeal. Ayaw kalimot, kining gitawag na itong dairy products. Usa sa pinaka grabe mag-result o gitawag na itong hormonal imbalance. Pag may sigut ang dairy product, cheese, egg, milk, kana grabe mag-cause og hormonal imbalance. So mga hilig og itlog kada adlaw, kada buntag, suway ninyo o pagmatngo na kamo mga katropa, limitahin na. Labi na sa mga kabataan na to karon, hilig kayog itlog, buntag pa lang, prito dayon. Ay nako po, mas maayo sugdi na ninyo. Ayaw na tao ninyo sanayi kay kamurag yapoy mag-suffer mga katropa. Grabe na maka cause og hormonal imbalance. Tingala na lang mo, haladok, ngano nga akong anak nga. Aduna na may gitawag na to pagkatol-katol. Haladok, maglisod na lagig tulog ang akong anak. No, haladok, magsakit na ang tutunan sa akong anak. Haladok, duna na yung mga bukol-bukol sa akong anak. Ay, mga resulta na mga katropa sa gitawag na itong hormonal imbalance. Nihinay lagi ang function. Nagluya lagi akong lawas, ang lawas akong anak, dok. Dali na kayo siya sipunon, dali na kayo hilantaon, no? Tungod kay ang immune na function apektuhan, and that is also the disrupt of the hormone function ng mga katropa, no? Simple ra na, pero kinahanglan atagi og pagtagad. Especially ang pagtulog, prioritize sleep. Tungod kay sleep is one of the most powerful hormone regulators. During night time, sa imong pagtulog, wa ka na sayod, pero dako kay nagkahimuan to regulate our hormones mga katropa. No? Especially the cortisol, the growth hormone. And so my growth hormone, labi na kining melatonin, IGF-1, angiotensin, kana nga mga hormones dako kay nagatabang, mga katropa, and that will be regulated during a night at time mga katropa, no? Testosterone. Kinahanglan kana nga mga hormones always ma-regulate, especially to the adults mga katropa. I-manage on stress. Kung stress ka, i-manage na. Kaya dako kay nag-impact. Mahitungod gayud sa imuhang gitawag na itong hormone na balance mga katropa. And then pang-unom, have exercise. Kung aduna kay sedentary lifestyle din ha, nga din na pirmi na lang sige og lingkod, no, pa aircon, wanay pasingot, hatagig pagtagad nga maka-exercise ka. Tukod kay ang pag-exercise, dako kay tabang kini alang gayud sa kalihukan, gayud sa atuang hormones mga katropa. To have to those who have insulin resistant type 2 diabetes, taas gayud og stress, pag-exercise dako kay nagtabang, no, tungod kay kini adunay dakong ikatabang at mahitungod gayud sa insulin sensitivity, testosterone levels, stress control, and the weight management mga katropa. Bisag paglakaw, kung doon na ka bike, pwede po ka magbike. No, kung gusto ka maglangoy, paglangoy-langoy, dako po na ang atabang mga katropa. Strength training, pwede po, no, sa mga naga-gym. Dako po kay tabang na mga katropa. Basta paningkamuti, himuadyod na ninyo mga katropa, ha? And then always aim a healthy weight. Ilabi na sa ato agayong mga kababainhan. Kano sa agi kinahalan ang pagpanambal? No, kung mga isugot ang pagpanambal mga katropa kay uban, basig magsalig na lang sa mga ginatumar ng mga hormone supplements. Ayaw sa mong pagpatakag inom, kinahalan i-check sa ninyo kung unsang hormone ang nagka-problema, okay? Ilabi na kung thyroid problems, thyroid disorder, diabetes, no, kana mo naging nanginahanglan og mga hormone na medication. Ilabi na kung ikaw adunay PCOS, no, sa atong mga kababayenhan, syempre nanginahanglan jud ka og mga hormone medication. Gani ang mismong Yes to Health Clinica, we have a specific program, specific food supplement, and a specific medication na para gayud kung kamo adunay gitawag nato ga PCOS, diabetes, thyroid problems, kini nga mga kondisyon gitawag nato na siyag hormonal imbalance. And then pwede kamo mo bisita sa Yes to Health Clinic mga katropa. And then gani kung aduna gid mo gitawag nato ga PCOS, sa panang mga problema sa reproductive system sa atong mga kababayenhan, mas mayo dalha ang inyuhang mga ultrasound result or CT scan, unsa pa nang mga results ninyo mga katropa para makita nato personal, ha? Kato ato ang health information na very simple, pero kung inyo atong himuon mga katropa, dako kay tuga tabang tungod kay wailain nga pinaka the best advice ato ang maeksperto to support and to balance the hormones ay ang ato alaga yung gipang kaon mga katropa. The nutrition, the nutrients, mao kini ang pinakadako kaayong atabang nga diin na matabang gayud nato sa atuang hormones, no? So ang gina-advise ato eksperto, please eat a healthy food mga katropa. Always remember, what you eat is who you are. Let your food be thy medicine. Kinahanglan inyuhan ng mahimong goal gayod sa ato ang lawas mga katropa. Wala may tigong oras. Dagan salamat. Dagan salamat sa mga niubanin, labi na sa mga naminaw din ha sa ilang mga lugar. Ugma na usab, mausagya pong orasa, mausagya pong stasyon. Og ang programa The Secret of Health sa gihapon mga katropa, kauban ng iyong health consultant si Jeannie Druda. Wala man taigong oras, dagan salamat. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinom dom. Ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. May nga adlaw sa tanan, no, hilabi na sa atong mga katropa dinhang adin adunay problema sa ilahang panglawas. Hormonal imbalance, don't forget to take Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sagana sa sustansya, nagikinahanglan sa ato ang hormones para gayod muliho kini healthy kada adlaw. Dagan salamat! Inigayod ang iyong health consultant, mayong adlaw, kanatong tanan.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

1:37 in the afternoon. That was Kenny Rogers. You decorated my life. Ayan. Kung pwede man, basta-basta, no? Even life can be decorated. But actually, yes. Kung nado natin mga kauban sa kinabuhi nga, makahatag na ito, ganagining ginatawag na ito, motivation, happiness, inspiration, tanang nag-end auction. Munigingon nga makahatagid siya og kanang kalipan. Makonsider siya og ginatawag na itong decoration. And you decorated my life.

0: Sensei na masyagtuno, oy. So I think it's counted. Magandang hapon. XFM Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Og salang dapit pa sa kalibutan. Tungod kay pwede ta madungkan pinaagi sa ato ang radio app og sa ato ang live streaming sa Facebook. Magandang katropang chinita. Diba? Sana naman okay kayo at okay tayong lahat. Sa kainit sa panahon, I know for sure ang uban din na makabad mood, medyo ding mainitan ka. Oo, na may lahi nga init yung nag-iinit ng katawan. Pero grabe po nang nag-iinit ang dugo. So, depende kung asa inyong gusto din nga ma-feel. But as of the moment, ang ibang nararamdaman natin ngayon, ang init ng katawan, ang init ng aking boses na inyong maririnig hanggang hapon, alas stress. Ana lang man ko eh. Dili mag-uon. Kaya kung magulaan ka, ayaw. Magulaanon, dili magdain man. Hello sa ato mga viewers, dinha karon pinagi sa atong Facebook Live sa XFM Tago, makita po ta sa ilang Facebook Live karon. O, oh, diba? Ang makita nyo karon ang ako ang halter top with my view nga naka ponytail. And yes, ang ako mga dagko nga mga abaga o buktoy ng inyong una makita sa Facebook Live. Shout out daw kay Tommy Fruta. O, oh, iha dong ako daw yan. Pinakagwapa nga nakitaan karon. Swerte ka ayo mo ay. Kaya kung makitaan ko ninyo, murag. Depende na bitaw na yung sa inyong gibati. Popotpay kan, hello po. I miss you, Christian Amodia. Gimingaw siya di mo, oh. Magduda ba ako ani nila Christian Amodia o popotpay kan? Usay na ako yung mga pagduda ani nila. Pero sige lang sila naman po'y nakaba. Happy Pride Month, the eyes. Ito ang mga kahigalaan din ng mga mega nako. Hello kay Uncle Dars. Yung naminaw karuan o naglantaw sa ato ang Facebook Live. Hi, Uncle Dars. Nga naglantaw sa ato ang Facebook Live. Diha sa may Agusan. Oriday, Surigao del Sur. Kay Charlene. Hello po, Charlene. All the way from Bukidnon, ayan. Shout out to XFM Bukidnon 107. Yes, I think 107 ng Bukidnon. 101.7. Ala! Sorry ka ayo ha? Dili man ni magbantay inyong DJ. Hello po sa 101.7 XFM Bukidnon. Anak ko na madung ka na nga itong pag-CBA sa adunay upat ka mga lugar ni Anang Inyoha. Inyong probinsya. Di at madung sa Valencia. Sa Bukidnon, San Fernando. Malaybalay o Labang, Lasayan. Wala na di ay sila Tita Diwata o Kaplo. Di na apa, pero busy sila sa ilang salida. Oo. Mag-artista na magod sila. At tangiha mo ang movie ha, nga Pickleball. Oo. Pasag din, nasagutun ninyo, God. Muna, nasagot sila DJ, kagikapoy, napod sila. Oo. Kanigid si Aldrin. O, kung gimingaw ka nila, Aldrin, pwede nyo lang tawo na nga mo ang teaser sa Lihok Films. Paul Giancano, eh. May pagpaminaw daw kay John Paul Insena. Kanuno. Kaya ang karoon niya sa may Naga. Oo. City of Naga Purok School Site. Jabcor Abilia, DJ Reyna Maayong Udto. Please kong shoutout sa Pardo Selmer Dukduk and James Lee Dukduk. Shoutout di ay sa Arms Corps. Hello sa inyo ha, di asilingan na namo sila sa Arms Corps. Sila kay pwede na daw ko dito mag-shooting. pagdating shooting. Shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Shout out sa guard, sa Evergreen, yung kusog mo scatter. Scatter well, scatter responsibly, ha? Isang kain na mag-scatter mo na wala may control. Nagarabaan na nabutang sa prisuhan. May hapon kay Angie Ramos, Randy Santisas, Rodrigo Antipuesto. Ngayon namin ako rin sa may Dulyunga. Di sa may tubad ba dyan? Pasyatot rin niya si Helena Dulyunga. Yang asawa. Paswerte gila na mga asawa nga gina-shoutout sa ilang mga bana. Oy. Paswerte mag-iwan. Pasyarot from Tagom. XFM Tagom DJ Chinita. Of course. Uncle Tuti. Hello, Uncle Tuti. Sa amo pa na doon sa Mindanao po, kaya naiipot. Relayan na siya meaning sa mga rin. Uy, baliktad ang iyang pangalan. Na may mga ulitaw din ha sa Tagom XFM. Ayan! Wala naman kayo mga ulitaw din sa Tagom XFM. Cebu. Cebu? Ayan! XFM Cebu! Wala naman mga ulitaw. Naalang diri karon kay kanang kuan nanay asawa pero way mga uyab. Napoy mga uyab pero wala pa asawa. Patatin ako ang Tagom XFM kay naka-live sa kudina. Ulilian ninyo ha. Kasi di ganahan mo muli-ili kung kinsa man nagsaba-saba sa kahanginan karon. Depende na gud sa inyong lantaw. Side view lang sa inyong makit-an karon kay mas maayman ang may mga patiki. Naay ulitaw diri si Kenneth Tagupa. Naluoy ni Kenneth. Kagay na kuan Kenneth. So magpa-assign na lang kung Tagom kaya naon ako si Kenneth. Aloy, di ha man dyan ko una nabugha sa una po. Yung mawalik na po kung Tagom ang kultuti. Shout out din kay Master Inday. Nang luod na ba niya sa kuha? Kaya nga nung di na ako siya ma-shout out. Ako ang Lodi nga Master Inday Tanini. Bata pa lang ko, bata pa po siya. Ay, na hello sa inyo ha, di sa Tago. Hinaot ko nga, dili mo uga sa kainit sa panahon karon. Kung ano na may pagtayog ninyong gibati o na-experience, hinaot ko nga dili pa na mulala, no? Kay according to the mga updates sa kong mga kahigilaan, karon diha sa Tagom o sa laing dapit pa sa Mindanao, ilabi na duol sa Jansan, ano na gyapon sila yung mga nabatian nga mga paglino. Katawa to die! Naapoy ulit nga tao si Master Tanini. Ulit nga tao. Hello sa imo ha, Master. Wala ba na ako ang kinalodihan sa tanan ka? Oo, nangandi ko mahimong DJ tungod nila sa una. Basta sure ko nga, bata pa lang ko sa una. Bata-bata pa po sila sa una. Ano ba? Salamat sa shoutout, DJ. Wala may isa pa yan. Uy, basag permihon pa ko ninyo din. Wala, di kayo problema ay ng permihon. Kisa may di ganahan o permihon. Uy! Oo, murag na dungog lagi na ko ang akong pangalan sa ere. Hala, sorry ka, ayo Kenneth J. Batukan Tagupa. Nangita ra kong ulitaw, Kenneth. Uy, nangutana ra kong nabay ulitaw sa taga-Tago. Kasi nakalimot mo ba nga napoy daga diri sa Cebu. Inana na yung takakuan ani ka uga. Kayo on air naman ako akong pagpangita. Sige na ako pangita ka ng mauyab sa ako mga listeners sa Wanted Kilig. Apan ako, diligin ako matabangan ako kaugan ingon. Ay, kapait. Kapait niyang ako ang sulirain. Basin si Kenneth ay makasulbat ni ini. Basin si Kenneth ay makadungag sa kainit nga akong ginapangita. Tubag ako, Kenneth. Diyos ko ang tingog makaluya. Imbis nga akong motivation diri ang kultoti kay makahatag og kabas ko og kusog. Og kay isog. Makaluya naman noon. Ito, uwi. Masaon na nanin taga XFM Gensign. Naba kay mga ulitaw po ng XFM Gensign? Oo. Kaya may ulitaw ang tagatago. Diri kay sa XFM Cebu kay di naman ni pwede. Naka-lock-in. Labi na si katropang Doc JJ. Kaya, at bang pagid na ako si Miss M? Nalanjog ko eh. Kaya na, pwede rin mga ubay na mong kuhain si Benji. Pwede kay lock-in naman na sila. Oo, hindi na ako sa laing istasyon na lang. Kukadaga ng istasyon ni Bossing. Luzon, Visayas, Mindanao. Charo, di pa ko kita anig. Mo X-rated na ako.
1: HIV!
0: Diba? Uy. Ay. Kano sa pagkata makatilaw ni ining ginatawag nilang kalipay. Puros nilang matakasakit, Arnie. Apay, mas importante yun ang kalamion. O, na naman ni volunteer from, di ba ni volunteer, nangutana na ganin siya ganun na apil ang pangailan. Sorry ka, ayaw Kenneth. Ilang magyong kang i-volunteer din ni as a tribute, ano. Ayan, sa gihulingan, napabay ulitaw ang gihulingan. Unsaon na lang po ang kanlaon, 101.7. Ang XFM Mati, wala po'y ulitaw. Asa naman ang XFM Zamboanga? Ang San Francisco. Damo ika, kung ano din, ha? Maghimo may GC. Maghimo may GC ba? Kami-kami lang sa good. Dahil nabagin lang natin ka istorya ka late night talk gani. Gamingaw na ko ginana eh. Kanagiling na yung mag-ilad-ilad sa imuha. Gamingaw na ko ginana ka na. Kaya mo ingon ba ka na ganing kapoy kay ka? Labi na karo busy kay ko. Going ako ang film, amo ang film sa Lihok Films. Kaya mo uli ka ka nang lami kay magpahiyot, ay magpahiyot.

pro ko diha. Mahuman ko diri sa programa na ako, lupa din ko dito sa dito. Anak dayon sa ilang celebrity basketball o sa ilang Bisaya Fest. Sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Shoutout sa mga taga Lapu-Lapu. Hello po. X-rated drama na katropa. DGRC, ako'y hilot ni mo. Ay, ganaan ko, ani mo volunteer. Ganaan ko nag mga inana. Kada bang adunay ginatawag na tong kusang, kusang loob. Kusang loob. Unsay kusang loob? Basta kusang, kusang loob. Ambot, oy, same-same raman na. Sige lang, job corp, porn og magkinaonsa man galing. Oo, magkinaonsa man galing puhon. Tawagan lang ta. Ha? Ina lang ko kung pila imong serbisyo kay pila lang may kusog sa babae, oy. Kay nang gusto lang ko og soft pero hard kadugayan nga hilot. Di pala mi kinang kanang magpahilot ganya un magsugod gid na sa soft. Soft lang sa. Ya, pagkaman sa soft, hinay-hinay ding pakusgan. Kaya nang igo yung kapon na, anang malamian ka pa. Di ba kung mahilot na ka, di ba lamian man ka? Oo, kasi di lamian mahilutan. Ako lamian siya kung mahilutan da. Tapos hinay-nayon da yun, kaog ka ng hard da yun ni hilo daw. Muna nang yung sakit, pero lami. Puhon makapahilot ta. Asa may nindot nga pang manghilot tay diri sa kuan, diri sa Cebu. Cebu lang sa ta kay naaraman ko diri sa Cebu. Oo, anang usog maayo manghiyot, manghilot. May pagpaminaw sa inyo ha din na ha. Sa laing paging dapit dili lang diri sa kuan, sa may tawag ani diri sa buti na loading si Chinita. Oy, na loading ko kadali kadali lang. Pindutan akong DJ boss. Pangita sana ako ang tubag sa mga pangutana. Hello kay Melvin. Oh, makita na ko gibaligtad niya ang pangalan pero kabawd kong Melvin kaniihang pangalan. May pagpaminaw sa imo ha Melvin. Kay Brian Rosales Franquilosa. Hello po, may pagpaminaw. Ayan, hi DJ Pasara from Cebu, Barangay Busay. Gikan kay Arman Bayarkal. Pasara po sa akong mga kuyog diri, si Mariano Biring, Belly og Mario, og sa akong pinanggang asawa nga naa sa Canloon Negros Oriental. Rosalyn Babor, kana lang DJ. Thank you. Ana si Ilinito Uhano Limuran Tohino. Kutas ka ayo kay DJ RC. Ikutasan ka? Huh? Hello, Rui Alboro. Shoutout Alan Quiñones. Lami kayo mulutog munggos. Uy, ampera bagid na ko ang munggos. Bisag manakit akong tuhod. Yes, labi nagmunggos. Buta nagchicharoy. Kagumkum kaayo. Mayong hapon, Charlene. Anyway, mga katropa, launa 54 na. 6 minutos, una mo tungtong sa alas 12 kaapunoy. Ani-ana, nga tong X-rated drama. Kinong adlaw, Martes. Unsa na pud kaha ang atong hisgutan o atong salusaluhan nining hapuna. Unsa na pud kaha ning hisgutanan nga atong sulbaron nga sa sinugdanan, wa man tay-tay kalabutan.

Uy, kaya nga itong X-rated drama, bahin sa mga sikretong di na ito maingon sa taong atong gihikuman. Unsa man ang sikreto sa ating letter sender. Huwag mo ka na nga ito ang sabay-sabay na itong paminawin. Hello, Warren Tumalip. Amin akong tumilap niya. Mike Watcher Makasin. May ganig, ibasa na ko og tarong. Kaya amin akong Warren Tumilap. Di day to ko anday, Tumalip di. Okay, anay, ginamasip

Yat man ang tao, pero apan, atura nang makorek. Tungod kinitong doon naman ta sa alaw na 55 katropa, ani ana ang X-Rated. Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobrang katukirok. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sugo sa mga... Oh, sugo na ako ni... Sugo sa mayang pamatasan, pero way labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ilabi na sa mga suking tigpaminaway, nining programang X-Rated. Laing suwetampo ang atong hatagan o kinabuhi o pagtagad karong adlawa. Ang lalaki nga taga-Kalumpang General Santos City. Itago nato sa pangalang dili na lalaki, babae ni. Nganong Lilia man niyang pangalan. John ni siya. Uy, John. Nga naman ni, namalik ang suwat, John. Ngayon kag Lilia din hinga. John man na ibang pangalan. Oh. Ang itago ito sa pangalang John. 27 anyos. Ulit nga tao. Ulit tao. Pila rin dagan sa istorya ni ini nga to ang sulat ma... Magdatampo. Kaya di man imadag kantag, yun. Kahit tungod ni sa iyang pagpamuyo. Muna mga katropa. Ato ning sugda na nga tong X-rated drama. Nga giuluhan. Tinaguan.
1: Usa? Hapit mag-ikog si Ed?
2: Oo, Jan. Kunwa pa masakpis sa iyang mama. Oh, makalaslaskit siya sa iyang pulso.
1: Usa? Anong mag-ikog manunta siya?
2: Di pa sakit na sabi siya ni Dandy. Nasakpan niya nga doon na nila ang uyap.
1: Usa?
2: Maunang gol kayo siya.
1: Naunsam sab si Ed, uy. Iyalampat yun niyang kagalingon tungod lang at tung Dandy.

0: kibaw ka kitchen. Kun unsa na ko kamahal si Dandy?
1: Aw lagi kibaw ko ana. Saksi ko ana nga love kini mo siya. Pero ayaw sa pagpakamatay sa boy tungod lang niya. Doon na pa man siguro yung dagang lalaki, oy. Ayaw lang ikugikog. Buwagi siya, oy.

0: Nagbalik na sab si Eboy dandi.
1: O, dyan, oy.
0: Pita, naunsa naman tao ni si Eboy? Nagsakit-sakit mo lang yun siya siyang dughan?
1: Ang putpitaw anak niya, oy. Ako man unta siyang gipasabot og mayo. Pero wa gyud maminaw.
0: Lucy.

0: Love lang yun ako si Dandy dyan.
1: Namaw mo ka. Wala may mahimo. Pero ang ako lang ba, masiglain na sabang kasakit ang imong matagamtaman ng gabot sa laing panahon.
0: Andam ko sa pagdawat sa tanan dyan. Oh. Di lang siya mawahat na ako.
1: Eve!

0: Jan, tabangi ko.
1: Oh, siya naman sab. Bahay na samtan di.
0: Oh.
1: Hagay aray ko. Unsa naman sab.
0: Nasakpan man gud ko siya nga dunay kuyog lain.
1: Unsa?
0: Pero wag gyud mo angkon. Nga uyab to niya. Pero ang uban niya ang amigo miingon. Nga amiga ko no to niya.
1: Milagro da. Nawa ka mong hilak ron?
0: Da. Nahunaunaanan ako nga. Ako nga alkansi kung magsigil lang kong hilak. Oo, tinuod. Mahal ako si Dandy. Pero ako rin mag-antos kun. Magsigil kong gulgool. Maong may nahunaunaan ko. Aron mas mapansin pa siya na ako.
1: O ba? Masa mo na?
0: Tapangi ko. Gusto ko makibuwag niya. Tabangi ko. Unsa may akong himuon?
1: Simple lang kaya na. Kursuhi lang gud siya buwagot. O gantusa lang kasakit.
0: Jan.

0: Unsa? Gibuwagan na ni Musdandi?
1: Oo, Chan. Gituman kong imong giingon. Bahala na kung unsa kasakit. Kaysa ako ang mag-antos pirmi.
0: Aw, Anna! God!
1: Salamat kay Jen, ha? Hinaot nga baka recovery gyud ko og maayo.
0: May kabala ka. Ay kabala ka. Tabangan, tika kutob sa kumahimo.
1: Salamat kay Jen. Salamat.

0: Abi ni mo dyan. Karun pa ko nakaamgo nga. Sayot ko dahil ko sa akong game mo.
1: Eh.
0: Nagpakabuan ko sa usa ka lalaki nga. Pwede maghatag og bilin ako.
1: Eh.
0: Maong. Daghan yung kayong salamat.
1: Pag-ilap!
0: Wala ko ba kasabot sa kong kaugalingon, John? Wala.

0: Naluoy ko ni Eve sa nahitahibo sa iyang kinabuhi, DJ RC. Ako, mitabang ko niya nga makarecover siya. Isip usa ka amigo. Walay mali siya. Walay laing tumong DJ RC. Kundi isip usa ka higala. Apan sa mata sa uman, dili ka na ana DJ. Tungod kay gibot nga nilag mali siya. Kasuod na ko dito kang Eve. Huwag daghan nakabantay ni ining kasuod na mo. O dili mali kayan. Ado na gyud istorya nga mamugna. Ug mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo anang M?
2: Dili pa uy.
3: Sige na lagi mo kuyog.
2: Agoy. Si mama papa. Kung magsige na kuyog, uyab na di ay. Aray ka! Barkada naman kami!
3: Oh, mao ba?
2: Gitabangan lang yun ako siya, ma, pa. Aro makarecover siya og dali sa nahitabo niya og sa iyang ex.

0: naman mo ni Eve gabi eh.
1: Ay, napakuyog man siya na ako dito na Pitch Plaza.
0: Kamu ha? Duda na ko ninyong duha.
2: Oo, siya duda, klaro niya.
0: Murag lahi lagi ng inyong mga linihukan. Uyab na mo no?
2: Ay, taka alam ha? Sobo na ka, Lucy eh. Pili taw no eh. Siyempre ako lang siyang gikomport.
0: Kana lang ka ha?
2: Okay. Tabangon nun biya siya. Kana lang.
1: Promise.

0: yung kabuang kat na ha ha migo ta oye mo kito ko bang akong uyab ha
1: te sa di mami uyab ni Ibe
0: ilam mo na gisulti ni Ibe ako buang ka uyab mo
1: usa
0: mo rin dali na kayo siyang nakabuang ako kay uyab di mo
1: video bay abi ni mo ayaw kalimot ha una kang nagbinuang niya di ba. Kapila na ni mo sa psikite. Mauna nga, nakahukom siya nga buwagan ka. Pero sa pagkatinood, dili kami uyab. Siguro, iyalang tong gipuhat para doon na si katarungan, doon na si rason niya, ikasulte. Diyan ni mo, tungod kay, kapila ka nagod niya masakpi, nga nabinuang. Pero, maglisutaw na sa pagbuwag ni mo. Kung may kurso lang siguro siya, huwag maulang ito ang iyang nauna-unaan nga katarungan nga uyab mi, pero di ito mi uyab, uy!
2: Ay, John, lagot ba kayo sa dandi ni mo?
1: Na, ano ba mong lagot man siya ka di man mi uyab ni Eve?
2: Unya, wak ba mo magsulti ni Eve? Ano maumansad to yung gisulti ni Dandy, uy?
1: Nawa pa?
2: Pangutan, uy.
1: Lagi, usap pangutan nun.
2: Pasaylo ako dyan, ha? Nga mautong akong gibuhat o akong masulti ni mo.
1: Okay, right.
2: Pero wa man sa kong magmahay. Nganong gingunto na ako adto. At least, nakalingkawas ko.
1: Ay.
2: Mausa man ka. Ano, may tutok bang ka na ako, good?
1: No, why? Why, but...

0: mahal ko siya.
1: Ha?
0: But, sa una lagi ni pupati ako lang ipugnan. Sa una lagi ni, ako lang yung ipugnan.
1: Ja?
0: Pero, di ko makaapos pagsulti ni Stinol.
1: Unsa, kabo ang good ni mo, pinari pagsulti,
0: ay,
1: Ana.
0: Ay, basta, ay. Hindi mo ka lang sa'yo nang, di ko makasulti niya.

0: Hi.
1: John, daun sa man ka? Gani na ra magasigyo pang hupaw diha. O sa man gyud problema?
0: Ah, babe.
1: Ngano?
0: Awa, awa, awa, babe.

0: dyan. O saan mo tayo mong gitext na ko gabi nga? Doon ako yun no, kay importante nga isultin ako.
1: Oh. Aha.
0: Sultina. Yan naman yun ko. Sultina, unsa man na?
1: Kwan. Kanang,
0: Okay. Unsa man?
1: Ha, ah, ba. Bye.

0: Hei, buangan. Ay, hindi magigob kasulti sa tuyo ni Ebe. Nakakamilay mo, umot mo ginang ang baba. Ay, kapil na nagkikigayo niya. Hindi ito takay ni sulti, pero nagatubag na mo. Muungot ginang ang baba.
1: John!
0: Ay! Dandi.
1: Mala isuot si mong utok, ha? Ayaw pagpadiol ni Eve. Kaya kung dili ka mahunong ang imong pagpakisood niya, kung di ka mapalayo niya, magbahay na kas kauhayan. Kay paniguro ko ni mo, mahunong yun ang imong edad.
0: Ha? Huh?

Hinaot ko nga, doon na ako'y makuha ng mga pagtambag. So, Sean, violent reaction. Labi nagikan sa imo mga suking tigpaminawan sa laing-laing dapit, Visayas, Mindanao. Bisan sa Luzon, na maabtan ini mong pagsibya, DJ RC. Nanginahanglan ko og saktong tubag aron makapanghunahon ako. Matimbang-timbang na ako kung unsay angay na akong buhaton. Ako si John. Og mao kini ang akong X-rated story.

0: Siapaan? Yun lang. Ayan. Hello, John. May pagpaminaw, John. Si John na tahimik lang. Pero ngayon, hindi na tahimik si John. Isiniwalat na ni John ang mga hinaing na kanyang matagal nang tinatago. Ngunit hindi niya masabi-sabi kang Eve. Isod bito na natin mga gitagong mga pagbati kaya dili natukmaingon. Dili tungod kay wala tay kakusog nga ingon ni Apan. Ano na yung mga gikonsidera na ito ba nga mga pwedeng mahitabo? Oo, mahimong kakulian. Kakulian. Mahimong babag sa mga Naglisog ko paabot sa mga mensahe. Nagbagoon. Sana? Aguros? Habot ay basta magkisinabot naman na din importante. Nakabaw mo sa kong pasabot, ha? Maying hapon, DJ. Doc JJ o DJ Chinita. Ganahan ko taga-adlaw ni Modiri sa Andres Village. O, ganahan na siya taga-adlaw. sa mga best na to, di nga mga kuwain. Oo, yun nga. Best in comment. Oo. Alo eh, nadunggan ni Sir Bong Alvarez ang akong tingoy. Sir Bong, kanang pwede na ba kuwain ni mo kanta o OST? Official soundtrack. Hindi ba ko kung gidayag ba ko ni Sir Bong o yaga-yaga ning tanan? So diba niya akong mga katropa nga kung tuhuan o sahik yung murag makakabawag tinudanay ba ni ilaha? Oo, nga na akong mag-uul sad ta ba? Pero tinudanay man nagdili o pila na may kusog na ako. Murag hindi ko pa ilaro no? Sa ino lang kong bindot, guwapa, lami, too manayin ko. Yara, may kusog na ako. Good. Dali naman siya ko pa ito. Ano yung how to kidnap me? Ano na kong guwapa? Bitaw, oy. Hello si inyo nga din ha sa my XFM Davao. Og Solid FM Davao. Hello po. Ay, hapa po nagmahay nga. Mogin yung madunggan, tibuo kabisayan. Og kung ay, Mindanao. Murag ako may naguol. Oy, nga murag. Ay. Wala nang hupaw ra kuy kay usay ka nang kapuyot bi adyog kay kapuy kisig agoda. Ang problema sa tong letter sender nga actually yara man tani problema pero gidamay-damay magitan niya oy pero kinsa ra magudta nga dili sa tabangan nga ang tumong dini atong programa nga motabang ta sa atong mga katropa nga adunay mga sugilanon samay niini dili lang sa kwarta pero sure gyud ming di mo apil ba sa kwarta na hisgutan kay same ra man ta. Same raman na siya. Oo, pero guwingong gani kang hisgutan ng gugma. Aho, anaara ko din eh. Ana ako nga muhata, gug oras o panahon. Aron, hatagan mo o kalinaw, mga suhistron. Labi na sa itong mga sukintig paminaw. Ana din si Maralid Alegria o messenger ko DJ RC. Massage dala jurjur. Wala ang tagtrabaho ni mo. Warren tumilap. Ay, tumalip. Tumalip lagi. Ay, love you, DJ. I love you too. Ay, DJ RC. Kumusta po? Shout out mi diri sa Highway 23 o 23 gas station. Watching you live from Surigao del Sur. DJ, ingat ka palagi. I love you. Sharog magmahay pa mo na nga tagakuan na G kay nang na G kiss pero sure gid mo magaganahan mo na ako. Diba? May na lang sa on air makatilaw mo kung sa'yo halok ni DJ RC. ano man napatilaw mo sa tamo eh para way magmahay-mahay baron tanan maapod-apod ha. Kung gusto mo mutahatag sa inyo mga pagtambag din ha. Ayan natin caller di ay. Una na ko daw ito itong caller. Pwede nyo tawagan ang itong caller line. Available itong duha kalinya, Doc JJ. Kay matod pa ganiha. Ah, okay, available. Available itong duha kalinya, 0995-994-6868. 0928-55-08727. Comment lang mo kung wamo kaapas. Kaya akong i-comment na lang sa Facebook Live. Kay medyo dilipi ko ganaghinay. Ganahan ko og pinaspasay yun. Hello, mayong hapon.
1: Hi, Regina.
0: Anak, grabe. Napalaway na ba ka?
1: Malaking superstar.
0: Ayan. Nawa na palaway na ba ka? Pero apa na dungog kaniya kay naman may radyo dito sa Sulwan. Ikaw ba nagpalami? Ibig yung kagmaayo ganiya ha? Ikaw ba?
1: Ano?
0: Imog yung ipalaway sila ganiya.
1: Oh, sa maglaway lang. Ito na ako.
0: Saan saan?
1: Ito, hindi dyan ha, kanang dyan. Palayin na lang na siya, be. Ano na palang ka na ako.
0: Ah, sulod mo yung kaanang
1: relasyon
0: na gubot. Masakit na kainon. Paminaw diri John, dili magkuan.
1: Kapila naman na siya nagbulag si Dandy niya. Bubalik mo lang gihapon niya, malipay ka, mag-uyab mo. Bubalik mo lang gihapon na siya, magsamok-samok mo na si Dandy.
0: Mukalit tapos siya gisisyon niya, balik na sa kurito. Balik na ko diri niya.
1: Bulogon pa siya. Uy, kasamok ba?
0: Hago-hago.
1: Ay, na lang gana ko.
0: Ngayon. Alay, wala akong ganahan na niya. Kay, mo-volunteer. Mo-volunteer.
1: Yeah. Okay. Di jud ka, bisag unsa pa ka party sa laki lain, man ko pa may gugma ko di mo anak ka. I love you dog.
0: Okay. Agay, kagilok. Kagilok ano oy. Unsa man yung unsa man ay gugma ka sa lalaki unsa man?
1: Yung mo man ko nya. Unsa ko ibati may jud ko.
0: Unsa on gani nimo? Unsa on gani nimo?
1: Wala ni ko na. Gusto lagi tika.
0: Ala.
1: Pwede na blabol ko ni mo. I love you, dog.
0: Agay. Agay. Kagilok. Kagilok ko din
1: mo. Paano ako, DJ, para na pwede nga nakasunod kay Papit na oras.
0: Sige, salamat ka. Ayaw katropa nga. Taga Dalagit, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Grabe naman ako eh. Makahappy ba? Kahapi ng mga inaani yun, mga talente. Apan. Pwede mo manawag, balikon ako. Sa itong 0995-994-6868. Napunta sa isa ka linya, 0928-55-087-27. Hello?
2: Ngapon?
0: Kinsa man ni?
2: Ako lang si Juno.
0: Taga-asa man ka?
2: Mambali nga lang.
0: Taga-mambali. Nag-unsa man ka karon?
2: Dini na. Ha?
0: Nag-unsa man ka karon?
2: Wala, narapot na yung nag-duty ko.
0: Sa may ikat-advice.
2: Juno.
0: Pila mang edad ni Juno?
2: Kuan ako, 41.
0: Juno. Unsa may ikatambag ni mo kang ngadto kang dyan?
2: Kini akong tambag ni dyan. Kanang di siya kaingon. Ang iyang buhaton. Parang makasulti siya sa gibati. Mag-inom siya.
0: Uy! Mopo na yung ibuhat?
2: Ang nayoban, di good kainon, kung good kainon, mo na niya kuhano.
0: Ikaw ba, Juno? Ing anak ba ka?
2: Ako din yung mga noon, pero ito nang imposible, kaya nang di kainon mo eh. Ibi naman, tamimi.
0: Turete sa'yo.
2: Hadlo kung siya sa akin na, Dandy.
0: Si Dandy.
2: Siya na yung hadlo. Kailang, yung marugan, anong hadlo man siya?
0: Gani, tinood na. Anong hadlo man?
2: Hadlo siya. Bayo tiyanda ko.
0: Bayo tiyanda ko, Jain! Try lang, Jain, sir. Try lang. So, medyo rin yung amuha din.
2: Yung madlok, eh. Madlok mo ka ng hulga-hulga. Iyan, hindi ba sa ekoloji? Hulgaon siya. Yung nga, sige, soy.
0: Managing on. Kinsa man ang silang. Diba?
2: Hulga-hulga man nga. On niya, muda pag hulga, asamot. Madlok mo ka on. Parungan na yung kalalaki, oy.
0: Na. Paminaw ko dira, John. Kay nang nangugat na baya ni akong amigo nga si Juno nga taga Kuan. Taga tawag ni ini.
2: Di kay magpadala sa mga hadlok. Di pa siya kaingon. Ya, kung hulgaon pa siya, baharan pa siya, hadlok pa siya. Atam sa katalawan.
0: List with the side.
2: Waya yun ni nana nga lalaki bitaw.
0: Tuwid.
2: Oh. Ang babae, ang kung ang babae nga yung ipangayaban nga makabalo nga baharan madlok, asamot, asamot mo biya ang babae niya kay madlok.
0: Tinuod, tinuod.
2: Ana babae, uy, madlok mo din siya baharan, uy. Gani. Ani lang ko ani, uy.
0: Di man siya kabarog, ana.
2: O, di man siya kabarog.
0: Di siya kabarog. Kabarog mo tindog aron mo labyog dili dili niya makaya.
2: Murag tigo lang.
0: Ay, murag tigo. Nya, unsa pa may ikaingon nimo kay kuan mo nato imong gusto iingon sa iya ha? Isulti na tanan imong kalagot nganong di niya mabuhat na.
2: Ora na, yang waton jud ala paginom daghan aron makaingon kada sa imong
0: mekan. Yeah, ako lag na sobrang kahubog din ano siya ka istorya kay ni ungot na.
2: Adi ka nang
0: tama-tama lang.
2: Dua ka butil niya, makaingon na siguro si ano eh.
0: Hindi na po kaingon, hindi ka kaya, no?
2: Oo. Oh. Pero kanang bad balance siya, di siya ngay madlok anak eh. Hindi ko ah. Kung na'y may tabo niya, sabot. Same, ang nagbad, may pasangin na niya, di ba? Oo. Oh. Mora na akong kaingon. Kaya ha, mga kanang kisa na siya. Jan.
0: Yes.
2: Ka, Jan tapot.
0: Jan. Jan join. Ana. Salamat kay Juno ha. Oh, naki-shout out Juno.
2: Shout out ko sa mga gwapo, mga gwapang listener dali sa XFM.
0: Kana.
2: Labda ni sa to Marvin ng Davao, James.
0: Yes.
2: Tama lang si May buntag, ay buntag, may hapon di ay, tanan.
0: Ayan, may hapon sa inyo, diha sa Mambali. May pagpaminaw sa mga gwapuhon diha sa Mambali. Juno?
2: Oh?
0: Oh, Juno, ka-tropa mo?
2: Exciting!
3: Exciting!
0: Ayan, grabe naman si Juno. Si Juno? Si Juno! Juno! Bilib d'yo ko ba sa taga Mambaling kay Mayam, ginaman na sila mga nambagay, good na sila, good mga karaang kuan, gina sila. Diba? Mga karaang kahigalaan na to nga paghisgutanan, ganing kuan. Muna na siya. Muna na sila, basta mo yung kakuan ay manambagay, gina sila ilado, gina sila din ha. Oo, nati caller pa katropa yung Doc JJ. Hello, maying hapon. Maying pagpaminaw, kinsa ni, taga-asa ni, kinsa ka.
4: Hello, did you say?
0: Ay, nawala ko ilaing dudahan. Kumududa pa ko ani, di na gindi maayo. Katropang James, all the way from Samal Island.
4: Yes. Maying hapon sa tanang mga katropa karoon na nagpapinaw, Bisaya, so Mindanao.
0: Ayan. Yes.
5: Yes, I am.
0: Anong masasabi mo, Kang John?
4: Ay, sayon na tayo na ni Jarce.
0: Kana kay sayon ra.
4: Kung namin, ningon man to si Juno nga pag-inom.
0: Sa may lahi.
4: Hindi po na po, kung mag-inom ka, taas na kayo. Kung mag-inom po ka, kanang isang busyat hanggang mga 3 to 10 shots, kana, pwede na siya. Pero kung dili man gani gihapon ka makainon, ipaagi sa text or chat makainon.
0: Kana.
4: Kay musunan ba na siya nimo kung makabasa na siya sa mong text or chat. Dito na siya musunan nimo sa personal agad. O kana, basin pa kung pinaagi na sa text, dito na ka makasunana niya. Kaya ito na ka personal.
0: Ayay.
4: O niya.
0: Yes.
4: Parti pa na nang ibahad ko ni Dandi niya ni mo. Ito resolusyon, anak.
0: Yes.
4: Pailig kaso na.
0: Correct. Grip na ni Pailig na.
4: Matik na yun.
0: Kana. Gusto dyan ka.
4: Kay kanang imong pagpakahilom, dili na solusyon, dili na may solusyon na masolba ng imong problema.
0: Correct.
4: Kaya, ipahit mo na kung wapod may kung wapod sa ibni mo, nawata lang po kay isunod po na kung namang gusto niya.
0: Mm-mm.
4: Ang atong gihigugma, wapod na higugma po na to. Pero, yes. Ay kung mo sa pagsuway doon.
0: Tinuod.
4: Palito na ko, iba, didan din mo nga, kung lungo lang imong edad, pahilig kaso na.
0: Tinuod.
4: Great threat. Uunsa pa niya nga mga violence para ba masulbad ang tanan kay magpakahinom ka. Malay ba na ito? Masig tinuod po niya ang ibuhat siya niya mo.
0: Tinuod.
4: Malay po kay Dandy po no? Dili lang kay si Dan ang akong tabagan. Kini si Dandy po no? Nagdugang-dugang lang yun ka sa pala sa ubang mga lalaki.
0: Tama. Disappointed na po ka, okay. James? Disappointed na po ka?
4: Mulang?
0: Ay.
4: Gikan pa niya itong aging simana, hangto na itong Birnes. O niya, kaya mong ko yung Lord niya itong panahon na nagpapinaw na lang ko. O niya, karoon lalaki lang niya po. Noon siya naman tao niyo eh. Hindi ito. Dandi, kung nakadungog ka man karoon, kaya nakakalumpan ka man ka, taga-dinsan ka man ka. Paminaw.
0: Ay!
4: Ikaw may sinugdanan ni Ling Tanan.
0: Suko na si James.
4: Ako ka man. Gusto man mo akuhon ka ng mga babae. Nausa ka ba? Mura man kagwa-egsoon nga babae. Iyan pa mo na una, nga binag-iiyaan nga babae. Nabaw sa tanan, nag-imong inahan, babae. O niya, ayaw kita na magtamasan, usa ka babae. Ya karon kay nagpaduol naman dito si Jan ngadto kang Eve. Mubahan-mubahan ba?
0: Mao.
4: Sa mga kamara magandi ka, dili ka lalaki, dawata ang kamaturan, James. Wala na, dili na gusto si Eve diyan mo.
0: James, relax lang. Relax lang.
4: Di, igo ko lang ipabot ba? Ang angin akong ipabot kay ang tinuod mangod nga lalaki mangod na DGRC, anda mo dawat sa kamaturan, bisan pa man kung kapildihan ang maabot niya ni mo.
0: Tinuod.
4: Ang usa ka lalaki, anda mo barog, bisan maglisod na sa pagbarog.
0: Tinuod, James.
4: Ang lalaki, dunay prinsipyo nga gikinahanglan yun ang determinasyon. Kung may tabo man galing na mapindi ka lumba o sugal baka hinoon, tuwata, kaya na, dili na para ni mo. Dili pa karoon ang panahon para ni mo. Wala, sila. Balik ko na mo dyan.
0: Tiwasa, tiwasa.
4: Kung magaling kang musulti niya, iagin na lang ni mo text or chat. Kaya para pag mabasa ito ni Eve, hanggang ito ni Eve text or chat. Dito na mo magsunahan na ina pag-abot sa panahon na magkatubangay mong to ha.
0: Tinoid ka na.
4: Basta kay kanas yung inan ni, tumana lang daw akong gingo ni mo na, pahilinig ka suna.
0: Yes.
4: Ano itong pagkahilong? Kaya masino niyan, mabot ang panahon, ngayang buhat ito ng iyang isulti. At least, doon na ka na iguan, doon na ka na ibaraha nga iyong gigunitan.
0: Tinuod.
4: In kaso, kung sa'y mahitabo ni mo, or kang ibagkahin noon, wa na ilain pang mapangitaan, kundi li, si Dandy Regidis mo.
0: Tinuod ka na. Salamat ko, ayo, James, ha? Diligi ka.
4: Salamat.
0: Awa pa rin na, Omar?
4: Hindi, mag-great ganun ko, magpapasalamat. Okay.
0: Hapit na ba ako magawsan? Magawsan sa mga luha.
4: Atong pag-awsan para mas mugaan?
0: Hapit ko magawsan ng mga luha, kaya murag na emosyonal ko dito. Ako'y naglagot, manggod po ko. Salamat kayo, katropang James.
4: Hindi maglagot na natin.
0: Hilala.
4: Mayroon pa paminaw, Day.
0: Kinsa mo na?
4: Mayroon pa paminaw kang Dudong Jo, Day, sa may barangay Pagsabungan, Mandawi.
0: Yes.
4: Huwag kang Juno pa rin, Day, sa Mambaling.
0: Ayan.
4: Huwag kang Miss M, Day, sa Dalagit. Huwag kang Mrs. M, Day, sa Barili, Cebu.
0: Huwag
4: nga to, usap kang Marvin, Day, ang akong kaatbang, Day, sa isla, sa Double City.
0: Yes. Mo, wala pa man nakapanawa.
4: Wala, wala siya kasunod, Day. Para sa kasunod. Masig after na niya, makasunod na po siya.
0: Makadawat naman kung
4: isa. Sa tanan na lang ang mga ating paminaw karoon, labi na sa Jensan, may kong paminaw niyo diya sa Jensan. Labi na sa kang dyan, nga itong letter sender karoon, kaya kalumpang man na yun eh. Dyan, kung makasunod kong Jensan, ang dami kong kinilaw diya, kaya magkinilaw
0: na niya. Kaya na. Kalusa pa man ko, oy. Gusto sa ko makaanag Jensen sa Jensen James ay niya. Gusto ko mutila og mga kinang kilawon niya. Pwede po pagkahumag kilaw kay ako na po ikilawon. Ano ba? Wala. Pero kayo murag gauyog pa man.
4: Okay, ito my partner in life. Wow. Andam karon og
0: kapi. Sige na, magpangapi na ng urasa ba?
4: Magpangapi na ng urasa ba? Magpangapi na.
0: Anong, di na sa ako mapakilaw dito eh, kay kanang galinong pabaya dito, no? Nag-recover pa po na nga itong... Nag-recover pa po na nga itong mga katropa dito for surgery ko, ano, no?
4: Mas may magaling kung doon na galing mo, yung gasto ka na pag-shake para mablend yun.
0: Para masagol na lang kita na, ito, no? Amping-amping dahil sa itong mga katropa din, ha? Kaya for sure ko, doon na gaya po yung mga na-experience
4: sa pagtayo.
0: Salamat kayo. Oo, and katropang James, katropa mo,
4: Excited!
0: Grabe naman si katropang James. Uy, hapit gig ko nagawasan og ko. Nagawasan og mga lo. Kaya pag siya ganyan mo hunat, niya mo hatag og mga pagtambag, makaingon siya ka og. Husto, tinuod. Madawat ang isa ka color. Og niya na, last na nga color, kamo, ako na po yung mahatag sa ako ang chesme. Puli-puli ragot ta din eh. Hello, mayong hapon, kinsani, taga-asa ni siya?
3: Ako si Iman.
0: Ako si Iman? Iman, kung sa may maingon ni mo kay John?
3: Wakas-wakas yun na yun eh. Kasi ipa na naman yung pagpapatikot.
0: Tinord.
3: Kung ano yung pagpapatikot. Tinord. Malaban ito.
0: Yes.
3: Na, di mo pagkawas sa taong kay... Na, ako yun ako. Laban lang ito. Laban na.
0: Laban lang yun diha, Jan. Jan, laban lang daw. Ako nang giinan siya nga, laban lang.
3: Oo. Hindi na giinan dyan. Ayaw ko dapat.
0: Tinood.
3: Wala na sa'yo nga
0: Anong lison-lison dun?
3: Naman magaling sa layo sa sakinan. Umakas sa sakinan. At ang sinabot, kaya para. Siya ba? Mabantiran dyan siya po.
0: Yes. Connect. Tinawid.
3: Na, ako sa mga kaya nga, tinawid ba ma? Sige ng kas. Kaya na ito ba?
0: Eman, nga nung nagkatawa ka?
3: Okay, parang pa rin na doon. Isa na. Okay, ginaan ko, anay. Ako, talagang. Huwag mong yaman mawa.
0: Nakaagi ba kasusama ni ini Eman na wala ni mo nasulti imong pagbati nga to niya?
3: Kaya gini kasi pa naman. Anong
0: sige. Anyway, Eman, salamat ka ayo. Okay ra kakarong hapon na?
3: Okay raman mo rin. E kaya raman po kayo. Salamat ang Diyos pa naman. Anaw mo ang tanan mo sa kaya ang kinabuhi.
0: Sige, sige. Eman.
3: Salamat, Didi.
0: Mubiyan ako sa kahanginan. Ugma na po naman, ha? Eman?
3: Okay,
0: wala lang. Bye, Eman. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan.
6: Exciting!
0: Diba? Exciting. Wala tayo, hapit na hurto kong oras, ani. Dear John, ang ako ang matambag lang ni mo, John. Dili ka ni complicated. Apan, pinadali kini nga tambag para ni mo. Siguro, aman, ayaw sa... Ihinay-hinay lang sa ang proseso sa imong pagbati. Nga to kang... Eve. No? Labi na nga, karon ano ni potential nga? Kani si Dandy, muhimo og dili maayo. Nga to kani mo... Think twice. And think twice. It's okay. pero oot yan, ay gugma ka. Yes, normal nang batiyo ni mo may gugma ka kay EF tungod kay ang kasuod ninyo mo. Lagi na, unang, tungod kay wa na'y boundary sa inyong duha, niabot yun sa punto nga, nahulog ka nga to kang EF. Apa sa sitwasyon mangod ni EF karon siya ang tipong babae nga dili pa pwede ni mo nga isulod sa usa ka relasyon. Kay wala pa siya nahuman sa iyahang problema sa iyang ex. Na posibleng mahimong problema ninyong duha pungod. Ang mahimo niya karon, karang iyang lalaki, ipablatter na niya, ikaw po at ipablatter ni mo. Aron ma-feel po ni Dandy na nili po mo basta-basta nga mataro. Mahasi niya. No? Kay kung unahan mangod niyo niyang gugman ninyo, unya na niya isat aside sa inyo sulbara, sa inyo nga maproteksyonan mong duha, dili lang sa inyo hang relasyon nga gusto sudlan, o ikaw nga gusto ni mo nga isulti imong pagbati nga to niya, siguro doa sa inyo ang safety. Kay usaw man ang inyo ang gugma kung magpataka ra mong bangga niya mga unsa mo din. Diba? It's better to be wise and be cautious. Ang gugma kung tinud-anay nga naa na, pirmi nang naa bisan pa man unsa ang mahitabo dyan. Ayaw sa kabalaka kung unsaon yung pagsulti nga tukang ibang yung magibati. Unahan sa kung unsaon yung pagsulbad nga, mabutang mo sa maayong sitwasyon. Dili ka mabalaka sa matag-adlaw. Kaya matod pa niyo, basigliputon ka niya. Well, I guess you have to be very, very, very, very scared for that. Pila na may kinabuhi sa tao, hinulman ra. Di na to kontrolado huna-huna ni Dandy. Therefore, precaution is better. Safety first. Ipablatter siya, matod pa ni Katropang James all the way from Mati. Well, that's the best thing to do. And kanay mong gibati karon nga tukang Eve. Adun na higayon para ni Anna. Kung dinood ka nga nahigugma nga tukang Eve, dili ka na problema o paunsa ni mo ipaabot nga to niya. Tungod kay ang gugma, makahuwat ka na, ha? Dili ka na kinalang dalion. Kaya kung ang dali, dalion ang gugma, o dalion ang gugma, ang resulta, ilad ka na. Siguro ka na lang kung masulti sa imuha dyan. Dili complicated. Unahan lang sa inyong peace of mind for the moment. Kaya kung nahigugma dyan kang tinood ni Eve, dili na mo kinalang dalion ka na imong pagbati nga to niya. Kung para kamog yung duha, kamog yung duha. Dili ka na lang magdali. Just first, focus and prioritize inyong safety. Kay nibahad na ba si Dandy ninyo? Dandy? Aw. Bantay lang ka, Dandy. Mabalita dyan ko dyan sa XFM Jensen. Wa naman kung igong oras, mga katropa. Bisa unsa na kung inat niya akong programa, dinhin na lang yun ka takutob. Ana diri si Lowen Arnado, mayong hapon DJ. Excited na kay ko. Ako mga amigo konsihal, makaari ka sa lapu-lapu at ngan ka na mo DJ inig-ari ni mo. Ala, mauwa mo sa iba. Pagwapad siya ko ng adlawa, we. DJ ko basta-basta mapakita ninyo, dili ko sexy o glamion, anak. Kaya mabahas pa lang ko. Pasig mo yung mga mamakita mo ko in person, mo siya, dili sem-sem. Ah, dili sem-sem. Ala, tama di ay, no? Mamemuhan siya ko aning wana ko na ko ng Windsor. Jan, kaning problema ni Jan ba? Una mga kuan-kuan. Una na kung mabila sa kahanginan katropa, sa mga katropa nato din ha. Good news and another thing to look forward. May nalang yung disinyas ni ako ang admin diri ay kay makapiso yung kuan ni Ron. Una ta mabila di ay Windsor, Colorado 2026. Get ready Cebu, the biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take...
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert, kamubulog Pio, Santalisay, Cebu. Na initubo ka

0: kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sigyog pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pud ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo. Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
1: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng

0: XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. TV Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, XFM!

0: SFM! That's 7.9. Sila na malinasan! 107.1 Tagum City, ladies and gentlemen, Master Dito Nini, ang shoutout sa mga soaking tipo naman. Si Piat ang tanong kay si Fredo, kay Dugay, natin dito sa Pika Stampi, mga katropa. Okay, siyempre, ganito ang sunata, karong mga hapon na, ganito, ganito, sa pagkabaton sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ganito kita, alas 6 bundag, ugma. Oh. Ganito ta, kung ano yun, naraman dati rin matulog, so may narbaho may nung tuyo, dirita man ang kwanta kaysa mga tutag pirido, no? Listen po kayo, mga tutag, pirido bitaw. Kadaghan ba ni nila? Ano sa kadungan naman ni Noel Modia? Oy, daon sagot mo tao. Ay, nananikin ay, ma. Parang lahi, man gini mong naanad, magugutos, bikas. Alright, no? Tawaras, alas 3.22 na. Kaya, unya totoon, mahimo naman ikalas 3.23, no? So, uban-uban ta mga katropa. Samtang nagtanaw mo diya sa mga Marines nga nakakaroon diya sa Sinis, Sinis Blue Ribbon Committee, no? So, ayaw lang sa ito sa Atay A Yellow Ribbon Round, the Old Oak Tree. Ha? Dito sa ito sa Blue Ribbon Committee. Alright! Alas sige da, wala me. Alas sige, sibog-sibog na sunahan, be. Kay Moraga, puno na kay Musangko na sa aping mga katropa. Alas sige! Ako yapon yung kauban, musugot musdili. Hantod kita ugmas buntag. Nibita ato alas 6 buntag, gabi irata. Alas 6, naman tayo, Sim? Alas 6? Alas 6? Grabing gani mo na. Kung ganahan na, I love my job, no? I love my job very much, mga katropa. Amo, hindi na mo ganahan sinyong trabaho, bahala mo, basta I love my job. Amo na ni si katropa ang Bong Algabri, ganahan pa ba niya siyang trabaho? Ganahan, mga kabong? Ay, marag na mo iboy ka. Alas, sige! Ano na mga, ikaw daw ang reformasyon niya. Wala malay problema, mga brother. Pwede naman ako niya, no? Pero, kamong, ganahan mo magpagaba. Narinan ninyo, ha? Alas, sige! Ani ana mga katropa? Sunata gyapon ta music gyapon ta. Pawalas kalaay ba. Kini ang 107.9. 107.1 mga katropa. Ani na dali. Pasita.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgulagod ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, ba? Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito ng mango Agustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa
8: paggamit sa Crop Gold. Gapog turog, gapog pamunga
9: tungkol sa Crop Gold. Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Dallas 57, 107.1 XFM. Exciting.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting.
2: Exciting.
3: Exciting.
4: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions

0: Sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugaata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
0: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkit-kit ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms present. Sa doctor. Sa mga butika.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
4: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag

0: o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang plabotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang plabotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting!
1: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino ca sa XFM.
1: Par, par, dali pa gud par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabuhong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinagkanibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ako. Dili man jud ko hilig og kape pero naa ko ang amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi do kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asa ang gisulayan, nagto ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parias na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo.

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ayo! Ayo!
2: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
2: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katrupa, exam.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: sa'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kwan na siya, Apo. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminaw.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa! Hoy apa! Apa!
1: Kap!
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka! Hoy! Ay bangon na!
1: Exciting!
2: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

Maayong gabi sa tanan dinhi sa Tagum City sa programa sa Tingog sa Reformasyon og sa XFM 107.1 Tagum City og sa tanan nga naga-hook up ni ini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, maayong gabi kaninyo din ha. O sa ato ang XFM Mati, maayong gabi usab kaninyo din ha, mga higala kay suunan. XFM Jinsan, XFM Bukidnon, maayong gabi kaninyo diha tanan. O sa XFM Sambuanga, XFM San Franz, o sa XFM Bayugan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga staff dinhi sa Tagum City sa XFM, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ako nagpasalamat kang sa atong CEO si Doc Remelito Oy, o sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, maayong gabi kanimo diha sir. O sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, o sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa, maayong gabi kaninyong tanan. O manginaot ko nga naakamo sa maayong panglawas. O sa tanan nga nagasubaybay o naga paminaw ni ini nga programa, maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan sa kahanginan. Ilabi na usab sa ato ang mga interesado, no, sa nagkalain-lain nga mga dapit nga nagapaminaw dinhi sa Tingog sa Reformasyon diha sa Mati. Sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagsubaybay, Brother Fred Tapad, ingon man usab sa mga kaigsuunan nga na din ha, Sister Jima. O sa ato ang kaigsuunan usab nga si Brother Eli Nodalo, maayong gabi kanimo diha. O si Brother ingon man usab si Brother diha sa Lupon, mga kaigsuunan sa ilani Brother Plinius o sa iyahang pamilya, mga kabataan, maayong gabi kaninyo diha. O manghinaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay o paminaw sa ato ang programa dinhi sa Tagum City. Maayong gabi kang Doc Dumagit and family o sa mga kabataan usab, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga kaigsuunan nga anaa sa Bisayan Village, si Brother Marlon Buhol o uban sa iyahang kapika sa kinabuhi, mga kabataan, o sa ato usab nga maabtikon sa pagpaminaw, Sister Wilma, maayong gabi kanimo diha Sister Wilma. O aniya na usab kita magapadayon sa pag paminaw ni ini nga programa, pagtuon sa mga balaang pulong nga gikan sa Dios. O sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family o Bukaling family, maayong gabi ikaninyong tanan din ha. Ingon man usab Alingalan family. Sa Mawab, mga Osaris family, maayong gabi kaninyo din ha, Brother Daniel, Brother Bubong. O sa Maragusan, mga kaigsuunan, Inuhalis family, Brother Edwin, o kang Sister Belen, Sister Marlin, o si Sister Sister Ali, Inuhalis, maayong gabi kaninyo din ha. Nasayod ko nga ikaw nagapatalinghog o busy sa imuhang mga buluhaton din ha.
ug sa ato ang mga kaigsuonan usab sa nabunturan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, sa mga Bungkak family, ingon man usab sa Compostela, sa Ranya family. Mayong gabi kanimo din ha, ug sa ato ang Madasigon, si Brother Ampog. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Sa digos usab mga kaigsuonan nato dito sa atong Pangulo, Brother Imboy Abo-Abo. Manginaot ko nga anaa ka mo din ha, nagkahiusa-usab no, sa ato ang mga buluhaton no. Aside ko nga ang ato ang Pangulo, busy kayo sa maong mga buluhaton no. Og sa ato ang mga kaigsuonan nga nagtagbo usab dinha karon sa Bayabason. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa ato ang Pangulo usab sa Union, Brother Alan Alingalan. Og sa mga pastor nga naa din ha, si Brother Buhawi. Maayong gabi kanimo diha, Brad. Og sa uban nga mga pastor nga anaa din ha, dili ta mo maisa-isa no. So manginaot ko nga anaa ka mo sa maayong kahimtang o panglawas. Og sa ato ang mga kaigsuonan nga naa din ha sa Pulumulong, Brother Yakin Stilyuri. Maayong gabi kanimo din ha. Og sa bansay mohang pamilya. Og sa kang Brother Samuel Salbanya. Og sa uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maayong gabi kanimo din ha, Kuya Samuel. Og sa ato ang dasig usab no, nga kauban nila din ha sa Pulumulok, Sister Lisa Corminal, maayong gabi kanimo din ha. Og sa ato ang mga kaigsuonan sa Kapatagan, maayong gabi kanimo din ha. Og si Brother Chami Punay din ha sa Kapatagan, maayong gabi kanimo din ha usab. Og uban sa imuhang pamilya. Og sa ato ang mga kaigsuonan usab din ha sa Bukidnon, og maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og manginaot ko nga kamo anaa sa maayong panglawas. Og maulang kana, maayong gabi sa tanan.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Basol.
3: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
2: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay!
5: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
2: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
1: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
2: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
2: Oh, siya may problema.
1: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
2: Siya ila siya.
1: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati, exciting kayo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo!

0: ka, Trupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw kong XFM!

0: Fe!
1: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
0: Pagawad niya! Huwag pagkuna, huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Fe! Pagkalagot!
2: Exciting!
3: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting!
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Ikap! Luya lagi ka, Kap. Unsa yung problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Unsa yung tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot rin nimo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambot rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
3: Exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DM

0: Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
3: Exciting!
4: Ayo! Ayo!
5: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
4: Papalita ragod kong sigarilyo.
5: Unsa nga sigarilyo?
4: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
5: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
4: Kay nga naman.
5: Asa pa, mor.
3: Mga katrupa, excited!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: yung mata ka, tapulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlin Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlin, Ochia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po,

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: uploading ng apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Hayop yang! Among! Titawa, din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot!
1: Siyempre. Bayot kayo. O, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limit

0: miadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadaghang kape nga akong natilawas santong plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis santong karon wala na ko gakiang-kiang Archie D.I. ni tagapanabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Exciting!
1: Kinabuhi sa imong makina o makahatag o mas hapsay nga dagan. Ang El Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Leon Shell Mobility Station.
3: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, B. Putahe sa gabi-i na.

0: kasagaran. Wala pa dito na human? Mano na ito siya, di ay. Sanagod. Hello! Abi na ko ganang kuan, kanang nagsamok-samok ko sa music ba. Alala, yun gida ay akong paminaw kay bungol ko. Maing gabi, tarong sa itong hair ha, kay way panudlay. Maing gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Live usap kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi, oh yes! Panihapon na muha sa mga wala pa na nihapon, sa mga nag-practice-practice pa og ka ng papas mo. Panihapon na intawon mo, Bikay, unsa pa may gipaabot ninyo, hungitan ka. Wala na may muhungit sa imo, kay wala na baya mo. Bulag na raba mo. So, dili na dapat magkuan, dili na dapat na... Kung sa'y tawag, Ana, oy, oh, dili na mag-expect. Dili na ito mag-expect, ha, nga naapay mag-chat sa imo, nga, nikaon na ka, Bi? Nikaon na lang lang, di ha? wala na, ha, di na mag-expect, Ana, dapat mag-practice na gikas sa imong kaugalingon, nga ikaw na lang, giyod. Oh, buhi na lang, giyod, Ani. Okay, diha na lang mangyud nga unsaon ta man giampingan man ang relasyon, giampingan unta nimo pero ikaw wala man kang giampingi. Mo nang paningkamot din ha ang manihapon na ka. Oh, matulog kag sayo, maligo ka, iha ka matulog di ay no. Oh, para press ko ang paminaw sama na ko karon gikan ko nag duty ganina. Naligo ko karon nagpanugno na akong lawas. Tungod sa kainit sa panahon, Ginoo ko be. Tungod sa kainit sa panahon, wala ko kahuwat nga makapahuway. Naligo kong dali-dali. Okay, igang na gid kaayo and then suddenly gitug na mong prinsesa. Gipanugno ako karon, need na ko og kanang unsay tawag ana oy? Cuddles. Cuddles nga unlimited. Cuddles o kaon-kaon? Kaon. Dito, oy. Ang atong programang putahe sa gabi, igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot bi kapag kapampaligon po sa immune system ang atong istoryahan. Importante yun. Nga ligon jud o layo sa mga sakit-sakit. Dili dayon matakdan sa mga sakit-sakit. Available po ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C sa mga butika nationwide, particularmente po sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, generic nationwide, and of course, available na pod sa mga XFM stations o dili sa XFM Bukidnon. Kung ganahan pod ka nga i-deliver directly sa imong doorstep, pwede ra kunin mong i-message, ako'y deliver di ho. Na all! Shalan! Okay, si Disney Princess Pagyod. Char, Disney Princess Bisaya, ha? O, ang mag-deliver anak sa imo. Mag-chismis ta karong gabi una, kaya maumag... Ah, wala pa di ay? Let me know when you're ready, ha? So I can prepare. Ready na? Mag-chismis ta, dili pwede wala tayo hisgutan. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong isgutan, di kalidad o pang international na brand, ayaw kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Ado na kita'y branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Unsay textmate experience nimo? Textmate! Kabalo ko daghang kayo makarelate, Ani. Isa ko! Ha? Usually, sa mga batang 80s, wala pa, dili pa uso sa 80s eh. Batang 90s. Dali, ha? sa ning kusgan gamay, hindi ko kadungog na bungog ko. What is happening? Bitaw. Sa mga batang 90s, among kalipay sa una, katong panahon nga naka-cellphone na gid mi, ang among kalipay sa una, kanang mga ipang-announce nga number sa radyo. Believe me or not, isa pod ko sa mga avid listener sa una sa mga radio stations all over Mindanao. Tapos, ginahan, dili ko mag-mention kung unsa. Basta kay isa sa kong mga ginapaminaw sa una, B, kauban na ko ron sa XFM, naupaw na ganit ni. I-mention na good siya diri? Mogid niya akong kuan ko, I believe elementary ko, si Inday Tanini. Si Master Inday Tanini, kanigid siya. I-mention siya sa kuan, i-mention siya diri sa comment section sa live. No? From there, makabalugid siya, nga siya gidang ako ang ginapatamaan karong gabi una. Kasi, on a serious note, tinuod, sa unang panahon, kapag ka may mag-announce og number nga, kanang halimbawa, may gano'n na, oy na, nangitag textmate ni Nia, o nangita siya og textmate babae, siyempre, babae ba ako? Babae po ako. So, akong buhaton ana, bina, anang dyan ko, nagtapad ka nang mga bakanti ka nang wala na ko'y laing trabaho on, sa wala, nakapanilhig na ko, nakahuman na ko sa mga labuno, nakahakot na ko og tubig. Kaysa unang panahon, gahakot-hakot rin magtubig, kay balon ramang gito among source of tubig. No? So, moto siya, mutapad ko sa among radyo nga di battery. Na, mo na mong buhaton tapos nami notebook, nami lapis or ballpen. Amo nang i-take note ang mga number nga ginapang announce sa radyo. Tapos textmate dayon. No, isa jud ko ana. And then, mag-textmate na dayon. Unya pagkahuman karon, wala koy chance nga makipag-meet up kay wala koy kwarta. Iya na mi kapor. Kubri kay mi sa unang panahon, di man gani mi among baon ra mangani kay piso ra manggali. Adili inyo na ako mag-storytelling ha.
1: Matlapan.
0: Kamusta ang pag-share din ha? Unya na ko. Sa mga ginahan ka mag-share sa ilahang textmates experience, 0975-474-9153 ang itong official hotline number. Pwede usap sa ito ang live karong gabi una sa 101.7. Aba, bakit? 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos hangyo gyud pod ko sa inyo ha, nga palihog ko i-follow pod ninyo, tapos i-like pod, tapos i-share pod. Layon pong magsilip-silip ra mo no. Palihog ko pa-follow, pa-like ug pa-share biha para updated pod mo not only sa entertainment, updated ta sa tanan-tanan mga chismis, mga balita, mga maleta. Ano ba? No? Tapos palihog pong ko pa-follow, pa-like ug pa-share sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital pero live dumadungog sa 89.1 sa frequency sa radio station sa XFM Davao City. Live makita sa XFM Pagadian, XFM Cotabato, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official radio Facebook page. Live usab makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Ato ang OFW diha sa Hong Kong. May gabi imi. Always nga nagapaminaw sa to ang programa. Dating kabribri. Ngayon ay katropa na.
1: Exciting!
0: Thank you kaayo, Mommy, ha. Always gina siya nag-support. Murag ang ato ang anniversary ni murag mag 4 years na tang very close to each other. Thank you, Mommy.
2: Thank you.
0: Si akong manghod ginagtan ako ron sa live si L. Jane Adaya.
2: Thank you.
0: Ay may gabi eh. Si Mommy Josefina Tinambunan sa Tinambunan family diha sa may Aglayan. Bugkaon lang tapon may gabi po. Ana si manager nga ako apod idol kay sa una elementary pa ko kay si Tanini yun. I-mention na good siya diri dai. Elementary pa mini manager Inday Marie. Ganahan na gid kay mini Inday Tanini. Pero dili na masuko pa ini siya nga ingnon siya nga kan. Elementary ko sa na malate-late gid ko kay maminaw gid ko na sa iyaha labi na tong iyaha mga jamming niya. Kermin, tingin ko kapaminaw sa imuhaday up until karon ikaw gid ang amuang pinakapalangga gid kaayo na mo. As in, si Tovar Kiliano.
2: Thank you!
0: May gabi din ha. Si Emmer Wien, magbanwa Sifra all the way from Tagum City.
2: Thank you!
0: May gabi po, tinuod bito na elementary pa jud. Ganahan na jugay kumaminaw anak siya ha. Oy, di ka fan sa stasyon. Actually, Monski, wala ko, taga Mindanao ramanggood ko, sa dili maabot sa mua ang mga stasyon sa Cebu. This is just the first time na na-live ta sa Cebu since nanamantay XFM sa Cebu. Ooh! May gabi ini na asay mo ha, Monski. Oh, naka-follow gid ko sa ilahang banda. Taligsik. May gabi din ha sa inyo. I hope nga makasilipod sa tuwa si Master Inday Tanini, no? Gimingaw na ba ako anak niya? Gimingaw na ko sa iyahang upaw. Unta, ikaw na ang Apple, ha? Apple David? Unsa ni Apple David? Tarungan ko ha? Apple David? Unsa man ni siya? Paolo Avelito. May gabi din sa inyo ha. Mas nauna si Inday Tanini din rin, ma'am. Dili ko sure. Oh, dili ko sure, ana, ha. May gabi po, kang, sorry. Wala ko kay ilo. Wala ko kay ila. Sorry po. Si Ma'am Ann Aba po, may gabi po, OFW po nato sa Singapore.
2: Thank you!
0: May gabi, Ma'am Ann. Nice song. Ayaw pagpabuta-buta, oh. Kasagaran rababuta. Labi na pag-abot sa gugma. Grabe, gina to. Kabuta-bitaw, no? Ay, kabalo na gani kang gibinuangan ka, pero you're still blind. You're still blind enough to see nga ginabinuangan na ka. Nganong gahugot man ta, oy? Si Romy Butlig Osho, may gabi din ha sa imuhabi. Textmates, pinakauna na ako nga cellphone 3210. Unya ang load kay mag-scratch card tag 200 pesos para gahana og textmates sa boarding house. Kusog dayon kay ang ringtone, dungan pabitaw eyeball o tago-tago. Na, bitaw no, Ma'am Ann. Grabe, gid pud kaayo pag-abot bitaw sa mga textmates, bitaw. Ako na siguro ang pinaka-worst nga naay ing anak nga experience pod kay pag meet up gay namo sa ko ang ma-remember pag gid ko to nagdumot gid ko ato akong textmate tagala Filipina Tagum City da ito siya. Unsa yung apelyido to niya ha? Gidoren? Gidorem? Ma-remember pag gid tika Ren ha? Remren. Crush kayo na ako to siya sa una ay si Rem Rem Gidorem. Ma-remember yung tika. Usa ka minuto nga crush kay tika. Usa ka minuto po nga gibroke ni mo ako. Gibroke? Gibreak ni mo akong heart. Kagiingnan ko ni mong daghang kay kong pimples. Siyempre atong mga panahon na nagdadalaga good ko. Pinaragod akong edad atong panahon na. 18 ko. Nagdadalaga ko atong mga panahon na. So it's truly sabotable. Ay nako. Ato na siyang idayon ng gisgot unya ha. Ilabi na sa mga excited kayo din ha. Aga i-share po ng ilahang experiences. Pag-abot sa mga textmate, pwede ragid kaayo. 0975-474-9153. Good evening, katropa guapa from Pagadian City, si Raquel Gonzaga Merto. Muna jupog kong binuangan lagi, Raquel. Bitaw, sa mga mag-textmates nga nagdayon, nga nahimong mag-asawa karong gabi una, congratulations po sa inyong tanan. O, hayahay good kaayo nga ang inyuhang naminyo, ang inyuhang mga partners, ang inyuhang mga favorite persons. O, syempre, o kalimot kapag kapampaligon po sa relasyon, iwasan, di yun na maiwasan nga mag-away-away ha. Pero pag human sa away, kinahanglan nga magbati good mo dayon, ay napaabdi og ugma. Istoryahan ang problema, dapat loyal ka, dapat honest ka. O pag-abot sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, available na po ang pampaligon sa ato ang relasyon, ang Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa Exipim, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumarna ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapi.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
7: Pormada gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo.
7: Turbo.
6: Tumara. 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga botika sa inyong lugar.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Nga ko'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One, Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ang ikalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko or arms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana nato.

0: balik ta. Balaga ko sa'yo, unahunaon, hindi mo sa kong giingon, basta balik ta. Balik sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa, gipaluyuhan na usap sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kong usa ka kabuntis o usa ka kaka ng mga nakay nga taga diri sa Malaybalay or any maski naasa ka sa Malaybalay or unahan pagid sa Malaybalay. Unya, wala kay budget sa pagpanganak, nakubi. Dapat nga mag-adto ka sa Mommy's Child Maternity Clinic, anaa may himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop at Bang sa Terminal Pakanayan. Nag-offer sila og free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak, libre usab ang inyohang pedya sa inyohang baby, libre usab ang inyohang tambal, libre ang inyohang field health assessment, libre usab ang family planning and counseling, ug bi aside sa mga naka, may pa-cashback ka pa. Man. Munang sa mga nangita din ha, og affordable na maternity clinic, ayaw kalimot sa pagbisita po sa Mommy's Child Maternity Clinic. Para po sa dugang kasayuran, pwede ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Malaybalay Paanakan or Mommy's Child Maternity Clinic. Atong balikan lang ito ang Sir BB question for tonight. Unsang imuhang textmate experience? Ato nang silipo na nga ito ang text line, Biki, murag ubay-ubay, yun po noon ni sila. Atong tanawon ha, atong silipon ha. Good evening, my... Ha? Unsa man? Ay, oo. Oh. Ah, sige niya na ito. Wait lang. May lang. Ay, okay. So, before na ito ipadayon ha, o na ko nakita din hiya. Alang di ay sa mga taga Cebu o sa mga gusto nga mo-appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong Hulyo 18, tuig 2026. Sugod sa alas 3 sa Kadlawon onwards diin ang starting point sa City de Marie. Pili lang kung unsa nga kategory ang imuhang gustong apilan. Pwede ka nga mag-join sa 6K, 12K or 16K o gadun na kay chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Basin ikaw na ang makadaog bi sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop. Wow! Ka nice ani oy, upat usab ka iPad, A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei Free Buds, ug daghan pag mga papremyo mga katropa. Alang sa registration, bisita halang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa ilahang Facebook page or bisita sa ilahang official website nga windsor.ph. O, dinut ka ayon ni Shabi, dapat mag-join jud mo ani sa mga katropa nato nga mga taga Cebu or anywhere na naakaron sa Cebu. Pag-join jud mo sa Windsor Color Run 2026 karon ning umaabot na July 18, 2026. Hello, oy, kalami matutu Cebu niya mag-join. Good evening, my Disney DJ. Ala. Dili ba ako DJ biha? Basig mo wrong mo diha. Maka-inlove kayo imong tingog ay o greet the Ecos Balisco family dress my Dapitan City. Si Jason di ini from Cebu City and God bless and more power. Thank you. Power Rangers. Lamat bi. Shout out ko bag-o lang ko naminaw sa imuha si Texter 7110. Thank you, bebe. Thank you. Mangyabi pod kang Raquel Gonzaga Murto, si Paolo Avelito o inventor sa liniment oil. Tama jud na siya. Oy DJ DJ TV vlog, mangyabi din ha sa imuha. Ayaw ko kalimti diha as shout out. Ang gabi din ha sa imuhaya, kumusta naman ang ato ang kinabuhi din ha? Murag ubay-ubay ang ato ang pagsigig imotya ba? May gabi din ha, Kuya DG, akong kauban sa una sa Picas Estasyon. May gabi, Cindy, regards ko sa imong pinahampay. Di ginihampay ron, kaya ako'y panudlay. O kung nakadalag sudlay, baby, ay. May gabi, Ma'am Cindy. Request ko ganta. Pwede ka lang all this time from Ann ng Mati City. Ay, paling kamuta na to all this time. Kung saan ni ka tong lalaki or ka tong babae? Si kaning... Princess, good evening. Request ko, maghihintay ako sa yung pagbabalik by Jonah. Mommy Divine, di ay. Mommy Divine, maayong gabi idiha sa imo, mi.
1: Thank you!
0: Nanapod ning... ginoon ko. Ako nagiging i-block. Okay, wala dyan kayo kasabot, ani. Katong textmate Cinderella, ma-pordor dyan ko. Sige na kong i-scratch ng 300. No? Sa unang panahon bitaw daw kay lahi man kun sa unang panahon. Labi nag ambot nakaabot pa bumuo nang pasa load. Nagapasa load rami sa una kanang basta mag mangayo mi og load sa mga textmates. Ing ana gid amo ang life sa una. Karon lahi naman karon kay og dili ka maka-text, pwede naman ka di magpa-load, pwede naman ka mag-chat-chat. Wala mi Facebook sa una, Friendster lang, tapos di pa jud mi updated kaayo kay og maka-online ka mo adto pa kag mga internetan. Tapos gumay ra internetan sa una, puno-puno pa jud. Ngulo, uy, kaayo mi. Muna nga, sa text may talang gud mi nabuhi sa unang panahon. O inyo mga experience ito na, basing ganahan mga iyong i-share. 0975-474-9153. Dapat dili magduka rong gabi una, biha. O, napadunong nalagi ka magduka. Hoy! Nagduduka ka na, bi. Huwag kang magduduka dyan. O, nagduduka-duka na ka. Oh, taro na kayo na yung mga mata, oh. Oh, ako nimo. Ayaw pagduka, B. Pagtimpla diha og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kayo na siya sa mga panggabi ang shift kay buhi, gid kay imuhang dugo. And at the same time, tabangan ka nga maalibyuhan ang mga balatian sa imong kalawasan. Plus, aduna kini siya glutathione and collagen, makatabang, makahealth. Oh, nakakatulong po na gumaling ikaw sa imong mga problema sa imong pamanit, muputi og muhayag pagyud ka. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa pinakaduol na XFM stations sa inyong mga lugar. At ang ninyo taod-taod ha, ang atuang putahe confession. Sa una, garon, guwapa gihapon ka, makasana all.
2: Sana all!
0: Inga naman gina siya, Dij. Ato ginang i-claim. Let's be proud of ourselves. Anyway, biyo niya taod-taod, o sana po gabiwi na to, ang misalig sa tuang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Take note, o sana siya ka PWD. At ang ininyo niya taod-taod sa tuang putahe confession ng ato ang programang Rated SPG. Dirigi hapon po sa XFM Network Philippines sa live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And live usab madungog sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Mubalik ko pag human sa pipila ka mga pahinom doon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukmal na sa bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X

0: diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adid to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala gyot?
6: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanatanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Alas G's sa gabi.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa

0: I-rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawap!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
1: Na ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon na pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga kalipay. Andam ko nga mamina o magawasan sa imuhang problema. I-message your call sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon, o pwede po guni mong tawagan sa 0975-474-9153. Ang Putahe Confession, hatod usab kanato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag gagani po baho sa ilok ang hisgutan bi, dili yun pwede nga manimaho ka kay pinakalakong turn off kayo ka na. Ilabi na kung ikaw mamisita or pamisitaan or kung naan na kay boyfriend or girlfriend. Unya na nimaho imuhang kilikili, naku! Maiiwanan ka ng wala sa oras, bebe. Amo lang nga kinahanglan imuha gid na siyang solusyonan. Maligo, manglugod, maggamit og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Manawagan gihapon kita ha once again sa mga katropa nato nga naa karon sa Cebu. Sa mga gusto nga mo appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong July 18, 2026. Sugod sa alas 3 di ay nis kadlawon, no? Alas 3 sa kadlawon onwards di inang starting point sa City de Marie. Pili lang gid ka dito abi kung unsa nga category ang gusto nimong apilan. Pwede kang sa 6K, pwede pong sa 12K, pwede pod ka sa 16K. Aduna kay chance nga makadaog og nindot kay nga mga pa-premium vivas in ikaw na day ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Nako, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free buds ug daghan pag mga papremyo. Alang sa registration, bibisitahang ilahang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules kani siya bi, hangtod ka na siya sa adlong Sabado. Alang usab sa mga online or sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahang ilahang official website ng windsor.ph. Di na ko maglangay pa bitungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, paliog ko guide sa inyong mga anak kay naay mga maingon ang ato ang letter sender nga dili pwede sa inyong mga kabataan. Once again, welcome po sa Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Renata. Nakipag-meet ko sa Osaka guy, sa Osaka mall. And Cinderella, by the way, usa ko ka PWD na naka-wheelchair. Inborn ang akong pagka-disability, Cinderella. Or inborn rather ang ako ang disabilities. Dili ko makalakaw, pero dili na siya makapugong sa kuha nga ma-experience na ko ang normal na kinabuhi. Wala ko na kauyab sukad-sukad, Cinderella. Nagkaedad na lang ko. Pero feeling po na ko, Cinderella, nga muraga kabiyaan ako sa panahon. Nabiyaan ako sa panahon tungod sa ako ang kondisyon. Muna nakadesisyon ko, Cinderella, mangita jugug partner para sa kong kinabuhi. Pero Cinderella, ambot. Wala jud pud ko nag-expect nga nay mahitabo sa kuha nga ingon ani. Niabot duha ka tuig, Cinderella, nga maging confident ko nga makig-chat sa mga lalaki. Akong gi-make up ng akong kaugalingon. Nagapost ko sa social media. Pero dili na ako gina-appeal ang ako ang tiil. Naghanagaingon, Cinderella, nga gwapa gid kuno ko. Ug nganong hantud garon, single daw gud gihapon ko. Hangtod sa kaadlaw, Cinderella. Adunay ni duol na ako. Nag-message na ako sa ako ang Facebook Messenger. Gusto daw ko niyang mailaila, Cinderella. Pero dili ko ingon anak ka-confident nga makipagkita sa iya, ha. Ilabi na sa video call. Nag-chat lang ko. For the first time, Cinderella, na experience na ako nga ingani di ay ang kiligon. Ingani di ay ang feeling, Cinderella, nga ma-inlove ka sa usa ka lalaki. Fast forward, Cinderella, after 4 buwan, naka-decide ko nga magkita na gid mi. Pero never na akong gi-mention sa iya, ha, ang about sa ko ang kondisyon. Cinderella, gihimo na ako siya nga mabuang sa ako. I made him fall in love sa kuha para if ever nga magkita mi, mas dali niyang madawat ang ako ang kondisyon. Nagkita mi sa Osaka restaurant, Cinderella. Nauna ko nga niabot, nagulat ko sa iya, ha. Pero dito ko sa gawa sa restaurant. Dili ko ganahan mo sulod. Anang mga panahon na, Cinderella, kauban na kung ako ang papa. Sakto, Cinderella, pagkita na ako sa iya, ha. Ako siyang giinstruksyonan. Nga naara ko sa gawas. Naghulat ko sa iya, ha. Naka-wheelchair. Nakita na ko, Cinderella, ang reaksyon sa iyang naong. Daw mura gusto siya mo talikod. Pero nagkatinan-anaway namin, Cinderella. Nitanaw siya sa ako, og nitanaw po ko si iya, ha. Munang wala lang siya ni dayon nga mo talikod sa ako, ah. Nakig-shake hand siya sa kong papa. Maayo man ang dagan sa tanan sa mong meet-up. Pag-uli na ako sa balay. Same gihapon, nag-istoryahan na gihapon mi. Wali nagbago sa mga pag-nag-istoryahan ay except sa dugay na lang siya mo reply. Fast forward again, Cinderella. Nagkita mi this time. Ako ang nag-insist. Pero nihangyo siya sa kuha, Cinderella. Ako magkita mi, pwede ba daw nga wala usang ako ang papa? Siya daw ang maghatod sa kuha pa uli. E di mas gikiligid ko pag-ayo, Cinderella. Ingon ani day ang feeling na dawat ka niya. Munang, Cinderella, ipauli na ako akong papa after na mumukaon. Nagtuyok-tuyok mi sa mall.
Siya ang nagapush ako ang wheelchair. Though obviously, Cinderella mura dili siya comfortable. Dili siya komportable sa pag-push sa ko ang wheelchair. Mura dili siya komportable nga makig-date sa ko ah. Then Cinderella na amin nakasalubong, na amin nakasugat nga, mura familiar sa iyaha mo nang gituyok niya ang akong wheelchair. Halos mudagan na lang siya, Cinderella. Tapos, Cinderella, iyakong gitago somewhere ng mga sulok-sulok. Ug nihawa siya pinakalit. Ug giistorya niya ang iyahang. Kaila ba siguro to? Nga mo'y dahilan nga iyang gilikayan. Naningon siya sa kuha, Cinderella, nga mag-CR lang daw siya. Ako lang na siyang huwaton. Cinderella, halos 30 minutos. 30 minutos ko nga naghulat sa iyaha nga mugawa siya sa CR. Pero Cinderella, wala ko kakita sa iyaha. Wala na ako siya napansin. Cinderella, anong mga panahuna? Kahila ko na kay ko. Kahila ko na kay ko kay first time na ako nga ako rao sa mall. Kung sakaling iyakong gibiyaan, Cinderella, nihangyo ko sa guard na kung pwede. Tabangan ko nga muadumi sa parking lot. Dito na lang na ako siya huwaton. Kaya ako na lang siyang tawagan. Naluyang guard sa kuha, Cinderella, mo nang iyakong gidala sa parking lot. Gipangita na ako ang iyahang sakyanan. Apan, Cinderella, wala na dito. Nag-hope gihapon ko, Cinderella, nga basing na ilan siya gilakaw pinakali, basing emergency lang. Pero Cinderella, alas 9 na sa kagabion, magsirado na ang mall. Cinderella, naghilak na ko. Wala na ko kasabot sa ko ang gibati. Ingani di ay ang biyaan ka, biyaan ka sa ere. Wala man lang nag-goodbye. Moto, Cinderella nga nitawag ko sa kong papa. Nagpasundo ko. Suko kayo kong papa pero ako gyapon siyang gipanalipdan. Niingon ko nga na ay emergency ang guy. Mo nang wala siya nakahatod sa ko. Pero ang tinuod, Cinderella, gibiyaan ko sa laki. Until karon, wala siya nag-message sa ko ah. Wala eksplanasyon kung anong ihatong gibuhat sa ako. Kabalo ko, Cinderella, nga iyakong ginakaulaw. Ginakaulaw niya ang ako ang sitwasyon. Nag-try ko nga mag-chat sa laing lalaki, Cinderella. But this time, giamin ako sa ilaha. Ang ako ang kondisyon. Pero Cinderella, pagkaugma, wala na i-reply sa ko ah. Cinderella, dawaton ko na lang bagyod nga ingani nga ako ang kahimtang. Nahangtod sa hangtod wala lalaki nga mudawat sa ako. Or Cinderella, nagahulat gihapon ko nga naitao nga mudawat sa kuha. Magmahal sa kuha. Ilabinasa ko ang kondisyon. Pero Cinderella, gakaedad na ko. Pati among silingan ni ganahan sa ako. Buutan manunta ko. Una wala ko kabalo, Cinderella, kung angay ba nga dawaton ko na lang ang akong kapalaran. Isip ingon ani. Naglingkod sa wheelchair. Inutil. Wala'y mabuhat sa kinabuhi. Pasanin sa kalibutan. Tanan-tanan na, Cinderella, siguro ng mga sakit nga istorya para sa kuha. Ako nangiingon. Salamat kaayo sa putahe confession. Sa paghatag sa kuha o panahon nga akong mapagawas ang ako ang hinanakit. Para sa putahe confession, Renata.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak ng Kurandado dito. Ako akong kreatin yung taas, akong ihi, so kapag ihi, kapag putol, ay gabing yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami ang natulog na kahit ako sa akong ihi, o tira kayo. Pero wala akong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipang multi-car, sa akong mabalatian. Yun ang kulayan na ako ko sa Yesko. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soul.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soul.
2: Yan namigin!
7: Zaton Plus Herbal Soul.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
12: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hala uwi, oh bitaw. Hala hapit naman dito mag-ano, manguli no. But anyway, welcome back sa toang programang Putahe Confession. O gagani na biin yung nadungog ang istorya sa toang letter sender na si Renata o ang iyahang love story. Grabe gid kayo ka kung ano, kaya nang murag, kung ako siguro ang naasa kahimtang ni Renata, murag, ay! Ano yung mo kong ibiyaan sa Ginoo ko? Lain siya na yung muna, nasa tinuod lang, wala igbatasan ang lalaki. Kung ako yung paistoryahon, sa yung sanitabo sa iyahang gibiyaan siya, pwede ramang good ka, halimbawa, mayingon ka nga, dili ni mo siya bet. Na-remember na noon ako. No? Ang kaagi ni Renata, mapoy na naagian ako sa una nga. Tungod kay dili ko niya gusto. Dili man siguro ta na, lahi mang good ta good. Kapag ka mang good textmates na, siguro we were expecting something na, ay, kinahanglan mo uyab ko ni. Amod nga lang ingon na anang ato ang mindset ba? Sa una, ing ana lang noon ko sa una. Karon di naman ko ing ana. Hindi na po ko hilig o mga textmates kay, I'm matured enough. Charlotte. Pero bitaw, sa unang panahon kapag ka textmates mo, ilabi na kung kanang lalaki siya or babae siya or unsa ba, kanang opposite sex gini mo, mag-expect ka nga textmate, padulong gihapon mo sa magkauyab mo. Tapos, pag mag-meet up mo, you're expecting something, yung kanang alaoy, sweet-sweet, pero ang tinuod, kung dili kanya gusto, biyaan kanya sa ere, which is, nahita po ang ginasa sa kuwa rin nata. Mula kita tumutagala Filipina. Lahi lang ang sitwasyon ni Renata tungod kay mukha ng lamok eh. No. Ang sitwasyon niya is wala lang siya naging honest sa iyahang ka-textmate. Pagkita siya sa personal, siguro namawi ang lalaki the second time around nakipag-meet, pero feeling nako ang lalaki dili na gid interesado sa iya right after nga nabal-an niya nga ingana ang iyahang kondisyon. O di ba? Tapos pagkita nila sa second time around dito sa mall, murag pakuan na lang to, pakonsuelo na lang to lugar sa iya ha. Pero nanato siya ila in nga ginakalingawan. Di ba? Pero siguro kung lalaki kang tarong, iya mo kabalo ka mo respeto, pwede ra gid kayo nimo nga di na to nimo buhaton sa iya, ihatod nimo siya pauli. Munangid ka sa iya og tarong, mo prank ka sa iya og tarong. Nga dili ni mo siya gusto tungod sa iyang condition. I know it's about the condition ni Renata ang imuhang rason nganong wala ka na nagpakita sa iya ha. 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garoon. Hi, Kang Altea Batumalaki Pontilias. Thank you! Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Maayong gabi po. Akong experience sa anang text-text sa una kay kanang snob kaayo girahon og text para mo reply. Labi nag-cellphone ako sa una 1100 pa. Remember ko ng 1100 kay 1100 po to akong first nga cellphone. Ano? Ang first na cellphone. Lagi 1100 lagi to. O first na cellphone na ako nga pwede butangan og picture sa likod. Tama ba ko? O niya, ang picture na ako ato si katugong F4. Katong si Kenzo. Aha, mogi na ako ang akong picture sa una sa likod sa ako ang cellphone. Akong maingon anak nimo ayaw jud pagkawala sa paglaom kay mo abot jud ang lalaki nga andam mo dawat nga mo'y mo protekta nimo ayaw na tuhon ahuna ang lalaki sorry og maingon ako ni grabe kawalay kasing-kasing tong lakiha. No asa man tong sumpay ani. Bisan ing ana ka ayaw pag ingon nga inutil ka bisan ing ana imong sitwasyon kaya ang inutil nga tao katong tao nga dili kabalo mo respeto og walay konsensya ayaw i-down imong self be confident bisan ing ana ang imong sitwasyon at least gwapa ka og maayo ka padayon lang daw sa imong pagkabuutan. Pagka maayo kay pagbuhat sa Ginoo sa tao sa kalibutan gipares na niya daan mo ang ayaw kawala sa paglaom og ayaw diretso pagtuo anang mga laki o nga makipag-meet uban na jud permi imong papa para safe ka permi kay nay uban nga sakit ng panahon simba ko lang oy tinuod jud na siya ha. O Renata nadungog nimo ang tambag ni texter 0020 ayaw gid kawala sa paglaom kita gid tanan na kuan ba kanang naagi na kasulat para sa tua. Kung dili man ta swerte sa laki, kung dili man ta swerte ba, ibasin na sa iring. Akong pads. Murag akong pads ba ing ana siya, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba bibijaw? Wala kay siya swerte sa mga babae sa karon. O mo nang gi-divert siya sa Ginoo sa earring. O mo nang naglaag-laag na sila ron sa iyang earring. Pero dili pa gid na din haa padulong din naagi naagi naka-reserve para sa imuha. Di lang yun ta magdali. No? Sige pa rin kamutan nato ni Hang, ma-play pa nato na siya. Ang akong tambag-ana saya, Cinderella, kalimtan niya itong laki kay di gito para sa iya ha. Tinuod, di gito para sa imo. Ayaw lagi pong sa imong kaugalingon. I know, Renata, nga, na-hurt ka. I know nga ka nang na-disappoint ka tungod sa panghitabo. Dili man ang imong disability. O, dili man na siya big deal gito sa tinuod lang. Kaya lang, alam gitao nga dili gidawat ang ingana imo ang sitwasyon, pero dili nato na sila i-please. Naay tao nga andam mo dawat sa imuha, huwa ta lang yun. Mabita nang ako ang ginaingon sa ako ang amigo, mo ang kauban din niya sa opisina, si Double B. Kaya kami gina-pressure mo na muna siya. No? Si Double B, amo gina siyang ginaingnan, pila na maedad Double B karon mga, ha? 40, 41, no? Oh. Pero si Double B, bilibog ka, grabe, gid po na siya kakugihan. 41, I'm not sure if 41 mo si Double B or 40, pero, okay, nagina-pressure na mo siya, kung saan mo Double B, magsunod tuig na po. Wala lang gihapong kayo mo. Pero ang pangunta na rin ha, huwag magbinyo si Double B, kami mo buhi. Hindi, kami ang mo buhi. Munang, maghulat si Double B sa iyahang the one. Diba? Pero kadali-dali, yun may kakakanuno na kayo may glitchon. Bitaw, lahi rin yun po, bitaw. Dili na ito dali-dali on ang mga tao, ha? Nga magminyo or mangita o ka ng kapartner nila kayo maabutan yun gihapon ang panahon nga maabutan na sa ila, ha? Dili lang yun ito na sila i-pressure kaya basig ma-pressure ba? Dili i-pressure kaya basig ma-pressure. Matmatmatmat! Ang sari ka, Cinderella. Ryan Kuyabgab, may gabi din ha sa imu, ha? Si Ma'am Ann Abapo, pinakauna daw niyang cellphone kay 3210. Di na ako ma-remember ang pinakaunang cellphone po naman sa una sa kong uncle kay katugong Sony Ericsson man siguro to. Oo, niya katong inaton ni mo ang antena. tapos mag-story yung ita kag signal, saka pa kag lobby. Nagibuangan doon, no? Oo. Inganag yun, dili ta ng tao nga makaila nato, dili ta ng tao nga makasalamuha nato, dili ta ng tao nga maabot sa to ang life, maato. Ang uban di ha, maila. Ang uban din ha, maabot sa to ang life, atong ampingan po sa uban. Balikuan lang ta ka na reserve. Ha? Nayuban din ha, nagdugay sa imo, gikasal sa ila. Nayuban din ha, gipangga nimo, gipangga naman po niya siya. Buak no, luya na to ani oy. Ma, nayuban din ha, ikaw ang tigbayad sa monthly sa motor, lahi igipasakay. Manay sakit, diba? Ikaw ang nag-effort og panarbaho para mabayaran nimo ang monthly sa iyang motor, lahi ang nag-impas. Uy. Ala, dili ko gusto maabot sa point mga panggisi-gisiun kay nako ng bangko sa inyong motor. Kay grabe ko ka-bitter. Pero bitaw, o di lang ang tamabot sa inyong ano. Hopefully nga, ilayo gito sa Ginoo sa mga ingana ang klase nga tao. May the Lord, may that kind of love. It's not love. May that kind of person never finds me. Ay, dili gyud ko ganahan. Labi na sa akong mga friends nga nakaagi na o broken heart. Ayaw mi ninyo pangita, ha? Kana mga inguna ng klase nga tao. Ayaw mi ninyo pangita. We're not interested sa inyo, ha? Bye! Char, oy. Bito, bioy. Wala namang giday tayong igong oras. Gusto kong gid kain ako nga isa-isahon ang inyong mga tawag. Muro nagkagubot-gubot na muro sa kuan sa hotline. Pero wala namang giday tayong igong oras, B. Oo, ang inyo ha, mga tambag, uniformed, banggid kaayo. Renata, mag-move on ka na lang daw. Renata, mag-ano ka na. Oh, kalimutan mo na daw yung lalaking yun kasi hindi naman daw yun worth it. Oh, basta Renata na maabot para sa imo, huwata lang yun. I-pray lang yun po na imo sa Ginoo nga hopefully ka ng lalaking ang maabot sa imo, ha. Kanang dawat ka kung unsay naa ka o kung unsay wala ka. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukad ka namin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Urot naman akong kwarta! Kanakong bungot ito'y exciting!
3: Exciting!

0: Ikaw sa kadlaw, sa sayong kabuntagon, dinhi.
1: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman, ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka!

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa, ini ato programa The Secret of Health. Tasagya po ninyo magkauban your health consultant, si Jay Nidruda. And inyong nadungog no, pagkanindot kayo sa testimonya ni Sir. Ni tatay nga din adunay problema sa panglawas. Apa na nisuway sa ato ang pagpanambal. By God's grace and help. No, nadungog din yung mga katropa na ayaw gayod ang baratian. No? Wagtang ang baratian ni tatay. Ubusan na gayod siya karun ka certified client po ng Yes to Health Wellness Clinic. Iyang gawag ang tanan, no? Ilabi na kung kamuha doon yung mga problema paglawas din ha. Try to visit Yes to Health Clinic. Ilabi na kung bago pa lang nagsugod ang inyuhang mga balatian din ha. Ato ng hatagan ng pagtagad. Samtang bago pa, no? Okay, lisod na o naana sa gitawag na itong grabe o seryoso na kaya nga kondisyon. Ilabi na maglisod nagtulog, maglisod nagkaon. Mas dakong problema mga katropa. Muna hatagin niyo pagtagad na ang inyong lawas samtang nagsugod pa lang ang problema na mga simptomas. Paminawi ang inyong lawas. Okay, mga signal na sa inyong lawas mga katropa. And pwede pa mo mohabol ha, ilabi na sa mga bagong abot din ha. You can text your messages and concern sa ato ang text line number na 0909-1762844. Subun ko ato ang text line number 0909-1762844. O ato ka ng hatagan o kapagtagad. Ano na ipipilang ang mga nagpadala sila mga mensahe? Stay tuned. Ayaw maghawa tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. Ato ta sa ato ang health information, atong ipadayon, atong natunan gahapon. No, ato ang natunan gahapon, mahitungod gayud sa mga hinungdan. No, pipila ka mga hinungdan nga nung adunay gitawag na itong hormonal imbalance or pagkadili balanse sa hormone sa ato ang lawas, atong gisa-isa. No, adunay mga medikasyon, aduna usab mga hilabina, no? Kini pinaka-common, the diet. No, the unhealthy diet and eating disorder. Na mo'y pinakahinungdan sa gitawag na itong hormonal

balance. O karon mga katropa atong ipadayon ang atong pagtuon. O atong hisgutan karon kining mga kondisyon, no? Mga health diseases, mga sakit nga diin. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini gayod naiugnay sa gitawag na tog hormonal imbalance. So, mas mayo ato aning may sayran manggod, no? Tungod kay daghan karon ang adunay problema, mga balatian nga ninwa sila nasayod usa di ay sa hinungdan ni ini kining gitawag na tog hormonal imbalance.

mo nang dako kayo problema usab sa tibuok sistema sa lawas. Aniya ang pipila ka mga kondisyon? Number one, reproductive and fertility disorders. Alang gayud sa ato ang mga kababaihan. And most of our women today, daghan kaayog mga health conditions, reproductive and fertility disorders. Pero wa sila nasayod nga usay dai pinakahinungdan niini is hormonal imbalance. No, ilabi na nini nga particular hormone, the estrogen, progesterone, and androgens. Kining tulo, no, duwagan pa nato kining dagan pa, no, luteinizing hormone and stimulating hormone, daghan og mga hormones is, pero kining tulo, the androgens, estrogen, and progesterone, mao gini ang pinaka major organs to have a healthy reproductive health, no, sa atoa gayong mga kababaihan na mga katropa. Pero kung aduna na ipagkadili balance niini, sama na lamang nining kondisyon, yung gitawag na itong PCOS, no, or polycystic ovary syndrome, no, kining ang kondisyon, aduna gayo pagkadili balance sa gitawag na itong androgens or male hormones naturally. Sa atong mga kababayan, syempre kining androgens dapat dili siya taas ang level. Okay, syempre nga male hormone siya, di ba? Pero pag mutaas gani ning androgens, mao ni ang resulta sa kondisyon nga gitawag na itong PCOS mga katropa. And it will result frequent ovulation or infrequent ovulation, ovarian cysts, and the weight gain. No? Kadalasan sa may mga PCOS, makita ninyo, no, mga dagkong babae. Mga dagko ang gadagko ang ilahang abdomen area. And then, aduna po na sila gitawag na itong insulin resistance. So, kana nga mga factor, insulin, it is a hormone, di ba? So, kung aduna kayo pagkadili balance ni ana, mauna na usa sa resulta, usa sa kondisyon na gitawag na itong reproductive disorder, mao ang gitawag na itong PCOS mga katropa. Gani, sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto and some of the clinical reviews, ilahang gitawag kinig kining gitawag na to PCOS mga katropa, lifelong metabolic disorder. Mao po na ang ilahang pagtuon, no, pagbisgo tag lifelong, pasabot dugay-dugay or samtang buhi ka na anang jud ka or di na gid na makorek nga disorder mga katropa. But for us, no, as a naturopath, wa po tag tawag nini ang atong pagtuon, atong stand. Wala ra nagabase din ha mga katropa nga din samtang buhi ka imuha na jud nang dalhon-dalhon, no. Okay, we believe even pa na nga gitawag natog disorder, pwede ginato na mabalik sa gitawag natog order basta sa tamang diet, tamang lifestyle and tamang procedure gyud na mga katropa, no. Sama na lamang nining gitawag natog PCOS, no, and type 2 diabetes. Sabala sa pagtuon sa uban, it is a lifelong disorder. Pero pwede pagunato nini siya makorek, mahimong order, basta willing and decided ra jud ang usa ka tawo mga katropa, no. Pila ka tuig sa ato serbisyo nining ato ang Yes to Health Clinic, no. Pwede man jud makorek labi na ang PCOS, mawala man gani bisan pag dili na i-undergo any saman nga mga himuon ni, no, dili natural. Pwede man matanggal mga katropa basta willing and decided na jud ang usa ka tawo, especially ang type 2 diabetes, no. Okay, type 2 diabetes makorek man jud nato na basta kay lagi mag-change lifestyle and change sa diet ra jud mga katropa. Apan balik ta sa tong pagtuon, ani ang pinaka problema nining gitawag nato reproductive disorder. Kining gitawag nato nga kung ang sex hormones and growth hormone kini gani mo fluctuate abot pasabot, magpadayon gani ang dili pagkabalanse, magpadayon ang pag-usab-usab abot pasabot, ang pagkasaka pagkanaog sa level ni ini. Sumala sa pagtuon mga katropa, mahimong hinungdan nga magka-cancer or magka-tumor gayod ang atoang mga kababaihan. One of the example is endometrial and breast cancer, no, ovarian cysts. Ano na mga katropa, hilabi na ang breast cancer? Take note, no? Ang pinaka-root causes of that is hormonal imbalance. Pagtaas na kayong estrogen,

0: Jen, oh, wa na bantayan sa babae nga hilig mo kaog itlog, hilig mo kaog og mga cheese, duwagan pa jug gatas kadag buntag o gabi, mga fast foods, tanawagan eh, pagpacheck ni mo sa imong hormones, sobra kataas na sa imong estrogen. No, kaya kumutaas na kang estrogen, mga katropa, ay naku po, grabe na siya makapataas usab sa gitawag na tog reproductive tissue, hangtod mahimong abnormal, tingala na lang kang murag na anay magbukol din as dughan. No? Kanong gasagit naman niya kung pusundok, ay naku po, ha? Niya hilabi na ang menstrual cycle, magka-problema na. Late na, orang uban, advance ka ayo. Ay naku po, mas maayo ipa-check dayon mga katropa. No? How about the infertility? Sa mga kalalakihan, pag muubos ang testosterone, no, a male hormone mga katropa, maunang bisag unsaon og kaon og okra, bisag unsaon og inom og turbo, di gihapon makabuo ang mag-asawa mga katropa. Kaya basig ubos na kayo ang testosterone level, no? So mas maayo ipacheck usab sa mga kababaihan kung ubos na usab ang estrogen level and the progesterone. Kinigihapon na magresulta o gitawag na itong infertility. Maunang gikinhanglan gayon nga kini mahimong healthy level, pirmi mga katropa, ha? Para malikayan nga, kining gitawag na itong pagka-problema sa infertility. Dagan-dagan na raba karon, no? Gani, adunay pagtuon na nasa 15% or approximately 48.5 million couples. Adunay pagka-problema gayon ni ning gitawag na tog infertility. Gani usap pud ka para kanako, no, isip usang kaamahan og magsudong ko sa uban. Dili man nato matawag dini ma-judge, no? But we know as a human. Aduna tay kasing-kasing masayod ta kun sa ilang pagbati. No, kung sila adunay kondisyon nga gitawag na tog infertility. Tupod kayo, syempre, matigayo, mag-asawa, gusto dyan na nga din adunay bunga ang ilang paghigugmaay. Pero tungkol nini nga kondisyon, maunang mapugngan. Maunang atong giawhag ang tanan, especially sa mga naminaw karon kung kamo adunay kondisyon ni ini. Ug labi na, bago pa na nagsugod, ug ananapa mo sa gitawag gayud nato nga bata pa nga pangidaron. Labi na, napa mo sa 30 kapin. Or tawag din ni 20 kapin, ako mas maayo hatagin na itong pagtagal. Kung naanagay mo sa 40 kapin, labi nagnana mo sa 47, 48 pataas, medyo ubus-ubus na na ang gitawag na itong chance, no, mga katropa, na makorek na ito ang inyuhang hormones and para gayon matanggal or matuldukan kining gitawag na itong infertility. Ubus-ubus na ang chance, mga katropa, no? O, kahit paman ino ninyong regular pamandok ang menstrual cycle, bisan pa man, pero kung naanamos pangidarong yan na, medyo ubus-ubus na ang chance. But by the way, no? By God's grace and help, o amay imposible sa Ginoo, mga katropa, ato gyapon ang paningkamutan o suwayan. Ilabin na kung willing rajud mo, atuan ang paningkamutan, mga katropa. And we have specific also program para gayon sa mga inanang mga kondisyon to balance the hormone and especially to boost the circulation. Visit Yes to Health Clinic, ha, tungod kay kining kondisyon para kanako usa-usab ka kinahanglan hatagan o pagtagad. Kaya nagtuo ko, no, usa kini ka makasusubo or bugat usab sa dughan kung kamo adunay kondisyon gayud ni ini, mga katropa. Balik ta sa ato pagtuon. Ikaduha, kining gitawag gayud nato nga metabolic and energy disorder. Ang atuang hormone sa lawas, mga katropa, sama na lamang sa insulin, no, sa cortisol and the thyroid hormones. Mao kini ang nag-regulate sa unsa nga ang atong lawas ginagamit ang pagkaon nga din mahimo kining enerhiya. So kung adunay pagkadili balance niini, masugot kag sa dili mao nang usahay adunay dili balance usab nga enerhiya sa atuang lawas. O ngano kahadok usahay adunay panahon nga murag kusgan ko. O ngano kahadok usahay murag galuya ko. Kanang mga pangutana, basig resulta lamang na tungod kay aduna na kay gitawag na tog hormonal imbalance. One of the condition kining gitawag na tog diabetes. No, type 1 diabetes, type 2 diabetes or gestational diabetes, mga katropa. O kining mga kondisyon, kung ang atong pankreas aduna na'y pagka-problema sa paghimo og insulin, or even sakto man ang iyang paghimo og insulin pero nahimong resistant ang body mga katropa. So mag-spike ang blood sugar. No, dako kayo problema kani sumala pa sa pagtuon sa Cleveland Clinic. No, nga diin ang diabetes nahimo kining most prevalent endocrine condition globally. Dili lamang sa Pinas kundi sa tibok kalibutan kining diabetes usagayon sa gitawag natog endocrine related condition mga katropa. Isip usa ka problema sa hormones, no? Nining gitawag gayon natong insulin, no? Gikan gayon sa atuang pancreas mga katropa. Thyroid diseases, no? Uso po ni sa atuang kapanahunan. Hypothyroidism, hyperthyroidism, no? Uban tawagon nila goiter. Pero pag paggawas gani ang tubo sa imuhang bukol mo na gitawag na itong hypothyroidism. Pagpasulod, no? Di kayo maklaro pero pag check na aday kayo gitawag na itong hyperthyroidism which is mas delikadong a form of thyroid problem mga katropa. Kaya imuhang kasing-kasing mo kayo gitawag na itong mapiktuhan. No? Pero atong balikan, kining duha, nagsimbolo ka na sa gitawag na itong hormonal imbalance. No? Kaya ang hypothyroidism, but pasabot, adunay underactive ng thyroid. Dili kayo mo produce og hormone. O niya, ang hyperthyroidism, overactive usab nga thyroid gland mga katropa. Palabi rapod siya og produce og mga thyroid hormone. Kini nga mga kondisyon, adunay dako kay nga problema o gani laganap no usab kini karon sa ato ang kapanahonan. Pero di kayo nato masabtan, ilabi na kung wa nato natunan pag ayo kini nga kondisyon, mo nang bisag unsa na lang atong pang-imlon nga pang pakuyo sa hubag or sa bukol. Pero tingala ta karon di man mukuyos ang bukol dok. Okay, focus ra pud kay ka sa anti-inflammatory, wala kay pang balanse gayud sa hormone mga katropa. Ikatulo kini gitawag datog adrenal gland and systemic disease. Ay, nako, no? Grabe ning systemic disease. Pag musgot ang systemic disease, abot pasabot, dili lamang problema sa usa ka bahin sa atuang lawas, kundi halos tanang lawas nato apektado gayon mga katropa. Ha? Take note, this includes hormonal imbalance. Ang atuang adrenal glands, nag-produce na siya og cortisol and aldosterone mga katropa, nga mao kini ang gamanage sa stress, blood pressure, and fluid balance gayon mga katropa. Adunay duha ka kondisyon, gitawag nato ni Cushing syndromes and Addison's disease. Ang Cushing syndromes mga katropa, hinungdan ni ini mao gayud ang overproduction of stress hormone nga gitawag nato nga cortisol. No, sa Addison's disease, aduna usab gitawag nato nga failing to produce enough cortisol and aldosterone. Di ba? Isipin nimo, nagkalalahing ang mga kondisyon. Pero ang usas pinakahinungdan, dili balanse gayud nga hormone sa ato ang lawas. Pang-upat, cardiovascular disease and rhythm disorder. Alaka, pati ang kasing-kasing pwede di ay magka-problema, Dok. Kung aduna tayo, gitawag na itong hormonal imbalance. Yes po, mga katropang sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto. If you have atrial fibrillation and heart failure, dako kay nig kadugtong ano sa specialist sa ato gayoy nga gitawag nga thyroid disorder, sama na lamang sa hyperthyroidism mo, gisgutan nato ning kanina. Labi nagdugay na kay mo gadala-dala sa inyo ang hyperthyroidism, unya wa na hatagan og pagtagad ay nakupo kadugayan ang inyuhang kasing-kasing mao gayoy maapektuhan. No, kay pag overproduction of thyroid hormone, ang mahitabuan na ang imuhang kasing-kasing grabe mo pitik. No, ang imuhang blood pressure mo taas. Mo nang adunay kondisyon nga gitawag natog arrhythmia, a condition of rapid heartbeat mga katropa. Mo nay bation nga gani sa mga katropa nato din ha nga din adunay hyperthyroidism ko imo silang pangutan-on. Kumusta ang imuhang kasing-kasing ma'am? Aladok, pirmi lang ko magpalpitate, dali kay ko makulbaan. Mauna ang pirmi bation sa mga katropa na itong adunay hyperthyroidism. Which is truly, adunay connection, kinigitawag na itong thyroid problem and heart condition. Mauna, sumala sa pagtuon, Possible you will have cardiovascular diseases kung dili makorek ang gitawag natog hyperthyroidism or overproduction of thyroid hormone gayod ang mga katropa. Conversely, buot pasabot ko ato pambaliktaron, dili pod igo ang paghimo og hormones sa ato ang thyroid or underactive pod ang ato ang thyroid mga katropa. It will also result high cholesterol and slower heart function. Luya pod ang kalihukan, luya pod ang pag-function sa ato gayong kasing-kasing kung gamay ra pod kaayo ang ginapahimo or ginapagawas gayod nga hormones sa ato ang thyroid. So buot pasabot kinahanglan always balance gayod mga katropa. How about vascular and arterial damage mga katropa? Aduna po'y connection kining hormones, especially kining gitawag na toga chronic insulin resistance or chronic type 2 diabetes nga mao'y pirmi makandaot gayod sa palir, no, or dingding sa ato agayong blood vessels mga katropa. Gani tataas ang chance to have a stroke, peripheral artery disease, and coronary artery disease mga katropa. Sipo nimo kanang tulong nga balatian pwede maangkon usa-usa lamang ka kondisyon or disorder sulod sa lawas, chronic insulin resistance. No, insulin usa ka hormone. Dapat i-correct nato na siya mga katropa, kay kung di i-correct ay nako po dako day kay nang problema mahitungod gayud sa mga gitawag natog no, mga arteries, no, mga kaugatan, no, dinha gayud sa atoang lawas nga diha gaagi gayud ang dugo paingon sa kasing-kasing og pabalik gayud sa kasing-kasing mga katropa. Kung ano na problema ay nako po musugot ang sa dili possible magka problema usab ang atoang kasing-kasing. Duagan pa nato, no, ang atoang atay. If you have liver cirrhosis, hepatitis, no, unsa pa nang problema sa atay mga katropa, ay nako po ha, atoa na naturad gahapon. Ato ang sugyutan kadali ang atay usa sa responsible to produce IGF-1 hormone, usa kini ka growth hormone, and angiotensinogen. No, kining duha very responsible ni siya to have a healthy vascular condition and to have a healthy blood pressure. Amo na kung adunay liver problem, aduna usab na gitawag natog problema sa kasing-kasing, maapektuhan jud na, no? Unya especially ang pressure sa dugo magka problema. Amo na gikinahanglan, no? Atong bantayan ang ato ang lawas. Matingala ka. Daghan naman ko gipang inom, pero nganong kadi maayo, basig din hirata na sipyat, no? Kining simple ra kayo nga hormone sa ato ang lawas pero wata na sayod, grabe day kini og impact paggayod dili kini mahimong balanse mga katropa. Panglima, kining gitawag na itong neurological mood and sleep disorders. Sa mga maglisod o tulog din ha, better to check your hormones. No, kay kinimanggong hormones, no, although our brain, aduna siya gitawag na itong blood-brain barrier, aduna siya atang, nga din dili, limitado lamang ang makasaka sa ato ang ulo mga katropa except sugar, no? Tungod kay ang sugar freely, grabe na siya, no? Makasaka na siya sa ulo. Mga ganing adunay pagkahubog ang tao nga din moinom og mga ilim nun. Tungod kay naturally, bago na himong fermented ang alcohol, it is naturally sugar. That's why gitunan sa mga maalamong tao para yun makasulod sa utok, para mahubog. Mo nang ilang giferment ang sugar, mo na nila na ang lasa, unya freely makasulod sa brain. Mo nang pag makainom ang usa ka tawo og lami na sa paminaw, bugat-bugat mo ra nagmaglutaw-lutaw hantud mahubog. Balik ta sa storya mga katropa, kining hormone mo ay makasulod gayud sa atong blood brain barrier. That's why dako ka siyag impact mahitungod gayud sa ato ang mood, even our sleep order mga katropa. And if adunay gitawag natog imbalance niini nga mga hormones, unsa nga hormones doc ang nag-regulate sa ato ang tulog? Number one is the melatonin, no, from our pituitary gland, no. Kung adunay disorder ni ana, ay nako po dako buka nagproblema. Kapag abot sa gitawag natog pineal gland, tingala ang pineal gland, ganong gamay ramaning melatonin gihimo sa pituitary gland. Unsaon ato pag produce ni ini og sleeping reaction. Di ba? Ano na pag dili balanse mo na mating alang ubat, paabot na lang alas 10, alas 11, alas 12, maglisod gihapon og tulog na. Basik adunay kakulangan sa gitawag na tog production of melatonin sa atwang lawas. Aduna po'y uban, grabe po'y makaproduce og melatonin ng ato ang pituitary gland, no? Na din, bisag buntag pa lang, bisag utong tutok, bisag perting inita, naglingkod ra, tuwa, hagok na yun, na po'y nana ng mga kondisyon, no, mga katropa. Subot-busabot, kanantanan, itawag na ito na siya hormonal imbalance, mga katropa. Pang-unom, no, severe gastrointestinal and bowel syndrome. Number one, of course, kining gitawag natog IBS. Irritable bowel syndrome, mga katropa. Ay, naku po, usap po dahil sa gitawag natog condition nga may ugnay nato sa gitawag gayod nato nga hormonal imbalance. Paghapdos, grabe nga pagsakit sa kuto-kuto. Basig dili ra na gitawag natog ulcer, basig IBS na dyan na. Aduna po dahil connection kini sa gitawag gayod nato nga hormonal imbalance. Cystic and hormonal acne. No, kung dagko kay inyuhang mga gitawag din ang mga acne sa nawong, bisag unsa na gipang apply, di gihapon mawala or matanggal, that is a sign of overproduction of androgen sa atuang lawas, mga katropa. Hormonal imbalance sa gihapon, okay? And pang pito, even our bones. Asa ka na, bisan pa man ang atuang mga kabugugan, aduna po dahil ni dakong koneksyon sa gitawag na tog hormonal imbalance. Osteoporosis. Adunay hormone, sama na lamang sa estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa mga kalalakihan. Usa ka na kadako nga kahimuan to give a signal to bone regeneration. Para gayud pirmi presko, pirmi gahi, pirmi ligo ng atong mga kabukugan, nanginala po dahil kinig-igo nga production sa gitawag natog estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa atong mga kalalakinan. Kung kini nga mga level mukubos, no, mukunhod, mga katropa, ilabi na sa panahon, no, sa mga katropa na itong din nagminopos na or anam na sa kondisyon nga gitawag natog hypogonadism or naturally aduna na dyoy pag-breakdown sa ilang mga kabukugan, ilabi na na sa gitawag natog pangidaron. Mo nang aduna na dyoy gitawag nato nga pagka problema ni inigayod nga kondisyon ang mga katropa. Gani adunay gi-highlight no nga pagtuon sa atong mga eksperto. Adunay pag-nipis no sa mga kabukugan and even sudden skeletal fractures, no, kung aduna gayoy gitawag natog pagka-problema sa sex hormones in between the man and the woman, mga katropa. So tanan nga mga kondisyon atong hatagan og pagtagad. I hope and I pray nga diin ang mga katropa natong karon, no, isip balikan nato diabetes, heart problem, liver problem, no, and then sleep disorders and stress. No, kana nga mga kondisyon, baliko nato adunay dakong koneksyon sa gitawag na tog hormonal imbalance. So kung buot ka nga matuldukan kana nga mga kondisyon, hatag ipagtagad usab ang imong hormones. No, and I urge everyone, no, kung kamo adunay mga kondisyon nga din atong gipanghisgutan karon, visit our Yes to Health clinic, no, tungod kay aduna kita specific program para gayod niini nga mga kondisyon. To balance the hormones in our body and of course para gayud matuldukan kung unsa mang kondisyon nga din inyo gayong gipandala-dala karon. Okay, lisod kayo, no, nga diin sige ra tag inom. So atong balikan ang mga pipilang ka mga gisgutanan ganina, hantod buhi pa muinom ta ani para lang gayud dili mo buto ang hinungdan sa gitawag natog hormonal imbalance. No, ang uban mo yung kapoy, ba mo yung namugtambal, Dok? Kapoy, oy, oy, labi na guway tayo, nakita ang alibyo, mga katropa. O, nang kinahalan, aduna tayo gitawag natog medication. Abrido ang Yes to Health, the clinic alang sa tanan, hilabi na kung kamo adunay problema sa hormonal imbalance. Sa mga kababaihan, ha? Kung aduna na mo'y napansin din na nga irregular menstrual cycle, ay inyohang regla, dili na regular, hatagig pagtagad ayo pasagdi tawon, ha? Kay kay inyuhan na pasagdan mas dakong problema ang inyong atubangon puhon. Mao nang hatagig pagtagad, no? Sa mga kalalakinan usam, adin maglisod nag tindog smanoy. Kunya hilabi na kung minyo ka. Kunya wa pa moy tawag nini nahimong bunga sa inyong paghigugmaay. Doon na po tayo mga kombinasyon, doon na tayo programa in a very natural way para usab niya na mga katropa. Kung ikaw may diabetes, may liver problem, heart problem, visit our Yes to Health clinic. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, especially sa mga nagtanaw usab sa ato ang live karon. Asa dapit sa Tagum po. Ang ato ang clinic address din sa Tagum mga katropa. Anaata sa M Central Building. Ganti road na siya mga katropa. Nara sa highway. Dali siya malocate kung inyong pangitaon ng Mr. DIY Public Market. Tapad niya na mismo sa ato ang Mr. DIY. Tapad niya na narapod mismo ang ato ang Yes to Health Wellness and Pharmacy. No, ang pinaka third floor ana, pickleball. Sa mga hilig og pickleball din ha. Nadi na pinaka narata sa ground the floor, Ma'am Prince. Ha? Open every Sunday to Friday. 7 a.m. to 8 p.m. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Mao ka na ang atong schedule din higayon sa Tago mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga naminaw o nagtanaw sa atong live mga katropa. Wa na matay igong oras. Ugma, mao na sab ang atong sagyapon, maong orasa o maong gyapong stasyon, ang programan The Secret of Health. Ugma, ato na sa bhatagan o pagtagad sa unsa nato matuldukan ang hormonal imbalance in a very natural way. Magisgot ang mga pamaagi, ugma, unsay pwede natong himuundok. Kung unsa, depende kung unsay gland, unsang kondisyon, ang inyuhang gidala-dala karon, pwede ato ng hatagan o pagtagad, ugma, para gayon mahimong balansi ang hormon sa ato ang lawas. Dini sa gyapon sa programa The Secret of Health, inyong mapinaman ugma, dinigayid sa ato ang number one radio station XFM Broadcasting Network. O ano man tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May ados tanan and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4.32 na sa Kabuntagon!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kinagkaroon sa gawas, atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagkang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: Maring.
1: Pinawa.
0: Bugnaw man akong agtang mga tropa kay nagbantam gyud sa Air Hans. Ni bugnaw kalit akong agtang, bugnaw pang biyahe, bugnaw pa diri patay na ta ni. Pataka pangapi mga katropa, ngapi taron taud taud pod. Buntag na ulo ug katawa. Ala bagod bagod ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot. Inta nang agay pag-ibton din mga katropa, ang gaungot mga katropa galansang higtan sa PC sa moskitero. May ganda pag-ibton og sayo mga tropa aron walay sabit mga katropa. Ibot na kay buntag. Good morning. Magmata na ta. Sugi ang adlaw ubat sa among programa. Patatawa o balita. Madasigon ka. Live na live kita karon mga tropa, hindi madungog sa nagkadaya mga FM station. Labi na mga tropa din sa XFM 99.1 Mati City. Kaninyong hurot mga katropa. Good morning. 107.1 Tagum City. Good morning. Good morning sa probinsya sa Davao Occidental. Good morning. Davao del Sur. Good morning. Metro Davao. Good morning. Davao del Sur. Good morning. O siyempre sa Davao del Norte. Good morning. Good morning mga tropa sa tibuok ka probinsya, mga tropa sa Davao del Norte, kilaguban sa tulo ka siyudad. Good morning. O walo ka mga munisipalidad. Good morning. Exciting Pilipinas, magmata. Yes, exciting Pilipinas. Sugdan atong adlaw, mga tropa, karong adlaw sa atong pagmadasigon sa kadlaw, mga katropa. Aron mahimo katag successful sa matag adlaw natong gimbuhaton. Kumusta man sa buong probinsya karong mga tropa rin si Davao de Oro? Kumusta man Davao de Oro, Agusan del Sur? Nga diin, dihag gihaya karon ang sa iyang probinsya mga tropa si Rene Bat... mga tropa, Batermonia? Yun. Duhani sila mga tropa na igsoon na sa Atenio, no? Iyang manghod. 3 o 2, kahit number 2 man si kwan mga tropa. Marag pito na lang magsoon. Number 2 man yung mga tropa si Rene. Bubit. So, ang murag package mga tropa, gikuha sila ng eskala rin na sa kuan. Sugot siya. Package mga tropa. Yapil yung igsoon sa Atenio. Yung manghod. Yan ay manghod yung isang katumaguwang niya isa po taas Japon. So package, pero niabot ko na sa 34 schools ang ni-offer sila nga kuhaon sila. Pero ang katubang eskwilahan nga ni-offer sila ha, is cast mga tropa ang ikuan sila ha, dili apil yung igsoon. Pero gipili niya ang Ateneo kay kuan, yang igsoon mga tropa gi-apil. Ito wala. Hello na mong tanong din na mga tropa. Gumikan kay Buntag karon nga adlaw ka Miyerkules. It's a 17 na gyud mga katropa ni Gabulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta ba tibok ka mga katropa karon nga maminaw ka tanaw sa ato ka pagpagaguban sa ato ka Facebook page na tropang Arnel Cortez. Facebook page mga katropa, katropang Arnel Cortez. Naapod din ha mga katropa ang ato ang Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City. Og ingon man mga katropa sa XFM 99.1 Mati City. Atong Facebook page mga katropa. Og ingon man akong gitry mga katropa diri sa ako ang kuan. Sa ako ang isa ka Facebook page nako mga katropa kining katropang balita. Nay ka paki-search mga katropa sa katropang balita kay pwede naman ay ma-live din ito. Taud naman puno ni. Wala ko gamit-gamit. Sa Facebook page ako kaning katropang balita. Kung diri na ko gi-live karon mga katropa og paki-kuan na pod, paki-like share. Aron sa mga katropa nga ganahan ka. Di ba? Katropang balita. Nya 12/20/24. Ah, nahimo na ko ni nga page sa ato nga page sa 20 sa December 2024. Oy. Mag 2 years man pud ayrong December. Taud na ni mga page sa ko mga tropa nga nakatulog lang. Kay ubay ni nga page nga nahimo mga katropa. All right mga katropa. Exciting Pilipinas. Mag-ampo tabay para dunggon sa Ginoo.

0: Ana, Aka, sa ngalan sa bahan, sa anak, sa Dios, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og bagahom nga man, yes, Lord, may buntag kanimo, Lord God, ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Magapasalamat kami, magadayag kami nga kanimo. Gumikan sa mga nindot nga oportunidad nga inyong mong gihatag sa among kinabuhi, especially kining kinabuhi nga among naangkon hangtod karon ni apagyapon amo pang napahimuslan, Lord. Pasayad kami, Lord God, nga wa kami mahimo kung wala ikaw, bisa amo kining ibalik din ha kanimo ang dugong ug paghimaya. Ingadlawan usab among pangayoon ang imong bendisyon ug panalangin. Unta, Lord, nga nining adlaw mag-successful usab kami sa among gibuhaton. Ano kami makapadayon nining among gibuhaton, madasigon kami, Lord God, uban sa imuhang panalangin. Bendisyon ni kami nga nining adlaw mahimo kaming malipayon usab uban sa mga suking tigpaminaw. Hatagan usab namo og mga detalye ug impormasyon sa kamatuoran. Kuhaan unta nilag pagtulunan. Binisinig panalangin ni usab ang mga kaigsunan mong adunay mga balatian. Kami karon nga adunay mga balatian sa nagkadaiyang gipangbati sa mong lawas. Daw to ta, Lord God, ikaw magapiluna ka namin. Huwag tanga, Lord God, mong balatian na sayod kami ikaw ang tinubdan sa kaayuhan. Kung ka ikaw man ang tanan. Sa kinin tanan, Lord God, among gilauman. Hatagi usab, Lord God, og bendisyon o panalangin ang mga taong nanginahanglan, sabi na sa mga kinahanglan mga pinansya o guban pa, Lord God, na puntang adili kinimahimong babag, hindi kinimahimong babag sa ilang mga kumukatuyuan sa pagservisyo. Huwag tanga usab ang mga taong adunay depression na makahuka ni kaalautan nga to kanila. Out panta, Lord God, ngang depress para kanila. Inisa ni mo sa kamaya, kasadya. Pag sumbala ang Espiritu, na mo ay magagiya nga ito. Sininta na, namang ipangayag at pasalamatan, pinagay sa mong bugtong anak, among Ginoong Kristo, Diyos, nga sa hangtos kantoran. Amen. Sa ngalan sa man, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alright, balik tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban, alas 4:43 na bay. Diliga po sa atong tulaman ng pagpanag-uban, mga katropa sa atong programag inyong programa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumusta po mga katropa karon ang tibuok 23 ka barangay sa Tagum City, Davao del Norte. Kumusta man karon mga barangay officials? Mga piniling barangay official, kumusta naman mo karon? Okay lang ba mo? O okay lang yun? Nagduwa-duha ang uban mga tropa, di na mulihok kay maingon sa awa, wala lagi eleksyon doon, mulihok ta mga kagasto tag dako. Mao na problema din ha. Basta gani nga maingon kay mga tropa, doon ay hungi nga way eleksyon, kuan dayon sila, wa pa gani mga tropa ay mando ang kuan, di ba? Wa pa na. Maingon na kuan mga tropa kay taon-taon na naka-extend mga katropa, kinahang lang yun, doon lagi eleksyon mahitabo. Kaya daghang kay mga badlungon, mga tropa, mga elected barangay official nga dapat na kunong ilisan matod pa sa ilang mga nagpili. Naghano? Naghana kayong angay ilisan karo mga tropa nga murag tanaw nila mga tropa nga sila na'y hari. Pero pag abot is campaign period mga tropa, murag makililimos, sigpakiloy, sigpakilimos o buto mga tropa sa mga tao. Kaya mo servisyo na sila mo alagad. Pag abot sa punto mga tropa, magpadato na silang kaugalingon. Ano problema mga katropa? Ito na sa itong nasod Pilipinas sa karong mga tropa, may corruption nga nagpaturagas ng corruption. Napay Senado nga nagkaramutsing ng Senado mga tropa. Duhan na ka-paksyon ang Senado karon. So asa magiging tapaingon, ani ba? Mga magbabalaod na ito mga tropa nga maglibog matag asa ba'y nagsulting tinuod ni mga kagwangan eh? Ay, naka. Problema na. Ang ginagukod pag-ayo mga tropa, ang priority pag-ayo mga katropa sa laing ng administrasyon, ang mga kahiwian mga katropa. Kahiwian kuno mga katropa sa mga Duterte. Nga manubag na sila mga katropa. Karong manubag mga katropa, wa na mga Duterte. Wa na si Digong. Pero ang karong gigukod pag-ayo mga katropa, kaning impeachment ni Sara Duterte. May problema mga katropa. Para sa kuwa, may problema ng impeachment. aduna mga aligasyon mga tropa patubagon gyud mga tropa unsay kamatuoran. Muluto mga gyud ang kamatuoran mga tropa unsay gyud tinuod. Di ba? Nganong mahadlok man ta mga tropa kita mga dumadapi nganong mahadlok man tag impeach. Uga isalang mga tropa. Natural ka na si mga tropa ay public official. Pinili sa katawhan ko aduna aligasyon kinahanglang pamatud-an. Nag-aligar kinahanglan aduna ay mga konkretong ebidensya. So, ang aligahan sab mo dipinsa. Dipinsahan. With facts mga katropa. Diba? Naman di patubagon. Hindi kay adto mga katropa, patawag sa Congress mga katropa, House of Representatives, dito mga katropa, labatibahon, unya kung i-explain mga katropa, eh, kung ano yung contempt na yun mga katropa, kay wa mo sunod sa ilang script nga gihatag, maoron. Alam mo yung mga script ihatag mga katropa, hindi kaya mo sunod, contempt na yun. Your honor, contempt. Gusto ko nila mga tropa ang script nilang gihatag mo ay tubagon. Mo ay basahon sa ilang gialigahan. Ayun na ako. May mga scripted ay no. Abi na ako dihala sa pelikula mga tropa pag script diablog dihala sa shooting mga katropa kuan kag script mga katropa. Diha pud ay mga tropa sa nga ana mga igsoonan kinahanglan himuan day script na aday director ay mga tropa. Hindi ka musunod sa script mga katropa. Okay lang ito shooting mga tropa sa pelikula. Hindi ka musunod sa script. Pwede ra kang ilisan mga tropa aktor. Yes, kuwan. Kaya presuhon man ka. Kaya ipasunod ito mga tropa. Sa laon, ganyan mo mahimo, mag-ibasahon. Nagoy. Maraga. Matinood niyo naas po yung pelikula mga tropa. Ay, nako. Ito. Hala, bago na mo din ha, mga katropa, di gadlawa, karo mga katropa sa atong pagpanagoba, di atong programa, ng Exciting Pilipinas. Kumusta po mga katropa, karon ang taga Libuton, Barangay Libuton. Kumusta mong Barangay Libuton? Dari kang Kapitan Rodel Impas, kumusta mong kanya kapit? Kumusta man niya akong mangigagaw? Ajajoy, dado, Sir Herbacio, good morning. Ubaans, tibok membros, pamilya. Dari usab mga katropa sa Kamamjing Figueredo. Good morning, Ma'am Jing Figueredo. Ang arisab kang si Rodel Opinaldo, Drisabay Visayan Village, Tagum. Ang Lani Lopez Javines, good morning. Watching from Saudi. Nagplano magpapili puhon katropa sa Barangay Visayan. Ikaw, magpapili ka. Ang sabay mong daganan, Sir Rodel Opinaldo, kagawad. Kay murag si Billy Dulatre. Murag budagan po niya kapitan. Billy Dulatre. Murag budagan siguro yung ang manghod mga tropa ni Darwin Dulatre mga katropa. Papili ni kapitan rin mga katropa sa Visayan Village. Kung ano na yung eleksyon. Diba? Unya si Rodel Opinaldo magpabili daw kagawad. Kagawad ba ka, sir? O basi kapitan po yung mudaganan, sir? Pag-atbang mong Billy ni ini. Ito. Sungod na ito mga tropa. Kung tanaw na ito nga naatay kapasidad sa pagkuan. Pag tawag na ito mga katropa naatay kapasidad sa pagdumala, pagservisyo. Kung naap matinudanon ta o kinsa magoy dili pwede. Ang tanan pwede mga katropa. Ang tanan pwede ginasiya mga kaigsunan. Basta Pilipino ka, kabalo ka mo basa, kabalo ka mo sulat, pwede ka ayaw. Kaya listen po kayo mga katropag mudagan kapag tapos di ka kabalong basa, di ka kabalong masulat. Saon na lang. Diba? Kinahanglan mudagan ka, nga, makabalo ka mo basa, kabalo ka mo sulat. Maura mo na yung pangayta mga katropag. Hindi mo kinahanglan graduate pa ka mga katropag kulihiyo, unsa pa yung mga kurso yung kuhaon diha. Hindi mo kinahanglan abogado ka mga katropag, hindi mo kinahanglan doktor ka nga. Kung anak mga katropag, kagawa niya naganan. Kung anak mga kaigsunan. Tumaw na siya mga katropa. No? Pero diha na gani sa taas nga punto kanang tighimo kag balaod mga katropa, diha sa Senado, diha sa House of Representatives, sa Kongreso, kinahanglan na din mga katropa nga naagyo kay mga degree holder ka diha. Aduna po kay kuan kay magpanday bag balaod, ba? Diba? So, pagkaayo mga katropa ang dagang kag sila kag nganganga din ha nga wa kay nasabtan mga katropa. Lisa magbinisaya ka dito. Di ba? So, kinahanglan din na, mga graduado, gina mga tropa, mga abogado, basta nitigpanday balaod, kinahanglan mga abogado, unsa pa yung mga profession, mga tropa, about sa laws, mga kaigsunan. Okay rin na. Kung dito sa mga label, mga tropa, sa ubos, waman, waman gibutang diyan. Mga ito'y nahimo mga tropa ang gobernador nga wagin kahuman mga tropa o nga high school. Diba? Successful man naging probinsya mga tropa. Apo'y nahimo mga tropa ang gobernador nga nakahuman mga tropa o nga kurso mga igsunan. Profesional. Pero ang iyang probinsya mga tropa, lugmok mga tropa sa kahirapan. O, nagdepende na mga tropa sa magdumala. Basta rin dapat sa ubos nga libil mga gigsunan. Pero dito na ganis magpanday kagbalaw sa nasyonal na yun. O kinahanglan niya mga tropa nga mga degree holder o kana mga abogado. Ito panday kagbalaw na ganis sa kahibalos balaon. Man ang pinaka-importante mga igsunan. Diba? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Alas 5.51 na ba? Andrika po itong tulumanon.
1: Exciting!
0: Kahisutada mga balita karo mga tropa ka ato badungog ini sa tumpag panag-uban mga kaigsunan mga report gikan sa Davao Region mga tropa ato dihatag ang pagtagad mga isgutana mga balita karon ato badungog mga katropa kay upat ka mga motor dungag dugang mga tropa ang gi-impound sa LTO 11 atol kini sa ilahang pagpanakop sa Tagum City samtang NMC Davao nagpasidaan mga tropa batok sa pag-donate o gagatas sa mga biktima sa linog. Samtang Davao LGO ipatubag kini sa DNR labot na sa isyo sa paglabay og basura sa ilahang opisina dapit. Kana mga tropa og lain pang pidiya Davao Occidental naghatag kini og tabang sa mga pamilya nga napiktuhan sa linog sa Sarangani. Samtang duha ka giila mga tropa ang street level individual nasikop kini sa bypass operasyon sa Panabo City. 18 usab ka mga mangingisda sa Sawata, Davao del Norte nakadawat kini og kagamitan gikan sa BIFA. Samtang gatusan ka job seekers mitambong kini sa job fair sa New Corilla adunay 20 nga na hired on the spot. Samtang LTO Davao Region nanakop kini og mga motorista nga adunay kalapasan sa Maharlika Highway sa Tagum. Panabo PNP nag-awhag usab sa katawhan nga ipahibalo dayon ang mga kahadlukan o kadudahan ng mga lihok sa ilang lugar. Samtang adunay forum alang kini sa 2027 annual budget ipahigayon sa Carmen, Davao del Norte. Ubad pa mga balita mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports ato sa kanang madungog din sa atong pagpanag-uban ning atong programa ang inyong tulumanon
1: Exciting Pilipinas.
0: Oras mga tropa alas 5:53 na bye.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Blasco.
4: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian? tan-an hilabi na sa diabetes. Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa sa ato. Pagkano kaman, exactong alas 5 na sa Kabuntagon, mga katrupa!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alasin ko na ganyan mga katropa sa buntag, di tamaglangan mga katropa, gumikan kanin itong pagpanaguban, hatog ka na ito, magagigsunan sa mga produkto, magkatabang ka na ito, Sanson Gold Coffee Mix, mga katropa. Basta Sanson Gold Coffee Mix, sigurado ko mga katropa, sure ko nga ikaw mahatagan ka mga katropa, o katumanan, kaayuhan sa imo mga katropa ang kalawasan. Sanson Gold Coffee Mix, ayaw kalimot mga katropa niya na. Sanson Gold Coffee Mix. Mapalit ka ni mga katropa, dinis na kanina mga butikag parmasya nationwide. Good morning, Rekang Wilma Di Soyo, mga tropa. Nagli-li karon sa ato aga sa atong YouTube. Wow, niabot na sa 143, mga tropa, kay mga subscribers. Kagahapon, 135, mga tropa, pagbiya na to. No, 135 na dugangan, mga tropa, o kuan, unom. O kuan rin, nadugangan rin, o na, walo. Dugangan, walo. Kung giingon, basi makaabot og 150, pero okay ra, kayo nakaabot og 143 man. Nanugag walo. Huwag ba na rin mga tropa, maabot ang 50 mga igsunan kape. Naman mo diha, nagpaminaw, di ba? Ang atong YouTube dire, XFM Tagum City. So, puro mga capital liter, XFM Tagum City. Mano YouTube? Dari mga tropa sa XFM, mga kaigsunan. Mga ginagamit ato every morning sa atong programa, mga tropa, o sa atong

Tracy Mitanan, ang prososo nga managsoon, kuan mi 11, niya Tracy Mitanan. Kanang, wala ka sinabta na yun, eh. mga kuan ba, kanang way badlungon sa katiling ban ba? Sawag na ito, way badlungon. Diba? Isig pa ning kamot na lang, hindi niya magtapok-tapok, wag yung samok. Kami anak, may mga tropa, kanang tama ang pagpadako sa mga ginikanan ba? Dili babag ang kapobrihon nga mahatagan og matarong mga tropa nga pamatasan ang imong anak og merespetado. Merespeto nga to sa uban nila. Presidente ang ilisan unta. Sa man presidente ang ilisan unta. Ah, okay. Ngano pero ngano ang uban? No red, no right, successful sa kinabuhi. Politiko pa man gani ang uban. Correct, successful gina. Politiko mga tropa. Na daghan kayo nga makahuman sa pag-eskwela nga dagko kayo nahuman magkatropa din sa politikal nga kalihukan. Di ba? Daghan mga kaigsunan. Gikan sa barangay level pa na siya hangto na kaabot magkatropa sa provincial level. Napagani uban magkatropa na himong kongresman mga kaigsunan nga dinhan na nakahuman sa pag-eskwela nga nanas politika. Na may dakong oportunidad magkatropa sa pag-eskwela din ha. Nakoy amigo magkatropa, kauban na mo dati sa buhat. Nga dinhan na magkatropa sa pagsulod sa politika magkatropa dinhan naka kuan nakahuman pa ng abogado. Oh. Pero pag sunod niya sa media mga tropa, high school graduate. Hantod mga tropa nga diha na sa buhat mga tropa, hantod pa dayong eskwela. Na abot sa kuan mga tropa ni abot ni dagas politika, ni daos politika ni nakahuman sa kurso mga tropa, hantod pa ni nahimo pang doktor. Ana mga tropa mo nga kuan, ang kuan mo god ang pag-eskwela mga tropa walay limited sa edad asya. Diba? Ang pag-eskwela, walay limited sa edad. Basta porsigido ka mga tropa, pero ginahanglan po nga ang uban, maabitan na nga nanagko na mga tropa, nagko ng edad, wak magminyo, naasa trabaho mga tropa, pirme, gumika, kaduna pa'y pangandoy sa kinabuhi na. Mga kaigsuna nga, mung mahimong mong babag po sa kung nanak kay pamilya, mahimong babag mga katropa sa imong pangandoy sa kinabuhi nga mauna kay ang nakafocus unta ka sa imong pagtuon lang, mafocus, duha na imong matutukan mga tropa imong pamilya o ang imong pagtuon trabaho pa anak man ang katropa nana walay edad limit sa edad ang pag-eskwela bisan pa mga tropa nagay katong di ba lolo na nahimo pa ganing abogado lulog lolo na ning eskwela nakagraduate kolehiyo tungod kay sa ilang pagkabataon wala mga tropa matugote kay tungod sa kabataon wala makahuman pero pag kuan na nakahuman na ilang mga anak mga tropa unya napay time napay kinabuhi. So, ilang mga tropa ang tiwas ang ilang gustong maabot sa kinabuhi. Nakagraduate sa kolehiyo, mga tropa, yawat lang. Basag di na magamit, mga tropa, yawat lang. Dugang kudlit, mga tropa, ngato sa lapida. Dugang kudlit sa lapida. O, kaya ano, mga tropa, kung abogado ka, mga tropa, ang imong gikuha, abogado o doktor ka, mga tropa, ang mabutang sa lapida din na, mga tropa, kay attorney man, attorney Gab Alas, di ba, mabutang sa lapida. Unya, o doktor ka, doktor... Doktor Gab Alas, anak mabutang nito, engineer anak. Pero kuhaon nimo katong kurso nga walay mga titulo, sama mga tropa sa maestra, maestro, wala man ay titulo kung di man pwede butang sa lapida mga tropa nga teacher Gab Alas, di man. So katong yung aduna yung mga titulo, gusto ka mga tropa nga ultimo mong pangalan sa lapida, aduna na extension, kuha ka itong mga kurso mga tropa nga abogad, attorney, doktor, engineer. Ang lapida lang, good ba ito? Kasi nakahuman mga tropa nga padayong eskwela, bisag na nasa si tintang edad, nakahuman mga tropa sa kolehiyo, nakahuman, nakapasar pagin mga tropa sa pagka-abogado, nakabar pagin mga tropa sa pagka-abogado, kato mga tropa, di na ka ito niya ma-practice. O nag-iingon mga tropa nga kudlit lang ni siya mga tropa sa kwan, pangkudlit lang ni si lapida mga eksoon. Pino! Ay! Alright, kini ating papanakuban sa mga tropa. Ayong kalimot, hasun sa kanatong ito, Scrap Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para sa mga eksunan tayo mga mag-uma. Mag-Scrap Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. Mapalit kini sa Gadea mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Paglangan bay, kinaka-standby na mga tropa. Unahon na to si Lars Anyol. Una isulod po na to ni mga katropa. Karong kataon-taon ang duha ka mga katropa nga kababayan na to sa Davao City. Kaya duha rin mga katropa kaka-standby. Adunay upat ka mga motor mga tropa nga dugang kining gi-impound sa LTO 11. Atol kini sa ilaha mga tropa pagpanakop sa Tagum City. Kining pag-impound mga tropa. Kaya na ako nahikuan sa una nga di ko no, di makuha ng impounding.
ba? Kanang murag

0: wak nak kuno impau meh tabuk, wak nak kuno ipang lista lang mga tropa unya dito na masango. Pero na ma-impaw na ay mga problema basta sa mga sakyanan mga tropa. Kompleto sa detalye, manukad gikan ni katropang Lars Anyol sa detalye mga katropa.
1: Live report! Live report!
2: Dungan nga giimpawon sa mga personay sa LTO Regional Office 11 ang upat ka mga motorsiklo tungod sa kakulangon sa mga gigatakdang dokumento. Human gini madakpan sa gipagayong pagbadakop sa mga traffic violators ubos sa gipakusog nga pagbatuman sa RA 4136 sa National Highway, Barangay Bisayan Village, Intersection Sobrecarga Street, Tagum City, gahapon sa buntag, Hunyo 16, 2026. Halos tanang motorista nga milabay sa lapit gipara sa operatiba alang sa pag-inspeksyon sa legalidad sa ilang pagmaneho o sa ilang sakyanan. Hilabi na gyud kadtong adunay mga tawo nga violation sa malalaman sa walay helmet, side mirror o walay plaka. Ubay-ubay sa mga narakban ang naisiwan ang temporary operator's permit kung TOP nga naglakip sa mga kalapasan sa malalaman sa expired o walay driver's license, expired ang rehistro sa sakinan, wala paggamit sa seatbelt, walay helmet o guban pa. Samtang ang mga dipasahero sa sakinan nga expired ang prangkisa, automatikong gicharge nga kulurom. Sumalapang ang mulungtad hangtod garong adlawa, Hunyo 17, ang pagpanakop sa LTO sa dili matagdang rapit sa dakbayan. Una na usab nga gikumpirma sa Tagum City Police Station o Tagum City Traffic Manager Management Unit nga doon na sila yung mga personahe nga deputay sa LTO nga nagapanakop sa mga traffic violators sa siyudad sa Tagum ubos sa Republic Act 4136 sa katuyo ang maminusan ang mga disgrasya nga gikalamigitan sa mga wala musunod sa balaod trapiko. Katropa ayaw kopyansa sa sakit sa atay kakana siya makamatay. Pagsugod pala sa mga sintomas kutukuto nagsuol, inom dayo ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Yan, mauna mga katropa kagahapon. Nalingaw mi kagahapon mga kaigsunan sa amo mga katropang pagkuan dito mga katropa pag aninaw sa area ngadto sa lugar mga kaigsunan. Gumikan kay daghan kaayo mga katropang kining gitawag nato kuan ba? Kining mga malapason bitaw sa balaod ang kuan mga katropa kining matawag nato suti-sutoy. So, kung aton tan-aon mga tropa, kining balaod karon mga tropa nga kuan sa LTO nga ginapatuman para magunin nato mga kaigsunan. Di ba para ni nato mga tropa? Dili ni para ngadto mga tropa kung kinsa mga kaigsunan. Para ni sa atong safety mga katropa. Pero wa nato ginasuan, wala nato ginabali, wala nato ba? So once gani nga mo sakay kasi mo motor, mupadagan kay bisag unsa ka mubo mga tropa daganan, kinahanglan mga tropa nga nakakuan ka, nakahelmet ka, nakasapatos ka. Pero nara mga katropang niya, layo pa yung mukuan niya, wapag ay helmet mga katropa. Ultimo, backride mong bata, way helmet. Unya mo palag, kagdakpon ka mga katropa. Unsa may, unsa may himuon, unsa may nakupay diha. Macharge pa kag, kuan, napay duga mga katropa, bayulisin mo, arrogante ka mga kaigsunan. Di ba? Ay, nako. Aron di tama, Porhesios Dalan, subaya ang balaod, nga gamayar kayo ng balaod mga katropa, dilik ay bugat ng balaod nga angay na patong pagatumanon mga igsoon. Niya ko aduna kay violation. Ay lang paking ergo, ay lang paking away mga tropa. Kung makahangyo ka, hangyo lang. Kay di man sila mga tropa, tao pod gaway kasing-kasing. Magpahangyo og yapo na mga sila mga katropa. Sabi na kung wag ka maka dakpe sukad, mahibaw-an na mga tropa o naging kay mga tropa ay gitawag na tog kasabutan. Kagahapon gani, daghan man to kagahapon ato nakita mga tropa nga ni hangyo mga tropa, gumikan mauni mo na. Di ba ilanggi ko ano kira pero sa sunod ha ko ano gyud ana di ba ang anak gina mga tropa ang balaod. All right mga tropa, samtang gadoy kita 11 minutos mga tropa milabay ng oras gato sa alas 5 wa pa dai wa si Adalino di man di lagi mako ano download di ang ko ano kanang ihang ko Andre lahi man nako po arita mga tropa Jobet Sanyol unahon sa Jobet mga tropa kay di man ma open ang ko ani Anali Borja. Direta kang Jobet Sanyol mga tropa kay Jobet Sanyol. Jobet Espanyol. Sanyol. Pandamay. Dabaw LGO mga tropa, LGO Dabaw. Gipatubag karon sa Dinar labot kini sa isyu sa paglabay o basura sa ilang opisina. Katropa sa balita, katropa kag Jobet Espanyol.
1: Live report. Live report.
3: Gihatagan sa Department of Environment and Natural Resources kan DENR og lima kaadlaw si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte aron motubag sa kontrobersiya sa paglabay og basura sa gawas sa DENR Regional Office sa Lanang Davao City. Nasayran nga dunay mga individual nga nadakpan nga naglabay og sagol-sagol og wala ma-segregate nga basura sa naisgutang lugar. Matod sa DENR, pipila sa mga nadakpan miingon nga nagsunod lamang sila sa usa ka social media post nga nagtudlo sa lugar isip temporary yung collection point sa basura. Kahibaluan nga sa wala pang insidente, nagpagula og pahayag si Mayor Baste Duterte labot sa naisgutang collection point. Gipasabot sab sa DNR nga posibleng nalapas ni ini ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act tungod sa dili hustong pagdumala og pagsegregate sa mga basura. Nunot ni ini, ni pasaka ang ahensya og reklamo batok sa pipila ka mga nalambigit sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa DNR o Department of the Interior and Local Government kan DILG aron masuta kon adunay nalapas nga mga balaod o aron masulbad ang nagpadayon nga problema sa basura sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang inyong immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Juvet Espanyol sa detalye sa mga balita. Saan ta mga tropa? Ultimo ga idea sa mga tropa kay Davao magyapon ni mo Davao City man adya mo ha. Or ginagatapon og mga basura mga gigsunan gumikan lagi kay ang diin arma pud mga tropa gud mag nagmando nga dili sa palabayan mga tropa ang dam site dito sa Carmen Tugbok mga kaigsunan, New Carmen Tugbok. Gumikan mga tropa kay aduna lagi landslide nga hitabo dito. Pero hangtod kanus og asa pud ipamutang ang basura. Pakalibog di ba? So mao na diha mga tropa karong panahon na mga igsoon. Samtang padayon pa kami nga dawat mga kaigsoonan o mga tabang ninyo hangtod siguro ugma, no, Huwebes. Kay sa Domingo mga tropa murag final na ini mga tropa murag sa Domingo mga kaigsoonan, final na ning ihatod gadto sa General Santos City ang katropanihan tabang nato para sa nalinugan mga katropa. So pasalamatan na inabo mga tropa sila si Nick Wahaw, mga malumog kasing-kasing, Nick Wahaw, si Dras Balio, si Florami Montes Claros, mura pong taga dito mga tropa sa Bukidnon, mga Montes Claros dito mga kuan kining mga adunahan pon. Lorena Corpus, ngari usab mga tropa kang kuan Jans Manis Jans 1028. Unya ngari kang Florespin Kabalpin ba ni? Yan. Di kaya na kung makuha mga tropa ang basa. Mga Mundihar family, kung garihino, kompuesto, o kompuesto. O gari usab kang Christian J. Elliot, o mga Pulikit family, o siyempre mga tropa, uban pang mga pasalamatan na ito, o mga tropa, makabingkil family, o gato usab sa mga kankuan, kang Care Lister, Lagnason, Jimboy Salvation Salvation o Salvalion no Jimboy Salvalion sa Nabunturan na mga kuan ni mga address ni sila si Joseph unya si Joe Bordres mga katropa taga Butuan ni uraga sa Gcash ni kuan mga katropa pud layo-layo ni Butuan no unya na apoy taga kuan mga katropa taga Taiwan si Shirley Liagas nagpadala gyapon pinagi sa Gcash si May Villasiran no Villasiran nagpadala pud mga tropa niya si Biloy di oy si Sir Biloy kumusta ba Sir Biloy di Somol di Stagom kumusta ba sir unya kang John Pubs kani sila Sir Biloy mga tropa mao gid mga kuan kayo kung adunay mga trahedya una-una gin sila mga tropa makahata og tabang sila si Sir Biloy katupang mga ubang mga kuan mga tropa nga basta kuan nagpahipi lang ba. No, wala na chat-chat, wala na kuan nga nagpaminaw, pero nagpaminaw kanunay mga kaigsunan. Si John Pubs, nga ripusap kang Ilin nga Malasarte Chiu, o Agapito, kuan? Agapito Medrano, oh, si Sir Agapito Medrano, kumusta sir? This mawab. Nga risap kang Lily Blanco sa Bulacan, NFP, kisan NFP of NFP, Tagum. No, City mga katropa o Ria Soas Ria Sirito and family Bernardo Bernardo Al Bernardo. Yan. Salamat kayo kang Cirilo sa mga kordero. Esther nga Seng unya Alfredo Hikali o Sir Alfredo Hikali diri sa kwan gikan sa Sydney, Australia. Nagpakuan po siya, nagpadala po siya mga katropa para lang tabang ato sa mga kaigsoonan ta mga tropang nalinugan mga katropa. O gari usab mga tropa daghan pa do nga Concepcion nga Rodriguez sa Hingoog City niya si Leonardo nga Abiera Minglanilla Cebu ni sa Cebu. Oh, di ba? Tagalag yo mga tropa, nagpadala gani mga tropa tabang no. Unsa pa kaata mga tropa nga naa gitas Mindanao? Kang Javi Dalites sa Yurong. O ngadto sa kang Jobe Dalites Yurong. Ngadto sa kang Lambert Caballero. Oy sir, Lambert Caballero. GCTCM Church padala naapo sila mga tropa unya sa Sweet Matinaw. Sweet Matinaw ba ni? Ogato sa kang Erlinda Nini Sabatir. Salamat kayo sa salamat kayo sa inyong tabang ma'am. Ogari sa kang Ruel sa Ruel Ansung Ansoyon sa Apukon Tagum. Oga siyempre kang Marian Alaman. Og sa kang Maring Marian, Risa Marian, Bulaluan sa mga katropa. Good morning diha kaninyong hurot. Salamat sa inyong pagpaminaw din. Salamat sa inyong mga tabang para sa nalinugan. Padayon nga pong tanggadawat mga tropa ang XFM Davao Region. Sabi na din sa XFM Tago mga tropa. Padayon nga pong gadawat din para sa inyong mga tabang para nga to sa nalinugan mga tropa dito sa General Santos City o makasikbit to sa mga probinsya mga katropa nga na biktima sa linog mga kaigsoonan. Samtang sa laing bahin mga tropa, alas 5:19 na bayan. Riga po sa atong pagpanaguban sa laing bahin sa atong mga balita. Nagapakita mga katropa og malasakit og dedikasyon sa serbisyo publiko aga Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao Occidental Provincial Office. Pinag-isap kini sa paghatag og relief assistance alang kini sa mga pamilyang naapektuhan sa baguhay labag ang linog sa munisipyo sa Sarangani, Davao Occidental. Kinigipahigayon nila ni atong turnover ni atong Hunyo 15 to 2026. Giturn over kayo nga ito sa mga kawani sa PDEA Davao Occidental ang mga relief packs nga ito sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa lungsod sa Malita. Aron labang nga masuportahan ang padayong relief operation alang kini sa mga residente na napiktuhan sa kalamidad. Ang mga relief packs naglangkob kini sa mga batakang pagkaon o guban pa mga importante ng mga pinanglanon na ipang-apod-apod ngadto usab sa mga biktado nga pamilya aron makatabang sa ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglan samtang nagbangon gikan sa pinsa epekto sa linog. Sumala pa sa PDEA ang maong inisiyatiba nagapakita kini nga ang maong ahensya nga dili lamang nga nakapokus kini sa kampanya batok sa illegal gadruga kundi aktibo usab kini sa mga kalihukan na nagapalig-on kini sa kayuhan sa komunidad o pagtabang ngadto sa panahon sa mga adunay emerhensya mga katrop. Alas 5:21 na samtang sa Pikas Bahin, nasikop usab sa usa ka bypass operation sa Panabo City, Davao del Norte. Ang duha kag ilang street level individual o gistika ginigtawag nung na-recover sa gikan nga to kanila ang kapin nga to sa napulo ka gramos nga gituho ang shabu nga nagtindan kanis sa 71 mil kapin. Sumala sa Panabo City Police Station ang operasyon gimo kini alas 12:19 sa hapon nga to ga nakalabay usab nga adlaw sa may barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, pagkitambayayong usab sa mga pertiba gikan sa second Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o ga Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao del Norte. Ang mga nadakpan, ila lamang sa mga alias nga sila si Dan o si Jean. Nadakpan sila human lagi nga mapapalitan sa gituaga siya po sa nagpailaki ni Gapusir Bayer nga membro usab sa operatiba. Na-recover sa mga operatiba ang upat kasasi sa ginudahang shabu nga adunay ibanabanang 10.5 grams o adunay standard drug price nga 71,400 kapisos. Dinala dayon na sa kustudya sa Panabo City Police Station ang duha ka mga suspek alang kini sa hustong dokumentasyon o pagproseso sa kaso. Nagatubang karon sila og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katrom. Alas 5:22 na ba ay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. dinhi sa Sawata, Davao del Norte. Nakabenepisyo ang 18 ka mga membro sa San Isidro Fish Owners Association kon SIFUA. Human nga opisyal usab nga gitunol sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR, pinaagi sa Special Area for Agricultural Development kon SAAD. Program ang nagkalainlain usab nga gamit pangisda aron lamang mapalig-on ang ilahang nga paginabuyan. Lakip sa mga gipanghatag ng mga gagamitan ang CCNET, banyera, timbangan, styrovaxis, tacid o gabermi nga makatabang kini sa adlaw-adlaw usab nga operasyon sa mga benepisyaryong mangingisda. Ipaguluhan ang maong turnover ceremony ni BFAR Provincial Field Officer Juan nga si Melvin Cabrera. Ubos usab kini sa ubang mga kawani sa BFAR. Nitambong usab si Municipal Agriculturist Laureano Pintor Jr. o si Mayor Silvano Banot. Gahi mga katropa isip suporta sa nisgutang program. Alas 5.23 na bayad, rigapon sa atong pagpanaguban sa laing bahin pa sa itong mga balita. Milab po susab ang ipahigayon nga job fair and caravan of services sa lungsod sa New Corilla, Davao del Norte. Din adunay 20 kabaga aplikante ang na-hire dayon sa hired on the spot. Atol kini sa mong kalihukan ni Adto ga Hunyo 15-2-2025. Sumala sa report, kapin nga to sa usa ka gatos ka mga job seeker ang mitambong kini og may pilaom sa mga interview gikan sa walo usab ka mga nagkalain-laing kumpanya o ga employer nga mi-appeal kini sa job fair aron nga maghatag og oportunidad o ga trabaho alang kini sa mga residente. Dako usab magpapil sa Public Employment Services Office kon peso sa pag-organisar o ga pagpalig-on sa maong nga kalihukan nga kabahin sa kini sa kasaulugan sa ika-59 nga araw ng New Corilla. Ilauman sa lokal nga panggamhanan na pinaagi usab sa maong nga job fair, mas daghan pang residente ang makabaton o trabaho o ga panginabuhian samtang nagapadayon usab ang mga programa nga nagapunting kini sa pagpalambo sa empleyado o sa pag-empleyo o ekonomiya sa lungsod. Alas 5.24 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpadayon ang kampanya sa Land Transportation Office Davao Region batok kadto sa mga motorista nga nagalapas kini sa balaod sa dalan pinaagi usab sa pagpahigayon og operasyon sa Maharlika Highway sa Dakbayan sa Tagum. Dali ang kalihukan kabahin sa pinis sa pagpaningkamot sa ahensya aron lamang masiguro ang kaluwasan sa mga motorista sa tanang magagamit usab sa kalsada. Atol sa mga operasyon gipara o gagisita isuta sa mga enforcer ang mga motorsiklo o guban pang masakinan aron lamang masiguro na doon ay husto ga dokumento o nagsunod usab kini sa mga lagda sa trafiko. Lakip usab sa kasagara nga makalapasan nga ilaga na matikdan ang kakulang kini sa mga kinahanglano nga papilis paglapas usab sa mga regulasyon sa pampasahero o guban pang mga paglapas sa Land Transportation and Traffic Code mga kaigsuon. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, ikan sa Panabo. Nagpahinom daw usab ang Panabo City Police Station sa tanang residente nga adunay dako nga papel usab sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa komunidad pinaagi usab kini sa pagpakabana o pag-report dayon sa mga kadudahang mga lihok o hulga sa kaluwasan sa publiko. Sumala usab sa kapulisan ang usa ka luwas ug malinawon nga komunidad magsugod kini sa mga lungsuranon nga responsable alerto ug andam nga kining mutabang sa mga otoridad. Giyahog usab ang publiko nga dili pasagdan ang mga kadudahang tao kalihukan o insidente nga ilang masaksihan kung dili ipahibalo dayon kini ngadto sa kapulisan usab uban pa mga katungdan ng ahensya aron labang malikayan ang posibleng krimen o kadaot sa komunidad. Ipasiugda usab sa Panabo PNP nga ang tukma o nga tukma o husto usab nga impormasyon gikan sa mga residente makatabang kini pag-ayo sa pagpugong usab sa mga kalapasan sa balaod, pagpanalipod usab sa kinabuhi o kabtangan o pagpaligon sa seguridad sa matag barangay. Samtang sa laing pang bahin, katapusang bahin sa itong balita sa Davao Region, ipahigayon usab sa Carmen Gymnasium VIP2 ang budget forum alang kini sa pag-andam sa 2027 annual budget sa lokal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte. Itambungan kini sa tanang department heads o ga section heads ubos kini sa administrasyon ni Mayor Leonie Bahagi aron lamang nga hisgutan og mahatagan og direksyon ang mga prioridad ng mga programa, proyekto og serbisyo sa gobyerno para usab sa umaabot ng mga tuig. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang mao nga forum kabahin sa kini sa proseso sa budget planning diin gitanaw sa bugisusi ang mga panginahanglanon sa matag opisina aron labang masiguro nga ang pundo sa lungsod maggamit kini sa mga programa nga direktang makatubag sa panginahanglanon sa katawhan. Ato mga tropa, ato nga balita sa Davao Region. Alas 5.28 na bay.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah. Unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa
8: Crop Gold. Turog, gapog, pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
11: Okay, kung pasalamat sa Zanton Plus Gold, sir, tumanggid, sir. Hindi, gandum, akong binulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir, kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zanton Plus Gold, akong kapsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Doon niya, normal na ba kong menstruation?
10: Zanton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibyuhan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati, sama ka nako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit.
15: malit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
21: Yes! To help!
22: Sister Pain.
23: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa mga butika.
26: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
28: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
27: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
28: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
29: Gusto mo nimo gi-isalista nimo ni Escapilla?
27: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
29: Oh! Yung sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol nimo?
27: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
21: Exciting!
22: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, parenta mga tropa sa ato, magpanagupan, mga kaisunan, Andres, sa atong tulaman ng inyong programang Exciting Pilipinas. Alas 5.35 na ba eh? Dirita sa YouTube mga tropa, matupadinhin ni Danny Barusa. Maayo gabuntag diha mga katropa. Pa-shout out sa akong mama, Ading Minyon sa Suay Bagyo District, Barangay North, Tagum City. Ug sa akong best friend na si Jimboy Jimenez, ug sila si Eric Mendoza ug Dodong Franny. Yan, good morning diha kaninyong tanan mga katropa. Ug diri sa mga katropa sa ato ang Facebook page mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Kaadin ni mga tropa sila si Juan Alfredo Hicali. Basta-basta ni. Ako sa lili, ako basahon niya. Mato pa niya, may gabuntag agaw bong. Watching from Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Pag-sure niya, nauliin tayo ka. Pag-sure niya, Kinamayan o sa Juan. Nakakaroon niya sa Sydney, Australia. Hinaro Solas, morning sir bong. Is watching your you from Brisbane, Australia. This is Sir Hinaro Solas. Good morning, sir. si Dato Jerry Sisbino. Good morning, Dato Teresa Braulio Idhali. Magandang si Ma'am Nancy Camilo. Dari karon sa Juan Kapalong. Good morning, Ma'am. Kambro Milan Uloga. Good morning, Katropa Gabong Algabre. Miyerkules, Amping Kanunay, Katropa. Yan, Lia Manalay Sai, Ma'am. Gliss morning, sabi ni Mudia, Ma'am. Huwag kang John Jampon. Good morning, Sir John. Huwag listening from San Isidro, Tagum City, Davao del Norte. Yan, maimbuntag yung tanan diha sa taga San Isidro. Nagpaminaw karon si Ma'am Jeanette Cortez. Good morning, Ma'am Jeanette Cortez. Huwag ganit kang Donix sa Don Rilampagos. Kumusta mga Donix? Kumusta mga Donix? Pero gabuntaga, kumusta naman? Okay ra ba? Adil Argonsa, Adilin Argonsa, may gabuntag di mo di Adil. Ali, o ganao sab lang si Lito, lang Edwin, o kang Silya Ricto, o gato sa Arnold, kang Milin Algabre. Mga kabataan, good morning siya kanyang tanan. Mga pagubang ko, mga kaapuhan. Hala, good morning din na kaninong hurot, mga katropa. Alright, para enter mga katropa, sa ato ka pagpanaguban, mga kaigsaunan, sa ato ka programang inintulan noon, repeat may buntag sa mga kanong brother Bibot Mayuga Pascual. Basin makakuyog kurong Domingo, kita-kita tadi ha. Basin makakuyog lang, basin lang. Una mo tayo program, murag di sa ito kauban, ani. Murag sila sa katropang lara, siguro ani makaadto sa Jinsan. Alright, ito maglangan mga tropa. Ato na to, mga reports, gikan sa ato, mga XFM Mindanao reports. Kaya naka-standby na mga tropa. Unahaw na to ang Jinsan, Office of the Civil Defense Region 12. Aduna ko ni pahimangno mga tropa sa mga buot, buhatag o hinabang sa mga gilinugan. Ato kompleto detalye kay moadto ra karong Domingo mga tropa ang XFM Davao Region, mga katropa XFM Tagum, maghatod mga tropa ning ubay-ubay na dinhi mga tropa nagtapok nga mga tabang mga bugas usab mga kaigsunan. Katropa Ivan Pulonan sa detalye.
1: XFM Mindanao reports.
3: Nagpahimangno si Office of the Civil Defense Region 12 Director Rodrigo Sosmeña sa mga private sectors o individual nga buot muhatag o ginabang sa mga nalinugan sa Southern Mindanao nga makig-coordinate una sa mga incident command posts sa LGU ayha mo diretso sa apektadong lugar. Matud pa, kinahanglan una nga ma-check-in ang grupo sa incident command post o masayran ang ginabang nga dala aron matudlo kung asa ang lugar nga wala pagayod na kadawat o gayuda. Pinaagi niini organisado og lehitimong benepisyaryo ang matabangan. Subay sa obserbasyon sa OCD, ugaling mo diretso sa affected areas, subling mailad sa pipilang adunay hidden agenda kung diin dili maabot sa mga tinuod nga nanginahanglan ang dalang hinabang.
5: Kasi akala ng iba nakakakita sa ibang lugar na nais din nilang makatanggap ng tulong kahit hindi sila apektado dahil nakikita nila yung mga sino-sino man na nagbibigay without really coordinating to the NGOs.
3: Gibot siyang usab ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. nga nakadepende sa LGU kung pila ka family food packs ang i-request alang sa dakbayan o pagpangapod-apod ni ini. Apan alang sa mga far-flung areas nga dili mahatod by land, nakigtinabangay ang DSWD sa OCD, Philippine Coast Guard, Philippine Army, ug uban pang manpower.
6: Actually, we depend on the local government communities. You know, the places, you know, the terrain, you know, the people that were affected by the earthquake. Sila yung aalam. At yun, susupport lang.
3: Sa kasamtangan, adunay kinatibuk ang 107,343,956 nga kantidad sa assistance ang nahatag sa DSWD, samtang 10,192,415 pesos sa OCD alang sa tibuok Soccsargen Region. Mga katropa, tabangi o proteksyoni ang imong lawas aron mahilayo sa sakit o kanunay andam sa unsamang katalagman. Tumar o Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Sa detalye sa mga report, samtang 40 minutos, milabag oras alas 5 sa buntag. Sa Pekas Bahin, duha ka notado nga drugista mga tropa sa barangay Kasisang Malaybalay Bukidnon, nasikop sa bypass operation sa CDEO Malaybalay. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Tingkagol na karon sa prisuhan ang duha ka mga notadong drugista human na sikop sa gipahigayon nga drug bypass operation. Alas 11:37 sa buntag, Hunyo 16, 2026, sa may Porok Gis, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Target sa mga operasyon ang nailang si Alias Junjun, 40 anyos, laborer, adunay live-in partner o residenter o sab sa nasigutang lugar. Lakip o sab nga nasikop ang matod pa runner sa mga drugista nga si Alias Anthony, 46 anyos, bulag sa asawa, walay trabaho o residente sa Porok 7 sa susamang barangay. Atol sa operasyon, napalitan si Elias Junjun sa ginudahan niya shabu sa kantidad niya 500 pesos. Sa pagbody search, nakuha usab ang dugang upat ka pakete sa gitoang shabu nga gimanabana nga mutimbang og 3.74 gramos nga aduna estimated drug price nga 20,900 pesos. Sa pagkakaron, ang duha ka mga dinakpan nagpabugnaw na sa selda sa Malaybalay City Police Station og magatubang sa kasong RA 9165 kung pagpayuhot sa illegal nga droga. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Rostom Villafranca. Sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Ay pag-report mga tropa doon ni wanted person o drug suspect. Sikop karon mga tropa sa duha ka badag lahig operasyon sa Tandag City. 34,000 pesos mga tropa kantidad sa Cebu. Ang nasakmit katropa sa balita, katropang Ale Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Maalam pusong nasikop sa Tandag City Component Police Station ang usa ka wanted person og usa ka gidudahang drug suspect atol sa managlahing operasyon nga gipahigayon ning milabayng adlaw sa Tandag City. Unang nasikop alas 9 sa buntag si Alias Mer, 33 anyos, pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong illegal logging ubos sa Presidential Decree number 705. Gitakda sa korte ang kantidad nga 80,000 pesos isip piansa alang sa iyang temporaryong kagawas. Samtang laing operasyon sa alas 8:45 sa gabi o sa kamalampusong bypass operation nga gikasa sa barangay Bagong Lungsod nga misangpot sa pagkasikop ni Alias Dungkoy, 40 anyos, kinsa bagong giilang nga drug personality sa dapit. Nasakmit gikan kang Alias Dungkoy ang gibanabanang 5 gramos nga gidudahang shabu nga mukantidad og 34,000 pesos. Lakip na ang mark money og uban pang mga ebidensya nga adunay kalambigitan sa illegal nga droga. Gipahigayon ang formal nga inventory sa mga nakumpiskang kontrabando. Atubangan sa mga representante sa Department of Justice kon DOJ, media o mga opisyal sa barangay aron masiguro ang husto o legal nga proseso. Sa pagkakaron, giandam na sa kapulisan ang ipasaka nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 batok sa sospetsado. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Kasama sa katropang Ale Vicente sa detalye sa mga report, good morning, Daka Sir Dong Toleng. Samtang sa laing bahin, mga tropa, pag-inspect sa mga apektadong establishmento o panimalay mga tropa sa linog, nagipadali mga katropa. Katropa sa balita, katropang Ivan Polonan, mga igsoon sa detalye niini.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Siguraduhon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga ginatuman sa mga lokal nga panggamanan ang kamanduan nga magmugna og auditing og inspections sa mga pribado og pampublikong establishmento og panimalay pinaagi sa tabang sa mga structural engineers, disasters management officers og local civil engineer nga mga organisasyon. Kini ang gibutyag ni Attorney Rochelle Mahinay Cero, Regional Director sa DILG 12 og Vice Chair for Disaster Preparedness aron mapadali ang pagsuta o makabalik na ang mga operasyon o trabaho sa uban.
9: We are implementing infrastructure audit po for structural integrity of our local governments and lifeline buildings and particularly in high-risk areas prone to seismic activity. So we have a memorandum circular that we are directing the local government units to form audit teams.
3: Apan gipaklaro nga anaa sa OBO kon Office of the Building Official ang responsibilidad sa pagsuta sa mga naguba nga mga balay o gambalay kay baluan nga kinahanglan una masuta ang kondisyon sa apektadong balay kung mapuy-an pa ba o kung kinahanglan na nga baklason. Samtang sa pagbisita ni Senador Riza Ontiveros sa Dakbayan, gisaysay niini nga iduol sa mga hintundan ahensya ang maong sitwasyon.
4: Ko-communicate po kami sa Department of Housing para malaman kung may programa silang ma-repair, ma-reconstruct yung mga balay na talagang dili na pwedeng.
3: Nangayon na usab sila og tabang sa Association of Structural Building of the Philippines og PICE o kon Philippine Institute of Civil Engineers aron ma-utilize ang ilang resources. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang pundasyon sa imong panglawas, pakusga ang imong resistensya. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Once again, thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report, mga tropas, kitaw-taw PNP. Nagpahigayon, mga tropang investigasyon, kalabot ang sa zipline accident sa Creek Hill sa kitaw-taw Bukidnon. Matayon, delikado gini mga tropa, na yanwila yung aksidente niya po niya. Aton sa iron, kompleto detalye, mga tropa, manukad gika ni katropang Hanilo Tabios.
22: XFM Mindanao Reports.
10: Nagpahigayon na og imbestigasyon ang mga personahe sa Kitaw-Taw Municipal Police Station kalabot sa naitabong zipline accident ngayong Lunes, Hunyo 15, 2026 sa usa ka iladong resort nga Greek Hills nga nahimutang sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Sumala sa personahe sa Kitaw-Taw PNP nga kamulo na ang ilang gihimong imbestigasyon sa nasangpit nga lugar.
11: Karon pa mo nga nag-report sa mga ma'am kayo. Wala nang nakita sa Facebook. May kabalo ma'am nga nainitabo na ma'am. Wala man ni-report natin sa mga. Madong karong ba naman ganito. Ina mo mga 8 kapin pa ipasakaan dito sa Creek Hill sa pagkaroon mo mula pa may contact sila mo kay kamulo pa sila sa kandang investigation dito mo.
10: Gibuti ako sab sa usa ka staff sa Creek Hills nga naluwas ra ang usa ka lalaking turista humanahulog sa kalasangan diyang nabugto ang kable sa gisakyan diini nga zipline. Padayon pa ang pagisusi sa XFM News team kalabot sa kahimtang sa biktima kung nakaangkon pa kini og mga samad o bali sa kalawasan. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sunthon Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Sunthon Plus Gold. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Nilo Tabios, XFM News!
22: Exciting Pilipinas!
0: Awa mga katropa, salamat Hanilo. Gustong mga tropa itago sa nagdumala mga tropa ni ana mga creek niya sa zipline mga kaigsunas kitaw-taw kay lagi kung may nailado kay nga lugar niya mga tropa dugo kunon kay na din na mga kaigsunas sa mga turista. Grabe din ha mga tropa, daghan kay sila kung anya niya ingon anang sitwasyon no kung man na mga tropa ang kung anang maintenance sa mga tropa wa maatiman pag-ayos siguro unya karon kay wala nagireport sa kapulisan. Dapat gireport sa kapulisan ngadto sa barangay mga tropa, gireport sa barangay ug ang barangay mga tropa may pahibalo ngadto sa kapulisan aron maka na blatter sa barangay unya na blatter po sa pulis. At least adunay kasayuran ng pulis kung asa sila musugod sa investigasyon. Karon kay gitago nila wa man matago kay do na mo gini-leak mga tropa nga Facebook o sa social media mga tropa nga post, so na leak magina dina. So ni bati og kabalaka ang tanan og ubang mga turista nga moanha dinha nga mosakay-sakay ng zipline bay mga tropa nakakutay ni ana mga tropang cable mga kaigsoonan.
22: Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:59 na mga tropa sa katapusang bahin dito sa atong weather update.
22: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Weather update ang mga tropa dinhi sa Davao Region ning adlaw nga Miyerkules Hunyo 17, 2026 sumala kini sa astronomical data. Alang kini dinhi sa atong lugar o sa kasikbit sa mga tropa nga mga lugar sa Davao Region maoy mosunod mga tropa nga mga oras alang kini sa adlaw usab sa uga bulan mga tropa karon kauna. Ang bulan kay karon mga tropa adlaw mosubang kaniha alas 5:22 mga tropa sa buntag. Mosalop sa pinig ato sa alas 5:55 sa hapon. Kinatibukan mga tropa gidugayon sa adlaw nga makita nato nining adlawa 12 ka oras mga tropa og 32 minutos. Samtang solar noon, mao ni pinakataas mga tropa nga posisyon sa adlaw alas 11:39 mga tropa sa udto. Pinakataas nga posisyon sa adlaw. Sa una alas 12 gyud, di ba? Ya ang bulan pud mosubang mga tropa alas 7:24 sa buntag. No, alas 7:24 karon gabuntag mosalop ko ni alas 8:18 unyang gabi eh. So ang kahayag sa bulan mo adunay mga 6.8% nagpadulong kini ngadto sa waxing crescent space human mga tropa sa bag-ong bulan mga igsoon new moon. Kinatibuk-an mga tropa pananaw karon sa panahon mga tropa dinhi sa Davao Region padayon gapon nga maapektuhan sa init ug umog mga tropa nga kahimtang sa panahon nga kasagaran mga tropa makita kini panahon sa habagat. Gilauman usab ang kahayag ngadto sab sa medyo mapanganuron nga kalangitan sa buntag mga tropa samtang adunay posibilidad sa mga panagsa usab nga pag-ulan ug mga pagdalugdog sa hapon mga katropa o gabi eh. Labi na mga tropa sa kabukiran o inland mga tropa nga mga lugar. So gitambagan usab ang mga residente na pagdala o mga payong panangga sa ulan o init. Magbantay usab mga tropa sa kalit usab nga pagbag-o sa panahon mga katropa. Ang tip sa adlaw mga tropa, ang labing maayong nga oras usab mga sa pagtanaw sa pagsubang mga tropa sa adlaw mao ang gikan sa alas 5:15 sa buntag. Hangtod na kiningadto sa alas 5:30 sa buntag. Samtang ang nindot usab mga tropa nga talan-aon sa pagsalop usab sa adlaw makita gikan sa alas 5:40 ngadto sa alas 6 sa gabi. Mao na uban kuha dig putis mga tropa, kuha dig mga video niini nga mga orasa mga tropa kay nindot kay tan-aon mga igsoon. Mao kini ang atong weather update.
22: XFM weather update. Weather update. Exciting Pilipinas.
0: Para sa gogoras panahon, mga tropa, ang panahon sa unang rin tabil sa tapong pregoban, musunod na ang express balita sa buntag. Dinis sa Mati, mga tropa, sa XFM 99.1. Inyo makauban, mga tropa, sa express balita sa katropang Keynes Acevedo. O diri sa mga tropa, sa XFM 107.1, Tagum City. Inyo makauban sa katropang Lars Sanyon. Habang sa master controls, katropang Gab Alas. Gitimon usap kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez. Nagalas ugan mga katropa sa mong general manager, Sir Edwin Garing. O siyempre mga katropa sa mong CEO President, si Doc Reminito, sa mong Vice President, si Ma'am Olivine. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat, exciting Pilipinas!
22: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Apat sa dihang, sukan ng namino ko XFM saon man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
14: X.
12: XFM.
14: FM.
13: Exciting.
15: Punta kayo niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
15: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
16: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya dagan nga salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
15: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
21: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
22: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
24: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
22: The Secret of Health.
24: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
22: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
22: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
24: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
22: The Secret of Health.
24: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
22: Santon Plus Gold.
14: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
19: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold.
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
22: The Secret of Health.
24: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
22: Visionix, daghan na ang natabangan.
20: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
22: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
24: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
22: The secret of health.
24: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
22: The secret of health.
24: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
22: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Pangit, pangit. Hmm? Ulingi man dayon. Ipot, pot. Exciting?
6: XFM.
5: Exciting!
7: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Nasikop sa usa ka bypass operation sa Panabo City, Davao del Norte ang duha ka ilang street level individual ug na-recover gikan kanila ang kapin sa 10 gramos sa gidudahang syabo nga nagkantidad ngadto sa kapin 71 mil kapisos. Sumala sa Panabo City Police Station ang operasyon gihimo alas 12:19 sa hapon sa Hunyo 15, tuig 2026 sa may barangay GP Laurel, Panabo City sa pagigtambayayon sa mga operatiba gikan sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Norte. Ang mga nadakpan gilal lamang sa mga alias nga Dan og inguman si Jean, nadakpan sila human kini na palitan sa gituag asyabo sa usa ka pusher buyer atol sa mga operasyon. Na-recover sa mga operatiba ang upat ka sasis sa gidudahang syabo nga adunay gibanaban ang timbang nga 10.5 gramos og adunay standard drug price nga 71,400 kapisos. Gidala sa kustudiya sa Panabo City Police Station ang mga duha ka suspek alang sa hustong dokumentasyon og pagproseso sa kaso. Nagatubang sila og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalamaton usab sa kapulisan ang kooperasyon sa mga residente sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga og gihangyo ang publiko nga magapadayon sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan aron mapadayon ang kalinaw og hapsay sa komunidad. Katropa siguruhan nga baskog kanunay imong kalawasan. Pagtumar perme og Sanson Vitamin C. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Gikan sa Davao del Norte, katropa at sa Davao Oriental. Tungod kay babaeng high value target, sikop sa mati. Valor 2.4 million ng droga. Nasakmit sa kapulisan. Alas sa kompleto ni Dali, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
3: Usa ka high value individual sa siyudad sa Mati ang malampusong nadakpan sa usa ka joint anti-illegal drugs operation pinaagi sa Mati City Police Station nga gipahigayon sa mga operatiba kagahapon adlaw sa Purok Bayanihan, Barangay Science City of Mati. Ang nasambit nga dinakpan gila sa kapulisan nga usa ka alias Jinky hamtong ang pangidaron lumulupyo sa siyudad og gikonsidera nga usa ka high value individual nga tigpayuhot og illegal nga droga sa nakbayan. Ang maong bypass operation gipahigayon sa kapulisan alas 5:50 kaghapon sa buntag pinaagi sa koordinadong paningkamot sa Mati City Police Station nga gipangunahan ni Police Colonel Frederick C. Saaw og sa direktang pag-implementar ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police, inubanan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONFIDEA o uban pang ehensya sa gobyerno alang sa ilang pagpatuban sa balaod. Base sa inisyal nga report na dakpad sa akto si alias Jinky human sa malampusong transaksyon tali sa suspect og sa nagtakubang pusher buyer nga nakiktransact sa naasoy nga babaeng suspitsyado. Human sa iyang pagkasikop, gisusigilayon sa mga operatiba sa kapulisan ang mga nasakmit nga ebidensya gikan sa posisyon sa suspect og nakuha ang daghang pakete nga gigdudahang adunay sulod nga syabu nga gibana-bana ang mubalor sa kantidad nga 2,448,000 pesos. Gibutyag sa mga awtoridad nga ang maong operasyon bunga sa ilang dugang surveillance, intelligence gathering og koordinasyon sa nagkanayang law enforcement units aron masigurado ang kalampusan sa ilang nasambit nga misyon og malikayan nga makaipsot ang target. Ang pagkadakop sa suspect nga si alias Jinky gingong usa ka dakong kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga droga kay usa kini sa nagunang target nga adunay dakong kalambigitan sa pagpakatag sa gidudahang illegal nga droga sa nakbayan. Sa pagkakaron anaana sa kustudiya sa kapulisan ang suspect samtang giandam na usab ang kasong paglapas sa probisyon sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasinunggan usab ni Mati City Police Station Acting Chief of Police, Police Colonel Frederick C. Saaw ang maong kalampusan sa kapulisan sa Mati tungod kay matod paniini o sa kinika pamatuod sa padayong paningkamot sa gobyerno sa pagsugbo sa illegal nga droga pinagi sa intel-driven operations o link-on nga pakiktambayayong sa komunidad. Samtang sa iya usab nga mensahe, gibutyag ni Deputy Chief of Police, Police Captain Ariel A. Ismael sa Mati City Police Station nga dako ang papel sa kooperasyon sa mga residente o sa paghatag kanila ni ini sa mga tukmang impormasyon aron mapadayon ang epektibong kampanya batok kriminalidad o illegal nga droga. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Vicente Pichon IV na nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita. Balita sa Bundan Express. Balita sa Bundan.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal, katropa 12 anyos nga bata sa Davao City natumbahan og lakong punuan sa kahoy patay. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Dead on the spot ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human kini natumbahan og dakong punuan sa kahoy pasado alas 11 sa buntag dili pa lamang dugay sa sitio Kawayan Lower B, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Giila ang biktima nga si Angelo Laid nga residente ra sab sa maong lugar. Sumala sa Marilog Police Station, mao na lamang ilang naabtan nga na-recover na ang patayng lawas sa biktima pinaagi sa responding barangay rescue team. Base usab sa gilusad niining imbestigasyon, gibutyag sa iyaan nga si Gina nga nakit-an pa niining nagpasilong sa usa ka purok-purok ang biktima kauban ang manghud niini tungod usab sa nasinating pag-ulan sa lugar. Apan gikakurat nila dihang wala damhang kalit na tumba ang dakong punuan sa kahoy tunong mismo sa gipasilungan sa biktima ug didto kini nadatugan rason sa iyang kamatayon. Swerte usab nga naluwas ang manghud niini taliwala sa panghitabo. Dugang butyag sa kapulisan nga usa ka ipil-ipil ang maong punuan ug gituuhang natumba kini tungod sa nasinating ating pag-ulan sa lugar inubanan sa kusog nga hangin. Kasamtangang nakahaya na sab sa ilang panimalay ang patayng lawas sa maong biktima. Nasayran nga padayong nakasidati og talagsa nga pag-ulan ang Davao City tungod sa epektong hatod sa localized thunderstorms ug easterlies weather system. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag.
5: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras ka tropa lang sa skin sina sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inubta adlaw-adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Magtiayon na alaan o kontra sa kasundaluhan usa ang patay usa ang samaron human na pusilan. Alang sa kompleto detalye katropang Jonathan Lee Soriano.
1: XFM Report.
6: Ni kataho nga usa ang patay usa usab aga samaron na dihang giingong na alaan og napusilan pasado alas 10 sa buntag Hunyo 15, 2026 sa kasundaluhan nga sakop sa 8th Infantry Battalion Philippine Army ang magtiayon nga taga sitio Mahayag Barangay St. Peter Malaybalay City sa eksklusibong pakinabi sa 7 News Team kang Battalion Commander Lieutenant Colonel Arnold Bautista. Gibutyag nini nga ang tropa sa kasundaluhan gikan sa Forward Operating Detachment kanimutang sa boundary sa Bukidnon og Agusan. Sumala pa niini nga nasugat sa tropa ang grupo nila ni Nita Buscada og nakita nga dunay armas og nagtuo ang kasundaluhan nga important nga adunay scope.
7: Nakita kasi na may baril, tapos according sa account ng tropa nakita na may baril, then pinapinto tapos magpakilala and sabi nila is tumakbo. So parang na-force yung tropa na magpaputok. Akala na tumakbo na iskirmish sila or tumakbo na hindi nila lang kung iskirmish o alisya. So na-force sila na magpaputok and accidentally natamaan talaga. Nung kinonfirm nila, nung napunta nila, yun talaga yung babae yung natamaan, tapos yung baril, hindi talaga baril na caliber 22 rifle lang.
6: Dugang pa ni Bautista nga kaniadtong 2024, ang sakop sa kasundaluhan na ambos na sa mga lugar. Dunay duha kahugna nga encounter sa barangay Busde. Nakalabay nga adlaw rason nga naka-alerto sumala pa ang kasundaluhan og wala matod pa nagpahibalo ang grupo sa biktima nga musibida sa lasang nga bahin.
7: Alas 2024, dyan tayo na ambush, dyan tayo namatayan din. Then, yun nga, lately, ang daming incident. May yung encounter natin dito sa bus din ang dalawang beses. Kaya medyo alert talaga yung tropa natin.
6: Ang mga biktima, giingong nanguha lang matod pa kini og kahoy o gibaliya aron ni palit og mga school supply sa ilang anak. Giplastar na usab sa kasundaluhan ang patayang lawas ni Ninita Buscada o gipaniguro usab sa kasundaluhan na mahatag ang tanang panginahanglanon sa pamilyang nagbangutan. Katropa, hanap ng panan-aw doon ni Gabon ng bubabag si mong kalimutaw. Sinyalis ka na nga doon na kay katanak. Ayaw pasagday nga mahanap ng pananaw, magtumar o Visionist Plus Subgel Capsule. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropa ang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Pipila ka lugar sa Glan, Sarangani Province, wala gihapoy supply sa kuryente o signal. Atong sayron katropa ang detalye, katropa ang Philip Oligario.
8: FM Report.
9: Nagpabilin nga walay supply sa kuryente ug signal sa Glan Sarangani Province sa pagkakaroon. Usa ka semana ang milabay human ang magnitude 7.8 kalinog sa Southern Mindanao. Sumala ni Attorney Raymond Sarigumba, Assistant Regional Director sa Department of Information and Communications Technology kung DICT 12, nga naka-deploy o naka-install na og upat ka high-speed internet satellite technology sa Glan Malapata National High School, Sarangani Provincial Hospital o Sarangani Capitol dunga sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nini aging adlaw, samtang adunay 22 ang buot idugang sa probinsya. Dugang pangalibalik na ang signal sa kadaghanang bahin sa Rehiyon 12, apan nagpabiling adunay problema sa koneksyon sa Glan Sarangani. Sa 31 ka barangay, nibalik na ang signal sa 22 ka mga barangay, samtang anahibiling 12 ka barangay ang wala pa ma-verify o wala paghihapoy signal. Aron masuportahan ang komunikasyon sa lugar, nagpadala usab ang Region 11 o Region 13 o move hubs nga adunay satellite phones, Starlinks o charging stations nga sa karon anaana sa Glan alang sa emergency communication needs. Sabay hinusab sa Socoteco 2 nga manampuso nang nabalik sa kuryente ang 98% sa katibuk ang consumer connection sa ilang franchise area. Apan sa sitwasyon sa Glan area, ana pa lang sa 77% sa mga panimalay ang nabalik ang kuryente. Diin 24 pa lang sulod sa 31 ka mga barangay ang himpik na energize. Dagong hagit karon sa nasampit kabuhatan ang mga mountainous area o kabukiran nga dili paghihapon accessible sa pagkakaron. Apan gikabutyag ang ginapaspasan na ang pagbalik sa serbisyo. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan ko mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-premium D3 soft gel capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
8: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Philip Olegario na nukagikan sa XFM Jansan.
8: Express, balita sa punta.
0: Samtang talakugon PNP nagpahimang no sa mga bisita nga magi-coordinate una sa LGU o pamilya sa dili pa mo vigil kang Robert o Bobet Baterbonia. Alang sa kompleto detalye nga tropang Ray Alinton.
8: XFM Report.
10: Nagpahimang no karon ang Talakugon Municipal Police Station sa tanang mga bisita, organisasyon o delegasyon gikan sa nagkalainlaing lugar nga nagtinguha nga musulod o muhatag sa ilang katapusang pasidungog kang Rene Clarta Bobet Noha Batermonia. Pinaagi ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo ang Chief of Police sa Talakugon Municipal Police Station, hugot nga gihangyo ang publiko nga makig-coordinate o makig-istorya una sa local government unit o sa pamilya ni Rene, diin gipasabot sa hepe nga importante kaayo kining alakang aron masiguro ang hapsay, kaluwasan og siguradong pagdumala sa bagang duot sa mga tao nga gilauman nga moabot sa lugar. Matod sa kapulisan, kinahanglan gayod nga advance coordination ilabi na alang sa mga dagkong grupo og delegasyon nga nagplano sa pagbisita sa public viewing dito sa Municipal Evacuation Center tumong niini nga malikayan ang kahuot, trapiko, kalibog og masiguro ang husto og plastar nga pag-atiman sa mga supporters. Gipahinumduman usab sa talakugon MPS ang tanan nga musunod sa mga giya o patakaran nga ipatuman sa mga otoridad alang sa seguridad sa tibuo komunidad, taliwala sa padayon nga pagdagsa sa mga tao nga gusto nga mo padayag sa ilang simpatiya. Sa pagkakaron, nagtinabangay na ang pamilya, LGU o kapulisan aron magpabiling malinawon o sulim ang tibuo dagan sa haya sa batanong atleta.
11: Sa kadtong mga dili mga taga-agusan, labi na kadtong sa mga organization, mga grupo, mga riders na wala may kasayod kung kanusa sila muari, ang atong Talakugon LGU sa ilang page sa Facebook na sila yung mga gipost na mga announcements, no? Kinsa ang i-coordinate sa before sila muari. So, malihog ko sa katong mga gikan sa mga lagyo na mga lugar na mga grupo kung pwede, mag-initiate siya mo o contact sa Talakugon PIO, no? Sa ilang information office o sa ilang mga contact numbers aron na ma-accommodate mo namo, labi na sa amo sa PNP para sa inyong seguridad diri sa Talakugon.
10: Mga katropa, aron kanunayng himsog ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
8: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
8: Express, balita sa buntag.
12: Express, balita sa buntag.
8: Balitang nasyonal.
12: Balitang sa nasyonal.
0: Oras katro pala sa 23 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ginato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katro pa tuloy ang grabing mga balatian sama sa diabetes, high blood, o guban pa, pinaagi sa adlaw-adlaw kapag inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. At ang sayro ng mga balita na nukadgikan sa XFM Mega Manila.
13: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
14: Kinumpirma ng bagong majority block sa Senado na dadalo sila sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong alas 6 ng umaga. Alas 9 ng umaga. Ayon po kay Senador Juan Miguel Zubiri, handa umano silang talakayin ang mga panukalang may kinalaman sa healthcare, pondo sa edukasyon at pagtugon sa krisis. Sinabi rin ni Zubiri na walang dapat maging drama o delay sa sesyon dahil trabaho umano ng Senado ang unahin ang kapakanan ng publiko. Samantala, sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian o ni Senador Erwin Tulfo na target nilang makadalo ang hindi bababa sa 13 senador para magkaroon ng bagong Senate President. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, magkakaroon pa rin ng quorum kahit hindi dumalo ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano basta kumpleto ang kanilang grupo at makadalo si Senador Joel Villanueva. Nauna nang sinabi ni Villanueva ang kahandaan niyang dumalo sa pagpapatawag at iginiit na dapat unahin ng Senado ang serbisyo publiko kaysa sa away politika.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Tiniyak din ng Kamara na hindi na ito o handa na itong dumalo sa special session ng Kongreso mamaya. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, inaasahang magiging maikli lamang ito dahil naipasa na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang karamihan sa mga panukalang nakasaad sa proklamasyon ng Pangulo. Sinabi rin ni Adjong na tanging mga nakasaad na agenda lamang ang maaring talakayin sa special session. Samantala, sinabi ni House Committee on Good Government Chairperson Joel Chua na pagkakataon din ito para maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa gabinete, militar at foreign service.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP na mabibigyang prioridad ng Senado ang kumpirmasyon ng ilang military generals sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa AFP, 5 general pa ang may nakabinbing kumpirmasyon sa Commission on Appointments. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nananatiling normal ang operasyon ng militar sa kabila ng pagkaantala sa kumpirmasyon ng mga opisyal dahil mayroon umanong contingency measures ang ahensya. Umaasa rin ng AFP na maisusulong ang ratifikasyon ng proposed agreements sa Canada at New Zealand para sa tuloy-tuloy na military cooperation at joint activities kasama ang mga allied countries.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Umaasa ang Malacañang na magiging maayos at profesional ang special session ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang special session upang matutukan ang mahalagang panukala at maipagpatuloy ang trabaho ng Senado. Sinabi rin ni Castro na nasa kamay na ng mga senador kung tutuparin nila ang kanilang obligasyon sa gitna ng umiiral na sigalot sa kanilang liderato. Kasabay nito, sinabi ng palasyo na dapat tutulan ang anumang dirty tricks na maaaring gawin umano ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng usapin sa leadership. Muli rin iginit ng Malacañang na kinikilala nito ang liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
13: Express Balita. Express Balita.
0: Oras katro pala sa 27 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nyato ginato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro pa aron makita og mabot ato mga ambisyon, dapat tin-aw permit ato ang vision. Inamta adlaw adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
13: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Gianunsyo ni US President Donald Trump nga napirmahan na matudba sa Estados Unidos og Iran ang usa ka Memorandum of Understanding nga nagtumong sa papakunhod sa tensyon sa Gulf region sa pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz. Matod pa ni Trump atol sa G7 Summit sa France, nagsugod na ang pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz sa pipila ka mga bahin. Human kini maapektuhan sa blockade sulod sa pipila ka mga bulan nga naghatag og dakong epekto sa kalibutan ng ekonomiya. Ilaw man usab nga himuon ang usa ka special nga seremonya sa Geneva karong Biyernes. Bisan pa niini adunay mga kritiko sa Estados Unidos nga nangayo og ipagawas. O nangayo nga ipagawas matud pa ang tibok detalye sa maong kasabutan. Uman usab pagpirma sa kasabutan, mikunod pa ang presyo sa lana sa international market. Sa pamisaka ang mga stock market. Samtang naparayon pa gihapon ang tensyon sa rehiyon ilabi na sa Lebanon, di napabilin ang panagsangka sa o tali sa Israel o Hezbollah. Wala pa usab ng pagawas o espesyal nga pahayag ang Israel bayan sa maong kasabutan. Apan sumala pa sa pipila ka mga opisyal, wala sila muuyon ni ini.
15: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa alas 6:29 na sa buntag.
15: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ka na ito kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kini sa pangkama, kundi pang sports pa. Aron nga mas malipay si Mrs., mag-turbo si Mister. Mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
15: Express, balita sa bunta. Express, balita sa bunta.
0: Katropa, gusto sa Batikang trainer nga si Robert Garcia nga dunay usa kadako nga away sa 3 Division World Champion nga si GC Bam Rodriguez. Aron mahiusa matud pa una ang mga titulo sa Bantamweight Division. Sa dili pa niya atubangon ang giilang pound 4-pound king nga si Naoya Inoue. Sumala kang Garcia, mas maayong direksyon alang kang Rodriguez ang pagtinguha og usa ka unification bout. Batok sa ubang world champion sa 118-pound division. Aron mas mapaligon matud ba ang iyang kahimtang isip usa ka labing gahi nga boksidor sa kalibutan. Giyong usa ka mga posible nga sunod nga kontra mao ang WBO bantamweight champion nga si Christian Medina. Nasagutan ang sabah, human mapili ni Rodriguez, pinagi sa 6th round stoppage si Antonio Vargas sa Arizona ni Antong Junio 13. Dinasungkit niya ang WBA bantamweight title o nahimong ang 3-division world champion. Ang kadaugan nagpabiling limpyo sa iyang record nga 24 kasunod-sunod nga kadaugan.
15: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Oras katropala sa 31 na sa buntag.
15: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas mulimpyo ang panit, mas mulumoy ang panit, mas mahumot ang panit, mag-Clear Skin Beauty Soap na, mga katropa. Mapalit na sa mga parmasyag butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, Celeste Cortese gipanghimakaka. Ang balitang nagbulag na sila sa iyang uyab tungod sa kanhi beauty queen. Atong siren ang Lites nga Marites ni Maring Inday Erica.
15: Showbiz News! Showbiz Balita!
16: Yes, good morning mga Marim. Ay, isa ka mainit nga balita today. Hi mga Marim, gipanghimakak ni Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortese, nga ang mga balitang nagbulag na sila sa iyang uyab nga si Jonathan Sterling. Sa iyang Instagram story, gipaambit ni Celeste ang iyang litrato nga gipatimaw nga maayong kahimtang gihapon sa nga ilahang relasyon. Matod niya mga Maring, nakafocus sila karon sa ilang pamilya o sa pagpaabot sa ilang anak nga si Sergio nga gikinhanglan o ginganlan sunod niyang o sunod sa iyang namatay nga amahan. Migawas usab ang mga balita mga Maring, nga gibiyaan kuno si Jonathan ni Celeste alang sa actress o kanhing beauty queen nga si Bianca Manalo. Apan gipanghimakak dayon sa kampo ni Bianca ang maong balita o giingong walay kamatuoran kini. Ingan pa ni Celeste nga ligon gihapon ang ilang relasyon ni Jonathan. Ay nako mga Marik, init yun kaayon yung mga showbiz marites. Ay, anyway, what ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica, dili gwapa, dili miss Tessa. Apan ayaw ko piyan sa wasigma pohon maako na ka. Nakaking salamat na bye!
15: Showbiz Showbiz Balita.
0: Teka, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras ka pala sa 33 na sa buntag.
15: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo ka to katropa naglangkob sa mga balita sa karong adlaw nga Miyerkules. Hunyo 17, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yesto Health. Kung tabang kini ka tropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawasan. Sa ngalan sa sparring partner, si katropang Jab Alas sa technical side, ato ang station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa katropa musunod na ang bullseye sa makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
17: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
18: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
19: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
20: XFM.
19: Exciting.
20: XFM.
21: XFM.
22: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
23: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
22: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
24: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
25: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
26: Ya, gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
25: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
26: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
25: Kaya dagan nga, salamat.
27: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
25: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest?
28: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
25: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
28: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
29: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
24: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs
1: Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
24: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano? Exciting? Exciting!
11: XFM.
19: Ka-exciting, oy!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health,
1: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Dagom.
0: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige, kumusta stock mind. Buntag kini yung tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higara, sa itong pagpanagumanuman sa tulumanong Bullseye. Bullseye! At daw karon may galang Miyerkules. Pizza, 18 ta, mga higala karon. Nos bulan sa Hunyo 2026.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ngansi natin ang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1. XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban. Napanilain. Ako si katropang Arnel Cortez. May buntag kaninyong tanan mga katropa. Welcome sa tumaygalang pagpanagmanuman sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Stand by may gala sa itong tulumanon. Karoon gumikan ka ubay-ubay kita kataga pagtagad. Labi na ni mga igala ni mga panghitabo sa itong nasod. Doon tayo, kanang ginatawag ko no, may galang special session ang Senado karon mga higala. No? Base ka na mga igsoon sa ining gipatawag no, ni Pangulong Bongbong Marcos mga kahigalaan. Mga nag-send diri mga katropa. Sa naman yung upan namin mga nag-send rin sa kuwag bag, no? Alas 6:59 na mga igalan dag na sa bundag apan sa dili pa sa ato may igalan pag hisgot pag tibawas mga higala sa mga dagkong iskutanan ang ato sa may igala kinasingkasing ang pagtunol sa ato mainiton ng pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na sa itong mga katropa din sa Dakbayan, sa Tagum. And inyong atanan, mga kaigsunan, good morning!
3: Good morning!
0: Mayong pagpanikaisikay sa 23 ka mga barangay, mga kabarangayan, rimegala sa hilit niya bahin, para sa mga higala, mga kabarangayan, inhi mga katropa sa sentrong bahin sa itong syudad, sa Tagum. Mayong good morning, kaninyong tanan!
3: Good morning!
0: Sa itong mga katropa, usap din rimegala sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta mga higalag, maayong pagpanigay-sikay? Maayong pamahon-pahon, mga iksoning tag na karoon sa iyong bundag. Sa ito mga katropa diyan sa may Island Garden City of Samal. Di na mga higala sa may Panabo. No, diyan sa may Santo Tomas. Diyan sa may Carmen. Sa may Braulio Duhali. Sa may Sawata. Asuncion. Kapalong, Talaingon, New Corilla. Alam mayong bundag, karinyong tanan.
1: Bullseye!
0: Sa ito mga katropa, usap din mga higala sa lalawigan sa Davao de Oro. Kumusta ang ito mga katropa diya sa may Laak?
3: Good morning!
0: Na mga higala sa Mawab, ito mga mga katropa na ito, din ang mga kaigsunan sa may Nabunturan, Montivista, Mungkayo, din sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. Kumusta mga higala din sa Mako, Mabini o Pantukan. Good morning!
3: Good morning!
0: May buntag ka rin yung tanaan na sa ito mga katropa karon nga nagasubaybay binaagi mga higala sa online sa ito nga Facebook Live lamayong good morning.
3: Good morning!
0: Kung nasab mga higala din sa itong YouTube channel mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta man mo murag asan daghana mga higala mga trolls na kasulod kagahapon eh. Sa ato mga higala nga live sa press briefing mga igsoon sa 18 ka mga witnesses, mga kaigsuunan. Grabe saan sila mo, BIBI, mga higala sa karibang 18 ka mga no, kining witnesses, mga kaigsuun. Makaingon yung kag kuyaw yung puning ubang Pinoy. Abin ako, regular na itong live, di ba? Abot rata og pinalang. Dagan salamat gab sa ako ang Santon Gold Coffee. Na makahatag na itong energy karong buntag mga katropa kay tapad na itong inom sa ako no kay murag na kaingon ko nga kalisod-lisod bago subject gahapon na bago si master o si kinit magsigig. Alas 7:02 na mga higala ako sa inihigupo ni akong Santon Gold Coffee Mix mga katropa no Prince Jonas Iniego maing buntag diha. Si Eufrasinia Babael. Kanto di, basta init yun di ay. Diba, sa atong regular nga live, alas mga 1,000, kagahapon sa hapon, nag-live ta maghingala sa katong panghitabo sa EDSA. No? Kalabot atong 18 ka mga gini maghingalang witnesses. Ani abutog 4 milya ta kapin. No? Ang tanaw. Asa man gigay ka ning uban? O, nga itong kuhaan mga higala na andan na sa 1,000 lang pinakataas. Pero ito ay daghan nga mga kuhaan ba? Muraog ni Kalit sa dagsang, murag naagi yung mga sinugo. No? Murag naagi yung mga sinugo, mga higala, kay

0: A las 7:04 na magaykalan dag nas buntag. Kaing buntag diha Jumede Espinote Senior. Sir Arnel, good morning. Pa-shout out sa LYR group. Dres Durian San Miguel. Alvarico Vlog, mayong buntag. Eman Moreno, good morning. Galicano Team Team. Janet L. Cortez. Si Eugene Uyanggurin. Morning Boss Arnel, ilabi na sa Paldo sa Malita. Si Arn, no? Sabi nga, ang irabin daw pamaliban ni Arn, mga igala, no? Ay mga media ko, no? Di pa tumaon, apay daghan. Apils moon tulpo, bantog ramay galang mukakak. Erwin ko, no? Daghan ko nang nadawat, gapon si Erwin. Oh, si Soto na agyapon. Yung siya nga, patay na ko no itong Mark ngayon gipasabot. Yung itong one of the witnesses may galang. Di ba na Mark, di ba na tumao nga Mark yung pasabot? Ang pasabot na mo si Kuan Man? Mark Tiksay. Mauna aron.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan yung problema nila karon mga higala. Anski Abuhan, maing buntag. Good morning, Katropang Arnel. Walay ayo ron ang gobyerno kay na mga marunong gikanis Abuhan, Tampilisan, Sambuanga, Del Norte. O ni nakaingon lagi di Anski Abuhan nga wagi so da ato Abuhan ani. No? Kay og maayo pa mga igala nga atong leader. Ani sila magsigig amulitika, no? Ang Abuhan ato puno. Karon ang atong Abuhan iring ra gyud gapuyo. Den Luna na unsa na man sir arang gubota na kaayo sa atong gobyerno. Namamahaw na lang ta sir. Oy atangan ato ha kani mga igalang special session karon. Ato ni mga igalang i-live, no? Bagay iksoon. Anyway, mayong buntag at sunin yung timbayoon, mga igalang nasa YouTube karon. Jing P2P, mayong morning.
2: Good morning!
0: Jocelyn Tipon, mayong buntag. Diya sa may, kuan daw? Shout out diya sa may barangay Gintoylan, Liluan, Southern Leyte.
2: Good morning!
0: JR Uy, morning boss. Tanaw ni mo boss. Nga no, kusog kaayo ang loob sa 18 Marines plus 4 nga gipaulanan man silang kaso ang kamatuoran lang jud ang ilang gipanghawakan kana di mo kita ka di kita ka kuan ba bisan pag skinsa dili magay gala baka identify or makasulti ni ada 100% pero kani gyud ako masiguro mga higala di gyud kumutuo nga kanang yung sila nga, bakak pa ng uban. O sige, butang na ito, mga higala. Pero di kayo kumutuong tanan sa ilang isulti, bakak. Mga katropa. Nga naman, ismo si Saldi ko, mga higala, mag-confirm man ang iyong istorya. Nga naagyo, di punta pwede mo ingon, way malita. Di punta mo ingon, may higala nga, wa, may malita nga nawa. Kaya naamang yun nawa, mga higala. Kung yun ay labing tinuod sa ilang istorya, na ay malita, mga igsoon, o ga-deliver sila. Pangutana lang ron, wanay mga angkon. Kita baka mga ikalas sa tanan mga na-mention, abay niingon niya, yes. Open for investigation ako. Kasagaran di may galas mga na-mention mo ingon, gyon. Siya yung suban, no, mga katropa? Kasinungalingan yan. Matagbaw pamap ha, mga igala ang mga na-mention. Matagbaw pamalibad mga kaigsunan. Matagbaw pamakak. Wadyo ni Noy matugaan niya kawatan. Ana. So, mabito nang dapat na ay investigasyon. Abi nimo mga higala, kini mga tawhana dapat kusuportahan ba yung sa atong gobyerno? Tinuod lang. Ngayon naman, given na na ikawat na itabos Pilipinas, yes, check. Pangutana karon kisa ba yung matugaan? Kisa ba mga higala yung musulti? So na yung mga tao may gala mahog maguli sila whistleblower. Pero nahimo karon mga nahitabo karon imbes nga sila pa mga igalay whistleblower. No nag sakripisyo silang kaugalingon mga igsoon. Daw ginabaliwala sila karon mga igalas gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: But pasabot mga higala, no? But pasabot. Dili seryoso mga igsoon kining gobyerno ha. Sa pagsumpo sa korupsyon. No? Kay og ako pa'y Marcos. Kung tinuon nga, wa siya mga higalay labot. No? Kung tinuon nga, wa siya kadawat mga igsoon.

0: portahan niya ning 18 nga naman. Mao man imo tug-an mga higala kids ay mga naka tiam-tiam atong malita. Napa ba day lain? Oh? Napa ba day lain mga higala? Dapat suportahan niya kung tinuod nga siya mga higala si Marcos, ha? Kining stawag ni ini mga katropa seryoso sa pagsumpo mga galas corruption.
1: I talk to my where the
0: oh pero tama ra sa ingana may gala talk to akra wala no. Kisa pa ba noon mga higalay nag pasiug da karon nga dudahan ang kredibilidad mga higala sa 18 ang atong gobyerno. Imbis ka tabangan, o sige, mauna inyong gisulti. Inoon mang yung kana, baruginin nyo na. Anyway, pag mapamatudan mong namakak, anaman tayo sinumpa ang salaysay niya, you are under oath, maprisog yung kana. O sige, hindi lahi naman noon ron. No? So, maghatag kini mga higalag, kuan ba? Maghatag ning mensahe ba? Nga, makuan ang tao, nagkakwede mga higalag, ma-imagine ang tao. Una, mga higalag, makaingon nga, Alisuda des Pilipinas, no, kung ikay na inasairan mga ikaw trabahante ka ni Senator Suanso. Yan nakita nimo siya na bidyuhan pagid nimo. Nga naghatag na ingani na ikuan ba na gidawat bla bla bla na kwarta yon. Unya, sangan mga higala sa katawhang Pilipino, mutugad ka. No? Nga do na kay nabalaas korupsyon. Unya, imong ipabuhagay tanan. No? Isuda de kay no kay ganuman. Ikaw may dudahan. Imbes nga imbestigahan ang imong gisulti, ikaw na noon mga higala maoy dudahan. Oh, kabantay ka mga isoon. Muna ang tao maka conclude nga unsa man mo. Ha? Kuan man siguro gyud mo ana. Ngano man ha? Kanang naa sa faction ni Sherwin Gatchalian. Naabay isa nilang niingon diha nga kanang giingon sa 18 makatabang. Aminawa ko noon ninyo. Sa Kongreso, I mean sa House of Representatives, naabay isa nila diha mga higala nga labi na itong mga kaalyado nga muingon mga isoon nga atong protektahan ang 18 kay makatabang ng ilagi sulti. Naaba? Naaba mga higala ay hindi bang institusyon ang ato mga higalang gobyerno? Ombudsman, NBI, o ba pa mga higalang mga importanteng opisina sa gobyerno na abay niingon nga, sige, ibutang na to na sa witness protection. Naaba? Wala mga igsoon. So kung ikaw karon mga higala dunay na siren sa kining corruption, makaingon, might as well makaingon ka mga higala, may pag magpuyo na lang ta. Ngano man, dili man naigya punta tuuhan. No? Sama na hitabo mga higala sa 18.

0: Alas 7:13 na may kalantag na sa itong bag panagumanuan. Alam mo yung buntag ka na yung tanan pag-usap. Kwasi una pala ito, mga higala, ha? Kwasi una pala ito kay gumikan, mga higala, sa kainit karon sa ato, mga higala, sitwasyon sa nasun. O ba, gani, manawagan na mga higala, people's power. Pero sa yun na magunang litukon, mga higala. O sa siguro na igisakyan ba? No, sa administrasyon karon kay nasayod sila nga ang mga Pilipino, we are too occupied with our personal lives. Oh, kanabang busy na ta kaayo sa ato mga higalang personal nga mga kinabuhi. Ug wa na tay panahon may gala nga mubaktas pa ng karsada, may higalang musinggit nga tama na, husto na, ilisa na. No? Bisan pa man mga higalag, halapad na kaayo ang mga pagpangawkaw, inustisya o klaro pa mga higala sa tanang klaro. No, ang pagtapion mga higala ni ining administrasyon sa mga imbestigasyon kalabot na sa korupsyon. Nga kung doon naman mga higala imbestigahan, siguraduhon nga dili mapaingon mga higala ngadto sa mga dagkong tao nga naghupot mga higala sa atong nasod karong mga panahuna. Mga pasakit mo sa mga Pilipinong mga hinampaka mo. Alas 7:14 na, mga igalandag na sa itong pagpanagubanuban. Mga katropa na ito, kadali lang dress pikas di ay. Kalimot ko og 100 sa ito ang isa ka cellphone. No? Isa ka ito na yung tanahon, mga higala. Mga mensahe, ipadangat sa ito mga katropa, dress sa itong Facebook live. No? Dress katropang Arnel Cortez. Mayong buntag ka rin yung tanan. Sorry kayo ha. Karong pagyan ako nalingi si Richard Ibanez. Mayong buntag diya sa may Davao area. Good morning, Dol. Sige daw, message ako magulang sa imo, Dol. Wala daw ni mo ginabasa. Naasya gapuyo sa tag sa dastagom gapuyo. As usa may usa ni? Asa ba siya nag-message ako personal o sa page? No, Richard, paliog daw ko, sir. O kaha sa cellphone. Taon ako. Boy Juan Sanchez Laguras, diyan sa may Bansalan, good morning. Good morning. John Visto Bagutsay, good morning, Idol. O Manggaray Sud sa Malita, nganong isakay pa mag-chopper, iskurtan og Marines. Imnanig Santon Goldby. O gani, himuon po ta mga higala ni kisagan ito, cookie o bugo nga ang sud kuno sa Malita, mangga. Oh, tama ba na imong pangutana? Anong gwardyahan man na? Unsa gud ang mangga, ha? Manggas Encantadia? Oh, nganong isakay man na mga higalag helicopter? Nganong mga higalag isakay man ang bulletproof nga sakyanan? Nga, mangga ra magkay sud, ana? Ba? Mamatoy tubag mga higala sa kinibang isa sa nag-deliver mga higala gapon gipangutana siya nga sigurado baka nga kwarta gyud sulod. Yang tubag mga higala tama man pud no, yang tubag nganong mangpabantayan man pud sa amo, ah. Nganong ingana man ka safety isakay gyud bulletproof ng mga sakyanan, ingani ang matang sa pag-deliver. Kung ang sud ana basura, kuan ra gyud ay kining sayot. Gwapo daw ta ni mga higala kung tinuod pa lang gyud nga ang ato mga higalang gobyerno karon, no, nangita gyud og kinsa mga higalay nangawat og dako. No? Ang problema karon mga higala kay base lang ato mga higalang nangulo sa gobyerno, moy unang-una mga higalang nangawat og dako. Kaya kung mauna mga higala, di ginila na sakyan o di ginila na mga higala tabangan, kanang 18 kabuok ng mga Marines o former sundalo o unsa ba diha, mga kaigsuunan. Bullseye! Bullseye! Karon pagkakita mga higala whistleblower, 18 kapin? Ha? Listen, palupik mga higala ng prosecutor sa impeachment ni Sara, muingon sa mga higala, nakuno sila ay kining witness 30 kabuok. Pinawa! Klaro ha, kuno ninyo na. Alas 7:18 na pagkaigalan dag na sa ato bagman ako manuman. Sa ato magkakatropa, sa nakalayang bahin, may galas na sa dala. Good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Ato lang sa usabon, mga igalang dagat sa itong programa. Mas matinga mo ba? Kaya sinuod lang mga igala na adlawan kong mata. No? Nadugayan kong mata kay na alas dosa na kong tug, may igala sigig basa. Nya, pertig yung hagua sa akong paminaw. No? Itong mga nag-comment lagi sa katong nagpasantag bugas nga. Basig di nakakabulsa ay pagkaugma. Bursa ay gihapon, mga kaigsunan. Sige, ako sa nagtimbayaon, no? Kaya para makabadayon, takay 719 na. Boy Juan Sanchez Laguras, Jan Visto Bagotsay, Enyego Katamco Lopicilio, maayong buntag, Leopoldo Sapra Pardillo, good morning.
1: Good morning!
0: Bian Diaz, maayong buntag, Pramaitom, Sarangani Province.
1: Good morning!
0: Marino, Marina Donio, witness nila, Binayran Og Malita. Agandos Picas.
1: Pusa!
0: Kita raman katag, ana. Simon Lumotos, maayong buntag, sir. Pa-shoutout akong mama nga si Merly o si Papa Silvio nga nag-inom og Santon Gold diri sa Purok Timog. Hala, good morning, dia.
1: Good morning!
0: Mauga maayong pagpaminaw. Si Yorsi Katubig. Good morning, katropang Arnel. Gold na dagway ng manggaha, Boss Arnel. Bulletproof di Guardiado pa. Mo ginidako mga igalang pangutana ria. Oo, Giovanni Lopez, maayong buntag sir, nagtan-aw ko nimo diri sa Balamban, Cebu.
1: Good morning.
0: Daghang salamat ya si shout out kay Nanay Norma ug Tatay Warley ug kay Tantan diri sa Breaker Street gikan ni Sakok Starios.
1: Good morning.
0: Sa Dakbayan Tagum, Rinaldo Alejandrino, good morning katropang Arnel. Gasabot ni BBM Gaylas Silas. Bistado kayo nila pagpasakit sa katawhan.
1: Good morning!
0: Oo, mayantag mo comment to mga nag-comment gahapon. Nga, yeah, scripted ko no to sa 18. Mayantag mo comment, pero di man sila mo comment lagi ba sa nai-angkurman? Mga ako, ano to? Nagyapon dahil pwede mga trolls, gimutanaw, aning kuan gab, no? YouTube. Pero, sabi na, one account, gyapon na, one account. Kaya niabot ba ito gahapon ng viewers og 5,000 hapit? Pero mo lagi pertindagahan na mga igalag kuan ka ng abot mga tinuod ba ito mga Pilipino to? Na may uban may igalag insik-insik may pangan. No, mga basi yung mga taga-Taiwan na to. Lucio Lumagbas, oo tama ang istorya sa 18+4 nga mga sundalo na. Sophia Wisdom, katropa good morning, si Dudong Pisyaw ni. Tagamuhon, Talisay City, Cebu. Shoutout sa tanan na Pisyo family, katropa, wala na dyan ayaw ang pamunuan karon. Saon eh, bahinon ta na lang siguro ng Pilipinas. Si Alfredo Hicali, watching from Sydney, Australia. Si Yubs Adraser, good morning.
1: Good morning!
0: Ma'am, salamat kayo, Yubs Adraser, sa imong gipadala. Gahapon ako, nakalimut na ikong lista ba? No? Thank you kayo, mga katropa. Anyway, alas 7:22 na magahigala. Sa kanubaga panahon na, kinaabtan tagawakuan ka. Kita magahigala, manghinaot, o magampo ta. No, sa itong labaw nga magagagahom, matabangan ta, mabuligan ta, iahay lang sa taron. No? Iahay lang sa daghangat, sa langit, karo mga panahon na, mga higala. Kay Matipit Usa, mga kaigsunan. Naot ta nga, magiyahan ta mga higala sa itong labaw nga magagagahom. No, sa ato mga igalang inadlo-adlo pang inabuhi unya. Ayo kalimot yung hangad sa langit pagkainon sa man mga igalang ato ang plastadas kinabuhi. Yob sa Draser, mayong buntag again. Og daghang salamat.
1: Thank you.
0: Si Loria Glenda, mga kawatan man na sila. Tanan gibang tudlo. Sila man to mga katol ilang mga kamot. Pangkagaw siguro ilang mga kamot. Antonio Chodor Lumangtad. Mayong buntag. Sir from JMAP Building, Curbada. Good morning.
1: Good morning.
0: Rodel Opinaldo from Visayan Village.
1: Good morning.
0: Yuprasinia Babael. Mayong buntag.
1: Good morning.
0: Desi Bancori. Si Loria Glenda. Mayong morning. Abel Manlangit. Romy Sal. Crisostomo Galvez. Maayong buntag from Cebu. Good morning. Robert Manaytay, maayong buntag. Si Nomhar, no, diya sa may Sambuanga. Good morning. Good morning. Robert Kamiging, maayong morning. Lefran Wang Canosa from New Zealand. Good morning. Maayong buntag. Hill Alingasa, maayong buntag. Good morning. Si Jans 1028, good morning. Prince Junas Iniego, Robert Manaytay, Joffrey Biolango, o si Florespina Cabalfin. Good morning. Isa pa may ni Adri. John Mark Moises, maayong buntag. Evangeline Ligalig. Good morning. J.R. Uy, Jocelyn Tipon. O ganin yung tanan, mga higalang nagtanaw. Maayong pagpanikaisigay. Welcome sa ito, mga higalang tulumanon, ang Bullseye!
2: Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
0: Lahi naman itong mga tuplok. Hindi naman mga bardot, mga higalang. Katawa itong mga... Sorry. So magkausap pa, mga higala. Adlaw karong Miyerkules. Bitsa 17 pa di Iron, no? Sorry, abin akong 18 na. 17, mga higala, sa bulan sa Hunyo 2026. Lamang buntag kaninyong tanan. Ani ang mga higala, ang ato ang mga nagunang iskutanan. O yung maing buntag diha sa itong mga uyuan diha sa may... At sa mga labi na si kuan diha, no? Tio Vic. Basta-basta ni. Di na ko ni tawagog lolo ni para di ni matiguang. Tio Imbic Madum. No? Di basta-basta. Maing buntag bod, isagani kay Juka Madum. Nel, maayong buntag diha, South Out Coast Madum Dumat Family. Good morning sa mga kaparintihan diha, mga higala. Good morning. O sa mga Madum ug Dumat na mga paryente, mga katropa. Papilar ako pohon sa inyong stawag niini. Reunion kung doon naman kay man na lang magkailhanay mga kaigsuunan. Father Melvin Libria. Good morning, Pads. Wish you all good and your family. Thank you. Well, Flor Masaudling, Nancy Camilo, og si Alvarico Blanco, Ma'am Lia Manalaysay, maing buntag kaninyong tanan, mga katropa. Alas 7.25 na, mga higala. Adon ay sugdan, oy, sa ito, mga katropa, day, daghan kayong salamat, no, sa mga nagpaabot sa ilang tabang mga kaigsuunan. Ani ana, no, sa amuang nanas estasyon, no, ang kining bugas nga ato mga higalang gamiton, putuson na to para sa mga nalinugan unya ang atong target gland. Gapali kung ingon nila nga naikuhaon nga kwarta dito kang kuan Maria sa Marians Bulaluan, no, sa Marians Bulaluan, no, kang gikan to kang Mr. and Mrs. Alan Labius, no, ato po nga listener to adito gibilin kang Marian. Ina sila nga na ay 2k dito unya, kung mahimo, kung kaya ipalit usahon na lang siguro itong palit og noodles, no. Oh, idangop na lang sa to diri. Kay ato na lang usahon kay ugma basi ugma. Webes, no, makapamalit na ta mga katropa. No day, mudawat paghihapon ta sa inyong mga donasyon, mga kaigsuunan. No, kanang any amount, no, anything, no, nga makatabang bugas, mga higala, tubig, no. Sudan, ayaw po nang imong paksiw diha, no? Ayaw po nang pinirito ni imong bulad diha karong buntag, no? Kanang sardinas, no? Mura man po naghihatag sa gobyerno. Kasi ako nang inumon ni akong Santon Gold Coffee Mix. Ang gihatag mga egalas gobyerno, katong bugas nga gi-vacuum mo na gahi na, no? Ay mo kuan nga murag halublag gahi gina siya kay gitanggalan man naghangin para walay dili may gala madaot, no? Pero nagyo uban nga spotted ba na sagol itom-itom mga kaigsuunan na uban reklamo po, sige na lang dawat na lang at least mga higala na ima na malungag. So pa to kape na kape murag lima rin siguro ka sachet ng kape may gala sa SWD na kape unya na ay katong inmanod sa una gani, katong sa to? O ubaltin. O niya, doon na siya, murag ang dilata, mga higala, na ay duha ka sa, duha ka tinapa, o sardinas, na ay duha sa biplop, o niya, na ay duha ka corn beef. Hawak mo ang beef. Mga katropa, mawala na, no? Mura na ihatag may galatong karton nila. Mura mas gikarton-karton pa. Pero sige, salamat kayo. Baga kaigsunan. So ang ato ang ihatag, iyan arasad mga katropa. Ang ato lang diri bagong bugas, no? Kay kanang ako napalit niya bay Banay-Banay 160 good na. Lokal na. So sa inyong pagtabang, daghan mong natabangan ha. Makatabang ta dito sa Nalinugan, makatabang pag ta mga igala. Lokal atong baliton. Dito mo palit anang kung ano, yellow?
3: Pinawa!
0: Katong kuha ko, kuha ka, di ta ato. No? Ayaw to kay imported man to. Arita, mapalit anang lokal. So naanatay, 20 kasako diha. And then, dugangan pa nato ni mga igsoon. Magpaabot ta sa inyong mga, any amount mga igala will do. No? Ipalit na to og noodles. Ipalit na to mga igalag sardinas, no, kanang mga importante nga magamit nila dayon mga kaigsuunan. No, kay pagkaron Domingo, no, kaadlawon mga igala mo arangkada mi paingon sa dito sa General Santos City mga katropa. So, ang atong pagdawat mga higala para di nata ma kuan bito para taas pag oras pag prepare. No, ang atong pagdawat is taman lang mga higala sa hapon sa Huwebes. No? Ugma, mga katropa. Ang pagdawat na to after ugma, ang aton dawaton siguro sa Biyernes is cash na lang, no? Kung kuan pero napay mo paapas og bugas, mga katropa, kay ripakon pa manggod. Unya kinahanglan man na mga igalag yun nya. Ay, ato bong i-equals, no? Pantayon ba kung bahatag kag 5 ka kilo ang usa, dapat 5 ka kilo tanan kay mo man sad nga mas daghan man lagi ni ako, mas gamay nang awahinoon ka na makadawat og daghan, o man dyan ay mureklamo. Pero ang mureklamo, ana mga igala, kanto man dyan nakadawat og gamay. Yung man dyan to nga, mas gamay man yung aho lagi. Munang amog dyan ang paningkamutang mapantay mga igsoon. Ang atong mga, no, mga online mode of donation, no, na ay GCash na to, no, ang number mga higala, 0991-537-8509. No, 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Doon na sa tama kayo kala ay go time. No, doon na po tayo BPI. No, tanawa lang ninyo na diha baga katropa. Pero pinakadali diha, GCash eh. Oh, GCash mga katropa. Again, 0991-537-8509. And then salamat kayo ha sa mga katropa na to nga gahatag gahapon. Ma'am Yubs Adreser, ma'am thank you, gikan diya sa Cambodia, no? Salamat kayo ma'am.
1: Thank you.
0: Og sa uban pa mga igala nga nagpadala, ako ning usahon na uban ni naman magpapangan mga igala. Unya na lang ako towards the end pasalamatan ni kay para makasugod na tas programa kay duha naman ni buyag mga igala ka pages ni. So, og ato ni mga igalang usahon karon mukao sa di mga 5 minutos. Bitaw, thank you kaayo ninyong tanan mga higala. Kana makita ninyo sa inyong kuan karon, no, ang inyong gi-donate, no, katong inyong 100, 500, 1000 gipalit na namo og bugas. Naapay mga sakos bugas ana sa likod ana. Wala makita mga higala. No, kay natapok-tapok na manggod basi makaingon mga gamay ra man lagi ng bugas sa katropang Arnel. Oh, makita man di ba wala man itong video na ko di agab nga nagkabiba ko tulo ka sako, no? Ayaw to kay naghubo ra ba ka dito gab, no? Makita imong pagka macho dito, ayaw na lang to. Oh. Ya, narabas sa si master dito na. Oh. Nagkabiba po si master og bugas ito, ayaw na lang to gab. Alas 7:32 na may galantag na sa morning. So andam gyapon ta mo dawat ha. May gala sa inyo hang mga gustong ipaambit. Pag tinabangay, kinatong itawag nga katropanihan or katropang bayanihan sa Nalinugan sa Gensan. Una mga igala to ang programa niya. Karong Father's Day, yun na ito ni ihatod. Mga katropa, murang magsayo, may kay para ka... Kuan pa may mga igala, no? Maka panihapon pa mga igala, Adult's Father's Day. Diyara ta magrabihag away mga igala sa tong partner. Sige, alas 7:33 mga igsoon. Arita sa ato mga isgutanan. Ipabilin lang namo ng mga kuandi ha, account number para pwede mong musend mga katropa. No? Hangtod Webes pa ang atong pagdawat huwi sa Webes sa hapon no sa mga katong goods. Pero sa cash mga igala, wala problema na eh. Sabado, no, bisan og eran Domingo kay man lakaw naman pod. Bisan og Biyernes, mudawat pa tani ana mga kaigsoonan kay magamit man na. No, pag pagpanghatag pod nato mga higala hinabang dito sa ato mga kaigsoonan. Og among ipaniguro ninyo mga higala nga ang inyong gitabang, inyong gisalig din namo, di gyud na mausikan down to the last centavo mga higala. Di gyud na muna mga higala, ampingan gyud na muna. No, di gyud na muna mga igsoon nga ingon nga iparatsar lang, pasagdan lang. No, dili kay inyo nang hinaguan in taon mga higala.
3: Bullseye.
0: 7:34 kagahapon mga higala, nagtapok sa EDSA sa Osaka Event Center private no ang 18 mga higala ka mga witnesses na pay nadugang nga upat. Ya napagyoy mga higala, mugawas pa daghana day ani nila no nga kini mga higala mga kanhing trabahante ni Saldico. Liman ka di ay mga higala, mo-deliver sila ng mga malita. Bisa na lang siguro ba, no? O ganang humag-deliver sa malita, ablihan ng malita, o niya, kuhaan ganit isa kabandol niya, itsahan, mga, oh, bahin, kamunay bahin na na do. Grabe gina, kahakog, mga higala ni mga, kung ano ganang mga ginahatagag malita, ba, kay, tanawa. Nainiang ko dito nga, may buntag ni mo katropang ami, no? Good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Nainiang ko dito ba nga, nag-deliver daw sila kang bunuan. Katunaan na gani, walo kasakit gani, Ron. Grabe, no? Dagaba-gaba na siguro na, may gala. Yatagan na kuno sila, pilato sila? Tulos sila katao. Nag-deliver sila ng minilyon. Kaya bago kang pila ihatag sa ila, 3 mil.
4: Pinoang!
0: Kapinoang. Bisa na lang siguro bitog. Ang imong gidawat gab 50 million, no? Muibot ka dihag isa ka bandol, murag di pa na siya makabawas di asa ko. Ana nimo dito sa mga nagdeliver, oh, sayo na yan. Oh, inyo na kamo ni bahala dia. Matay gihatagan ako na may galag 3 mil. Unya gipakaon na may gala og kining kuan kining sini? One piece chicken. Kontinuod ni mga higala, ingon ani na gyuday ka mga mangtas ning mga
4: Pinawa.
0: Kawatan mong dagko. Ngayon, Lord, kano sa man ang gaba ani nila, Lord? No, kung naa may gaba ani nila, Lord, pwede madali-dali. Pwede iagi sa express lane kay para madali na. Unya, kamong mga ano ang yun ba kanibang mga na-involve pati mga katong mga gipang mention gani nga nagkuan sa kinibang land bank no kay ang buhaton di ay pag mag-withdraw silang kwarta mga higala malita ra ilang dadon ihatag ra na sa land bank no unya kuhaon na nila to mga higala puno na mura ra gakabo ang mga kini mga higalang mga whistleblower karon. Mura ra sila gakabo. Bit-bit sila malita, waisod. No? Ibutang nila dito mga higala sa bangko. Pagbalik ana nila, balikan nila naghapon, puno na. Grabe ba no? Mura gab, ato tag land bank unya, tisingan na to na, og, balikan na to magkahapon kung mapuno ba.
4: Pinawa.
0: No? Mapuno ka ha? Sabi, kuya, wago na. So dapat, muna panawagan na to, mga higala, kamong tanan nga na-involve. Kamong tanan nga dun ay kasayuran ani. Kamong tanan nga dun ay ligong ebidensya. Panggawas na mo. No? Aron nga, magsumpay-sumpay karon ang istorya, mga higala, kay way gobyerno, mga igsoon nga naminaw sa mga pulong aning 18 ka mga witnesses, wala. No? Mugan natin nga ata ba? nga nag-send na hinuon mga higala og mali nga message. Kining ilang ginahimo gumikan kay defensive mode ang tanan mga higala, labi na ang naa sa administrasyon.
1: Bullseye!
0: Nga naman, sila man mismo mga higala na nga mention. Dili na pwede mga higala ma disprove only by saying wala nay kamatuuran ilang isulti. It cannot be disproved by saying or by denying those allegations. Ngayon man, this is no longer your personal reputation. Kung sa may naa diha, giningisgutan karon. It is all about a nation. Mga higala, naghisgot na kini sa nasod nga gikulata pag-ayo, gitulis, gihukasan mga higala sa iyang mga trabahante o sa iyang mga higala mismong mga lideres, mga igsoon.
2: XFM Katropa.
0: Mauna na karon eh. No? Inaot-unta mga higala ang gobyerno, miska gilauman na to nga muing-muingon mga higala nga to sa kining 18 ka mga witnesses nga sige isulti ang tanan ninyong nasairan kay mo na guide na to para mahibaw ang kamatuuran. Nabay nga na may gala na dungog ni moron, no? Ang gihimo karon mga higala mismo sa atong gobyerno is ginaguba nila, no? Ginaguba nila mga higala ang credibility, personality nini mga tawhana. Like for example mga higala, Rapi Tulpo. Sigurado ka Rapi nga tama nang imuhang panguna-una nga kargador lang yun sila tanan. Kargador kuno ni mga higala. Tingali, they have been dishonorably discharged. Pero wa man nagpasabot mga higala nga mga killer ni mga tawhana or mga badlungon sa katilingban. In fact, wa may derogatory records. No, wa may napriso ani nila. No? Nagkaproblema lang siguro sa pamilya, wa kabalik syempre na awol mga higala. And they have been dishonorably discharged. But it doesn't mean mga higala nga mga badlungon sila sa katilingban. No? Wa man sila i-record, mapakita nga kini mga tawhana, mga higala, dati nang bayaran. Sige, ato nang itandi ning usa lang kabuok, si Tubi na lang, si Bernard Tubi, no, Dias Marins, itandi daw ni muna kang Madriaga. Sige, kuno. I-compare ko na sa inyong witness, kagiingon nga, nagtugas si noon, si Madriaga. Kabaka ko na ng dako. Oh, ayan simbahon, God bless Idol Arnel. Shout out Tatay Pabian og Mama Amay nga nag-inom og Santone. Ano na nga Santone ha? Good morning.
1: Good morning.
0: Si ayan simbahon, katropang ami. Sorry katropang Arnel, karon pa ko ka nakasud sa imo broadcast kay nag huot ako dughan sa nahitabo sa batang athlete nga si MVP Butterbunya. Nagsigir akong hilak kay lisod dawaton iyang pagkawala. Why problema na Ma'am Ami unya ay namuga goal ana sa unta man na mga higala nga nahitabo naman gyud iampo na lang nato, no? Ma'am Ellen Itrazam Teo, no, nagdugang sa diri og ginagmay. Salamat kayo ma'am, no. Katong mga nag send sad mga higala diha og any amount, no, para sa nalinugan si Jensen. Si Naomi Mulyanida, good morning, watching from Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Now, kagahapon, no, depende ka, bukos yung mauna di ha, kay ako lang ang gi-pick ng mga video nga. Kilabot nining, ato lang mga iglaglaruhon, dili ni Blue Ribbon Committee gahapon, no? Kini mga igalang naitabo gahapon, press briefing. No? Ang nanguna si Mike Defensor, and then anaa mga higala ang mga kaubanan na asab si Attorney Libito Baligod, and then of course the 18 plus 4, no, ka mga witnesses mga higala. O dito sa EDSA area, no, sa Osaka Event Center, mga katropa di sila pwede sa Senado, di ko sila pasudlon dito mga higala. Kita ni mo nang attitude nila Win Gatchalian, nilang Lakson, nilang Tulpo, mga higala nga, antipatiko sila ni ni mga tawhana, mga ison. Nga naman, kung sa may naka-antipatiko ni ni mga higala, kay Igo sila? Dili ba mga higala, mabati unta nato ba ang suportas gobyerno mo ingon? Sige, sige. Asinado, magkuanta, ibutang nato ni protected custody. O kaha, kining himuon nato ning witnesses. Kay mo na ni makasulbad sa korupsyon. Wala eh. In fact, mga higala, ang gihimo sa itong gobyerno karon ginadaot ang kredibilidad, mga higala, niining 18 plus dugang pa mga kaigsuunan, no? Aron nga dili tuuhan sa mga tao.
2: Bullseye.
0: Sige, ato paminaw ning unang video.
2: XFM Katropa.
3: Ano, kaninong bahay ito? Malinong time na yan, sir. Kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay si ni Chase Escudero, sir.
0: Amaw di ay? Kanada ang balaya, katong istorya, mga higala, advance team sila sa pag-deliver ko, no, mga higala, sa balay ni Senador Chase Escudero. Sige, padayon, Gab.
3: Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige.
5: Pag-uli, sir. Yung address ko, sir, talagang hindi ko po, sir, matugoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali yung nakalang, sir, yung driver namin, sir.
3: Okay.
5: Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya sir.
3: First time ba? Para lang. Kayo ka Sarge, para go ahead. Hindi, sige sir. First time ba para... Sige, kwento mo lang, hindi mo na kaya.
6: Sir, noong 2024, mula Horizon Home, BTC, kasama ko sa Bamboy, papunta sa Bamboy ni Sandy ko bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Frances Escudero sa number 159 Street Corner, Hernani, New Manila. Hello, brother.
3: Sarge, itong picture na to yung kinikwento mo, isa yon o iba pa?
6: Iyan na po yung
3: nagugul. Ano, kaninong bahay to?
0: Okay. So, kininguna nga video, mga igala, isa ni sa mga nabutyag hapon nga na-delibera sa DI, mga igala, og maleta si Senador Chase Escudero. O siguro ni, mga igala, nga di na ito yung katinga, nga balhin yun siyang team. Sa ato pa, ang iba nga, tawago na itong pikas, may gala nga, Team Maleta? Mga kawatan. Pastilan, Dolor. Good morning, Ma'am Feli Feliciano. Og, siya nga pala, ma'am, no? Until Webes na ito ang kuan sa katong-atong katropanihan, no? Ang pagdawat na ito sa katong hinabang. Alas 7:47, magahigala ang Dagnas Buntag. Next video, isa pa may nakadawat, no?
2: XFM Katropa.
7: Nalaging ni Tito Soto.
8: Bale, ako yung advanced team yung kasama kayo si Patilya, si Logan Patilya. Sino itong kinunamalita ko? Ako yan, sir. Kasi yung advance mo dyan, bali, inibig naman ko, kasi inibig ko sa Viber group na ma-important ko para support na ito. Thanks.
0: Torre. Oh. Alas 7:48, sunod na nadilibiran, Tito Soto. Kapila na ni, kabayinti na ni Maygala na malibad. Kabayinti na ni Maygala, ningon nga, di na tinood. Apil po din mga Maygala si Turi. Nakabahin, di gyapog malita ning... Natawhana ni magigsoan. Sunod nga video gab.
2: XFM Katropa.
0: Murag media na ni, media.
7: Sa mga media na personality, dadagdag ko doon si... Ramon Tolfo.
0: Ay, ay, ay! Ay, ay! Wala si Kwa, no? Wala si... Si Ramon katong maguwang. No? Katong... sabay programa na niya. Nag-podcast ba na? O naanay kolom? No? Si Moon? Kay si Bitag man tong isa. Ben man to, Ben. No? Lahat po to si Ben. No? Lahat po to si Ben, si Bitag. Ining, si, nabi no? Ano siya man yung kalaki niya? Naghurot. Hayahaya ning mga tulpo ba yun? Anduha, may gala senador ang mga ilang mga anak may gala na agyapos gobyerno. Abusado pang uban. Grabe ko nilang pahimulos sa tao rin yun ang gigamit din. No? Sige. Simon Tulpo na mention sa diri mga igala. Okay, sa pagab. Sige daw.
7: Saan? Sa Pro 87 Scout Ganja sa Prologue QC, Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Ganja, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey D. Guzman.
0: Mm.
9: Kaya pala si Ramon Tulpo, ganun na lang mag-ano, no? Mag-react. Ulitin ko po ha, huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi tinapukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin.
10: Oh, Sarge, basa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa?
7: May dadagdag pa ko, sir.
10: Oh, go.
7: Kaya ko nasabi na na-deliveryan ko siya dahil... every Thursday, hindi ko makakalimutan yan, Thursday ang meeting ng, ano na yan, ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million.
0: Ah! Sus, kung mo na yung maabot, dirigab sa tua. Wala, kadaadlaw tagatabang, anak. No? Every week, 2 to 3 million. Yaya ni mga tuhana, mga igala, no? Gikan sa buhis ni mo. Gikan sa buhis na to. Gisok-sok ra ko ng subulsa, may galang mon. Ay. Paray. Wala na, muna na siya.
7: Sa media personality, dadagdag ko doon si...
0: So, gawas ni mon. Isa sa mga na-mention magaigala kagahapon, no, si Arnold Clavio, no, sa GMA Network. Nagpagula na mga higala o pamahayag ang GMA nga dili nila itolerate, no, mga isoon ang maong well, kung tinuod man o ilang mga higala gibutang under investigation ang ilang tao. Kana mo yung network mga higala, no, digin mo kuan ba? Kaya binimo, usahay manggod, kini mga higalang network, no? Wa man na siya mga higala kahibaw basa kalakaran gyud labi na sa field. Kay ang usually ang di ba na mo contact mga higala nang abi nimo og naay politiko nga muhatag og kwarta ba di man na mo contact dito sa iya. No? Nano mo contact man sa iya mga higala nga kahibaw mo siya mabalibaran siya, no? At ito ginamukontag, may gala sa una, kanang mga leader-leader diha, o kana mga igalang gahawid o mga programa. No, mga angkorman, mga igsoon. Monay kontakon. Sa Senado, mga igala, no, sa Senado, natay naka istorya mga igala kani adto. Kuyaw ang kalakaran dito, gab. No, ang mga media dito, ito nang magpa-accredit ka diha. Kay adunay unsa ni? Kini bang mga locker gani? Ni mga locker diha ba? Uban diha para wala nay daghang delivery, ipanood na lang na sa ilang locker. Ibutang na lang na. Oh. Aron nga wala nay daghang pang paper trail, no? Pag-abot no, nana, alam mo na yan, no? Akin isa niya pasagil o patakadungog mga igala sa reaksyon ni Montulpo ani. Pero mauday nga, aska po niyang sukua. No, si Clavio, matakadungog mga igala nga, nasukua ni 18 ka mga Marines o former Marines mga igala o sundalo. Pero Simon, agrabe gud ni mong kuan ani, kanabang pwede gud niya mga igala ang palag ani.
11: Bullseye!
0: Maudi ay! No, maudi ay kuno mga igala, matod pa sa Brisbane nga, kung makariak, wagas, gumikan kay apil di ay. So, mo na may galang panawagan na to. Gab, paliog sa koog tawag ni Rambo, no, taod-taod kay atobot siyang pangayuan og report, kalabot na sa unsay sitwasyon sa Senado karong panahon na nga adunay mahitabo nga special session. Balik ta bagay gala diri sa atong gisgutan.
11: Bullseye! Bullseye!
0: Ang korupsyon bagay gala sa atong nasod, dulot nas bukog, sobra pa. Cancer na ni, mga igala. Sistema na ni, mga kaigsuunan. Mabito ng, dunay mga panawagan karon nga kung si kinsa man to, mga igala, dunay kasayuran, mugawas na. No? Mupatimaw na, mga igala. Kay niini nga pamaagi, matabangan na to ang atong nasod, mga kaigsuunan. Di ay 18 ka mga kanhing sundalo, Marines, sabay tawag ninyo, ana. That's better, tawago na to sila mga igalang witnesses nga ni-testify out of their comfortable nga kinabuhi, mga igala. Kaya ang ginapagawas karon sa ilaha, mismo ang atong gobyerno, mga higala. Mismo ang atong panggamhanan. Mo'y mo identify nila, mga igala, as bayaran, mauni, mauna. No? Kumbaga, imbes niya i-appreciate mga higala ilahang kahago o ilang sakripisyo o ang ilang mga higalang pagsultis tinuod kalabot ng mga higalas korupsyon, gidaot niya gidaot ang ilang personality aron nga way maminaw nila. Gano'n ka? Ngayon nga naman ang reaksyon mga higala sa atong gobyerno. No? Gano'n ka ha mga higala? Ngayon nga naman ang response sa ato mga higala mga opisyal nga supposed to be tabangan paganiunta. No? Ni mga higala nga kining 18 tabangan pagani unta nila total ang end point ani mga higala, no, mauman ang pagsumpo sa korupsyon pinaagi sa paghatag og sample nga tanan mga higalang buaya mapriso ma-identify, no. Pero kinsa pagkaron ang mga higala ang ginahatagan og malisya or ginahimo mga higalang daot ang record. Ang ilang mga higala pagkatao, kining mga nagsulti mga higala. Now kani, maghatag kini mga higala og maot nga mensahe ngadto sa katawhan, labi na to mga tao nga dunay nasayran. Ngayon man, no, pananglitan trabahante ka karong Martin. Oh. Pananglitan yaya ka karon, I mean kasambahay ka karong Martin. No? Unya, nakonsensya na ka, kay kasayod kag unsay gina-deliver, kita ka unsa ba diha. No? Nya mo adto ka mga higala, mudangop, siyempre di ka mudangop ni Tulpo.
4: Pinawa!
0: No? Alang nga naman. Kaya ang ilang mga ginapalutaw karon, mga pakana, iabo na sa mga Duterte, alang-alang magmudangop kang Lisa. Alang-alang mga muadto ka may galang Tito Soto. Adto yung kamudangop ngadto sa mga tao nga wa ma-mention anang malita, mga higala. Di ba? Amang udangup ka mga igala ni Laila de Lima. Ngindi mo na sila mangaway mga igala kang BBM karon. Oh, man na sila pakialam sa korupsyon ang ila. Lahit man na sila mga igalag tumong. Ang tumong aning de Lima, manimalos ramang digong. Ang mga igalag mo, udangup kang trilyanes nga. Ang tumong aning trilyanes, pariharamang kang de Lima.
4: Pinawa! No?
0: Alang-alam ang mudangop kang Risa Ontiveros. Yung basa na siya pakialam. So, atong yung kamudangop nilang Mike Defensor o kinsa man may galang nagsugod, ani? Unya kay, dauton man dayon tong imong gidangpan mo niya, kani, mga bayaran yun ang mga tawhana. Oh. Pero wala na tanawa ang kabugats unta sa impormasyon nga kaya ni mong mahatag. Panalitan, parang example lang, kasambahay ka ni Romualdez. Kasambahay ka ni Martin. Unya mo tingog ka karon mga igala. Una, diha ino day ka gibayra na ka. Ana ba day mga igala? Dili ba protektahan unta gani sa gobyerno kay basin og tuod may galag dunay impormasyon makuha. O paingon na tas pagkasulbad ani. So, karon imbis ka makabaton ka mga igala ka isog nga mutugan. Looking at the situation, mga igala, sa 18 plus 4, makaingon kag, muli na lang kung probinsya na mo, di na lang kung mag-apila-pila na. Diba? Katong mga tao, mga igala, naay na sayran, oh, maingon na lang, di lang may mo apila na, ma'am, sir. Di lang may mo, ayaw lang may video, hey, ma'am. Di lang may ana. Sir, ayaw lang may, di lang yun may. Ngayon naman, imo mang mapanaminan ang nahitabo sa 18 nga, kanagani sila, oh, wala na sila namakak. Trabahante yun ang saldi ko. Because either or, mga igala, isingit ko lang, either or, muingon kang kargador, or muingon ka mga igala, o bagman, or whatever you call them, you only confirm na nagtrabaho yun sila kang saldi. Okay, di ni mo siya tawagon nga Marines, kay para ni mo, dili sila Marines. Di ni mo sila tawagong kanhing sundalo, kaya para ni mo di sila sundalo. So be it. Pero none of those ninang imong gi-label nila nakapaubos o nakapawagtang sa kamatuuran nga sila nagtrabaho mga higala kang saldi ko.
12: Bullseye! Bullseye!
0: So, kinsa may gaingon karon mga higala nga dunay pag-deliver sa kwarta in the first place, si saldi. Si Saldi. No? Si Saldi magaigala mismo ang niangko ni Ana. Meaning, it's been confirmed ni ini mga tawhana, mga igsoon. Orle Gotesa. Si Orle Gotesa, magaigala, gihimo nila kunuha yung witness. No? Pero kay bao ka nitugan ni magaigala ng pipila sa 18 niingon, gitawagan me, gisuhulan me. Nga, among kontrahon ko no. Ang ingon ni Gutesa. Si Turi na nawag pa nila. No, gipa surrender ko no ilang mga cellphone. Ang binang inyong mga cellphone. Nga naman, may mga video mang yun to. No? So, ang gihimo aning uban, marunong sa kayo, ang gihatag tong bago, ang gibilin, katong daan lang na yung mga video. Very good. Ay, may, salamat kayo ni Ana. Oh, thank you kay Namoy Kwan. Ganyan, oh. Mga igala, dili man na edited na mga picture. Ah, karon, pero tingso ko ang Sharon Cuneta. Pero tingso ko ang Sharon Cuneta ron. Kasinungalingan daw. Oh. Kung ang 18, mga igala, nag-aliga, and then ang mga gialigahan, may ngog, bakak na. Asa may tinuod, anak? Mga igsoon. Nga na, ka-importante, unta. Nga na ay investigasyon. No? Kay, dili ba na ka pwede mo ingon nga, ah, di ba na tinuod? Otherwise, mga igala, walay mahitabo ni ini. Gawas tingali, kung ang tao mapuno na, guyurun mo diya kamong mga panganlas malite, panglambayog mo sa tao. Di ba? So, balikan ako, kaya natong iskutan, mga igsoon. Tinuod ba yun ang korupsyon? Di na, it is no longer debatable kung naabay corruption sa Pilipinas. Nga naman, even our highest officials are confirming, mga higala, nga naadyoy dakong kawat sa Pilipinas, mga higala. So, di na nato na magayagala lalisan o establish pa nato ang kamatuuran, mga higala, nga naabag yung corruption sa Pilipinas. Kaklaro na, ana. Klaro, ana. Di na malalis, mga higala, naag yun. Pero pangutana lagi karon, kung panalitan ikaw na akin naseran niya, makatampo ba? Makatabang sa investigasyon, mugawas ba ka? No? Nga, ang nahitabo karon sa 18, mga higala, sending a message ngadto sa posibleng whistleblower nga, ah, di na lang dito mag-apil-apilan niya, mara mangyapo istorya, kita pa'y mamaot, di pag yung tatuuhan. Unya, at the end of the day, atong kaugalingong seguridad ang nabutang sa risgo. Atong pamilya nabutang sa risgo. Atong kinabuhi nabutang sa risgo. Atong dungog nabutang dihas alanganin. At the end of the day, ingnon pa kang bakakon. Di ba? Kaya nga naman, ligon ang kalaban karong mga panahona. So, mauna magayagala para nako. It sends an impression, no? Nga to sa tao. Ikaduha, Senado. Okay? Senado. Mingon mo nga dili mo under